0: Balita sa gawas sa nasunod ng nato sa Tire Queen na Goodyear Serbidang gibutyag sa United Kingdom nga gipunteriya na kinikaroon sa Iran. Ugmatod sa MI5 Director General Ken McCallum, nakakuha sila og impormasyon kabahin kini sa mga planos Iran nga magalusad kini og pag-atake sa ilang mga pasilidad sa militar. Usa sa mga pananglitan nga gihisgutan mao ang pagsuway sa pag-atake batok sa Royal Air Force sa maayong buwan. Dugang pa niya, dili lang ang UK ang gipunteriya sa Iran kundi dili lakip na sab ang ubang mga bahin sa kalibutan. Gikan sa DYRD Paul Chronicle Sports Monitoring Center ang iyong balita sa Paug Nasa Kusog.
1: Sanata sa boxing, madayon gihapon ang sangka nila ni Saul Canelo Alvarez o Christian Billy sa Saudi Arabia. Kinuman sa nahitabong pag-atake sa rebuilding houthis sa mga tubahanan sa nahisgotang nason. Ipahigayon ang away sa duha ka mga boksidor karong Oktobre 31 dito sa Riyadh. Si Alvarez, nakaangkon sa nagkalain-laing titulo sa natin sa boxing, makaharong niya sa WBC kung makaharong niya si WBC Super Middleweight Champion nga si Billy. Katapusa ang miaway si Alvarez ni adtong Setyembre, tuig 2025. Sa dihang gipildis siya ni American boxer Terence Crawford. Sa balitang artista, ipakita na ang official trailer sa pelikula nga ang Florante at Laura ni Balagtas dito sa Busan, South Korea. Ibasik kini sa klasiko nga obra sa Filipino nga magbabalak nga si Francisco Balagtas. Kini gisalmutan sa mga artista susama ni JC De Vera isip Florante, Shaina Magdayaw isip Laura, Royce Cabrera og si Jillian Vincencio. Si Alvin Yapan usab ang nagsuwat niini o moderek sa pelikula.
0: Bukti sa peso, itandis dolyar o bagang salapi sa kalibutan ni Marutloa.
1: Ang US dollar, 62 pesos o 73 centavos. Japan yen, 39 centavos. UK pound, 82 pesos o 89 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 99 centavos. Kinichon dollar, 43 pesos o 94 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 1 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 66 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 70 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 8 centavos. Euro, 70 pesos o 1 centavos.
0: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen na Goodyear Service at your first stop in first class tire service dahil sa Financial Painting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Agi usab og panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear, Servitek ang mga pulong sa kahalam.
1: Ang kalampusan dili gasa, kini gihaguan pinaagi sa kakugi, pailob og pagtuo sa Dios.
0: Mogadto ang nagbagang balita karong buntag kanyo na bati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Og sangan usab ni Sir Raychan James ug kang kagawad Jerry Cajes ang atong attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas ang friend mo forever.
1: Og kini si Glee Orcolio ang friend mo forever.
0: Labing labas ug kumpletong balita din sa DYRD may buntag.
2: DYRD Gisaligan.
0: 6 minutos pasado alas 8.

0: Sorry, Nay. DYRD ka no, Nay.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw.
2: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
2: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: This news is brought to you by Myracaf. Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
2: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay. Hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nahilanap.

0: drink responsibly.
1: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Directors sa Buheco Uno.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 or 0918-319-4953.
3: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: DTX 500.
6: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skip.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Aragadata mga higala sa itong isgutan ang karong bundaga, isgutang kawat. Misi ang mga kaeksunan din sa nalawigan sa Bohol ang pagpangawat o mga puthaw, bronze o uban pang klase nga mabaligya sa mga scrap buyer o junk shop. Ang mga suspect, mga scrap collector o sa borbida. Kining maong hitabo mga kaeksunan na kahatag o alarma ilabi na sa mga wapasay lua, kantong pagpangawat sa kampana. Dito sa simbahan sa Lubok. Tungod niini mga kaigsunan, dunay lakang ang sanggunang panalawigan aron mapakgang ang maong krimen. Unsa kaha mga igsuon ang gihimo sa sanggunang panalawigan karon kabahin niini. Ato nang isgutan din sa atong pagpanaguban kining kawat mga kaigsunan. At tupadong na sa scrap shop or junk shop. Uy, basta doon na mo yung gikawat sa inyo ha. At doon na din yung pangitaan nyo sa mga junk shop. Makitaan na lagi na dito. Ha? Tumangil mo mong palit o mga kanadi ha, daghan mga kaigsunan. No? Tigpalit gali ko di ha, huwag ka ng mga puthaw bito doon, mga mugbo doon. Kung ang angar po palit doon, tungo sa ka-length ba? O, na di ha, tag 50 ang kilo. O, ang ilang mga baligya di ha. Napay baligya nila di ha, po nga magamit pa po kayo. Kasagaran na doon ka ng mga battery daw. O, ka ng battery nga ka ng magsuro-suro bito, palit doon na nilag tag 200. Eh, direct na sa junk shop kahit tag 600 na dito. Oh, dako na sila. Oh, palito na lang 200, 300 na nag-asuroy-suroy. Pero ito sa junk shop, ha? 600 na dito. Karang mga electric pan nga guba do. Karang ilahang mga dinamo, ana. Bronze mo na. Kuha ko nila. Daghan kayo na dito. Oh, 600 kilo, ana. Oh, karang mga bronze ito. Oh. Ala to ana din jo ogan gipangkawatan magaling mo ta, you check the junk shops kay basig to ana din to ang inyohang mga butang mga kaigsunan ang sanggunang panalawigan dunay lakang mga kaigsunan nga masumpo ni unsa ka ni ato sa paminawon kining report gikan sa tong alagad reporter Alin Doydora. Alin, go.
1: Miduso og usa ka balaod noon si 3rd District Board Member Greg Hala nga mag-regulate sa operasyon sa mga junk shop, scrap metal dealers o mga tigkuliktag scrap aron mapugnan ang pagbaligya sa mga kinawat nga mga butang. Sa iyang privilege speech sa regular nga sesyon kagahapon sa sanggunian panalawigan, gipasabot ni Hala ang pagpanginhanglan sa masugot ka mga lakang batok sa mga pagpangawat, ilabi na sa mga insidente diin ang mga kawatan makabaligya sa ilang gikawat ng mga gabtangan ngadto sa mga scrap buyer.
2: How can we discourage theft if stolen materials can easily be sold and converted into cash? Honorable colleagues, we must recognize that while the police have an important responsibility to investigate theft and apprehend suspects, prevention must also address the market for stolen goods.
1: Sayang isgutan ang pagpangawat dili pa lang dugay sa karaang brass bell o kampana sa St. Peter Parish Church sa poblasyon na lungsod sa Lubok. Gikatahong gikan pa sa tuig 1940 ang maong kampana. Nabawi hinoon kini pinaagi sa operasyon sa kapulisan. Gutan ni Hala nga ang kaduhang pagpangawat sa copper wires gikan sa main power line sa Lubok Runway Waterworks. Ingon man ang pagpangawat o mga electrical wire o copper tubing sa air conditioning unit gikan sa usa ka pribadong Pinoyanan.
2: By a series of theft incidents that demonstrate the urgent need to strengthen the safeguards against the buying and selling of stolen property.
1: Mato ni Hala, dili lamang ang mga kawatan ang angay tutukan sa pagpatuman sa balaod, kundili kinahanglan usab na pugnan ang merkado nga mamahimong dalan sa pagbaligya o pag-convert sa mga gikawat ng mga materyales ngadto sa kwarta. Kipasabot ni Hala nga dili tumong sa gisugyot ng ordinansa ang pagpabugat sa mga matidunanong negosyante, kundili pagsiguro lamang nga dili magamit ang ilang negosyo isip pagianan sa pagbaligya o mga kinawat ng mga butang.
2: Let us establish a regulatory framework that protects honest businesses while ensuring accountability in the scrap metal trade. Let us work with our local governments and law enforcement agencies to make it more difficult for stolen materials to enter the legitimate market.
1: Kini si Alin Doydora ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Alin Doydora sa mga report. Mga kaigsuonan, dili lang ang kawatan mo ay bantayan, kundili ang agianan sa mga kinawat ng butang. At tumunak pa doon mga kaigsuonan, no? Dili-dili mo gara po ng maong mga kawatan o gwadya mo yung mga buyer mga, sa mga kinawat, mga kaigsuonan. Dili ba? mga copper wire. Oh, biktima ta na do. Doon na tayo mabay nga gigama sa Dawi sa unang panahon in 2010. No? Puro bida. Oh, gato, tong caretaker na to dito. O burn out do. Matay, giputol mo na yung kaya. Burn out yung noon na. Gilubong sunod ng gihimo. Gilubong na. Ah, gi-underground na ganang wire. Okay, layo mo ito. Mga third lot ng bay. No? So, taas kay kutay sa wire mga kaigsuunan. Gikan sa pustis buhi ko. Dito eh. Gikawat yun, ha? Naghana na diha. Mga kay ilaha mo na nga. Ang ilaw mo na do. Ay, mo na ang katang bronze. Mo na mahal magkilo guna. Mapilay kilo ng bronze. Naidaghan, no? Dili lang ang kawatan bantayan, kundili ang partner sa kawatan. Mga kaigsuunan, kung ang partner sa kawatan, dili, tamingon gasabot sila, pero mooy gisaligan sa mga kawatan. Nga adto ihagbong tong ilang mga kinawat, mga kaigsuunan. No? Nahibaw baka po ng mga jangsa pag kinawat na, wata mahibaw. Posible nahibaw, posible wa mahibaw. Si Board Member Greg, hala, sa itong tulumanon, mauban na ito mga kaigsuunan na sa itong linya. Board Member Greg, may buntag ka nimo.
3: Mayong buntag sa Vice Bong o sa tanang mga listeners.
0: Og dili tingali lubok ang gikawatan ani board member nga kampana, murag dili kayo mahagit ang ato ang board member, pero nindot sa nga tanan ang imuhang plano to regulate.
3: Usad po na kanang Vice Bong, no, ato na iningkan niyo doon sa ani ni Riz sa ani nga concern tungod kay naaputay usa ka sa uban ba sa BCBP nga nireklamo kay iyang bahay lagi gikawatan o kanang mainline sa wire o ang copper tube sa iyang aircon gipangkawat po.
0: Jesus, Gino.
3: Mahutong. Nadaghan naman eh. Kaya kibaw naman ta Vice Bong, no? Nga ta Lubok Luway Waterworks. Kaduhang higayon. Nga gikawatan po ito.
0: Kawatan po ba yan?
3: Sa Corinthe.
0: Oo.
3: Nga, actual, ang ito pong bell ta Lubok, historical bell nga gikawat. So, daghan na doon yung mga inaning panghitabo, Vice Bong.
0: Daghang nagpanghitabo sa Lubok? Angay naging mutingog ang taga-Lubok, ano eh? Board member, ha?
3: Hindi na po, kaya di man sa Lubok na Vice Bong, no? Kayo, sa atuara ng lungsod, huwamang gaya po kay Tuan, kay natural, of course, ato po na tlaing lungsod, ibaligya. So, dapat doon katibukan sa probinsya ang kaning atuang legislative measure na buhaton, ano eh, kay labi na ni mga junk shop, ni mga scrap metal buyers nga naagi ma-regulate pa, may regulation.
0: Para unsay elemento sa regulation or control nga itong himuon sa mga junk shop ani board members sa imong proposal? Unsaon na ito pag-regulate? Unsay ilang himuon? Unsa
3: sa proposal, actually, Vice Bong, na inanglan ang mga naagi monitoring sa ito ang mga scrap metal buyers nga una dito na ibaligya pangutan on yun o disagikan ang maong items o nakitay o katingatan labi na ka ng mga kanang copper wire ito nga ibawaan mo na nga ka ng mga gipangsunog or diba gipanitan may buka sa daan nga disagikan pangutan on yun o legal ba ang source na ay of course ka ng data recording ba nga ganusa ni Gibaligya, unsa niya. Kung may mga iyon na, akibaw na ng mga tangsya pa na nga Gibaligya, gikan doon sa ng illegal ni Gibaligya kay naabagoy mamaligya o kanang pinanita ng mga wife.
0: Duha ka butang na board member, asa duha ka butang na asa mo ko mo cooperate ang maong buyer adto ba sa gobyerno o adto ba sa ilahang mga assets kung tawagon nga tighangdos nila og mga wire unsa may on our part no? In, sa ilaha mo nang bahin nga ilang pangutan-on no kapila rapod pag-ingon lagi pangutan na or unsa ba unsa pa may uban kaha nga masiguro nato nga
3: actually ay appeal po nato actually wa pa po ni mahimo ning maong proposed ordinance Vice Bong pero appeal po ana no nga kung naay mga scrap buyer dapat mangayo jud og clearance dito sa barangay kapitan.
0: Okay.
3: So ato kay namugoy utahay no nga naay magsurisuroy diha pagando pa di ay naniid na tong mga scrap buyer nawato na nila ng mga kanang labina og naay mga mga potaw nga naara deskilid, makita nila. Kung ito, yun na. So, munang nindot nga naadoy clearance una sa barangay o busod sila o asa sila ganahan mo. Yan na magyudaghan. Kaya tuloy suroy po, Vice Bong, nga mga scrap buyer.
0: Na ay daghan. Oh, dya makabantay na guway tao. Mukalit lang po nagpamunit sa inyong mga butang.
3: Mao dyan. Oh, wata kay bao nga, balikon po nila. Pagtanaw nila, eh, na ay nindot wa o nino. Balikon nila ini kagabi eh. So, munang dapat doon mag-monitor nga ang numero uno doon ka na mga gang shop na kinanlan di sila mo dawat o mga inana nga produkto. Ilabi na, kaning mga copper wire. Klaro, magyod na nga. Ilabi na, pinanitan o kanang uban na kay sunugon mo na nila. Para mawa ng guma. So, iba wa na daan. Pangutan o nila, di sa manigikan. Dawat o legal ang source. So, dapat na ay murag recording doon dito, murag ikuan ba ang data kinsang tawana danusan niya gibaligya aron mamonitor ato Facebook kay ato ni pasagdan basig mo kulyanap dun sila kay daghan namang nahitabo pare ato akong gingon nga tauban ako sa bisidito nga luoy kayo gi kawatan in town.
0: Okay, so ang human ani mo ang privilege speech kinay ni mo a board member mosunod na ni mo ang proposal ni mo ani nga ordinansa on how to regulate the junk shops.
3: Oh, Vice Bong, mao na ito ang gituano nga among gi-refer sa Committee on Trade and Industry in collaboration with Peace and Order and Public Safety.
0: Mhm.
3: Kaya so, kay aron po maka-input sila og sa ilang gusto nga dapat butang dito para doon ato ang mapaligoon ang maong proposed nga ordinansa.
0: Mm-hmm. Kamusta na tuod katong gikawat ng lingganay dito sa Lubok board member?
3: Nabalik naman po na Vice Bong, pasalamat ta sa mga katauhan, no? Labi na sa kaning social media o sa tupod ni nga makatabang kay pag-post pa ni Father Panya, niya nakitaan rayon. So di ay kanang nadakpan gyud nga maoy usas nga kawat.
0: Ang nadakpan ron asa naman na board member?
3: Warap buhi kanang kuhan na bong dita asa na ron basta kay nadakpan na murag na man siguro sa kanang sa bayan na to ang last nga kuhan na to. Wakoy actually kanang kanang pugasa na ron ang katong nadakpan pero at least nadakpan yun mahibawaan gyud ba nakita po actually na may CCTV nakita po dito.
0: Mm-hmm. So kaning giingon ni mo regulation aning mga junk shop buot ba nato ipasabot suhidon tanan nga mga junk shops nato dinhi sa atong lalawigan sa Bohol ani board member.
3: Oh, mao gyud ni kampanya sa to gyud sa interong junk shops sa probinsya kay lisod lagi po ta o ani-ani kapita kay of course ato po na ibaligya at akong laing lugar so kinanang tanan doon na dyan siya na ma-appeal ani nga regulation.
0: So far sa ato ang initial nga mga investigation ani board member niining mga kawat karon na naabay na nga sulbad ang mga kawat bahin niining butanga board member gawas atong Lubok ang uban pang mga kawat nga nahitabo na nabatay initial report na
3: kasagaran jud ta Facebook no nga dili jud masulbat kasagaran di apo koy actually di apo giingon si BM Lagunay no nga kanang gikawat gikawat pud nga linya pud sa oriente lagi sa silingan kuno nila niya. Wag po masulbat, daghang wa masulbat. Pareha kun sa ato sa kanang Lubok Luway Waterworks, wa man masulbat tong kaduhang higayon nga gikawatan.
0: Mhm.
3: Murag daghang dili masulbat ana. Facebook tungod lagi kay dali man nila ipalusot ang maong ginawat nila kay naa may mudawat. Usa gyud na og wa pay mudawat ana mga kinawat, dili po na sila mainganyo nga manguha.
0: Na naman tili existing law ana board member no if I'm not wrong
3: kanang anti-fencing
0: no so kana tingali mo ay pangusga nato ka makiha po ng mga owner na ana for not able to explain og isa ng source nila ana. Tingali usa na sa mga rason nga ikiha kag anti-fencing, no? Klaro kayo ng copper wire nga kinawat, dapat ikiha na automatic ng kuana na. Tag iya kanang junk shop ana board member kung makita makita nimo nga dunay mga copper, no? Kay gisamay nagikan.
3: Mao. Tumaw na ito ang usa sa pagatutukan, Vice Bong, o usay ito ang mabuhat kabahin na na kay na, na may ano nga ng balaod nga ng anti-fencing law, o usay kay mura manggod o generalize na, kasi kay more on kana nung mamanggoy usual sa nang tabo sa ito ang probinsya, kaning mga scrap lagi nga pangkawaton mo nang ato mo paligon ba? Labi na sa pag-regulate sa mga junk shop nga dili mudawat o mga kinawat.
0: Kinahalan doon ay random nga mura ba o random nga check sa mga junk shop? Tanawon ang unannounced nga check, no? Tanawon tanang suok ana o asa ng mga butanga.
3: So, dapat na ay source doon ba sa ilang kanang gibaligya nga items o bisagikan. And of course, butangan siguro na o CCTV dito sa ilang mga tagsatagsa ka mga junk shop. Pero makitaan yun na kinandaan ang CCTV, within 1 month, naagod ang video ba? Hindi mawa.
0: Pwede, pwede nga. Tanawo na ito, kisa ng manood, ha? No?
3: Siguro na.
0: Kaya imposible sa mo sa napo ka mga mubaligya padong sa junk shop, huwag mo yung usang kawatan na. Asa mo nang gikan din ang ilahang mga copper wire, no?
3: Mao, included na actually ang ilahang name sa ibutang dito, kung kasi sa maligya, ibutang ilang name, address, of course, contact number, ilang detalye ba sa mga nagmaligya.
0: Kana, hasta dagway pa, magmada, wag mo tayo malabag ka na sa human rights.
3: Ayaw, kasi siguro, sirbong, karo pa po na kauna una, o ilan lang sila kiras, gikan sa ilahang okay, ingon ka sa barangay. Mga doon sa kiras sa kapitan nga kaniya one sobra na copper wire ang ibalik niya, pinaramay papahin mo. Usa, dawaton sa mga kansap kay o baka mo na ano, justification o bisagi ka ng kanang maong copper wire na kipanitan. So, klaro, doon na nga kinawat. Pero kung na ay o usulti nga, ikan mayroon sa kapitan, kay nag-repair din, nag-repair sila silang bike, renovate, ipang taklat. Muna ba ay written mga murag iras ikan sa barangay. Pwede siguro po ibutang, aron, makasiguro dito nga ang mga dyang shop, di mo dawat, huwa na gamoy doon na mga written
0: ang dakong pangutanaan ni board member kung mo cooperate ba ang mga dyang shop kay mura labatingali o kan ang mga tawhana mo na gisaligan po na nila anang ilahang mga produkto, no? Kanang mga ingunan ng butanga. So, watak hebaw mong sekreto, rapo nagdawat sila, unsa ba, nga panaguan na nila.
3: Ang kamera, dapat na ay CCTV nga, katutok anang ilahag yung receiving area sa mga items, mga ibligya. Kaya ron, sumikitsure nga dili doon sila mag binuang.
0: Nindot na board member ang maong lakang, no, aron mabantayan na ato lang paaboto ng mahipno na ng maong proposal nimo kabahin ni anang pagpanday og balaod to that effect, no, and hopefully it will address, no, sa problem sa pagpangawat na nato dinhi sa ato ang lalawigang Bulanon board member. Salamat.
3: Mao ni ato ang usang paningkumutan, Vice Bong, no, nga ato ang tarong og draft ng maong ordinansa. Of course, inubanan sa mga tauban na ito nga kung nga po sila gusto nga ipabutang dito. Including doon ka, Vice Bong, kay dugay baga po ka nga kasan magbabalaod. So, kung say nindot nga butang dito para doon make it sure nga ma-address na ito yung problema ha, dito sa toong probinsya.
0: Salamat kayo anak board member, no. Tabangan ni sa ato ang mga katawhan o kung saon na, no. Kaya kita tanan ani mabulahan kung mapanday ni maong balaod mabulahan ta ni ini no nga ma-minus na o dili baka mahunong gyud no kining maong matang sa maong mga pagpangawat board member. Salamat kaayo board member Greg hala sa imong lihok di sa ngunang panalawigan. Hopefully ang lihok nato diha mahimo kining magmalampuso no sa tinguha nato nga masulbad kining maong kawat. Thank you so much board member. May buntag kanimo.
3: Salamat po kayo Vice Bong sa kagayunan nga imong gihatag o sa tuha mga listeners o once again na yung buntag sa tanan.
0: DYRD Gisaligan. Okay, salamat kayo board member Greg hala mga kaigsuunan no. Kinahanglan at least dunay tahimuon no. How to respond to the situation. Kawat dire, kawat didto mga kaigsuunan. Dunay mi text nato dire. Lisod sa nga tanan nga mo cooperate ng mga junk shop operators kay kanang mga kawatan maunay ilang mga assets. Maupod lagi ka ha, no. Di pud dili tanan no. Kanang mga kawatan maunay ilang mga assets ha. Kay wa jamoy mga kawatan jamoy salay mapalit dito nga mga copper wire no o ba palito na nat nila tagpila ng copper wire dito do mo sakto butong hong nadunggan 600 per kilo ha unja pila kay baligya na anak sa junk shop to the end user ang mga factory no kaya tunawon ra man tipo nagbalik mga kaigsoonan unsa una nila no ang maong wire ha. Naidaghan na kana mga guba nga electric fans. Oh, adaw na ilabay. Bungkagan ninyo ng murag motor, ana. Sapi na. Naay daghang coil, ana. Kay kanang electric fan, mga coil wire mong guna. Kanang coil wire, ana. Sunugan na ninyo. Arumawa tong iyang. mamunagihin mo nila. Mawa tong kuan. Mawa tong plastic. Ang rubber. Kato na lang copper mo. Diyo mabili, no? Naidaghan. Gatuo ta og kanang mga electric pan og dili pa na dili na masapi pa na kugihin ang bungkag ninyo ng motor na naay mga wire na mahal na Hello. Si Father Aldrupanya mga kaigsoonan ang kura paroko sa parokya sa San Pedro Lubok Bohol mga kaigsoonan ang kampana nahibalik na si Father Panya sa atong linya karong buntaga. Father Aldrupanya, may buntag kanimo bungbuli sir po padre.
4: Sir Bong, morning. Good morning sa mga suki na itong tiga paminaw sa itong sibianan DYRD. O kumusta? Mayong buntag sa tarahan.
0: Salamat kayo, Father. Praise the Lord nga nabalik na ang itong kampana nga gikawat, Father.
4: Kaluoy, Ginoo na ana sa buhatan sa itong kapulisan sa Lubok pero gahuat pa ta sa formal turnover kay murag napamasiguro na yung mga documentation o mga kuan, Sir Bong, mga papilis nga hikayon kay murag piece of evidence o kuna sa krimen o sa kaso.
0: Ang atong idea of kampana, Father, lisod na mo na kwaon kay naana si Just Tower. Nga no tutuod, Father, nga sayon raman itong gikawat nila? So, asam nito gibutang?
4: Actually, naghabit ang bangutana na nga ano kung gikuyon sa pagkuha nga bunawan makunog kang panariyo niya. Actually, katong na may duha ka dakong kampana na sa obos kay kini magong lubo kung ano sir bong kanang daghani o kampana kay ang karaang mga lungsod lain-lain maguna o ang kada kampana naman na assignment na ay lubong o ilubong ang laki na ay kampana o mamatay baji na po'y kampana o bata na po'y kampana o bayuton tele mamatay na tele po'y kampana ay bagteng katong duha gi naog to paglinog kay na ning like ka ayuhonon unta to kay kini magpaayo kampana kay di mapwedeng buliton itunawon man nagbalik ikas nagbalik aron di mapiktahan ang iyang
0: tingog
4: kanang tingog unya secondly nabuwag pud adto ang buto-buto kanang mopakong ditaw unya na ay mga buto-buto adto gitan-aw pa pun mura man og kanang og ibutang mura magmo haros kay tungod sa kakaraan na niya mo nga naara to sa ubos gi-display ko to isip artifact kinta religious cultural ug historical artifact sa lungsod duha to siya kabuok ang gamay-gamay maoy gikawat wa to ibalik sa bong sa kampanaryo kay di man kita usable mura man kita na idepekto pero geofor kuanto sir geofor repair tunawon man nagbalik unta
0: okay. Amo tong na sayo na to sa ubos nga bahin sumutang sayon rang gikawat.
4: Oh, mura ra gusto kita gi punet in a way.
0: Ngano man po nakasod man sila dili baday secure ang maong gibutangan sa ubos sa
4: Father. Actually ato sir kuanto siya kanang nay katong nangawat, suki na to natong scrap iron din eh, katulo na kutong maniulto din eh sa kumbinto.
0: Hadlo ka din. Madyo pa'y makasik, madyo, sa matur pa nila, madyo pa'y makasilingan tag wakwak, kaya di pa ta, una yun, kaysa makasilingan tag kawatan.
4: Mo bitaw na gani gani ko yung number ato ijang live-in partner kay og naa kita may mga scrap ari kanang mga example kani mga guba nga mga sin kanang mga retaso bitaw mga decoration kasal nga mga putaw-putaw nga mga nga wa na ay pangklima
0: sa
4: mga kita ana amo ipang dispose sila ra poy sobraan lagi putag salig kay mo ni gyud sa mga pulis bitaw ang angay jud ko nagmamaligya tag scrap iron ibutang daan sa gawas nga kato kay kinilipong Kristiano puta Katoliko pa jud
0: gipasod
4: person nya usay sila na mamili dito sa likod sa mga aritaso nga usay magamit ninyo giaya na dito nila matud atong interview atong gidakop unya balikonon unta day ning usa balikonon daw na lang maapas kay dako mo gud ning usa kayo mas dako adto
0: kamao po na sila mo tan-aw father kung say mga mahalon
4: unaan na sila kuan ganang sir kanang ganing wire ila ganing kawaton ang ganang asiro bitaw kanang sa mga kable, kamauna na sila kung sa'y kuan, unya og baligyaan po na ni mo og di, mahalin, maglingo-lingo po na, ibalibag. Nanara po ibalibag sa imong natara.
0: Nya, kamusta tuod, Father? Ang maong mga kawatan karon asa man sila karon naba sila sa lock-up jail?
4: Ang usa, katong usa nga, nadakpan doon sa Murag Hat Porsot by term, anang nga naman nadakpan ko, tunda ak doon, anaa sa lock-up jail na to, sa Lubok, ngi-detain, unya, samtang formal pang, oh, pasakaan pa man siguro ng formal nga, kaso diyan naman po tayo, affidavit nga, ganang i-execute. Unya, ang usa, katong iyang partner, katong babae nga, mo timbang gina sa pagkuha sa kampana, hinsurinder man sa 3 days after, pero wala ma-detain kay sa bato, naman ito explanation ng pulis nga hinglaps na bato sa oras. Mm. Na, pero pasakaan niya po ng kaso, pero wa na siya mo undergo og detensyon.
0: Okay. Mm. So, pasakaan yun yung kaso, Father? Dili niya pa sa iloon?
4: Mao may duso po sa kwan, Sir Bong, sa Diocese of Tagbilaran nga, mura ba, kini magupong laki, ikatulunan ni niyang major nga kawat kay napon sa laot sa pilar kawat gihapon niya sa Corilla nangawat po ni mga tent kana tulda bitaw na yung mga pata ang mga ana bitaw na tulda gikawat ng mga tubo
0: dinagko din ang yang kawat no
4: o plastada ra gud nila matud pa sa pagpanukidoki po sa atong mga kapulisan no kadaguan sa atong PNP authorities giariglo lang to ba mura ba giariglo pero unsaon maning kiti di man pugo ka decide ani kay ang diocese majud ang recommendation sa diocese nga kasuhan lang kay basig dahan pa mga simbahan mabiktima kay labi na kay nahibaw na di silang kawtunon ang kampana daghan mga simbahan nga daghang kampana daghang antik nga murag kuwang pod ang simbahan og personnel nga makapanalipod so dakog posibilidad nga kay naandar na sila amo bira po ni sa laing mga kwan Sir Bong sa laing mga simbahan.
0: Tinood, tinood, no? Kay purbida, giunay pa yun, di mo pang gipapaniud to, gikawatan pa, Father.
4: O lagi, bintahan dato kusinira pag gikawat.
0: So, karon ang maong nabilin nga usa, basta nagmura po na yung musunod, lakaw, Father. Giyon sa may gibuhat na to karon.
4: Mag-meeting ta karon sa kuan kay hong dosuan eh inoon di mo pa basta-basta magkawat kay murag hamit 200 kilos man eh kining usa pero even then mangita jota ani mga medios and Sir Bong nga masaka jo ni sa taas sa niamang kita gupoy butangana jug mga antique for nga na, sakto gupog kamera sakto pog kuan kandado pero kana bang kato gibutang na gito as relics of the past diha na matudaan pag abot na ho des kilid ako lang giplastar sa kilid or mura kita pog napoy beauty banga muanha mga pilgrims mga kuan nakita po sila sa karaang mga kampana sa Lubok ang unom adto awalo man akadakong kampana sa Lubok ang unom tuas sa kampanaryo kay functional man magamit man siya akaturang duha mo ginao kay like ma agtingo kay bungol.
0: Okay. So ibutang na lang nas altar dapat Father di kana aron dili na sud subha gadadlaw makita sa mga tao na pa ba?
4: Ga plano gani ko iunlan lang kani sa koro-koro ko.
0: Bukat na para unlan na Father. So gagawas anak karon Father no nga pasakaan gyud nato. Ang ato na lang pud anak kanang nabilin og secure ba gihapon na kay basin og magdanag boom truck ng mga awat na ron na Father high tech na
4: maone atong gikahadukan ta Sir Bong kay kining lubo, kining mga karang lungsod sa Lubok Baclayon Maribohok na ni mga karang mga butang kay ang ginugayon mga sa ilang pagkaparukya, mga accumulation ako ni through the years sa mga karang pari o sa karang mga parukyano kay lima po kag 1602 pagod ang lobo. So, in the span of 400 plus years, naghanag na accumulate. Actually, naghan pang mga mahalong butang gawd nga naa sa parukya. Kato lagay na timingan kay kato magupo yung giplastada. We learn a lesson bitaw. We learn a lot of lesson po. Although, naano man itong diha ito, pero pag-abot na itong June 2025, wala mo po kung magunahuna, good og. Saka pasaka ito kay daan namang diha. Unya, kanabang mura gutong style o gituaan ato o tinapan ang ireng.
0: Tinood, o.
4: Muragi, bajangan at tinapaan ba kay dadiha man sa ubos, accessible man kayo. Although na yung mga CCTV, cameras doon noon.
0: Naglaway yung kawatan at doon rin, no?
4: Aperte.
0: Karang kana na lang nabilin, maunsao na lang na. Di ka na mahimu o i-enclose nagsamin kahapon kay Aaron Mura, kita ma-highlight siya nga
4: na, artifacts niya. Na recommend niya, butangan ko nung murag vault niya, murag i-kuan dyan, putaw, unja i-lock dyan, unja, murag maupoy itong plano, unja, kanang isibo lang nato po sa, na di makadaot sa aesthetic beauty bito po sa kumbinto, kaya basta makaingon sila o, basta makaingon sila o kanang na tangkal o iro nga, dakog baba.
0: Okay, dako iro nga ako nga kampana bitaw.
4: Kampana de.
0: Pero okay po na father, maintriga sila og ganong giayo man ni og ba sirado, no. Oh. So kahuna-huna kag mahalon do damo tingali ni. Oh, dad ana to ni boom truck pohon, apilo nang enclosure og bit-bit, ha?
4: Kuya ni mga kawatan og iwa gani kimi magadahom kay alas 12 jes to gikuha sa udto.
0: So naniud to og mga tao, so nalipat.
4: Ang mga tao di hay mga tao galakaw-lakaw jud kanang pag-review sa kamera kay paingon man to mag-meeting Paris Pastoral Council so mga tao sa barrio chapel chairman may na na di mura ko sila laging lakaw hintuyok kunya like any ordinary person nago po nga gabahas-bahas kinta in a way gabahas-bahas sa palibot pero gisignit mura pag signet dito na sa gawas.
0: Father, sa inyong mga interview sa kawatan, Father, nitugan ba sila o pila po kadlaw nila itong studio? Nga...
4: Yes. Katong laki yun nga maoy mastermind. Nga maoy ga ang maglibog matakisay mastermind. Kaya pag nilaglagay na kay isi naman sila o kanang pasangin lanay. Kinsa, pero it seems to me nga katong laki kay mo mga bata-bata. 25 years old pa man to katong Arnold Dalkes nga taga-ubay nga napoy ga... Bye-bye, aring Santa Cruz ang bayan. Maom gito yung marag mastermind kasi siya po yung ga-drive. Iha po tingali itong tricycle. Daan na ito nilang giplanuhan. Ilan na ganitong gianha na ikono nga white tao ang kuminto. Probably that was a Tuesday kay kasagaran Tuesday day of man. Ila ko nung tig-duk-duk-duk-duk o nagalalis pa sila kay ingon ko nung itong babae, bato ni. Pero kadugayan, na-convince sila nga brass, bronze man ito. Motong once they were convinced already nga bronze ni, ang sunod lang mo is ilag yung kuha unya kaning ikaduha mo na po sunod unta nilang kuhaon a week after unta atong incident sa pagkuha unya na itiklo man
0: a week after maragliso og mangawat ka ana do imo na lang dunganon kay makabantay naman ang a week after no kay gikawat na mo sa no dunganon na lang yon unta
4: oh wa pud sila Sir Bong kahibaw nga na CCTV ang lubok wa sila kabantay kuno ang mga CCTV ay kay gipang mura magugnay pagka mura gipagka itago ba?
0: So ang CCTV mo nakatabang yun pag ila kung kinsa ang nangawat, Father?
4: Yes, sir. Kay in the first place, what to make kahibaw o all the while ang pag-review na mo gabi man na mo gireview. Unja, ano mo niya? Kapoy bito ni mag-withdraw, mag-review CCTV kay Dugay. Ano mo niya? Diyan mo man tibuok Domingo ha? Pag atras pa dito re udto na gikuha so mo nang wa man sila kay bawo pag pangutana wa mo kay bawo na ba na bay mga CCTV sa lubuwa mo kuno sila kay kita CCTV kay na bitaw habog bitaw ning kumintos lubok na makilig-kilig ipamuta wala kay bawo hasta CR arig banyo na CCTV
0: kompleto ha
4: kompleto
0: butangan na lang dagang CCTV bahalag di mo gana nang uban naron deterrent lang ba na di ta mangawat ni kay na gitan-aw
4: makatabang yo Sir Bong kay ngano ang pag-out nila na may CCTV sa highway unya dito sa pag-abot po nila niya na coordinated to ba kay pag biyahe na nila dito sa Sikatuna man giagi so nakakuha po ang mga police og CCTV footage sa Sikatuna ang mga lungsod nga nalabyan nila so murag dahan anon sila murag monitor na inon sila sa dagat sa Kampana makatabang ang CCTV.
0: So gisama yun to sila na dakpan, Father? Gisama na recover ang maong item?
4: The item was sold, initially sold sa kanang scrap iron buyer sa La Libertad Tubigon, kato si Mr. Jerry sa apelido niya. Unya, scrap iron buyer po to. Unya, pag-viral na sa post na to, kay nakuha naman to, nabalita naman to sa mga media outlets, sa mga social media, ang katong murag nakapalit, nabayaran na good niya, 17,000.
0: 17, ha?
4: Oh, katong nakapalit, hingpindot sa pulis nga, katong item nga, murag kampana, i-deliver ang karong hapon, baron something like that, na hingpindot na sidaan sa pulis. So, kay murabang na konsensya po tingali siya, handlok pa kasi ma-appeal siya, kay definitely ma-appeal mo siya kung siya mag-cooperate. So, pag-abot sa item, gikan sa sagbayan, diha nag mga pulis gaata.
0: Ah, so, giat nga itong kuan. Kawatan.
4: Oh, kahimpindot naman daan ang junk buyer nga kuan, kanang na scrap buyer nga na ay umaabot pa sigma uni ang kampana sa lubo, which is maojod.
0: Dugay di ay gi-deliver po at pila kaadlaw, agikan gikawat, gidaan bandong sa Tubigon.
4: Kuan to, gikawat man to, October 4 sa Udto, mga, I think, pagkagabi, palis tingali to sa Domingo sa kanadakpan naman pagka Lunes sa alauna sa kadlawon.
0: Nadakpan ang kawatan.
4: Oh, so in less than 24 hours kukinta sa timetable basihan, in less than 24 hours na sulbat kita ang crime in a way.
0: So taga sagbayan nangawat sa lubok kay ibaligya dito sa Tubigon.
4: Ang, yes. Correct.
0: Unya mayo gani kay taga Tubigon nga scrap buyer may pindot sa pulis, no?
4: He had to cooperate, otherwise mura kita siyang ma-appeal sa kaso.
0: Okay, pangitaon man gyud asa, no? Asa mo wakit antong oroy og mailahan gyud tong kawatan. Ya moingon nga tuwa anak nga junk shop nga mulimod siya, di ma-appeal na hinuon siya, no?
4: Ma-appeal siya. Nga sa balaod po sa kuan sir, anti-fencing law kana bitong nay naman day nay mo pa mo pagkahibaw na presidential decree 1612 katong anti-fencing law of 1979 panahon pa ning Ferdinand Marcos Sr. late president. Appeal man yung kasuhan ang makapalit o mga butang nga gideclare nga heritage property.
0: So dili yun na maayo. Kamong mga junk shop diha, ha? Gusto mo nga magmalinawon, no? Adya mo palit ang mga kinawat nga butang, no? Otherwise,
4: basa ko sa post ni Mayor Benji Oliva sa Katigdian na sa murag post dito sa Facebook nga ang mga scrap iron buyer sa Katigdian kinanglan mukuha ng permit sa kuan sa munisipyo.
0: Okay, naa man kanunay kay business legal man po na nga business gyud tinuod tingali, no? Kay naman jud po yung mga scrap. Although
4: maluoy lagi ta
0: ginawat lang nang uban.
4: Maluoy ang tagupuko kay pila ra gyud rin taon ang scrap nga kanang usa ka moto usa ka tricycle nga scrap pila ra po ilang halin pero kunan lagi pug binuo.
0: Mao lagi ngano man na dre unsa may nakatukmod anang mga tao dre nga mangawat man dre gawa sa kapobre ko muto anang kapobrehon kay may daghang pobre dre nga dili kawatan
4: kinahanglan jud tag kuan ba kinahanglan jud kanunay ni tentasyon sir bo kinahanglan jud tag manluwas ba kinahanglan jud tag Ginoo
0: mo unsa mo na iya mo na sila subject sa atong evangelization father those kind of people nga no way pagsalig sa Ginoo sa panahon sa kalisdanan dili kawat ang solusyon padre no
4: unya ang kaduha pon no wa na puy respect sa mga balaang butang ba kay labihay pod kampana gud na
0: unsa man to siya father katoliko to dili
4: mga katoliko man siguro kay ingon man og nagsimba kuno po sila sa una, mato, pag-interview na mga anaw itong mga sipyo. Oh. Simba kuno po sila sa una, unja. Mag, mura man po, oh, Diyos no, na po, may istorya, pero na-prison naman lagi po, mag-ginoo-ginoo naman po, yung pasaylo kami pa rin, kaya ang ginoo, nakapasaylo man gana yan. Mura naman po na.
0: Malitohon po.
4: Malitohon po. Mura naman mag-na-faith defenders po. Okay. Ano man eh.
0: Ang ginoo. Pero kadaghan na ito, nakadakpagkabat ha.
4: Kadaghan ay katulo na to medyo nga kuan pero gi ariglo ro ba kay kana maghilak-hilak lagi po niya. No. Kuan man to lahi man to nga context sa Cebong kay kato mga baang iyang gikawatan kay bay ang bay raman. Niya kining kampana kay diocese maing gikawatan kay in principle ang mga tagiya ini kay di man ang kura sa lubok ang diocese Roman Catholic Bishop of Tagbilaran ma.
0: Ah okay. So agad-agad ra ka kon unsa po yung desisyon sa katedral or diocese sa Tagbilaran.
4: Diocese Tagbilaran.
0: Father, salamat kayo nining maong katikara no napiriso na nang lalaki ang babae na nakba na pod pero kasuhan gihapon to siya.
4: Kasuhan no? Gihapon unya pero nigialaw man sila nga makapiansa sir Bong, yung process na gapiansa.
0: Opensa ni niya, mugawas, mangawat na po, Ginoo ko.
4: O lagi, basig, kita na po'y kawaton ini.
0: Ato nang eh, basi na may picture tili na, father, no? Labi, di ba kata, may human rights, na ato nang ibang siwag dito, pagbantay mo ng dagwaya, kaya mo ang nangawat sa kampana.
4: Pwede man siguro na, basta kay ma-accuse na, eh, mo may ingin sa pulis.
0: Kaya aron okay. Makabantay ang mga katawhan, no? Pagbantay mo aning tawhana kay bas kawatan ni nangawat ni dito sa kampana, ha?
4: Lagi.
0: Kaya aron makabantay ang mga tao, no? Father, salamat kaayo sa imong gihatag nga panahon.
4: Salamat sa kagayunan, sir Bong.
0: May buntag ka nimo, Father Alza. DYRD Gisaligan. Mao ni mga kaigsuonan, no? Kawat diri, kawat dito, no? Kapasaylo.

0: Kaya ikso nang migawas nga mga opinion, dunay miingon nga walay klarong ebidensya ang prosecution, samtang ang uban miingon nga taktika lamang kini. Unsay inyong tan-aw niini mga sano sa gihimong lakang sa prosecution? Ato nang isgutan mga igsoon, inigbalik na to human ining pipila ka pahinumdum. Standby.
1: IATF, inyong alagad ta forever. Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Takna hatod sa mayong tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Ala sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o na replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, material motorite o na construction materials. Kumos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan, Lower Binting, ng atong syudad sa Tagbilaran.
3: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
4: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang bagtog na plema, afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Uy! What ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: Wishlist na ako for the year? Grabe! Kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
10: Beach trip or island hopping? Maparty.
11: Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal, sa bisang asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal, adunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, o Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP Trusted Gamot ng Pinoy.
16: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
18: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
19: para sa Seth Manalo.
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
16: Cash alin na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit.

0: number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin D complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo!

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Giselle!

0: IADA, inyong alagadta forever.
1: Balik na sa itong tulumanon ninyong alagad, mga kaigsunan. 18 minutos, sumanakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Dito sa Senado kagahapon, mga kaigsunan, ang prosecution miingon. Dili na may gusto mo padayon pa anang tulo ka articles of impeachment. There are upat, mga kaigsunan, there are four articles of impeachment, mga kaigsunan, kasamtangan karon ang ilang giisgutan bahin ang mga unexplained wealth. Nauna na ang bahin sa confidential fund, mga kaigsunan. Tuwa dito ng gawas, mga igsuon, ang mga pangan ni Piatos o uban pang mga pangan, mga kaigsunan, nga wa din hiwa dito. Tuwa po dito, mga kaigsunan, ng grave threat. Diingon si Sara Duterte nga duna na siya gihire nga killer, nga kung ugaling unsa mahitabo niya, patya ni si Bongbong Marcos, patya ni si Liza Marcos, patya ni si Martin Romualdez. Moto ang duha ka articles of impeachment nga nahuman ang mga kaigsunan og presentar og ebidensya ang prosecution. Ang ikatulo nga ilang giliho karon mao, mga kaigsuonan, ang unexplained wealth. Dito nang gawas ang mga kompanya ni BP Sara. Dito nang gawas ang kwarta sa China nga misud, mga kaigsuonan, sa account sa magtiayon nga BP Sara. Ang ikaapat nga articles of impeachment, wa pa masugdi, mga kaigsunan, mao ang bribery. Wa pa presentation of evidence or witness ang prosecution. Apan kagahapon miingon sila, kanina lang usa, wa nami anang dili nami mo padayon anang tulo. Ang duha, mga kaigsunan, nga nauna ang time na to sa defense nga mo pakita pud sa ilahang ebidensya. Apan miingon ang prosecution nga dili nami mo padayon na to, kay kaning usa ligon na ni kayo, ligon man pud to, pero aron di tamalangan karing unexplained wealth ra ang amo ang basihan, kay ligon na ni kayo. Siguradong masikwati na si Sara Duterte aning unexplained wealth issue, kay labi na wa gyud mabutang sa salin, mga kaigsunan. Naay daghang kwarta ni Sara Duterte, wa mamatud-i kinawat ba or di, pero klaro nga wa gideklarar sa salin niya, mga kaigsunan. Na may balaod nga kinahanglan ideklarar nimo sa salin, no? Unsa kaha ni, mga kaigsunan, ang uban diskarte kini sa prosecution? Tingali gadali sila, they are racing against time, mga kaigsunan. Unsa kay posibleng mahitabo kun mo drag pa ning maong hearing, kay kun mo presentar pa ang depensa sa ilahang mga witnesses, mga kaigsunan, madugay tali kaayo pa. Murang ang prosecution miingon nga ato na lang ning hunungon ning tulo ka articles. Ang uban pod miingon, mga kaigsunan, nga wa jud ebidensya na sila, wa jud klaro ng ilahang mga witnesses, wa klaro ng ilahang ebidensya. Siguradong mapilde gyud sila na acquitted gyud si BP Sara anang maong duha ka articles of impeachment. Maupo na, mga kaigsunan, ang una-una sa uban. Purbida, no? Unsa ka gyud tinuod nga una-una ana, mga igsoon? Diskarte sa prosecution, mga igsoon? Gadali sila kay basen og maapsan sa lakaw sa panahon. Wata mahibaw. Karong mga panahon na, wata kaibaw unsay lihok sa kampo ni Sara Duterte, mga kaigsunan. Kay feel ni ka Vice President Sara Duterte nga mintras na si Marcos anang Malacañang, dili gyud sila safe. So very logical nga ato ang upson ang ilang hunahuna, maningkamot gyud na sila nga mawa si Marcos before si Sara mawa. Mao na, mga kaigsunan, basi gagukod din sila sa panahon karon. Dunay report gikan sa kauluhan ato sa ni paminawon.
2: Isang article of impeachment na lamang ang lilitisin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ang pag-atras ng prosekusyon sa tatlo sa mga article of impeachment, kabilang ang dalawang nauna nang natalakay sa paglilitis. Inalmahan po ito ng depensa. Saksi si Joseph Moro.
3: The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own. All in po tayo dito.
4: Hindi na apat kundi iisa na lamang ang pagbobotohan sa Senate Impeachment Court na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itong kadatapos lamang talakayin na tungkol sa umuni hindi maipaliwanag na yaman ng bise, kasunod yan ng pagbawi ng prosecution sa tatlong Articles of Impeachment. Kaugnay sa muni maling paggamit ng confidential funds, grave threat sa muni pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker, at ang hindi pa natatalakay na panunuhul umano sa mga opisyal ng Department of Education.
3: We believe that evidence is substantial and compelling and warrants the respondent's removal from office.
1: Okay, mao to mga kaigsoonan. Sige, forbidden trillingan ni mga kaigsoonan. Ang mga cooler na to, unsa ka pud ang ilang mga panahom? Doon na tayo unang cooler karong buntaga sa line 1 na to ning dawaton sa line 1. Okay. Hello, maayong buntag, Mr. Cooler.
5: Maayong buntag, Mr. Mayor.
1: Sir, good morning. Yes.
5: Good morning.
1: Okay, tempa. Mura magkarat yung signal. Wow.
5: Musa-musa na po tayo na ibas.
1: Diba? Gamay lang ha, gamay. Ito sang ibalik ha. Hello? Ay, naputol. Balik ka ko nang tawag kay Mura Karato, yun ha? Aras ata sa line 5. Okay, line 5. Hello, may bundag.
6: Hello, good morning.
1: Atong patawag ko balik tong usaga ganina, kagawa Jerry, kay Murag naputol siya kay Karat, nang puto yung tingog. Alright. Jerry, unsay imuhang idea? Discarding ni sa prosecution or acceptance ka ni nga Murag minus ang ilahang tirada sa duha ka naguna?
6: Sa akong tanaw, dili kay iyon og minus. Kay ang upat ka mga article of impeachment, giaprobahan man na sa Justice Committee sa investigasyon before gipasa na kanto sa kining impeachment court. So, discarte gadiniya sila, kadiniya nga atong prosecution, murag discarte ni, gumikan kay aron kinta nga dili makatubag makha ang atong defense counsel sa bansa, o niya ikaduha, o baka niya sila mahadlok na panalitag ilang ipadayon eh. Kaya liga, kadabitang giingon sa pag-sangat sa kaso, sa usa ka tuig, kasara kang file o kinini ang impeachment. Unya og muabot og 2027. So tiyalig ba usap pud ni sa mga rason nga tiyalig ay ngano hi abot man 2027. Niya ikaduha, daghan ang mga nagbagulbol na pertin dako og gasto kini ang maong impeachment trial karon sa atong vice presidente. Unya ang rason pod sa giingon sa mga taga prosecutor na aron dili dako ang gasto, minus-minusan na lang. Kay maura man gihapon ang upat ka mga article of impeachment, pulos man ni dunay ebidensya nga ilang giladlad. So kanina lang isa kining impeachment article of impeachment number 2 kining giingon og unliquidated kaning sell-in bitaw?
1: Unexplained wealth.
6: Unexplained wealth, oo. So, ilang tanaw ani, murag, ang tuyo ani is to impeach the vice president. So, ilang tanaw, ma-impeach naman yun ni ani niyang usalang ka article of impeachment. So, ilang gituuhan kagapon nga kanina lang, ilang withdrawn to ang tulo, kunya kanina lang usalang mga i-focus. Na wa makaandam ang maong dipinsa. Niya katugi sulti ang Vice Mayor ni kininiang Senador Alan Peter Cayetano kagahapon. Buwa siya makauyon kaya sama sa usa ka boxing nga matul pa nga sige og pati tirada ang kining prosecution niya mayon na ayaw sa baos. Amo sa ni. Dili man mahimo nga ingon anaon ang iyang ang iya kita nga ehemplo o example kita kay kining boxing kinalan o panalitan mag-away, doon lagi ka-counter, counter punch ka na na. So, dili kayo yun o magpasagad lang ka. Doon na may nagasunod mangudaan nini ang maong kininiang complaint against the Vice President. Sukad pa dito sa Justice Committee, gipatawag siya, apan di yun mo tungha, gumikan kay Matur pa, mini-trial daw ang gihimo sa Justice Committee.
1: Diri kagawad na for the interest of time, kaya na po yung kasunod na caller na
6: yes,
1: ang imo lang ani nga uyon ka sa lihok sa prosecution.
6: Murag, sa akong tanaw, dili gyud ko uyon anak natin na bitin maguta aron makatubag pud ang taga depensa.
1: Ah, okay.
6: Oh, mura na.
1: Salamat kagawad, Jerry. Salamat. Okay, may bundag. Okay. So bitin gyud kay gusto ta gusto tang makadungog og unsay depensa ni Sara Duterte katong iyang giingnan nga sa grave threat niya, no? Tung nang hulga siya nga patyo, no? Unsa kaha ang ilahang depensa ana nindot po to paminawon ngano kaha pod nga giunsa niya paggamit tong pila in just days tong minilyon ka peso sa confidential fund onya nganong nagngan man tong mga lain mga pangan, no? Nindot po na paminawon og unsa pod ang ilahang mga nganong giingnan to nganong ingonana ang pamaagi, no? Nga ang kwarta itago lang sa mga pangan nga mga piki nga mga tao, no? So kana gusto tatang maminaw po dana mga kaigsoonan, no? Pero ningon ang prosecution dili na may mo padayon. So buti pa sabot ayaw na i-appeal sa articles of impeachment, meaning dili na siya part, meaning dili na tagag consideration sa Senado kay giatras naman ang pangutana ana kung giatras na sapayan pa ba nga ang depensa mo pakita pod sa ilahang witness. Iyasa pa man ang witness kung diyan mo na ikaso. Kaya niagiatras naman. Di ba? No complaint, no case. Diyan mo na may reklamo. Kaya giatras naman. Nganong ang depensa, ipakita pa man ang ilaha pod nga argumento. Maunay tanawunon sa korte mga kay. Unsay wisdom, ana. Ha? Unsay wisdom. Giatras na gani ka. Nganong na pa may depensa. Kuan? Giatras naman. Sa line 1, ato kung paminawan ng color na to. Hello, mayang buntag. Hello, mayang buntag. Yes, good morning.
7: Yeah, good morning, Mitej.
1: Good morning, yes.
7: Yeah, hello, good morning.
1: Okay, unsa po din mo, Sir Patrick. Nahiudyon ba ka na yung lihok sa prosecution?
7: Very good. Pasal na ako, Mitej. Ako, uyan ko na yung sa prosecution. Mitej, kay katong Article 1 og 2, og kanang karon, wana. Impas na si Sara na, makakuha na siya. Ma-impas na siya ang napita diha.
1: Ma-impas na?
7: Oo, impas na. Impas-gapas na, makakuha na siya, ma-impas na diha, napita diha. Ligo na kayo. Gani ng kuhan, kanang gitawag o wa-ikarga sa salin. I remember that meeting since I was in the government kuhan. Wapak ko mag-retire. O gimme ka-file na, pwede kasuhan kita ng napita diha. Kasuhan tanga wato mo pile ug salin unsay ko andi wa ikarga wa kita ang dapita dia. So sakto ang gibuhat sa position,
1: okay.
7: Nga dili
1: okay.
7: Nga mo mutat nang sa article.
1: Salamat court. Salamat Sir Patrick. Sakto
7: okay,
1: ang tanaw no. Okay. Okay, so sakto. Angay nigtaas nga higayon mga kaigsoonan nga ato ning isgutan. Hibaw ko nga daghan ang mga hunahuna ninyo pero atong hibawan Miyerkules ron mga kaigsoonan. Coming up right mga igsoon mao ang ato ang amumang galyares, no? Kamumang galyares. Pero thrilling ni ha. Diskarte ni sa prosecution, no? Kay gadali dili ni diskarte nga aron wa jamos la ebidensya tingali ang ilang hununa maapsan ni sa lain nga politikan hon bakang lihok mga kaigsoonan labok ba mo akong tanaw na na. Basig doon ay giluto ang kampo ni Sara Duterte outside the impeachment court, mga kaigsunan. Basig maapsan. Basig maapsan sila, ana. Muna nga, ito nandaliyon. Kaya doon na nairoon ang dipinsa mo presentar na sa ilahang witness aning unexplained wealth. Basin, mga kaigsunan. No? Nganong kalit nga lihok. Kalit ka na? Ila ka yun ang giplano? Or... as the need may arise mga kaigsoonan nga ila tong himuon. Ato nang mahibuan sa sunod na mga episodes mga higala sa atong pagtuki kabahin ni ining mga politikanong pangitabo sa impeachment trial batok ni Vice Presidenta Sara Duterte mga kaigsoonan. Diin nagkalami na sa upat kasumbong, ila na lang gi-withdraw into usa kasumbong. Ha? Ang isyo na ani karon kay gusto sa depensa nga katong duha kasumbong, duha ka articles, bisan pag og i-withdraw na, mo-presentar gihapon sila sa ebidensya nila. Sakto ka na. Kana may itong sundon mga kaigsoonan. Kung unsay lakang sa Senado, inigbalik nila human sila recess mga kaigsoonan. Recess ba? Murag ang ilang resumption November pa. 32 minuto sa manakalabay ang alas 9 sa kabuntagon.
0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Amo manggalyaris mga kaigsoonan ni ana ang atong mga gwapo, mga gwapa nga taga Galyari sa ospital. Karong nga buntaga din sa tong studio aron na sa ato ang segment mga kaeksunan nga amo mang Galyari sa gentlemen and ladies, maayong buntag, welcome to inyong alagad. Amo mang Galyari sa kaninyong tanan.
8: Maamumang buntag, Sir Tibbs. Maamumang buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw sa DYRD inyong alagad. Welcome back sa atong programa, Amumang Galyares, Amumang Dekalidad, Atong Prioridad. Ako di ay si Abby, ug karong adlawa, magdala na usab kami kaninyo ug mga bag-ong balita, kalihukan, ug mga importanteng impormasyon kabahin sa atong tambalanan, ang Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center. Ug karon, atong i-anunsyo, congratulations to the Surgery Department, especially Dr. Don Fontanar, for spearheading the simultaneous pink lighting last October 8 in celebration for the Breast Cancer Awareness Month. Ikaduha, nagpadayon gihapunta sa pagpahigayon og mga blood donation activities sa nagkadaiyang lugar sa probinsya karong October 2026. Ania ang schedule sa atong mga kalihukan gikan October 14 hangtod October 30. Sa October 14, sa Tip-Tip, Tagbilaran City, October 15, sa DLCH Hagna, o October 16, sa Hagna, October 19, sa MMGHHS Tagbilaran City, October 20, sa TBGDH Hagna, October 21, sa Balilihan, October 22 sa Sikatuna o October 23 sa Valencia. Sa October 24 sa GCG MSMC Cortes, October 26 sa Mansasa, Tagbilaran City, October 27 sa Binondo, October 29 sa Inabanga o October 30 sa Luon. Giawhag ang tanang kwalipikado o gustong motampo sa pagdonar og dugo nga moapil sa atong mga kalihukan. Alang sa dugang impormasyon, palihog kontaka ang ilang Facebook page, Blood Bank Galyares. O kinalasa na itong i-anunsyo, pinaagi sa Women and Child Protection Unit o WCPU, nagdapit sa tanan nga mo-appeal sa WCPU Orange Bazaar 2026 Donation Drive. Gidawat ang limpyo o luwas nga mga dulaan, libro, learning games, art and craft supplies, pre-loved ng mga sinina, sapatos, bag, o uban pang in-kind donations. Ang tanang donasyon ihatag ngadto sa mga batang biktima o survivor sa abuso nga giatiman sa Bohol Crisis and Intervention Center. Mahimo ninyong ihatod ang inyong mga donasyon sa WCPU Pink Room gikan October 7 hangtod November 24, 2026. Og so much for that, karong adlawa, atong hisgutan ang Global Hand Washing Day, nga gisaulog matag October 15. Ang paghugas sa kamot gamit ang sabon og limpyo nga tubig usa kayano apan epektibong paagi sa pagpanalipod sa atong panglawas og pagpugong sa pagkaylap sa mga sakit. Og aron mas masabtan nato kung unsa kaimportante ang paghugas sa kamot, aduna kitay special nga mga bisita gikan sa atong QIPSO, Quality Improvement, Infection Prevention and Patient Safety Unit. Atong kuyugan ug paminawon ng atong mga nurses gikan sa QIPSO, si Sir RJ Kahati ug si Sir Glenn Villarmia. Sir RJ ug Sir Glenn, maamumang buntag ug welcome sa amumang Galyares.
9: Maamumang buntag sa nimo mabi ug sa tanang mga nagpaminaw sa atong programa karon. Kini salamat kayo no sa kahigayunan nga niyami diri makapaambit kami og ginagmay nga mga pagtulunan alang sa kayuhan sa tong mga katawang bulanon labi na gyud sa mga nagpaminaw karon.
10: Okay, may buntag sa tanan sa mga suking paminawan nini sa atong programa no. So among dakong pagtahod og pasalamat sa inyong pag-imbitar na mo diri aron dako kini oportunidad nga makahatag mi og makapaambit mi sa mga pagtulunan nga bisan gamay lang para sa kaayuhan sa ato ang panglawas. So unas tanan magpailaila dai mi. Ako dai si Glenn no, gikan ko sa Galyares Hospital o sa ka infection control nurse, akong kauban si Sir RJ Kahate. sa quality improvement, infection prevention, and patient safety unit.
9: Og karong umaabot nga Oktubre 15, atong sa Ulugo, no, ang gitawag o Global Hand Washing Day. So, unsa man kining Global Hand Washing Day? So, ang Global Hand Washing Day, usa ka kalihukan, no, nga ang tumong niini magpahinumdom o maghatag og importansya sa insakto nga pagpanghugas sa kamot gamit ang sabon o tubig. O kung dili available ang sabon o tubig, pwede ang atong mga hand sanitizer or mga alcohol-based hand rub. Okay? Mga kaigsunan nga tigpaminaw, usahay magunahon na kita nga limpyo na ang atong kamot kay wa kita'y nakita nga mga buling niini. Apan sa tinuod, adunay mga mikrobyo nga di nato makita pero naa sa atong mga kamot. Nya, kung dili ta manghunaw og insakto nga sa insakto nga pamaagi, dili kini matangtang unya kung panalitan mo kaon magani ta sa atong tagsa-tagsa ka panimalay wala ta manghunaw, posible nga madala nato ang mga mikrobyo masulod sa atong lawas. So busa kining Global Hand Washing Day, usa ka dako nga kalihukan nagpahinumdom sa kanunay nga ang importansya sa pagpanghugas og kamot kinahanglan natong himuon sa matag higayon matagadlaw. Salamat.
8: Okay, sir. So, thank you ana no sa inyong gi-share. Apan naa mi mga dugang nga pangutana. Usa sa mong pangutana, unsa ang kasagarang sayop nga atong mabuhat sa paghugas sa kamot nga kinahanglan natong likayan?
10: Okay, so wala man sa ta mag-ingon nga dunay sayop, no. So, duna lang tay mga giya nga mas maayo pa nga paagi sa pagpanghinlo sa atong mga kamot nga aprobado sa Department of Health. So sumala ning maong paagi, dunay unom ka steps nga sa saktong pagpanghinlo sa kamot ug dunay mga insakto nga kadugayon niini. So pwede nga mugamit og sabon og tubig ug kanang mga gitawag nato mga alcohol-based nga solutions.
8: Okay. Ang ikaduha namong pangutana, sir. Kung walay sabon o tubig, igo na ba ang paggamit og alcohol o hand sanitizer?
9: Okay. Salamat, Ma'am Abby, sa pangutana, no? At tinuod, pinaka-importante yun ang panghugas sa kamot, labi na yun kung gamitan kinig tubig o sabon. Apan, adunay mga higayon, adunay mga sitwasyon nga tindi yun available lang itong mga sabon o tubig. Maunang natin itawag og alcohol based hand rub or sanitizers, pwede na nato na siyang magamit labi na kun ang atong mga karong mga nata sa gawas na kinahanglan kita maghugas sa atong kamot aprobado sa siya, ma'am. Eventually sa atong hospital aduna sa kita yung mga hand rub, hand sanitizers available sa matag lain-lain parte sa atong hospital available para magamit sa mga nurses ug sa mga pasyente. Salamat.
8: Nindot ka ayon, no? Sa katapusan namo nga pangutana, sir, unsa ang inyong mensahe sa atong mga suking tigpaminaw ni ining Global Hand Washing Day?
10: Oh, okay, so ang among mensahe kaning kaning mikrobyo, kaning kagaw dili magid nato makita, no. So importante kaayo nga malimpyuhan nato sa saktong paagi ng atong mga kamot. Kay kining mga kagaw, gamay lang kini siya, halos mas gamay pa sa tuldok sa bullpen or halos dili gyud siya nato makita sa atong mga mata. Pero posible kini nga makapaluya nato, maghatag nato og dugang sakit o posible nga makakutlo sa tong kinabuhi. Busa kinahanglan nga importante kayo nga masayod ta sa saktong paagi sa pagpanghinlo sa kamot gamit ang tubig ug sabon o kining mga alcohol-based nga solution.
8: Thank you kaayo ninyo Sir RJ og Sir Glenn, no. Nindot kaayo ninyong mga tubag, no. Apan mangutana gihapon ko ni Sir Tibbs if naa ba siya mga dugang nga pangutana.
1: Okay. Ang labi na karong panahuna kay naatay murag mga umabot na ba ng Russian virus ani, you know, na mas Facebook ng Russian virus, tanan ba gyud mapatay sa alcohol? Kay ako bit ng alcohol, no, kanunay man tayong alcohol, no. In lieu of water and sabon, pwede ra ba alcohol? matubag ba na sa o unsay naa sa tubig o sabon, alcohol na lang imuhang ipanghunaw?
10: Okay, una sa tanan, no, dunay mga pagtulunan for Sir Tibbs, no, nga ang kini ko nung pagpanglimpyo sa kamot gamit ang sabon o tubig, doon naging pruweba nga makatangtang siya sa mga mikrobyo sa itong mga kamot. Sa imong pangutana nga mawa bagyod ang mga kagaw nini, so at dili na nato makita nato sa microscopic man na siya, no, hindi ta makaingon nga matangtang gyud ang tanan nga kagaw, pero dako siya katabang nga mahinluan ang imong kamot, matangtang ang mga kung dili man 100%, at least makuhaan siya og mga mikrobyo sa atong mga kamot.
1: Unsa may silbing and anak kon di kita tig panghunaw, sa bitukon ta sa mana? Mumpa sa kita pay bata kang bitok, mao tungod ba na sway panghunaw?
9: Yes, Sir Tibbs, may buntag. Tuod no, kini man kung di ta manghunaw, posible nga naa diri sa atong mga kamot ang makagaw nya kung panlitan mo kaon ta. So ang kagaw na magoy mga sakit nga makuha nato feco oral, no, makaon nato ang mga mikrobyo. Abot sa kunti atong tiyana na posible ka na makakos og mga diarrhea. Usa na yung mga hinungdan nganong na yung mga diarrhea, Sir. Ang imong giingon nga bitok sa hygiene sad na, no. Hugaw nga kamot, hugaw po niya palibot. So importante kayo nga hinlo ang atong mga kamot pati sa atong mga tagsa-tagsa ka palibot. Salamat, Sir.
1: Pero ngano nang mga buang nga matug bulingon kaon kamot, no, mamunit pa to kan buhi gyapon, Sir, anto karon, ha. Pero di po, ko mangay ako'y buhang po. Bahala po. So ang arig yun, astiyan po posible nga mo resulta ka ng hugaw, gawas kita sa kagaw nga, kagaw yun nga mura ko ano. So unsa mang kagawa ang pinakagrabe nga mo igo na to, uga, tungod sa wata mang hugas? Unsa man ang mga kagawa, unsa may nga na ng kagawa na, ha?
10: Kung nakadungog mo ang nakadungog sila na gitawag di ang mikrobyo, ang pathogens nga usually nga kuha gina to kaning gitawag na tog E. coli.
1: Mao gunay
10: maghatag na tog mga mao ni kasagaran nga mikrobyo nga atong makuha diha sa
1: mga kun palibot kun dili ta manghunaw unsa pa na, no. Okay, kasagaran laba kita labang mga bulanon Pinoy makinamot laba ta mo kaon, ha. Lami man kayo magkinamot yun. Tungtong pagtiil sa aring-aring pis, bangko, ano yun? Lami kayo. Pero, pagpanghunaw, kanis siya karon na right give ni nga ayaw nga itong kampanya, kaya tingaliwa ni makita sa uban. No? Ang uban, ano yung mura na magbayho na nila ning magbutang durog alkohol, kada lihok, ano, no? So, epektibo yun ang mga alkohol na.
9: Yes, Sir Tibbs.
1: Epektibo yun na, ano? So, mamatay ang kuana na, unsa man mamatay ang kagaw or dili ka atraka ang kagaw, unsay naa sa alcohol? Mupatay sa kagaw. Mupatay sa kagaw, no. Pwede pud mahimo og imnon. Lahi putong alcohol ato. Tanduway man to. Tanduway man to.
8: Maglahi sad na, Sir. Makahubog sad na.
1: Makahubog na. O kaning ayan masig mo inom sila nila kung magisigot ka basig imnon nila ng alcohol nga atong gigi. Bit. Ron, daghan mga classic alcohol god na yung alcohol nga kanang papila na yung mga isopropyl na apoy ethyl. Ang sa diferensya na tuod? Parehara na sila nga mapatay kagaw? Ethyl o isopropyl. No? Okay, so ang pagpanghunaw, kinaimportantehan. Nga nung nakahuna-huna man ang galyares ng pagpangumpanya, bahag pagpanghunaw, sa may namoy datos na nagpakita na gaway mga hunaw ng mga tao na tarong panahon na. Ha?
9: Sir Tibbs, kami sa Infection Prevention and Control Unit, usa gid sa amuang gitagaan og pagtagad gining mga hand washing, no, sa mga empleyado labi sa mga healthcare workers, o dili lamang sa mga healthcare workers pati usab kadto mga nagtrabaho sa mga offices, no. Kay tuod man namo gid sa hospital namo gid posible nga mga microorganisms na present, una nga amo ginamonitor ang mga hand washing nga sabi tawagan yan, nga unsa gyud sila ka-adherence sa ilang hand washing. Makita na mo kung gikan sila sa aning pasyente, amo na silang ginabandayan, ginomonitor ko. Pagbalin sila yung pasyente, nangunaw ba sila silang kamot. Nga kaluwi sa Ginoo, aktibo lamang sa sila, Sir Tibbs, murag makompleto raman sa nila ang mga procedures.
1: Boot ba'y pasabot, Sir, no? Kaya naaman mo sa Infectious Disease Department. Boot ba'y pasabot nga ang common entry o inuntong microorganism or kagaw ang kamot?
9: Yes, ang atong kamot gyud mao gini ang vehicle of the microorganisms. Mm. Microorganisms, dili na siya mutabok from one area to another. Ang atong kamot, usakap, dakog yun siyang factor nga nung magbalhin-balhin ang microorganisms mo. Mm. Nga, sa kanunay, ang among pahimang no, yun sa infection control, kanunay nga pag-handwashing ug sa sakto nga paagi. Gamit ang insakto nga mga.
1: Okay, dili lamang kung ang kamot mo ay mutouch, ang ato mampung lawas, palitan ato, mulingkot daw, takibawag doon ay microorganism. Oh. So, disod man po, kadalihok na to atong ahugasan ni atong sampot o unsa ba, unsa, di ba? Kamot yun ang naa, kamao may easy to transfer. Mobile man kayang kamot na to, dali raman makaya,
9: yes,
1: no?
9: Man, ang kamot man ang muhilam sa pasyente, oh. Di ba? Kung hat na yung procedures, ang katong kamot may muhilam guni sa pasyente. Yan na
10: siya. Pabisan ka na maglakaw ta sa mga pampublikong mga establishmento, guni ta sa mga handles inha, mga doorknob, mga switch, na naaman diha ang mga mikrobyo niya. Ang kanyang mga mikrobyo, musuni sa itong lawas, pinaagi sa mga buhok sa itong mga lawas. Baba, sa ito. Mm. Kung wak ka manghundaw, mukaon ka. Pag-prepare sa imuhang pagkaon, wak ka manghundaw niya, nakahikap ka dito sa kukasa ka ni Adto. So, muna ay posible nga makasud ang mikrobyo sa itong lawas. O muna, batiyon ta, mahilantan ta, sipunon ta. Mm. Kahit ano may mikrobyo nga nakasud sa
1: nakasud.
10: Reaksyon sa itong lawas.
1: Yeah, kita, Bulanon, Pilipino, kay kamusta may yun ta? Biso-biso pagaling ng uban. Oh. Ah? So sa umana ini kumag biso-biso alcohol ini kumag
9: mga itong panahon sa COVID makita gyud nato nga daghan kay sa mga tao halos tanan nagtag sa gyud og alcohol
1: diba tag alcohol gyud oh
9: pag human sa COVID
1: dili mo murag kalma ta no
9: kalma mo sa ta
1: dapat COVID
9: oh siya nga behavior mo
1: igyud COVID alert kanunay unta oh kon mahimo
9: protect ourselves kay kung gyud sa nato pag protect ta tong kagalingon ingon ana sa nato giprotektahan ang atong komunidad.
1: So way kamusta hay tani? Ana lang ya pon, komo lang ya pon.
9: Manong greto kultura.
1: Oh.
9: Pwede ra gud ta mo kumusta as long as siguro ko
1: ini kalipat sa kamusta pasirit ya collapse.
9: Ana dayon. Fist bump.
1: Oh. Ana
11: na. Dili ra siguro siya makakita or anything. Dili lang.
1: Maka-offend kay maka-offend ba ya pon og humang kamusta nimo ang alcohol kas. Oh, tago ang kada plain alcohol ya pon ana. Okay, mao bisan ning atuang kultura. Oy, kamusta, no? Ano ana lang web lang. Oh, web lang. Oh. So mas mayor tong web tingali, no? Kay dili jamo mo transfer ang micro. Ha, komo ano eh. Oh. Hinaana pa man gihapon aron ang komo. Oh, okay na lang dili at least na gihapon pero dili na kay para sa kamusta kay ini gana ni mo sipon kay kan man nagtagbo kami gud to. Ano? Mo man kasagaran. Okay, sige. Oga, ang sa pamaya to ang iwain up sa to ang mga kampanya karon na panahon na hand washing campaign no. Naay COVID or why COVID dapat batasanon nato ng kuano hand washing no. Na may ubang mga pamilya ana nga before jud mga on kinahanglan ana gyud mahamo hand wash gyud. Nay bata nga di mangwash basta pag makutsara go ka. May lang pagwas yun una. So aron mabitbit ba no mahimong bayho no the importance of kuan o bisag padung ka mo kaon maghanwas yun ka no ug unsa ba no pero kamong mga katong uban kato labi na tong naa kuno gabal samar gutom kayo sige makaon ni pagpan ihal gogo rin patay na gutom ka kaon. Yes, okay ma'am, sige.
11: Okay sir, thank you kayo sir Tibbs no. Daghang salamat Sir RJ og Sir Glenn og sa inyong panahon sa pagpaambit sa inyong kahibalo kanamo karong adlawa. Hinaot, daghan kami og napaambit sa atong suking tigpaminaw. Og syempre, padayon usab kita sa pagsuporta sa mga programa og serbisyo sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center alang sa mga luwas, mas himsog ug mas maayong pag-atiman sa atong komunidad. Sa tanan natong suking tigpaminaw sa DYRD, inyong alagad, ug sa tanan usab nga nagsubay ug nagtanaw ka nato pinaagi sa atong Facebook Live, daghang salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw ug pagsuporta. Magkita-kita na usab kita sa sunod Miyerkules alang sa laing importanteng impormasyon ug update gikan sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center. Ug ako si Abby. Uban kaninyo sa amumang Galyares, amumang dekalidad, atong prioridad. Maamumang adlaw kanatong tanan ug amping sa kanunay.
1: Okay, daghang salamat Adi. Og RJ o Glenn, no? Sa inyong panahon nga gihatag amo mga galyaris, dapat manghunaw ta mga kaigsunan aron way mo kubyo nga mutakboy sa ato ang kalawasan. Thank you so much for the care. Amo mga galyaris, salamat kayo. May buntag kanyo, gentlemen and daddy. Okay, thank you. May buntag ni Angie Romo, ingon man ni Edward Guyano, Bunal 89.3 de San Miguel Bohol. Edward Guyano, lanog-lanog ta dito sa San Miguel. Thank you so much kaayo sa inyohang pagpaminaw usab. Oras na ito mga kaeksunan, 53 minuto sa mga kalabayang alas 9 sa kabuntagon.
0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Nawa man. Agatong kuhan ba, tabang ba nawa? Okay, mga kaigsunan, mga tayo panahon sa ito pang pagpadayon. Oga, salamat na lang kayo sa inyong pagtubay ni nga itong tulumanon na karong buntaga sa itong mga textures, sa ito ang mga sa mga textures na ito. Oga, nagpaminausab sa ito ang Facebook. O sa Facebook na ito, no? Good morning, Sir Tibbs. Dili gyud maayo gibuhat sa prosecution human sila nakalantad ilang ebidensya, ilang gid drop ubang kaso aron dili na makapakita og ebidensya ang mga lawyer sa ilang tubag. Mahadlok na sila sa cross-examine kay sure man gama-gama lang lang ila. So unfair. Kanto mga kaigsunan, kung trial by publicity, trial by public audience, mga kaigsunan, mangintag unfair, no? But on the part of the court, as a criminal court or impeachment court, so wadya mo na kaso, so libre na si Sara atong dapita, dili na siya makonvict ang mga kaigsunan atong dapita, dili na itong makuha, no? On her part ni Sara, naibtan siya tuno, kay wadya mo na siya kaso on, kuha, no? Wala sa kaso on confidential fund issue, on grave threat, no? Kay gi-withdraw naman, no? Oh, pero sa mata sa mga tao, mingon og bino ang ni o ngano man nga ang prosecution ramay ni presentar, no? Kay di ang impeachment di man lang ni trial mga kaigsunan sa Korte Senado kundi Korte sa Katauhang Pilipino. Mao na nga mingon unfair ang uban kay gusto po sila makadungog, ha? Pero gatuo po ko nga naadyo na sila ligon po itong ilahang grave threat do o confidential fund do. Ang hao lang yung pagtuo ani mga higala, basing nahadlok ni sila, maapsan ni sila sa lakaw sa panahon. Basing na igiluto ang kampo ni Sara nga lihok baka mga kaigsunan baka. For example, pagpalagpot ni Vice ni President Duterte, President Marcos. O takahibaw ba? Nga naanay mga lihok kasama niya na. Muna nga, ugato po ning dugay-dugay yun. Basig maapsan ta, wa pa dyan mo'y mahimong wa pa dyan mo'y mahimong conclusion ang Senado, wa pa'y mahimong verdict ang Senado, basig muabot na ning lihok kausa pagpalagpot ni Marcos. Mauna'y ahong duda mga kaigsunan, no? Munang gadali ni sila kaya ronili maapsan sa panahon. Wala tayo oras mga kaigsunan. Ako na lang magpasalamat ganun yung tanan sa inyong pagtubay ni ningatong natulaman ng ugma na po't mga higala makubantas kahanginan din nilang yapon mga sano sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Dang salamat kini si TIBBS ang friend mo forever.
12: DYRD Gisaligan.
1: Oras, 4 minuto sa dilipang alas 10 sa kamundagon.
13: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
14: GTX 500.
15: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
14: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: las fuerte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Takot siyempre na maawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
4: Palisama na ang isip.
5: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
4: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
6: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
4: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
11: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Problema, igawas!

0: Kinahanglan sa bildo, anyana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Reactivate! Let's move, let's groove!
4: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
5: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
4: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
6: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
4: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cochlea Compound, Mansasa, Seaside.
7: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
4: Quality of care is our top priority.
6: Go wellness, go reactivate.
8: Pagunta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pagunta na, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
9: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dadaa ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal o ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon nga inyong bati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Tulumanon pagpakabana Bulanon, maghatod kaninyo mga kasayuran. May tungod sa pag-alagad o servisyo sa pangagamanan ng lalawigan sa Bohol, ngadto sa katawhan o ang katawhan mga kaigsoonan ng lalawigan na kanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, uban ka nato mga igala nining Montolomanon, ang mga tagdumala, Attorney Pilipina Asoy Pulio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN, sa DYRD, mga kaigsoonan, diri sa Master Control, uban ka nato mga kaigsoonan, si Cyrus Divirus, samtang diri sa video, Jerick Ihok, uban sa akong kauban, sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tutas, may buntag kaninyo.
3: May buntag ka natong tanan, mga kaigsoonan namong mga Bulanon, atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsoonan gawas atong probinsya sa Bohol, o gawas sa atong nasod nga Pilipino. Sa makausap pa o sa kanunay, nagpasalamat kita sa labaw magagahom nga karong buntaga, gitagaan usap kitag maayong panglawas. O kami diri sa ato ang studio, nang hinaot kami nga kamuusap sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuhatan, kunhain ka man karon, gitagaan kamo o maayong kalagsik o maayong panglawas. Maayong buntag, ganatong tanan. May muntag, bro.
2: Bro, may muntag.
3: May muntag ya, Eric. Cyrus, the virus. May muntag.
2: May muntag.
3: Wala na ba'y tukar, Cyrus? Wala ba na'y tukar na to ron? O pa? Atong i-shoutout ni Adire sa atuang live karon, no? Ang atuang mga kaubanan din na sa West bikers, runners, swimmers, kaning hikers. Kauban nato karon ang ato ang itong si Pabs Burha. Magandang umaga diyan, bro. Ug sa lahat ng miyembro ng West Bikers. Diapod si Dors Kaloyong. Good morning, Sir Loloy, Sir
2: Hilmos,
3: no? Ug ato i-shout out day ang ato ang painitan din na sa Runway Kusina inato, no? Nindot kay ni bro, kay na si Kwati Kape ug kaning Putumayo.
2: One-way kusina?
3: Runway.
2: Oh, runway kusina.
3: Nalina sa atong old airport ngayon sa Tumoyong Bahay, no? O kung ikaw, gadagandagan ka din hang dapita o walking ka, pwede ra ka mangapi, magkasikwate o
2: pwede sab siguro. Ambot o pareha ba sa uban, bro? Madag request?
3: Request.
2: Tughungi ko diha, day?
3: Pwede siguro.
2: Tughong. Niya pasagulan sa kamuti ba?
3: Pwede.
2: Pwede.
3: O may buntag diha. May buntag sa taga runway kusina ina to. O gaya diri si Sofia Saragabesa, no? May buntag. May oras ni mo din ha, ma'am. Ma'am. kumustang Texas? Napabay ito ang kuan din ha? Napabay itong daghang baka din ha? Nagko kayo? Dagko. Niya, takin naman ng pistola din ha? So, ingon si Pabs Borra, magandang umaga, idol bro Hilbongs. Oy, naging idol mo ako ha. Ikaw ang idol ko, marami kang style kasi. Karong adlaw, pizza 14 sa ato ang buwan sa Oktubre, no? Tunga na sa kuan.

0: to nga nagyud sa buwan. Hinaot in town nga kanang malipay na ang matua mga empleyado karong pizza 15. Ugmang panahon na nga naantay nga manood na in town mga sweldo, no?
1: Kay ako lang si Kuipsa. Ako mga panamustas tanan na maligya ka
0: libro. Oh, hinaot nga ya minus monito. Sa
1: kubuan sa business.
0: Ilin dia sa Dao. May buntag sa Tagadao, mga maligya ay lina tanan, karne, isda o tanon, manok inihaw.
1: Usahay bro, saktong
0: 1 kilo. Amayo nang imuha kay sakto. No, usahay unay uban inigtimbang kuwang og 1 gramo.
1: Kanya pukpukpukpuk mo na timbangan, bro.
0: Oh, pukpukpukpuk o sumangil.
1: Malihat, biya punta.
0: Malihat. Pareha na sa una sa manimbangay kupras. No? Butangagbut ka lang katawag o buto-buto sa timbangan.
1: Unya sa tanang mga opisyalis sa bro sa tourism sa kalungsuran, bro. Balilihan, bro. Tua dito si... Sorry lang ha. Cecil Pihi, bro. Kasakay na kuni kagahapon bro pauli. Usa ra may direksyon sa among gisakyan. Ma'am, may buntag nimo diha.
0: May buntag, no? May buntag.
1: Diha sa lungsod sa Balilihan, bro.
0: O karong Domingo, ato lang po ning ipasukip no. Karong Domingo, magkita-kita ta din ha sa Luway kay dunay co-op fun run, no? Din ha sa Luway. O mo-appeal ta kuno din ha sa maong fun run, no? O ginaot nga kanang di lang in town padog tangkasan tug degan murag hangakon tag adto tag tangkasan kay perting habuga tong tangkasan, no? Pero kita-kita ta dinha mga kaigsoonan namong mga Luway noon nga adunay fun run co-op ko ani nila, bro, manang sponsored by mga co-ops ni sa Luway, no? Nga mao nang gi-imbitar ta og dunay ang atong team PCDO managan mi dito. Ang ga-practice na laman ang uban among kauban din na og pagukod og irumbuan kay. Bitaw. Di apo dire ato sang i-shout out to Paulina Batelong, Frank and Ronnie Ongkoy, Ferry Habaha, Felicitas Lidama, Estrella Hira from Dors Caloyong sa dina sa Kankatak, Kurilya. So, bro. Karong buntag ato sang hisgutan ang ato ang nanghitabo karon sa ato ang provincial capital diin daghan kayo ang gipang apod-apod ng mga chiki kaning ato ang kaning mga assistants diha sa barangay assistants, no? Diha atong basahon ni bro ha.
1: Pareho diha, bro.
0: 11.44 million in provincial assistance for Dawis from February 2023 to September 2026, a total of 11,445,535 pesos in financial assistance, project grants and barangay aid was recorded from and released through the local government affairs under the office of the governor for the municipality of Dawis and its barangay. The total covers 17 releases, including 2 million for the municipality of Dawis, covering a project grant for placing third in the junior division of the 2024 Governor's Cup and assistance for the renovation of Dawis multipurpose gym, no? Unya sa 8,120,535 pesos for various barangay projects and activities supporting infrastructure and public facilities, waterwork system, roads and farm to market roads, barangay and sports equipment and foundation day and socio-cultural activities. The barangay with recorded financial assistance released are Bingag, Biking, Katarman, Dao, Maribilis, Mayakabak, San Isidro, Tinago, and Tutulan. 1.32 million in Barangay 8 from 2023 to 2026 for Daoist 12 barangays. Each barangay received 25,000 annually in 2023 and 2024, followed by 30,000 annually in 2025 and 2026. These figures cover financial assistance, project grants, and barangay aid recorded released through LGE under the Office of the Governor. They do not include projects, programs, other forms of assistance provided by the provincial government through its offices. Money. Dako kayo ang na-release din na sa ito ang lungsod sa Dawis. Sa tanang mga project nila, no? O mga barangay aid nga nahitabo din na sa Dawis, no? Unya, tong sa doon na pa'y lain, bro, no? Kaning 15.92 million in provincial assistance for Pilar, no? Mauna niya, LGU Pilar. Anad, kuha ni, dako-dako mo niyong ilaha, no?
1: 15 million.
0: Sa DC City Kabarangays with recorded assistance releases are Aurora, Bagumbayan, Binaswerte, Kansungay, Katagdaan, Del Pilar, Istaca, Ilaud, Inaghuban, Laswerte, Lumbay, Lundag, Pamaksalan, Poblacion, Poblacion, Rizal, San Carlos, and San Vicente. Doon na ito'y kuha na ito, bro. No? Das Pilar, bro. Daghan kayo ng barangay nga naas ibabaw. In fact, na kahinabi na ito ang usa ka kapitan din na sa murag sa Inaghuban man siguro. Nangayo sila ga provincial assistance regarding aning pagpaayo sa ilang kalsada.
1: Barangay road.
0: Barangay road. Kanya, kato ang ganang kalsada ha, provincial road man yun na. So, giaksyonan dayon sa itong gobernur kaning kalsada din na sa Inaghuban. Nya o kaning sa murag kani man siguro Lundag kaning Lundag pod. So mo ni ang mga assistance nga gipanghatod ang mga chiki sa atong gobernur para ani nga mga barangay. So bro,
1: do na bitaw nang utana nako bro. Ako ni isalot bro. Kagahapon ba to o sa miaging adlaw ba to? Diha ba ko na ning klase servisyos ng labay pamunuan bro. Ako gitubag nga ako kay balo kay anang panahon na dito pa kus Mindanao.
0: Actually kaning ni ato ang ipang release sa provincial government diha man sa una.
1: Diha sa una.
0: Pero gagmay pa to.
1: Medyo lahi sa gidaganon karon.
0: Unya ang ato ang kaning sa share sa labi na ining ato ang kaning sa ato ang quarry, no? Ang share sa una gamay ragyot.
1: Gamay.
0: Kay ang kita sa ato ang provincial government na mas 5 million.
1: Mo din na naipasiaw bro ang istorya nga anak kupog. Nakupog ko nung anak po. Hindi mga tawa mo kamao mo.
0: Pasiaw mo. Niya karon sa time na ni
1: gobyerno. Kini karon.
0: Primero Moragwa pa to kaabot og 100 million karon ning abot na. Mo ni ni ang mga kabarangayan karon nga diin daghan ang ilang quarry, dagko kayo og share ang gahatag dito og sa ilang lungsod.
1: So nakitang kalainan.
0: Nakitang kalainan. Mao na bitaw na nga ang mga barangay officials labi na ning dunay mga prospect nga mga para quarry. O di gyud na man imo madali-dali og kuha ng mga quarry ana kay gibantayan na kas mga officialis. Kaya dako mag-share ang barangay.
1: Dako man.
0: Usa po nas gipasabot sa itong gobernur na kung kamo magbantay lang mo sa inyohang kaning mga mineral, no? Kanila binanin kaning quarry materials, no? Bubalik na ninyo ang income. Kaya ihatag man gihapon sa provincial.
1: Ang buhaton sa tagtungod o sa mga barangay official.
0: Pagbantay
1: ra.
0: Yes.
1: Oh, di sila mutabag kargas dump truck, bro.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Muna na ah. Muna kala. Muna
1: dako kayo nga. Na.
0: Oh, dako kayo lang kuad sa ato ang provincial government nga primero ginagmay pa to pero first lingkod sa tong governor diha na sa 40 million. So nag-ana mo kadako, nag-ana mo kadako, nakadako. Sa 4 months, 4 years niya ang lingkod, niabot nag 100 plus million.
1: Ang nakanindot bro, kay nakabantay ang katawhan. Mm. Pagdako, wag yun, wagig os-os. Gasigig saka.
0: Yes.
1: Gasigig saka.
0: Manay, manay na, ha? Manay kalainan.
1: May kalainan.
0: Nawa na si...
1: Kanto?
0: Kanto ba? Napay, usan na akong masahon bro, ha?
1: Sige bro.
0: Governor Aris takes a step towards better healthcare for Bohol senior citizens. Money, lami kayo ni bro. Our lulus and lulas have spent years caring for their families and helping build our communities. They deserve the same care and support, especially when it comes to their health. Governor Erico Aris Aumentado joined Bohol senior citizens at the Provincial Senior Citizens Congress held last October 9, 2026, where he signed the Implementing Rules and Regulations, IRR, for free medical assistance to senior citizens ordinance. Authored by Board Member Lucille Lagunay and sponsored by Vice Governor Nick Besas, the ordinance aims to provide free medical assistance to senior citizens. Mm-hmm. The signing of the IRR establishes the guidelines for implementing the ordinance, paving the way to its provisions to be carried out and helping senior citizens access the medical assistance they need. Through the initiative of Governor Aris, continue to support efforts make healthcare more accessible to Bohol senior citizens, ensuring that their health and well-being remain a priority. Mabuhay ang atong mga lulo ug lula.
1: Sa ito pa, doon na sa ikalainan sa sa paghulagway bro, sa sitwasyon.
0: Yes.
1: Kay Bohol raman eh. Ambot, tuwa ba po ni sa ubang probinsya? Watakaybaw, di ba? Basta kay niya sa ato.
0: Yes. Maunis, nakanindot sa ato ang diri sa atong probinsya sa Bohol. Kay gitanaw sa ato ang labi na ni Governor Aris kung asa siya makatabang sa mga nagkalain-laing sektor. So, kita kaagyan niya ang importansya ng itong mga senior citizen. Tanawan, ragod niyo mo, no? Kanya to, ang ato ang provincial government, labi na din sa Kapitulyo, ang mga senior citizen, kanang mangayo, bisan mga mangayo o mga ayuda, no? Ato pa na sa DSWD, layo kayo.
1: Tuas loyo.
0: Layo. Di, OPSWD man to.
1: Sa province man to.
0: Kanang DSWD, yun. Kada adlaw, gamay rin 50 ka mga kliyente nila. Maglinya din na sa ito ang office. Nga gibutang din na nga ana sila makapangayo.
1: Mangayo.
0: Assistance. Labi na ning hospital, bro. Okay. Kaya ito, minumdom ko nga, kung ma-hospital ka, tag 2,000 naman,
1: Mayroon nun.
0: Karoon, thousands naman.
1: Gumikan kay di na bulpin, gisuhat bro.
0: Saan naman?
1: Computer.
0: Computer na. Bitaw, pait kayo ning ato ang kating ato ang mga sakit ng ato mga katawhan. Naman na nakanindot, kaya nakita ni sa itong provincial government, nga tagaan yung importansya, labi na nigin yung mga senior citizen, no?
1: Kay mga tigulang.
0: Tigulang. Kanang maka-avail sila aning mga libre nga mga program sa itong gobyerno, no? Kaya gagama na sila og implementing rules and regulation for pre-medical assistance to senior citizens. Just imagine. Ka-appeal ta ni bro. Ngayon natag-assistance ani niya. Ang ato ang provincial government napoy pharmacy no makapangayo ka din ha og mga tambal kana lang nat kana dili lang po nang tambal nga murag kanang pang singan ana kanang mga dili nga
1: kanang mga synthetic na
0: kanang mga sakit bitaw nga murag
1: talagsaon ra
0: talagsaon
1: nga sakit
0: pero og mga sakit lang nga mga diabetic, high blood,
1: hanap tinanawan.
0: Hanap tinanawan. sayo naman ang pag kuan og hanap kunong tinanawan, bro.
1: Sa ano man?
0: Hmm? Palabian na nag labi nag laki?
1: Laki.
0: Hmm? Oh. Palabian ako noon nag kuan. Bitaw. So, bitaw. Binuang ra.
1: Bitaw. Labian ra.
0: Oo. Pareha ra gud pud nang kana kunong maglakjo bitaw sa una.
1: Maglakjo.
0: Kana maglakjo. Di ka pakanog tulong adlaw.
1: Mm.
0: Nya, palabihan kag litson ba?
1: Mm.
0: Paduol si imong muhang ilong.
1: Mm.
0: Kalit lang kung ganga ng baba mo. Kaya ng lakjo, di ba?
1: Ay, nakaimbinto dahil siya ba? Kamao, ha?
0: Bitaw, no?
1: Bitaw.
0: So, mana na ang daghan kayong mga plano. Ang atong provincial government, o dunay daghang mga gipang panday ng mga ordinances nga diin para gyud sa kaayuhan sa ato ang mga katawang bulanon. Guys, sigun pa sa perming i-sulti sa atong gobernur, kung muasinso man ang Bohol, kitang tanan, why makalimtan nga dili muasinso. Kinahanglan kitang tanan, mo abante.
1: Bisan ganis panibalay, bro, kini mga idaran tigulang,
0: mo'y
1: giampingan sa mga kadagkuan sa panimalay. Maingon-ingon, gihapon sa probinsya.
0: Yes.
1: Gilitok lang nako nang giampingan, wa magpasabot nga ang uban pong pangidaron wala sa alimahe.
0: Mm-hmm.
1: Gialimahan gitagad.
0: Mm-hmm.
1: Pero usahay lahi na lahi mugo ni mga idaran, bro.
0: No.
1: Kay usahay og di nimo hatagag baston, musuot mas kalibunan kay mangitag ibaston. Sakit-sakit pun tuhod. Pag magkambyo na gani ang panahon,
0: tapod.
1: Oh,
0: tukar pong rayuma.
1: Tukar pong rayuma. So, dagag bantayanan.
0: Yes.
1: Unya, pasalamat ah, sa mga tigulang, bro. Kaysa batanon pa sila, dako na sila gikatabang sa atong
0: katilingban. Oh, yes. Dako na sila o gikuan sa atong mga katilingban. Oh, kaya kana lang daan, no? Ang pagmatuto lang sa usa ka anak, na binag... Nay, sa una, daghan kayong mga anak. Maabot ganing tagpo ng mga anak, no?
1: Oh.
0: Lisod kayo pag matuto na naa. O ganang sa pamilya na
1: ganing. Wapay purpose ula, bro.
0: Wapay purpose. So, kanini sila, karon time na niya nga nakita sa itong provincial government nga atong alimahan. O matuto ang mga senior citizens.
1: Gani, bisag kuno pag-alima na, bro, tunada sa itong istorya, binantayan. Ano man, sa napulo katigulang, bro, murag di mawa ng upat tulo ni Ana, dali masilo.
0: Dali may upos ba? Dali sa puton. Na ganing mga senior na.
1: Oh.
0: Klaro kayo, daghang sa puton. Gamay ang istorya, masilo.
1: Masilo.
0: Nalain na ba ning kaning tiguang o tiguang, masilo, bro? Kaya dugay paulian. May pay bata.
1: May pay pasagdan kay maulian.
0: Oo. Kung di nimo tagdon, maulian.
1: Maulian.
0: Pero kung imo ganin ang sigihan, sa may mga problema. Magsigi na ka. Ay, ko sa muka. Pero bata ganin sa puton, dali na kayo.
1: Mo tingali nga.
0: Kindira.
1: Mo tingali nga ka ng mga naapos opisina, bro. Pinamilya nga paagi ba? Inig-abot sa tigulang. Nay, unsa may ato, nay. Likot ay. O, ano ba? Kayo niya masilog, mukalit uli.
0: Daghan gina ang mga inana nga masilo ang tiguang.
1: Nay, uban gani nga sa mga opisina, bro. Sugaton ang tigulang, wapakaabot sa... Oh, sugaton.
0: Pero na po yung ubang mga opisina, no? Puriya lang sa maigo ni ato ang kwan.
1: Nade po yung maigo.
0: Nade maigo. Kay na gani, bangko. In fact, bangko to sa una, nga dihay senior citizen. Giingnan man og away senior dire. Oh.
1: Ay, makapasilo.
0: No, makapasilo. Kaya naa manggunas balaod, no? Nga naa, kinanglan naa, fast lane ninyo din na sa inyuhang office, no? Oh. Para yun mga senior citizen, PWD, buntis ng mga babae. Pero giing na na eh.
1: Ang tiguang.
0: Why senior rider eh? Lami to, ipaseminar ni ubang gwardiya, mga gwardiya man to. Wala ko kahibaw o naghibaw bang management sa bangko. Ako ang tatong i-reklamo sa management sa bangko nga. Kani mong gwardiya, way batasan eh. Kaya wani ka basa siguro sa kanang balaod nga doon na gyo fast lane para sa mga senior.
1: Tigo lang, sa mga senior.
0: Even sa mga restaurants, no? Kani mga fast foods, no? Doon na gina sila yung fast lane nga. Ano yung linya ang mga senior mga citizen? Mga tanan nga mga establishments. Kinahanglan doon na kay para sa mga senior citizen, mga PWDs, imo na tagaan o priority.
1: Maayo gani, na gani. Mas maayo gani, kung maapas lang sa usa ka establishmento, kung maapas lang. Oh, na hatag po sila usa ka empleyado, para rastigulang bro, parang musugat ba?
0: Yes.
1: Kanya may silahid sa styles.
0: No, sa bitaw. Styles. Oh, naunta po na. Oh, yes. Diha po ko'y nakita, no? Kanini, tuwa maning kuan nga, kani po ubang mga restaurants, kani ubang mga kananan, no? Nga supposed to be, ato nang i-implementar ng senior citizens nga kinahanglan nga kung magpakita kag ID, doon na kay discounts. Ang i-discount kasagaran, supposed to be 20% punta na.
1: Ang discount?
0: 10% ra.
1: Nada na?
0: Oh. Ako na nag-gi, diay kas nga ako ang gi-question ng di lang kumutsultig asang restaurant na. Ngano maning inyuhang kuan nga among gikaon og imuha ning times 20% dako ang discount.
1: Discount.
0: Karon imurang di ara kas 10% ga kuan.
1: Gabasi.
0: Kay ang bat di man ka magkuan sa bat sa kuan kaning senior citizen exempted man na siya. So inana daghan kayo mga restaurants nga angay ning mga establishments nga di mohatag og discount gani sa senior citizen. Ang pait ana kay ang balaod wait samoy ni mo wapay ning reklamo.
1: Wapay mo reklamo. Oh. Di pud ka reklamo ang senior citizen bro. Panalitan ka ng senior citizen na tagalungsod. Kaya di naman magkuti-kuti kay samok na bro.
0: Samok pero hunaw na oni mo, hunaw na oni mo privilege na
1: sa mga gayo na nila. Kay oportunidad na. Kay na may balaod. Pero maulagi na. Unsa kay maayo bro kun ang atong mga ahensya bro pakanag tiguang ng lugar nga kanang maong kananana ala. Padadaan dito tiguang.
0: Maayo bitaw hinoon ang kanang di mo hatag og discount.
1: Sikrito ba?
0: Ang kanang magamay ra i-discount og mga senior
1: citizens. Pakanoon to tiguang dito.
0: Tanan mga tiguang, ala tapukon ato ta mga ontanan. Aron. Na po'y bangko dire.
1: Oh, bangko.
0: Na'y bangko po dire. Nga supposed to be, ang mga kasagarang retirees, no? Na'y mga kasagarang retirees, ana magkubra sa ilahang pension. Wapo na mo'y fast lane for senior citizen.
1: Oo, lagi.
0: Isagol man ka dito.
1: Isagol ka?
0: Isagol naman inoon ka itong mga batanon nga wapo'y lingkuranan. Katindog na kadiyas gawas.
1: Oo, lagi. Unya, mo lagi nga, kanang mga tigulang na yun bro, mga senior, giyahan yun na sa mga tagtungod sa patigayon.
0: Yes.
1: Kay usahir bang kutsara bro, matago, masalipdan dito sa bikas.
0: Bitaw.
1: Ang tigulang, magsuroy-suroy, pangitag kutsara. Servisyuhan kay naman na sa kahigayunan sa pamalaod. Sumo lagi na bro nga sa atong provincial government ubos ni Gobernador Aris Omintado bisan unsang hutong sa katilingban bro. Servisyuhan hataga kahigayunan nga mahimuot umikan kay giayos pagtagad pero di man punta ng establishmento bro. Parehatong giingon ni mong bangko. Why senyora yun eh.
0: Pero lahi po itong bangkuha. Lahi po itong bangkuha akong giingon primero nga why senyora eh dire. Ang guardia, dili hinoon ang mga empleyado.
1: Dili ang taga-bangko mismo.
0: Pero dunay counter para senior citizens, PWD o mga bondes. The only thing akong nakita, ang ako ang kuan, katong guardia.
1: Katong guardia.
0: Maharas kayo o kuan nga why senyora eh dire. Tato pa, paglingkod pa lang daan ginag dong are ko lingkod aring senior citizen ginan niya why senior rider eh. So in ana ba supposed to be good ang senior o anak kag kuan kinahanglan butangan lang nimo bangko kay sakit kay nang buko-buko sakit kay nang kuan din ha usay labi nang naay sa yatika. Kinahanglan palingkuro na nimo tarong ug magwild magahuwat
1: unya gawas pa sa banang no? Bahina bro na mga senior citizen nga gaaso na tinadawan kay naay vertigo bro.
0: Naay vertigo,
1: stigmatism.
0: Kana mangina na ba nga kinahanglan aware unta ning ato ang mga business establishments nga antay PWD kaning kuad kaning mga senior citizen nga di kayo mo tagad aning mga senior citizen nga balaod la bagina.
1: Balaod naman.
0: Na. Wa kasi la kasabot nga kanang balaod da do na ni patong kanang kundi na nimo i implementar nga balaod do na ni provision din ha, nga dako ka kay multa. Ma first offense nimo pila multa na, no? Mo lagi ni nga usahay kaning mga restaurants kun ang senior citizen di gani mo tan-aw og pilay gikuha sa ilahang discount, oh, mabayad lang ka.
1: Bisan gani panakyanan sa kamadan, bro. Naay mga dinaggo sa ngan sa kumpanya. Pag tan-aw nga sobra na gyud sa sinta, moingon ang konduktor, bro. Kinuhaan na nag senior citizen. O napoy uban nga tigulang, bro, nga alang-alang po tan-awon kay tigulang ang edad, pero patan-on ang lawas. Pangutan-on mga unsa mga senior citizen ka unsa
0: pakita dai ka ide
1: pakita nga kanang uban di na mangita ka ide, bro.
0: Basta tanawon lang ang tiguang
1: ni
0: tiguang na ni bitaw no
1: napoy mga sakyanan, bro, nga
0: dipod ditsura kuan
1: tumanon tumbalaod atong LTE parbe
0: na ilang taripa kinanglan nga bayad ka ni taripa sakto. Why pa senior ay tinod. Daghang kayong mga violation bitaw. Maning pait kayo nga dunay mga establishments nga dili pa kayo ning implementar aning senior citizen, no? Kaning balaod sa senior citizen, PWDs, mga buntis, kailangan lang tagaag priority.
1: Pero nahibalo na sila, anak, bro, pero walang tumana.
0: Anak, gay daghang wala mong tuman.
1: Oh, nay
0: daghang. Kaya tuo man sila nga, kung kanigong senior citizen usahay, di na kamunguti. Kay, tungod kay di na kakabasa na lahang na pa'y resibo nga, hanap-hanap na resibo, kay wap, pulihin ang ink sa printer. Hanap-hanap na, di kakabantay.
1: Mamito na senior, pero, bro, di na mubas siyang expiration date.
0: Ditso na nag-check, no?
1: na po'y expiration nga di yun mabasa, bro. Naigasulti na kuwa na.
0: Mapod. So, inani, bisan ganig sa mga mall, no? Usay ka ni mga mall, bitaw. Kinanglan nga mo nagiling kuranan gud og well, gahuwat sa bayad ang senior citizen. Nakita ka lingkuranan para senior citizen nga kalingkod taw na sila while gahuwat ka nga mubayad ka og makwinta tong imong ipangpalit.
1: Lisod man itindog sa senior, bro.
0: Lisod ay. More or less magtindog gani kang mga 20 minutes.
1: Wala na.
0: Sakit ta kay
1: nang. Jeez,
0: sakit ta kay nimong tuhod, sakit ta ning imong balakang, no?
1: Mabigin na nga, kanang ubang establishmento, bro. Pagtanaw nga ang tigulang, hingkawas na tricycle, bro. Ang ubang gwardiya, bro, asugaton.
0: Yes.
1: Asugaton, agakon si nanay.
0: Binood.
1: Agakon si tatay.
0: So, hopefully makita ni, no? Ako, aware ko aning bagabahin, aning ubang mga establishments, labi ng mga restaurant, mukaon yun ko, tanawon yun ako, gi-implementar ba nila ang sakto nga kuan sa balaod nga entitled ta og kaning discount, no? Kay moingon gani kag discount na ubang restaurant yon nga di mo kuag discount na mo gani ubang restaurant naka testing magutag ina ni kay si kaon magutag restaurant na ubang mga restaurant nga inig ingon ni mga senior citizen moingon dito nga discounted naman ni nga mo ang presyo. Discounted pero tanan nagbayad man og panalitan ginta moingon og tag 1000 ang buffet, no? Buffet tag 1000 tanan nagbayad og 1000 ikaw nga senior citizen ka mangayo kag discount ino nga discounted naman ni eh.
1: Uy napoy lang style ha kamao ha
0: yes ingon ko nga insister ko ang kato sila di man to senior citizen discounted ito sila nga kuan man 1,000 manggihapon ang inyohang taripa.
1: Oh, taripa. Mao lagi.
0: Oh. Mao nang usahay ba? Kung di ka mo exert sa imuhang right nga sa senior citizen.
1: Nga na'y privilege. Ano,
0: privilege ka. Mao na naang nga dili na mura ka ng naya-naya na ng nila ng pukuhan. Bisan gani siguro ka ng public utilities. Naman siguro di just don't know na by discount na itong mamayad ang mga kurente, mga tubig.
1: Maulagin na, bro. Maulagin na. Daghay angay kuy-kuyon, bro. Sa tinigulang pa.
0: Bitaw. Anong
1: masuhi ito? Kining CR ganis publiko, bro. Arita CR. Nakadto kog Mindanao, bro, kay dugay-dugay. Naay gabantay sa CR, bro, para sa tigulang.
0: Yes.
1: Agakon ang tigulang kay kining CR, bro, usay mauga, usay basa.
0: Hadlo kayo ma-slide ang tigulang.
1: Ma-slide. Oh. Agakon ang tigulang dito, bro.
0: Supposed to be.
1: Na, ambot na rin habay gapasiog na ang tigulang agakon, bro.
0: Wa? Ha? Wa po. Nakukitang CR. Na tiguang bit-bit na kuan. Oh. Ang tagtungod mo yung kuan. Ato saning i-shout out niya diri, no? Dos Kaloyong, shout out to Muloy Kabalyo in Bali Out Baclayon Bowl from Dos Kaloyong. Di si Bro Arvin Kiber, no? Pinuno. Idol ko, no? Shout out daw ko, be. Shout out ni Arvin Kiber o ni Dimple. Jumiga Kiber, no? May buntag ninyo din na.
1: Yeah, may buntag sa bro. May buntag sa ni Tilma Doliente. Kalimut mo ko sa Blidos yung bana ko, bro. Tilma, may buntag niya sa Dawis.
0: May buntag sa Dawis.
1: Poblasyon no? Sorbatuan. Boysiga, bro.
0: O kanang sa ato ang taga-Danao. Danao Bohol. Nga niingon tong ato alabang mga farmers dito, sir. Ikaw dahil bunga to, sir. Minaw mo may mong programa. Taga Danao, Bohol, magtangtang. Partikula, magtangtang Bohol, taga Danao. May buntag kaninyo. Taga Suhoton, Kalape. Ibabawang parte na na, kuan? Ibabawang parte na na dinas Kalape, no? Gamay na li. 15 pesos na li, pliti, langit na.
1: Langit na. Kabuot ng kumulos.
0: Kaya na taga Suhoton, no? Sige, singon sila, sige, magpaminaw sa inyong programa, sir. O ato sa ding shout out ni Doktora Tia. Uy, si Doktora Tia sa Burhad Dental Clinic sa Taloto District. Ha? Ingon siya muhatag siya og 20% sa senior citizen discount.
1: Discount.
0: Sige, kinsa tong mga senior citizen paibot mo ngipon, palimpyo mo ngipon ni Doktora Tia Burha sa dental care sa Taloto.
1: Di ra malisod ibto ning ngipon og tiguang, bro.
0: Okay. Kanang tarog. Ambot bitaw po ning matiguang, no? Tarog-tarog na ng ngipon. Oh, kung sa itong na yung daghang tarog na ngipon, ito ni Doktora Tia Borra diha sa dental care.
1: Di lisod ibton?
0: Ha?
1: Di lisod ibton?
0: Di lisod ibton.
1: Ikaduha po, bro. Gahilang-hilang ng ngipon. Oh. Makasood ang plies.
0: Ayaw po ng plies. Bawang sa nang, kung sa'y nga na nang iibot ang ngipon.
1: Ambot sa'y nga na na. Oh. Lupitan man.
0: Lupitan ng ngipon, oh.
1: Pero, anesthesia una.
0: Anesthesia. Yes. Bitaw. So, muhatag ko nung 20% discount on dental services din na. Salamat kayo, doktora.
1: Salamat.
0: Ya po diri si Analisa Saludo Balista. Good morning, mga sirs. Always watching from Kanhayupon. Oy, taga Kanhayupon. Nindot na ba ng inyuhang lumboy wine din na sa...
1: Na ilang bino?
0: Na ilang bino din na, nga ginama din na sa Dimiao, no? Lumboy wine, no? Na... Oh, salamat kayo sa pagpaminaw din ha sa ato ang mga kaigsunan din ha sa Kanhayupon ni Miao. Kusog data dito, no? O balik ta sa ato ang i-discuss, kabahin atong ato ang senior citizens nga gitagaan o importansya sa atong provincial government kaning libre nga medical mga medical kuan bro kaning sa ato
1: mga medical
0: services
1: sa ato services
0: na libre na
1: mahimo pagamit ta bro diha sa mga terminal bro andam na tong mga batan-on pag lokso pa ingon sa kanan ang mahimo kun maapas kun mahimo unahon sang mga tigulag pag
0: sa bro sa on sa una bro mahinumdum ko sa una sa batan-on mata murag mga edad batang mga high school bisag sa elementary batan-o ug na ganit tiguang mo tindog ka kay tindog ka kay ihatag ang imong lingkuranan
1: wala may mo tindog ron bro
0: karon kay maglingiw-lingiw
1: unsa lisod man itindog bro kay gigunit mag cellphone
0: mo lagi pod no pero tanaw nimo ba ang ato ang mga batan-on karon wa na man goy good manners and right conduct
1: ang kundok na lang
0: oh kundok konduktor ang konduktor bitaw no wala tatudlo eh ang good manners and right
1: conduct bulihan mag religion
0: religion pero kadto sa una kasabot ka tanawar ko ng mga batan-on sa una magkainag pakinumdum ka nga magtagbo tag mga tiguang, mingon ni bilang biyo, di ba? Do kuanta ka kurtyos ta kayo.
1: Oh, kurtyos.
0: Karon murag tagsa na makakadungog
1: ubat. Pasiaw na bro. Pasiaw ra ha. Kaniadto bro matinahuron. Di manang ano imong gabi. Karon kuno bro kay padaplin manang.
0: Oh, padaplin kay ayo dag babag-babag. usare akong nakita nga courteous gihapon ang mga batan-on.
1: Batan-on na gihapon.
0: Na gihapon. Kaning mga bikers. Kaning magbike ba? Isan magtagbo gani na mga bikers. Naganay lang, morning, o diba, waving of the hands ba?
1: Kabantay ko bro.
0: Oh, basta mga bikers gani.
1: Mu-wave na sila.
0: Oh, mu-wave. Oh, musta? Just so showing, i-acknowledge din mo sila.
1: Mas, magpadagan bro. Daplin po kayo.
0: No. Maunay ako ang nakita nga mga naapagyod ang virtuous.
1: Naapa. Pero sa mga nagsakay bisikleta, gisubog-suka bro.
0: Pinaspasay mong punto bro. Bitaw no? Mauna saludo ko kayo mga bikers gani, mga
1: batan-on.
0: Bisan pag mga batan-on, mga batan-on basta kita ganag magkasug.
1: Palisin ha.
0: Ah, mauna ikuan naging ang kaning atong mga bikers, courteous pa kayo. Napa ang virtue nga kanang inana nga mo saludo, mo morning. Gi-practice das mga bikers. Inana.
1: Gihimo nilang kustombre. Ilag yun ang gitisok sa dugo.
0: Oh, mo nang kita gani ko ako si bike mangyo ko. Kita po kog bikers nga ikatagbo.
1: Wibs
0: ko. So mayon po kog mayang hapon. Oh, bisan pag batan-on ba nako. Oh. Mana na, no? So
1: mga tigulang mao lagi tong nalakbitan ako nga bisan gani unta sa terminal.
0: Yes.
1: Sila mo paunahog sakay, bro.
0: Oh, ana. Oh. Manginig ilog inig abot labi na kanang ting last trip na bitaw. Mm. Oya manggiilog og kanang lingkuranan. Kinauhian mga tiguang. Oh. Kasakay kay dugay man makasuksok.
1: Oh. Lisod po lisod kay uban gabit-bit og baston.
0: Mali ni aba. Kaning mga inaning mga
1: tagal pabor.
0: No, tagaan na tog pabor.
1: Kay na okay. May mga sakit tohon.
0: Oh. Mahitabo man gyud nga matiguang ta. Og kamo oroy ma kaning mga batan-on nato no. Kinanglan inyo amumahon ng mga tuang mga katiguangan kay di magyud ka mo do man jamo ining aging mo balik ka pagkabata. Muadto magyud ka sa pagkatiguang.
1: Yeah, mo lagi na nga mga tigulang kani ay bro. Bisag kini karon bro. Kugihan ra ba ni mga tigulang bro?
0: Sa una gimatuto tag maayo.
1: Gimatuto tag maayo.
0: Oh, kani ato mga tiguang gimatuto tag maayo. Minumdum man ko sa una god nga sa bata pa ko no. Daghang tiguang sa mong barangay. Nindot kayo. Kay tinagaan ko tag 5 stabos. Kay mingon sila oh imuon ni kay basin o gigutom ka. Oya katong pan sa unang panmunay.
1: Oh.
0: Di na matumhurot ni mong usaka.
1: Dagko
0: panmunay sa una.
1: Ya sakto pag timplada.
0: Saktong timplada dagko.
1: Pero ata mo ingon nga karon dili
0: sakto timplada. Sakto
1: manggihapon. Sakto manggihapon.
0: Pero ang gidagkoon lahi ra.
1: Naga diferensya.
0: Katong panmunay niya og di gani pandalaga.
1: Unya lami ra ba pud sa una bro. Inighatag ni mustiguang og sa batan-on. Kay ang sugnod ato bro mga tugas man.
0: Tugas.
1: Oh.
0: Pwede ba putog ka ng mangroves?
1: No? Ma-
0: di naman kakakuha ang sugnod ng mangroves. Kaya prisuhon ka sa dinar.
1: Prisuhon ka naman.
0: Mulagi
1: na nga. Tandi maning ato bro. Ang katigulangan, ang ayan yun unahag kay gayunan. Sakay og sakyanan. Ambot og usaw na sa mga tagdumala sa panakyanan. Pero para nako ang ayaw unahon bro. Unahog pasakay ba? Panalitan. Sa usakabas. Na inapulo katigulang. Ay, isa mo kauna.
0: Unahon. Pero unahon. Konduktor kay di man.
1: Ha?
0: Di man, gahunahon na mag, sige, suksok sa muna, suksok.
1: Niya po singgit, huwag angay-angay.
0: Angay-angay, sibog-sibog. Kadugay ang sibog sa tiguang nagbo. Kinay extension. Ang extension kay nanas burtahan. Sibog pa. Anahagmog tiguang. Tamas kinatapusan nga galingkod sa extension.
1: Yeah, kay nami extension bro. Pag agis driver, tindog ang tiguang. Unya naman po ng driver sa kabro.
0: Puno na.
1: Paingo, nagbugikan.
0: Oh. Wala lagi. Maning ato ang kining ato ang makita mga realidad ng sitwasyon nga kining ato mga tiguang in town. Natong panggaon kay kitang tanan moagi labag yun taan ng nga stage.
1: Moagi bro. No. Kita hingabot na ta bro.
0: Oh, abot kami ni ano mi
1: aning. Di ano mi are.
0: Murag kanin nga ato amo a murag dapon ning maymay kay tiguang na mo. Bitaw. Ato alaning gi hisgutan mga kaigsunan kay tungod kay ang ato ang provincial government gapanday og implementing rules and regulation regarding aning gigama nilang ordinance kabahin sa ato ang mga katigulangan nga gitagaan og libre nga medical assistance, no?
1: Kanang medical assistance bro para sa okay.
0: Katigulangan. Sayod man ta nga mabot ang gani kag mga 50s manggawas ng sakit nga di ka kasabot. Mura nag gina. Murag expected ang hinan labi na gimabot kag sa isinta. Murag sakit-sakit.
1: Samtang kagatindog ko nitag binhod abaga
0: ni mo. Binhod abaga. Kuya ay mohang sayatika. Tinga ka nga lamanhod ni mohang mga bagtak,
1: mga
0: no?
1: Bagtak.
0: Mga bagtak. Mga bagtak.
1: Sa'y maglakaw ka, makalit og. Ano sa na? Bikog.
0: Bikog. So, hopefully, salamat kayo provincial government nga nakita ninyo nga mga hitabuas atong mga senior citizen.
1: Bantayan man gyud. Bantayan mas provincial. Oya,
0: ato alang hangyoon kaning uban nga di kay kaning ato ang gisgutan gud na sinati man gud pud ni nato nga duna gyud mga establishments nga di tagaan og value ang mga senior citizen nga naa di na ning linya sa ilahang mga negosyo. No? Unya kani mga restaurant. Parisan ngani tag karinderya, matag mo og dabi na kanang duna mo resibo, hatag down pud mo og kuan sa senior citizen kay gamay naman ay kanon ni senior citizen.
1: Gamay na bro.
0: Di ba? Ha? Gamay na kaayo.
1: Ang ipon pud mo ibtununo naman.
0: Oh yes.
1: Oh. Asa ka to nga dental clinic.
0: Sa bura. Oy, di ah, di na. Ingon ang si Hills Buhayan. Good morning. Di ang runway kusina inato. Ingon siya. Good morning, Sir Hill. Pa-shout out runway kusina inato located in front of Old Airport parking area. Thank you. Oo, oh, malagi. Gisod na sila, no? Ato ning gihisgutan kay nganang o mainit ah. Kaning usay kaning gikan kaga walking bitaw.
1: Gaw-gaw
0: niya kaning ang imong gipaningot kag maayo. Ang may tabo nimo gakutoy po na imong tiyan. So maayo kayo nga niya ang runway kusina inato.
1: Inato. No? So shout out pud
0: na shout out sa tag-iya.
1: Sa kani anak sa Vice Mayor sa Butuan. Boy Siga bro.
0: Oy.
1: Amo tanong na siguro kang Juan Siga. Bisi mayor, yes, kanina sa Batuan.
0: Kaya, sa inyong mayor, Carlon, nga si Attorney Tumanda, no?
1: Oh, Emmanuel.
0: Emmanuel. Oh, maayong buntag ni mo, mayor.
1: Mayor, no? Maayong buntag. At ang isa kong classmate, bro.
0: Oh.
1: Edgardo Tumanda.
0: Oh. Pagumangkon isa kong iyaan, oh, Sinang Lali. Iyan,
1: Sinang Laling. Ma'am ko kay Maestra ng 2 grade 3. Pagumangkon eh, ni Ma'am Laling.
0: Yes. So, Mone. Unsa pa itong isgutan uban niya bro? Gamay naman tag oras.
1: Gamay naman tag oras bro. Ato na lang ipasiuna basin ug mapon bro. Gitun-an pagbalik bro. Ang ikahimuot sa mga airlines dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol bro.
0: Kana.
1: Gitun-an pagbalik.
0: Gitun-an.
1: Ma na lang ni mga igsoon. No. Basta kay ang diri sa headlines, PGVH airline partners discuss improve air connectivity.
0: Gipanang kamutan. Mauni usas ato ang kuano. Ato ang ipasabot sa ato ang mga listeners nga ang provincial government wa gyud magkawang og in terms sa gani sa tung tourism nangita gyud in town ni sila og mga remedios
1: nga
0: pamaaging ang ato ang tourism industry di mo balik gyud in town diri sa atong lalawigan sa Bohol ang mga turista pait magug kayo na naon nga napusig batikos nga imbis pa nga mayo gyud unta og mo appeal unta sila og appreciate aning ato kay taga Bohol naman ni sila mao may ninooy magbatikos nga ato na ning down ang kwan tungod ng inani daghag mga rason pero wa nila himnumdumi nga basin pa kaduna sila yung mga igagaw, mga parinting, parinting na nabuhi din na sa tourism.
1: Igsuon usahay.
0: Igsuon nimo.
1: Igsuon usahay.
0: Unsaon naman na nimo, kun pananglitan mo, hagsa gyud atong tourism industry diri sa Lawigan sa Bohol, perting daghana ang nang nabuhi din na sa Panglao.
1: Mawadag trabaho.
0: Mga wadag trabaho. Asa ikaw makapakaon ka kana?
1: Bisag mga nagtrabaho sa hotel, bro, may piktuhan.
0: Makina.
1: Oh, may piktuhan.
0: In fact, sa una, no, daghan kayong kasira dina sa Panglao, sa area na mo, dool sa area na mo, nga nagtrabaho ng mga restaurant ka ginagbay, ng mga foreigner, ang mga tagiya.
1: Mm-hmm.
0: O, toa na karon. Naiuban din na nga, mingon nga, mino sir, patunghaon na lang may sa usaka, kinsina, 7 days, mabuhi ka kana. Niya, gabayad ka o kasira.
1: Gakasira.
0: So, hopefully, makita nini ato. O ato ang ato ang provincial government, wag yun magkawang nga mangita yun o means nga mo balik.
1: Nagapaningkamot.
0: Nagapaningkamot.
1: O na nga, katong uluhan ka ganina sa balita, bro. Tourism to improve.
0: Labi na sa itong mga
1: sa airlines.
0: So, in fact, doon na kanina ang imuhang gibasa, bro. Usaan na nga nangita ang atong provincial government nagigtimbayayong sa Japanese government nga amusod ang mga turista. Si Governor Arias mismo nakikita sa Chinese consul.
1: Oh,
0: Chinese consul para mabalik ang mga turista. So, ano mo tayo oras? Ito lang basahon ng katatusan nga si Hilin Buhayan Balandra. Mayimbuntag, ma'am. Wala naman tayo oras, bro. Mag-isko ito punta sa sunod na ito siguro. Kaninga ito ang kabahin sa tourism industry.
1: Sa aeroplano, bro.
0: Aeroplano?
1: Aeroplano.
0: So, mingon na lang ko, daghang salamat sa inyong pagsubay ninyo itong programa. Pagpakabana, Bulanon, maimbunta ka na itong tanan. O sa kanunay, Abanti, Bohol.
1: Daghang salamat sa mga igala sa inyong pagsunod. Niining mauntulumanon, gikan sa Adlong Lunes, hangtod sa Adlong Viernes, oras, alas 10 nga to sa alas 11, ang takna sa sayong kauntungan. Sa ngalan sa pangagamanan o provincial government, uban sa itong talawarong gobernador, Gobernador Arias Avintado, kinsa ang katawan misumbalik sa pag-ingon. Salamat, provincial government. Salamat, Gobernador Arias Avintado. Sa ngalan sa sapay mo, Provincial Information and Media Office, tinugdan sa mga butang nga mong gipaabot kaninyo, uban sa kanat to. Sa aton programa, utolumanon si Atty. Pilipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD, sa Master Control, si Engineer Cyrus Dibayros, kauban na mo pagpalupad sa Muntingog, samtang diri sa video, Jerick Ihok, uban sa akong kauban, sa di pa may manindog sa pagtapos, mga kaigsunan hinumdumi, pagserbisyo alang sa katawan organisado. Ako si Loloy Tutas, pag-usab, may buntag kaninyo.
2: Inyo napati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
7: ACE Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo.
3: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy.
7: Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na klima.
2: Aboard pa.
1: May rakaf na.
3: Unilab quality yan.
4: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
2: Rexino Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Common causes of water leaks. Corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life.
11: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang
12: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
13: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
14: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
15: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
16: DYRD.
15: Number 1.

0: Orlando, verified drinking water. Life together.
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basta dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
7: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Balita ug impormasyon, gikabinaw sa katawhang bul-ano.
10: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
11: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
12: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa ang mampakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania. Ang ito ang BC Mayor Vibe Mayor Attorney Adam Rosenhala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, mayong adlaw usab mga higala sa to ang 16th, sangguni ang panlungsod City Councilors at ang mga kaubanan at mga City Hall employees at ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran ug labi na usab sa to ang mga department heads, office heads, o sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kat Filin Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. O mga higala, mayong adlaw usab, no? Sa ito mga nagsikay-sikay diya sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karukura sa mga higala. Dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguman, o pagpaminaw kabahin sa mga update programs and activities na ito sa pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments ni ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man ko ito minstig na itong programa ug asa man muna himutang karong mga oras sa mga higala mayong adlaw ug daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ug syempre di sa nako makalimtan sa pagtimbayahan ni ato ang mga 15 ka kapitanes ni ato ang Dakbayan sa Tagbilaran, sa mga 15 ka mga barangay sa mga Tagbilaranons. Hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim, ano ang inyong makauban karong adlaw? And yes, mga higala, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimoy atong programa sa si DJ Cyrus Divayos, Sir Gilbert Tulog, Sir Jerry Cahes, DJ Bumbolero, og ni Sir Eric Ihok na may nag-insure na madungog ta sa kahanginan mga higala kung di naka-air ato programa no, sa to mga listeners na to sa to ang kahanginan na tumatag-adlaw nga programa through sa to ang DYRD station at labi na usab sa to ang Facebook page kung di na sa mga higala atong makita no, o ato madungog through sa ato mga online viewers usab nga na kiguban ka nato no sa ato ang official Facebook sa DYRD Bohol ang kasaligan ug sa ang official website ang www.dyrdam.com. Yes mga higala, it's a new day because today is October 12, 2026, adlaw nga, Lunes. Yes, mga higala, unang adlaw na nato karong sa manahunan sa itong pagpanerbisyo sa pumbuatan sa City Government of Tagbilaran. So, ang kailang adlaw na sa mga higala, lain na sa mga adlaw na ito ang pag-aisgutan, kamain sa makatikaran, programa, serbisyo sa pagpagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So, stay with me until the end of our program. Tumod kay atong ipanghato, diri sa itong programa, ang mga labas ng mga balita, ang grabe na usab sa mga news beats, and update usab sa mga gibuhat ni Mayor Jania alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, para updated sa tanang mga kalihukan, programa o servisyo, ilabi na usab sa mga announcements, programs, and of course, information alang sa itong mga Tagbilaranon. Sa dilipan natin ito, mga higala, itong madadagi ang mga news feed, and of course, mga updates ni Mayor Jania, mga higala sa itong mga kaigsiunan, alias sa itong kamustahan sa itong mga listeners na ito, both sa itong radio, and of course, sa itong Facebook page. Yes, mga higala, kamusta naman mo, no? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're good. You are all fine, no? Dama sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, reminders sa itong mga suking tigpaminaw, no? Karong mga panahon mga higala, itong mukabimot sa pag dala, ayaw, no? Kung magawas man sa tumatagsa-tagsa ka mga panimalay or magawas man sa tumatagsa-tagsa ka mga ipagtrabahoan. Again, ay itong mukalimot sa pagdala o payong or pagsuotod siya kanya denied hood for protection sa itong lawas laban sa di natumatan siya nga daman sa panahon. Kaya itong panahon mga higala kung atong mabantayan mo sa high mo wine and then sugaan po ka init. Ilabi na karoon nga init kayo ang panahon mga higala. Please, no? Ang tingin tayo ng ito ang kaugalingon, no? And ay itong makalimot sa pag drink, no? O
water, 8 glasses of water a day to stay hydrated. Or mas more pa noon, kaya grabe kayo ang panahon mga igala, nakaibong po ng kainit sa panahon, sumahon ng yes, kailangan dyan na ito ang tingin na ng lawas. Let's stay hydrated and also please don't forget food, no, to take vitamins para tapos sa protection laban na niya mga sakit-sakit kama sa ubo, sipon, ug, hilanat. So, maunang ang tingin na ito, ang atang lawas, matagad lang. And, ultimanan usab nga, health is wealth. Yes, no? So, mga higalan na ito, maglangan, aduna tayo mga importante ng mga ibang tibian. Of course, importante usab ng mga informasyon alang sa itong mga suking di paminaw. Kabahin sa mga news beats nga itong nakuha itong buatan sa City Government of Tagbilaran. Ang Dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership o OHGP Local, pinagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability for technology and innovation. Ipahiluna sa City Government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSOTES, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga suggestion aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yakal Administration, labi na ni Mayor Jania, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauman sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Ug sa laing bahin mga higala, padayon ang pagpalhatag sa City Government of Tagbilaran og libreng PE uniforms alang sa 10,000 ka public elementary students sa syudad. Kabahin kini sa mga programa sa City Government ubo sa pagpanguna ni Mayor Jania aron makahatag og suporta sa mga ginikanan ug matabangan ang mga estudyante sa ilang pag-eskwela. Gisugan na ang PE uniform distribution sa Kabawan Elementary School ug Mangga Elementary School kundiin si Mary Jane ang personal na nagtunol sa mga PE uniforms. Karong sumunahan na gihimo sa distribution sa PE uniforms sa elementary school sa Ubuhan, Taloto o Buoy. Matod ni Mayor Jane na ang libreng uniforms sa kapaaging na pagsuporta sa mga pamilya ug pag-atiman sa mga kabataan ilabi na sa paghatag kanila ug kinahanglang gamit alang sa ilang pagtuon. Ug mao kato mga higala ang atang news beat nga atong nakuha sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ani punto mga higala ani sa kita sa line of sight na update kabahin sa mga tikaran, programa ug serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jania alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala sa mga Tagbilaranon sa wala pa naka-like and share sa Facebook page ni Mayor Jane, please don't forget to like and share sa name Jania with blue verified check para mahatagan pag-update and of course para update at usabtan sa mga programa o serbisyo na gibuhat ni Mayor Jania alam sa Dakbayan sa Tagbilaran and also sa mga developments na diri sa siyudad sa Tagbilaran mga higala and ilabi na usab sa mga announcements, information na ipang hatod sa mga Tagbilaranan nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala, atong basahon ang usa sa mga Facebook page posts ni Mayor Jania. 100% completed na 2-story 6 classroom building sa City of Tagbilaran National High School in partnership with NGCP. An early Christmas gift para sa atong mga estudyante. Daghang salamat NGCP. Prioridad sa Yakal Administration ang edukasyon gikan sa daycare, elementary, high school hangtod sa college na ay libreng edukasyon sa Tagbilaran. Dugang pa ang atong TESDA courses para sa skills o panginabuhian. Padayon tang mangita o partners o magdugang o classrooms para conducive ang learning environment nila. Kini ato ang Ascenso Pamoy Legacy, edukasyon o oportunidad para sa tanan.
ug sa laing bahin sa mga higala sa Facebook page post ni Mayor Jane, a productive week well spent. Press conference rare bomb threat incidents. CDC meeting turnover of Orban Act outputs and MOA signing with Alinea and Bidev. Meeting with GCash executive. RQAT validation for new courses. Turnover of allowances to governor's cup players. Awarding of the CMO pickleball tournament. Pink Bazaar 2026 ribbon cutting ceremony at Island City Mall Activity Center. Ribbon cutting of Kayla Wash and Dry Laundry at RIK or RIC Commercial Building, CPG East Avenue, Tagbilaran City. 2026 Cooperative Month Celebration and the CSWD Anti-Violence Against Women and Violence, A. Bausi, Seminar and Induction of Officers. Thankful for another productive week, for every opportunity to serve, build partnerships, and work for the progress of Tagbilaran City. O kato mga higala, ang ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Hindi as mga higala, alin ang sakita sa line ng tabla update, kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala, kabahin sa ato programa, usap for the information of everybody, Malkini, ang usap sa mga programa o ginisyatiba ni Mayor Jane Yap when she assumed office, ay ato ang July 2022, the first executive order na gisayna ni Mayor Jane Yap, ang ito ang pag-digitalize sa mga transactions and services sa pag-amhanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Kung mga higala, kung kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID, sa ito mga kaisunan na ito mga Tagbilaranon, please don't forget no, sa pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Mga higala, diha mismo sa ito ang City Hall Atrium. Abini siya sa 8 o'clock in the morning, hantod 5 o'clock in the afternoon. Okay niya ito ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. O libre niya siya, o wala mo'y pag-abayran, maski piso no, sa itong pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Again, open ta diri sa ito ang City Hall from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock sa Mondays to Fridays, mga higala. So, kung sa mga perks and benefits na itong makuha sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Una, mga higala, kung doon ay ipadala sa ito ang mga, kung natin ipadala sa ito ang mga binahas kinabuhi through our GCash, yes, pwede na itong ipapaano? Pwede na itong ipapaano na ito ang Tagbilaran Citizen ID card, mga higala, sa pag-withdraw sa ini ATM Visa machine and also pwede pa rin siyang magamit sa mga ito ang pagbayad na ito sa ito mga establishments na nila i-purchase na ito ng mga order or mga pamaliton. And yes, no, sa ito ang ikaduhan ni mga higala, pwede sa din siya magamit na ito sa pag-withdraw, no, again, sa ATM Visa machine. Kaya kini ito ang current citizen ID card, again, no, powered by GCash. And also, maupad ni ang ito ang mga higala, ang ito ang mga establishment na to, no, nga, doon na po tayo partner, pero we'll give you an update one po one kung kung sa itong mga establishments na itong partner sa Tagbilaran Citizen ID card nga nihatag usap o mga diriiyang mga discounts, mga higala. So, mga kato, ang ito ang update sa itong mga kalihukan, mga programa o mga servisyo sa itong pagamhanan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Okay, po, mga higala, sa kitas ko, mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang adlaw na tawhan karong adlaw, October 12, 2022. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Sepiano Prahado Senior Pilar Baguio Sabina Bayot and Pilar Damas. From Barangay San Isidro, happy birthday ni Teresa Altor Ivagria Ugar and Serafine Sufficienza Senior. From Barangay Cabawan, happy birthday ni Ferdinand Montes. From Barangay Titi, happy birthday ni Feliciana Toretta. And Barangay Mangga, happy birthday ni Presenciana Balihon and Remigio Intrampas. From Barangay Ubuhan, happy birthday ni Mariano Dumayac and Eva Alaban. From Barangay Talukto, happy birthday ni Ophelia Coronel and Pilar Pinanos. From Barangay Buoy, happy birthday Kilala Pisciano Castro Senior, Liberato Lupot Jr., Pisciana Lagi, Wilmar Bangalaw, Alexander Flores, and Jose Ruben
Chagas from Barangay Kuguan. Happy birthday. Usab nila niya si Piano, Palen Francis Lagitao, Jocelyn Balahis, and Barangay Pugasyon Tres. Happy birthday ni Wilfredo Cruz and Dolce Glovasa. From Barangay Pugasyon Uno, happy birthday ni Rebecca Amada. From Barangay Mansas, happy birthday also nila ni Edwina Halasgo, Prudensya Pumatong, and Marites Pernia. From Barangay Buol, happy birthday nila Francisca Biancong, Erlinda Arcaya, Maria Leticia Espirito, and Marian Rao. From Barangay Campas, happy birthday ni Pilar Torralba, Rilino, Amper Jr., and Rinaldo Cuervo. Happy, happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, o sa kakauban sa buhat, sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usahaw sa halong natawahan kalong adlaw. Happy birthday ni Sir Harold Doloritos Quijada, TSMS Godfrey Granada, Piquero Pisiliano, Martinez Batingal, Jeremy Kenneth Alaba Buluso, Anabel Rosales Lansan, Priscilla Ancon Peñaroya, Jeneline Humamay Fuerte, Jerry Ligones Ilugon, Geoffrey Arvin M. Cubantes, Lee Alpes Aligumba, Terence Capino, Danilo Sumabong, and Eva Miole Alaban. Happy, happy birthday kaninyang tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relsonala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our 16 Saguni ang Pandungsod City Council. Counselors, wishing you all the bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And also sa mga sunig kami nang nagsaulog pa sa ano natawahan kayong adlawa na wala ka na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa mga sunig kami nang dagan kayong salamat mga higala sa iyong pagigunong, pagigubay o pagpaminaw kamain sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments na ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ugmagubayan, ubanaw sa kita mga higala, ugmang adlawa sa samang takna itong sasyon ng programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinisi Kim, ano boy mo na lang kaninyo servisyong from boom to tong gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our 16 sa Guniang Palungsod City Councilor, sa Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all pray in Tagbilaran City, a sense of amor.

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto ka babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: DJX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
16: Oh! Ipawin niyo metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
17: Para mas mahimping ang tulog, ipawin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
18: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
19: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
20: For better life!
21: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
22: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug Pag moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mo taon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apodosab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
14: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubo, blema, igawas!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: attend ano yung mga worship experience. They've been to concerts pero wa pa sila ka experience ano yung worship experience. So para nimo ganong dapat sila mo adto ano yung ako, worship experience.
1: Wala mga ka-ex ko na ako bulano wala gi ko mo sa pagdisting no kanagi wa gi mawa kana to. Actually the last 3 years that we were here actually it's kanang ticketed to siya nga event. Kusog kayong ulan pero nalipay ko din daghan po yung mga bulanong ni Alto. Pero karon I am so thankful with the local government unit of Tagbilaran City and even KIS FM. I-excel makabuhay sa tanan ng mga nag-organize nini nga gihimo ginila nga libre na mahimo accessible sa tanan. So wala nag-ihinungdan ginadig kita mag-adto. And then sa atong pag-adto gudin ha, munagiyong na mo nga dili lang na lingaw-lingaw. You know? Dili lang na siya kanta-kanta. I truly believe nga pinaka high time yun na ito karon nga mubalik ko din na sa Ginoo. Kung ikaw nga klase nga ito, maybe you're suffering depression, you're suffering anxiety, maybe you have some restless nights na hindi nakakatulog, kaya waka kabaloon sa naibuhaton ni mo si mong kinabuhi, ugma na sayo dyan ko nga naagigiandam na nindot ang Ginoo. Kanimo, naagipinasahi nga buhaton ng Ginoo. Kanimo, dilimi mo biyahe dirigi kag Davao City para lang nga lingaw-lingawan ka. I really believe ugma na agi special na pagtandog buhaton ng Ginoo kanimo nga uli ka mugawas ka gikan ato nga building sa wisdom nga you will never be the same again as you're going to encounter the presence of God in your life. Kada sayo jud ko nga mao gyud ni mahimo ni mga turning points sa imong kinabuhi. Tomorrow we will going to declare nga ang ugma pohon mao ka nang adlaw sa imong kaluwasan, adlaw sa imong kaayuhan, adlaw sa imong kabag-uhan, adlaw sa bag-ong katuyuan nga imong madawat din sa Ginoo. Muna makita-kita ta og maigson ayaw gyud pakyasa dala gyud ang imong pamilya, dala imong higala og ato yung experiensyahon gyud ang kanang pinasahi nga pagpamuhat sa Ginoo sa matag sa kanato.
0: All right, sa ato mga listeners og mga viewers sa KIS FM 102.3, if you are listening to this message and this radio interview together with MJ Flores TV, and you've heard the message, I'm sure this is not by accident nga nagapaminaw ka karong mga orasa, or this is not coincidence nga nadungog nimo ning radio interview, because you are really invited. It's a free worship experience.

0: Gisuportahan ang maong concert sa Boholay, JG Seafood Village, George's Bake Shop, The Buzz, Totoo and Pepino, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay Plus, kauban ang official media partners, ang Kiss 102 FM, DYRD, ug The Bohol Chronicle. Libre ang admission sa MJ Flores TV concert nga ipahigayon sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Kita-kita ninyo mga igsuon aron maghiusa sa pagdayo ug pagsimba sa atong Ginoo pinaagi sa awit ug pagdayig. Ug kini si Bumbulero, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Dayon salamat ang Bumbulero, alas 12:19 atagi. Bisan pa sa mga problema nga giatubang ipadayo ni Vice President Sara Duterte ang iyang pagdagan pagka presidente sa tuig 2028. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: Sa atong balita sa kauluhan, bisan pa sa mga problema nga giatubang, ipadayo ni Vice President Sara Duterte ang iyang pagdagan pagka-presidente sa tuig 2028. Anang report sa UN TV News.
1: Nakaharap man sa mga issue na nindigan si Vice President Sara Duterte, natuloy ang pagtakbo niya sa pagkapangulo sa 2028. Itinuturing pangaraw niyang biyaya ang gumugulong na impeachment trial laban sa kanya. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman.
2: Oh no, no, no, no, no, no. Will not resign. Will never resign from the office of the Vice President. I will never resign from the office of the Vice President.
3: Hinding-hindi raw magbibito si Vice President Sara Duterte sa kabila raw ng mga paninira sa kanya, kabilang ang gumugulong na impeachment trial, ang pagda-drop down ng prosecution sa Article 3 o bribery sa Articles of Impeachment, pagpapakita lang na wala raw ebidensya ang mga akusasyon laban sa kanya.
2: Lumalabas na ano lang talaga ito, parang accountability kuno, paninira, todo-todong araw-araw na banat at paninira at swerte na kung matanggal si Sara Duterte.
3: Gayunman, itinuturing na nga raw niyang isang biyaya ang paglilitis.
2: Dahil dyan ay makikilatis at ma-scrutinize na ng mga tao yung mga katanungan nila sa pagkatao ko.
3: Tuloy din daw ang kanyang pagtakbo sa 2028 elections. Kaya inaasahan na rin ni VP ang mga paninira pa laban sa kanya.
4: Whether or not I become the next president of our country remains to be seen. It remains to be seen. Hindi natin alam. And perhaps my purpose has always been bigger than the position itself. So what is my purpose in all this political chaos? To set the bar high for empowerment. You are living witnesses to how I have taken every strike, endured every hit, and weathered every storm. And yet, here I am, still standing, unbowed.
3: Nagsalita rin ang bisis sa mga bagong paggalaw sa gabinete ng Pangulo.
2: Nagpapakita ng instability ng leadership. Kapag nagbabago-bago yung ating mga secretaries, nagbabago-bago din yung mga tauhan doon sa ilalim o sa baba ng secretary. At ibig sabihin nun, tumatagal yung trabaho na kailangan gawin sa mga ahensya.
3: At hindi naman sa planong paggamit ng gobyerno sa Bataan Nuclear Power Plant, hindi raw ito totoo ayon sa bise.
2: Tulad ng mga pahayad niya noon na 20 pesos ang bigas, pagsisinungaling lang din. Ayan, at pambobola sa mga tao. Wala naman kasi talaga sa plano na ang administrasyon na buksan yung Bataan Power Plant. Kasi kung nasa plano nila yon, binilisan nila ang legal framework, ang legal basis.
3: Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras.
0: Alas 12:25 sa atong balita sa gawas, mitambong pag-usab si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ikaapat nga status conference sa iyang kaso nga Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Na-report sa GMA Integrated News.
5: Young Rodrigo Roa Duterte.
6: Dahil idineklarang fit to stand trial sa dating Pangulo Rodrigo Duterte, umaasa mga kaanak na ilang biktima ng extrajudicial killings na haharapin ng dating Pangulo ang kaso hanggang sa dulo. Muling nasilayan si dating Pangulong Duterte sa ikaapat na status conference ng kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Narito po ang aking unang balita.
7: Muling humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-apat na status conference sa kinakaharap niyang kasong crimes against humanity, partikular ang murder at attempted murder kaugnay sa war on drugs sa The Hague, Netherlands. Unang tinalakay sa status conference ang schedule ng mga pagdinig para sa paglilitis sa kaso ni Duterte sa International Criminal Court. Isinasaalang-alang sa pagbuo ng schedule ang mga kailangang pahinga, ang pagtestigo ng mga saksi sa pamamagitan ng video link at ang pagkakaiba ng mga time zone. Naging mainit ang talakayan sa paglilitis dahil sa pagtutol ng depensa sa pagtanggap ng prosekusyon sa 3,400 na kaso ng pagkamatay sa mga operasyon ng pulisya. Gayet ng depensa, hindi dapat tanggapin ang naturang bilang dahil hindi raw sinuri ng mga abogado ang bawat kaso o bawat death report.
8: There are murders there that have got nothing to do with the war on drugs. Nothing at all. They're murders between jealous lovers. Landlords and tenants, yeah. Disgruntled employees, etc., etc., etc. And that's the sort of information we need mined from those documents. And it would take a year to do so.
7: Ayon sa prosekusyon, sa 2017 Key Accomplishment Report, nakatala ang 3,967 deaths ng mga drug personality. Pero matapos daw ang kanilang review, 3,400 na kaso na lamang ang isinama nito. Gait ng hukom, kailangang mano-manong suriin ang mga kaso. Itinanggi rin ang prosekusyon na gumamit ito ng Artificial Intelligence o AI sa pagre-review ng mga kaso.
9: Are you able to assure us and the defense that the documents have been reviewed by a lawyer?
10: I cannot tell you that a lawyer has read every single page. What I can tell you is that under the direction of the lawyers, the analysts have gone through every single page. They've removed about 620 documents that were completely irrelevant.
6: Pinag-usapan din ang listahan ng mga testigo ng prosekusyon at ang bilang ng oras na kakailanganin nito para ilahad ang kaso. Kasama rin dito ang tansyang oras na hinihingi ng depensa at ng mga kinatawan ng mga biktima.
7: Sa labas ng ICC, nakaabang naman ang mga taga-suporta ng dating Pangulo.
11: Yung kailangan na Tatay Digo makauwi na sa Pinas. Yun lang masabi ko. At least, mas as early as kung ano mang sasabihin ng Hollander, no?
7: Dito naman sa Quezon City, tinutukan ng ilang mga kaanak ng EJK victims ang status conference kasama ang grupong Rise Up sa pamamagitan ng live stream. Kabilang sa mga nanood si Nanay Yori Pasco, ina ni Nacrisanto at Juan Carlos Lozano na kapwa nasawi sa police operations noong May 12, 2017. At si Dalia Quartero, ina ni Jesus, na nasawi sa by-bus operation noong March 25, 2019.
12: May ano na talaga kami, may tiwala na kaya na niyang humarap dahil doon sa kanyang aura ay maayos ang kanyang itsura at yun nga, kumpiyansa kami na talagang tuloy-tuloy na yung pagharap niya sa November 30 until the end of the hearing.
13: Pito stand trial talaga siya, kaya happy kami mga pamilya na talagang haharapin niya kami hanggang sa dulo ng kanyang pananagutan.
14: Ang usapin na lang ay paano ka papasok, sino ang dadating, sino uupo. Kaya yung paghanda nila ay hindi na, of course, yung pagpunta dito, yung sa mga gustong pumunta, pero meron din silang paghahandang mental.
6: Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.
0: Dahil salamat, GMA Integrated News. Tibayaw na ito magpapaminaw sa itong higala diya sa lungsod sa Luway ni Dog RR Romulo Romero, ni Ma'am Emma, ni Konsehal Bibot Budlong, ni Attorney Lee Filipina Piolio, gapikas ni Mayor Jade Piolio sa Lila, ni Boss Malone sa Monton diya sa opisina ni Congressman Alexi Tutor. Wow, ganda bang higala ang mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tuto. Kauban sa Technical Department, Cyrus DeVirus o Eric Iho, kinisiray tutas ang Friend Mo Forever, Main Unto.
15: Yung nabati ang Alturas Group balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DY RD. Number 1.

Hininga Sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: tayong mga lalaki, kayo araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Reactivate! Let's move, let's groove!
4: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
5: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
4: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
6: Therapy with care is the best.
4: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cochlea Compound, Mansasa, Seaside.
7: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
4: Quality of care is our top priority.
8: Go wellness, go Reactivate.
9: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na.
10: Gins Tanalo promo na.
9: With 5 winners to 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Shell Yo Cup
13: para sa Seth Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cash-ali na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
16: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Hay nak, umusta naman ka din, ha?
19: Salamat sa gasya sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
18: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
19: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing, kumal sa angiogram o angioplasty.
18: Ay, ako, yung kay kausaban, nagpertig yun ako. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako mong lakaw layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayok sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na maadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab. Maulagi nak, maugyod na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaschedule po siya og angiogram sunod siman na.
19: Ganaanay
20: Catheterization
19: Laboratory ang ACE Bohol.
20: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888 local 212 or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
21: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
22: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
23: Bulano.
24: TYR
0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagtungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Alang na itong motokon o mga balay o building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
1: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
2: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Mars, matindi o bunibunso ko.
4: May hika naman si Junior.
3: Nausog?
4: Ipatawas natin.
5: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
13: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
14: Adiway arde, ang akong pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
15: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
16: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
17: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
18: Ang istasyon sa katawhan.
17: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
19: Gikan sa Sibyaanan ning istasyon, DYRD. Aliya kining tulumanon. Gitaniya sa ala-ala una. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa ala-ala-una. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong T-I-W-B-S, Mong Bolyoser.

0: what's up, Denise? Funnies, Bake Shop, lamian nga torta, insay mada, impanada, bibingka, siupaw, uban ka. Funnies, Bake Shop, ato na ito, mga gala, mga produkto sa Funnies, Bake Shop, makulit na ito, diha sa BQ Mall, Altura sa Mall, or Island City Mall. O para sa inyong mga order, pwede ka mong moderito dito sa main branch, sa Funnies Bake Shop, Poblasyon, Lungsod sa Luway, nasa diha, ang nindot kayo na refreshment parlor. Sa Funnies Bake Shop, nagpanya kinigamihan na pagkawin sama sa din yung buwan ng puto, putumayo sa kuwati, spaghetti, fried chicken, umbang baboy, pansit, oh, daghan pa sa Funnies Bake Shop. Heavenly delight in every bite.
1: DYRD, kinaham, kanunay,
2: kanunay.
0: Para yan mga ikala sa atong pagpunikay sikay at sa pagpayaon mga kaigsunan, nindu sa kaayon ng ato ang naso doon nagka-trilling naman. Nindot, pero hadlok kay basin o maunsa ta. Ining maong mga politikan home, diskarte mga kaigsunan. Basig mo na yung makaingon, ha? Hinoon nga, magka problema na yung atong nasa, bao ni sila. Ano manggod ni sila? Ibayaw sa nato, og happy birthday mga kaigsunan, karamadlawa, itong mga pinangga ng mga senyores o senyoras, mga senior citizens nato, karoon nga nag-birthday, karamadlawa, si Pilar Balubong Kalon diha sa Alegria, Sur, samtang diha sa tayong Occidental, happy birthday nila kang Flor Tonato Romero Bunyaw o kang Florencia Dumpa Lagria. Uga diha sa Calvario, happy birthday nila kang Saturnina Dubduban o ingon man nga to kang Rosetta Silere Cesar o nga to kang Fortunata Cantaros Polinga. Oy! Oh, happy birthday, ha? Sige. Happy birthday, usaba, sa Villa Limpia. Nga to kang Rustico Andamon Apilianis. Oga diha sa Alegria Norte kang Cipriana Solis Burong sa Salinas Norte. Yutikia Miu Miu Anyosa. Sa palo, happy birthday kang Fortunato Simbahon Solis. Oga sa Yanangan nga to kang Calixto Molina Piquet. Sa Tukluga ko kang Selma Solera Balite. Happy birthday. Bahi Albor, mampun ni Stelma. Bahi pa. Happy birthday, usap. Ang karangadlawa nga to kang Dr. Hernando Maniwa na tong former Vice Mayor sa Luway. To ano man sa Los Angeles mga kaibsuunan. Dok Nandi, happy birthday niya. Si Edgar Plaza Cobal sa Villa Libia, happy birthday. Sa Agape, Eduardo Panso Balyong sa Poblacion ng Bosse, Ma'am Lona, Cielo Solis Reyes. Oh, kamusta niya, Ma'am Lona? Happy birthday, ha? O sa Butok Oriental kang Donato Kabahog Aro. Lord, pinaglanag mga birthday celebrators na ito. Karong adlaw, ha? Ugma, ato lang po i-greet in advance sila si Elisa Bilyo Arante diya

sa Tampangan, Julieta Solis Meralda sa Palo, si Aurelio Andabagao de la Salinas Norte, si Alan Lumax diha sa Tampangan, si Camelo Haigken sa Garal sa Concepcion, si Aurelio Tubasis Manonol diha sa Alegria Sur, gaingon man sa Silingan, nga si sa Tormina Eroy Solis, ugma kaming iya. Si Luis Empleo Garcia das Poblacion Lubos, happy birthday and dance tomorrow. Okay? O, ano to, matibaya itong upangkod sa mga labay. Ito na mga belated happy birthday greetings ka ninyong tanampod, no? O, dagdagan mataw o Oktubre. Ano man eh. Tungod ni sa Valentine's Day, February, March, April, May, June, July, August, September, October. Oh, it months. O, wala mo na yun. November, kalidagan. Di kag Valentine's Day, ha? Every day is a Valentine's Day, ha? Give love on Valentine's Day. Maunta ni lagi, laban. Aun sa maning atong kalibutan, mga kaigsun nga na love-love man in taon ng atong kalibutan karon. Grabe naman ang kaguliyang mga higala, ha? Anibersaryo na sa ikatulong tuig itong ang Hamas, may atake sa Israel, tagbaos pa sa Israel, wala'y sukod sa baos. Hantod ka ron. Hantod, nagkanit-kanit na lang po nag-away. Niapil na si Iran. Niapil na si Amerika. Naanapod si Saudi. Naanapod si Houthi. Naunsa ba din itong kalibutan, mga kaigsuna, no? Prior, ana, si Russia. Di-atake niya si Ukraine. Si Ukraine, wa magpalakan siya. Sa gamay, sa nga nasun. Murag, dumadaog sa gubat. Ha? Wa mapulpog ni Putin si Ukraine. Gamay pero yayay. Oh, lupig si Putin sa mga binagong weapons sa gubat na ng mga drone. Pakinaraan po itong kastahil ni Putin. Kilupig siya aning gubat sa drone mga kaigsunan. Batok sa Ukraine. Antog ka ron. Nauna pa na sila gubat sa Israel o Hamas. Antog ka ron. Gagubat pag hapon dito sa Rusya. Naunsan na itong kalibutan. Naapoy ka ron. Mga kaigsuunan, ang huti na po mo yung nag-alburutog taman-taman po doon. Gara po taman-taman yung hutihan eh. Ha? Apil na lang po daan yung ilang kalaki dito. Mahal na nga to ang presyo sa gasolina. Ibao naman ta. Basta gasolina na gani, usaka. Usaka tanan mga kaigsuunan. Palalito, nububan ta. Ilang away dito. Napiskan ta dire. Samok sa nga tanan. Ha? Pero wa mapagansin ng atong Pilipinas. Wa tuon ta magubat mga kaigsunan bahin anang ilang gihimo karon. So gagubat as politika. Gagubat as politika. Ang gagahapon. Oy. Klaro kayo ang diskarte sa prosecution mga kaigsunan. Muklik bakha ning ilang diskarte ya. Unsay diskarte sa prosecution? Ilan ang i-withdraw ang uban ng mga kaso? Ato pa, there are 4 articles of impeachment. Ilan na lang giingon nga, awa na ilabot ng tulo. Ado na lang na i-appel. Buti pasabot, mga kaigsunan, ayaw na ninyo hukme si Sara, pinasikal na ng maong article. Ayaw na siya hukme bahin ng confidential fund. Ayaw na siya hukme bahin ng pagpanghulga niya na patyon si BBM. Ayaw na siya hukme bahin ng bribery. Ang gitanyag sa prosecution, hukme si Sara bahin aning iyang unexplained wealth. Mga kwarta nga wa niya madeklarar sa salin, mga kwarta nga wa niya ma-explain. Nga nung daghan siya kwarta, nga gamay raman siya o sildo, o nga nung dako siya kwarta nga ang iyang negosyo wa man kayo mo kita, naagyod siya garo itubag si Sara anak mga kaisuna. In the same way, naasa dito tubag nga nung wa niya gisuwat sa salin ang iyahang income. Naamaguna sa balaod mga higala nga ideklarar ko din mo. Magansi mang ka o maginansya mang ka sa imuhang panalapi, you have to declare that. Pinaagi ang giingon nga salin. Statement of Asset, Liabilities, and Net Worth. Salin, asset, imong sweldo, negosyo, imong balay, imong yuta,
imong mga sakyanan, imong mga jewelries, imong mga sanina, ug uban pang mga ari-arian with value. Pil armas, apilang imuhang mga jewelries ala, so mao nay gitawag og assets. Imo nang ideklarar. Daghan kang kayutaan kay titulo sa yuta, daghan kang napalit, imo nang ideklar. So imuha ko ng balyuhan, tangan nimo na kay usa ka hektarya yuta, pilay balor ani. Ah, ning gibalor ang yang fair market value ani o agricultural ni mo ni. O imo nang balyuhan pila. Imo ang mga lahas. Ikaw mo ingon nga na ako lima ka singsing, dili ka mo ingon. Imong presyuhan pila man ka buo, pila kay balor anang imuhang mga alahas. Maubot ka na og 1 million. So ibot lang niya 1 million. Imuhang sanina, maubot ka na imong sanina og 1 million. So ibot lang niya 1 million. Karang sanina, apil na niya na, mga sapatos, o clothing, apil na na. Imo nang damaan, butangan imong presyo. Kung imong presyuhan ang imong mga bahandi, pila may presyo anang imong yuta, pila may presyo anang imong sanina, anang imuhang mga alahas, mao na gitawag og assets. Liabilities, mao pili ng mga utang nimo, mga loan, mga amortization nimo sa imong sakyanan, sa imong balay, o uban pang mga loan sa mga lending institutions. So, imo nang isuwat po. Unya, imo nang i-join ng duwa. Ang imong assets, ang balor sa imong assets, mututal og 10 million. Ang balor sa imong utang, mututal og 5 million. So, doon na kay net worth nga 5 million. So, inguna na na mga kaigsunan. Si Sarah, wa kuno matubba sa mga kumpra niya sa prosecution, mudeklarar sa iyahang ubang income. Kaya ang income nga iyang gideklarar, 89 million ra. Pero sa mga bank records nga nauting kay karon, daghang mga milyones, bilyones na nagsugawas nga kwarta. Ug matud pa sa mga experts na ay mga 319 million na wa madeklara ni Sarah na iyahang asset. So, anang dapita, niingon ang prosecution, okay na may kaayo aning unexplained wealth nga article. Confident na may kaayo nga kani mo na si Sarah Duterte ani. Confident na may nga makumbikto na si Sarah tungod ni ini. Tungod kay on record ang iyahang mga ebidensya. Ang iyahang kwarta sa bangko, wa mo tukma sa iyang gideklarar sa iyahang sal-in, which is a violation. In fact, mao na ang nakaingon mga kaigsunan ngano si Corona Chief Justice, the late one, namatay, ano matay? Na impeached o na convicted o nawa sa pwesto just because of not declaring sa iyahang sal-in. I think it's the same thing that happened to Chief Justice Sereno. Ikihas siya mga kaigsunan on the basis of wa mo deklara sa sal-in. Si Sereno was accused of wrongdoing during the time of President Digong Duterte. Sanglit si Chief Justice Sereno, murag ino na itong punga, dili ino na itong aligned, dili DDS, ato ka ba ino, dili DDS si Sereno, motong gipangitaan og bikil ni former President Duterte, gikiha. Pero taas, dali kayo. Resign ni Sereno. Nawa, dali yung nawa si Sereno sa pwesto. So, mga kaigsunan, bugat kaayo di ay, ning dili ta mo deklara sa atong sal-in. Ug mauna, ang ino na tong punga gipresentar karon sa gipresentar sa prosecution, na mayingon sila, okay na may kaayo aning kanang kuan, unexplained wealth, bugat na ni kaayo. Bugat man putong uban, pero ganyan, mas bugat eh. Di na kinahanglan tong uban. So, dili na lang may mupadayon anang article about confidential fund, article about grave threat, ayaw na lang na. Article about bribery, wa pa man masugde, eh. Ayaw na lang na. Kanina lang, unexplained wealth.
mga kaigsoonan, kung sa kahat ang naa sa luyo sa huna-huna sa mga prosecutors nganong ilamang gi-withdraw. Dayon ngayon ang mga kontra ni sa prosecution, tingnan natin po nga mga DDS, aw ilan ang gi-withdraw tungod kay wa da mo na sila ebidensyang klaro inipresentar sa depensa sa ilang ebidensya sa ikon ilan ang panahon mamo-mo na sila. Ako bitaw po mga kaigsunan, wa ko makasabot ng paagi nilang pa trial. Wa ko mo-adjon-jon. Nanong wa ko mo-adjon. Dapat kunta, kada human sa artikulo, automatic ang depensa mo, present po na yun sa ila unta kong witness. Aron mahuman ang kada artikulo mahuman. Ano ito po? Prosecution tanan, sunod, defense na po tanan. Dili ka, kung ikaw nagsunod ba, maglisod kang tuhog, kaya wak masumpay dayon. Wak masumpay dayon, tungod kay ang dipinsa, mapawahi pa. So, kapag mabalik na punta sa bahin sa grim threat, bahin sa confidential fund, inipresent sa mga abogado sa dipinsa sa ilaha kong ebidensya. Para na ako, mga exo, para na ako, ragot po, is a viewer ba? Sa maong proceedings. Para na ako di mayo. Dapat human ang mores na ang case sa prosecution, human na ang ilang presentation of evidence tanan, ang ilang mga witnesses na human na. Ala, depensa na po. Present your evidence. It's article. Pero di man, ang ilang himo kay pahumanon tanan ang prosecution, sunod, depensa na po tanan. Mauna ni karon. Tungod ni ini, miingon ang taga-depensa, alakan si me. Muunang na mo. Di na mo gusto makigaway na mo bahin aning confidential fund. Di na mo gusto makigaway na mo bahin aning grip set. Kumana ninyo gibukbuk taman-taman si Sarah. Kaya, di rin ipapresentaron sa among ebidensya. Di mahimo na. Matod pa sa depensa. Di kuno mahimo. Kung sa tinuod anak mga kaigsuna, no? Sa ruling sa court. Once if somebody mo withdraw, mo atras, kinahanglan pa bang mo padayon? Ang atong impeachment trial, mga kaigsuunan, kung imong tanawon, dili na ni trial niya sa Senado, trial niya sa publiko. Tungod kay nagsunod po ang mga tao. Mao nga, dali kayo ta makaingon o dili mahimo yun na. Tungod kay si Sarah, pinaagi sa court of public opinion, convicted na siya tungod kay prosecutors ra ang nadungog. Wa madungog ang depensa niya. Karon kun mohunong na mo, unya, dili na may makapresentar, luoy ang among client. Dili, pagka-depensa sa iyang kagalingan. Sakto ba yakon mga kaigsoonan? No? From that point of view ba, nga kanang public trial po na siya. So sa pikas gabahin, impeachment court is not totally a public court yun nga. It can exist without the public mo tanaw nila. Karon ba mo nang doon natin sa kabaguhan, doon natin Facebook, doon natin ka na makita na sila. Oh, pero waman piligiin mo, balaod nga kailan ipakita, ganyan na sila. Tungod kayo, doon ang element of ipakita, nahibaw ang mga tao. Ando na po sila ilahang kagalingon kung panghuna-huna, kabahin sa maong mga kaso kung dikto ba o dili. Oo nga, tanaw sa depensa, ang nadungog sa mga tao, ang prosecution ba? Wa madungog ring among depensa batok ni Sarah. O muundang na mo, bahalag muundang mo, basta kay pupakita gihapon may among depensa. Anang dapita mga kaigsunan mo ingon ta, sakto ba? Kung ari ka sa court proceeding, sakto ba? Wa na mo padayo ng usa, what is the point of presenting evidence kung gi-withdraw na nila? Dili na may interesado anang kasuwa. Yasa po man ang ebidensya ninyo. Anang napita pildi na may kini atras ko may. Surin, lakto pagkasuntay mo rin may surrender. Diba? Sa article, sa article ba yan sa confidential fund, kung imong gi-withdraw na, di na ka-interesado anak, tablar ka ngayon, pildi na may ninyo anak. So nga nung mo-presentar po man mong ebidensya nga na pildi naman may ninyo anak. Yasa po man ang ebidensya ninyo. Na ni-atras naman mabining, di mo na kaso ng inyong client bahin sa confidential fund. And what's the point of presenting evidence?
ya sa pamana para sa mga tao, dili para sa kaso. Tuduhan na para sa mga tao, pamulitika para sa mga tao, para sa korte sa kaso. For the case itself. So di na yun ang kinahanglan. Ni atras na gani. Di na mo padayon. Tablarag ni Ingon ang prosecution. Okay, surrender me. Di na may musukol ninyo bahin anang grave threat. Di na may musukol ninyo bahin anang confidential fund. Daog na mo, anak. Diyan nga nung presenter mo mag-evidence. Daog na mo ka. Mapunay mga punto tingalin tanawunod mga kaigsuna, no? What's the point of presenting evidence? Daog na mo, anang natika. Daog na good sila. Kaya naman ka naibtag ng punok si Sarah kay wala good siya bahig grave threat. Wala dyan mo siya bahig confidential fund. Ang Senado, di na mo tanaw, anang natika. Ari na lang mo tanaw sa unexplained wealth. Kung karon, bahin sa unexplained wealth, gatuo ang prosecution nga ligon, ang ilang ebidensya. What if, mas ligon ang depensa? Dili ka sila magmahay, magsupay, wa na to, withdraw tong kanang grave threat, kaya klaro pa to, kanay video si Sarah dito. Mas magmahay sila. Magsupay, wa, withdraw. Pero lahi kung nakita ani mga igsoon, anong nakita aning duwa nila, diskarte ni, gagukod ni sila sa panahon. Kaya ako nagtuo, ang ganing prosecution, doon na ni sila ay nasimutan tingali nga maot, nga hangin. Basin, nasimutan nila nga taliwa nining kaguli ang karon, pasig na ay giluto nga kudita, giluto nga power, giluto nga assassination, whatever. Uy, umawa si Marcos. Si Sarah, mga presidente. Mausob ang kamada, mga kaigsunan. Dili na tingali makonvict na si Sarah, kaya mausob na magkamada. Ang mga senador, ang mga congressman, o siguro mamali na po na sila. Kung mahitabo na ba? Mahitabo nga mawa si Bongbong Marcos. Gatuo mga sugo nga naninguha na sila. Kaya, mientras na si Marcos, mga kaigsunan, the Dutertes are not safe. Politically, or sa ilang kang personal nga kinabuhi. So, naningkamot ko na sila. Nga mawa ko na si Marcos sa malakit niya. Patag ibaw. Una kasi mo ang prosecution, anak. Ay, may tapingon sila nga. Ato na lang daliun. Humano na lang nato eh. Dili na lang tamuan ng surrender na lang tanang duha kay. At because of judgment, aron dili na na mukaon pag-uras. Aron, mahuman ni. Mahuman na taan ng impeachment. Kaya basing maabsan ta sa liho. Sa grupo ni Sarah, pagpawagtang ni Marcos. Maunay ang nakita mga kaisunan. Gadali sila, kaya basig maabsan sila. Maunay kong tanaw. Gadali sila, kaya basig maabsan sila. Muna yung tanaw nun na to, unsay lihok sa Senado. Eh. Daghan mingon nga unfair. Daghan ang mingon nga diskarte. Ako, para na ako, diskarte yun. Na, buti kaya bagay, naka-advise nila ni ini nga dalian, anak ninyo. Kaya mo round, mo balik ko mo sa round one, sa impeachment, bahin sa grave threat, round two, bahin sa confidential fund. Mukao na, utaas kayo nga oras. Bila ka oras ng kanona ng mga ipresentar nilang ebidensya. So, ano sa amat na mahuman, ane? Maabdan tag siyam-siyam. Basing maabsan tag lain nga senaryo. Basing og dunay lain nga kagubot na itabos Pilipinas. Basing magubato na ta China ani. Magubata na ning kamada na to ani impeachment. Asa ka ni humanon ron? Maog marag maog gadto dili na mga igsoon. Ang ipusta ning aw ang adi pod kalagi. Murag maog dunay akong tanaw. Gadali gyud ni sila. Kaya basing maabsan sila. Sa lihog sa panahon. Atong panahon, atong sundon. O kining atong mga hauna-hauna, tukma ba sa mga panghitabo sa umabot mga igsoon. Wala tayo oras. Mubalik na kumanan yung kapila ka pahinom doon.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL L Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins Tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
6: Para sa Senate Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Kasyali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
13: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
15: Abi, yun akong makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
16: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Adiwayarde, ang aking pipaminaw yun. Everyday na dyan kumaminaw kahit insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wayla NDYRD Radio kay tungkol ang paminaw tao mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol o ang DYRD kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Higala ko mo sagmaing adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa magkausap pa, welcome ning atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

0: October 14, 2026. Lais matapon sa mga itong paghahatagag pagtagalan this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Monique. Buenos dias by Monique, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ngatong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby Monique, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory Ate Arlene.

Ate Arlene, ang pagsalig sa usa ka tawo sama kini sa usa ka bildo nga baso. Usa ra ka higayon nga mabuak, bisan pa og pilito nimong ibalik ang mga tipak. Dili og dili na mabalik sa orihinal. Usahay, dili man gani ang bakak ang pinakasakit, kundili ang kamatuoran nga ang tawo nga imong gisaligan. Maode ang tawo nga dugay nang nagdalag sekreto nga makaguba sa imong kinabuhi. Usahay, ang pinakalisod pa sa iluon dili ang usa ka sayop, kundili ang mga tuig sa pagpangluib o pagtraidor ate. Ako si Monique, 32 anyos sa Pangidaron, taga Misamis Oriental. Gusto na ko ipaambit ang istorya sa akong kinabuhi. Papasin, magkahatag kinig pagtulunan sa mga naminaw karon. Kung unsa ka importante ang pagsalig sa usa ka relasyon. Sukad pagkabata, suod na kaayo mi sa akong igagaw nga si Eden. Dili lang mi magigagaw para nako. Siya ang akong best friend. Ako magulang, akong kasangga sa tanang problema. Kung na ako'y sekreto, siya una na akong sutihan. Kung masakitan ko, siya akong duulan. Kung malipe ko, gusto na ako nga siya akong kauban. Magulang si Edna ng duha katuig. Busa, usa ka ate ang kong lantaw nga tukaniya. Usa ka magulang nga babae nga protekta ug muamping nga rikan ako. Sa mga pagkabata, halos tanan namang memories. Kuyog gid mi ate. Magdula, mag-eskwela, mag-share og mga damgo. Sobra mi ka-close ni Eden. Gani, maghila ko atong bata pa mi kung dili na ko siya makita. Doon lang ang mambalay o saramika street sa mong barangay. Na mga gayon nga, sa ila ko matulog, abay mi sa pagtulog sa iyang kama. Dungan mi mga ligo, dungan mi mga on. Halos sa ila na kumupuyo ate. Para lang nga mag-uban mi. Na ako'y magulang o manghod nga babae apan mas close gid ko kang Eden. Na ako'y gagaw. Dili mi mag-away, wala mi sulusay. Kung asa siya may eskwela, gusto pod ko nga dito ko. Apan sa dihang nag-college na mi ate, nagkabulag na mi eskwelahan. Sa Cagayan de Oro siya nag-eskwela samtang ako sa community college lang sa among lugar. Una siyang mi-graduate sa college. Nanimpalad siya sa Cebu ug nagtrabaho sa usa ka pribadong kumpanya. Bisa naglagyo mi ni Eden, padayon gihapon ang among komunikasyon. Always namong ginakumusta ang usag-usa. Gingnan ko niya nga kung mag-graduate ako, muapas ko na ko niya sa Sugbo kay daghan og job opportunity nga dito. Iya kong tabangan nga mangitag trabaho. Apan ate, una ako nakagraduate sa college, may pauli na si Eden. May resign ko na siya sa ing trabahoan para hatagan o pagtagan iyang mental health. Siguro tungo sa sobra ka-stressful ang iyang trabaho o nagbulag po sila sa iyang long-time boyfriend ate. Nagsagol ang iyang problema. Sama sa una, kanunay may nga gabanding o gusahay sa ila kumatulog. Na yung mga higayon, kadlaon mi makatulog sa siging chika. Nakoy uyab ate si Ace, naging close usab ni Eden. Sukad nga miabot si Eden, usahay ubanon na namo siya sa among mga lakaw ni Ace. Huwag ko masahid itong mga higayon na nga na ay nagsugod nga sekretong relasyon tali kanila. Butang nga bisan kanusa, huwag na ko gidudahan. Kay matag na ami, away ni Ace, si Eden man ang mamangitan namo. Siya pa ang magingon nga buutan ko na si Ace o dili na ko makakita o susama kaniya. Gani, mas labanan pa niya si Ace kay kanako ate. Kay lagi unreasonable ko no ko. In short, nahimo siyang tulay nga mag-istorya mi ni Ace. Siya ang tulay nga ma-fix namo ang among mga problema. Siya ang tulay para dili may magbulag. Kanunin niyang ginabida si Ace kanako. Iya pa ikumpara sa iyang ex, si Ace kuno generous. Birthday, Christmas, anniversary, bisan unsa ordinaryong adlaw. Kanunay kuno mohatag kanako og regalo. Sweet og mapinanggaon kuno si Ace kanako. Wa ko nasayod ate nga ang simple niya nga mga pag-admire sa kong boyfriend. Gipangandoy na di ay niya na siya ang ania sa kong lugar. Wa ako'y pagduda. Nga naman, kay si Eden ako'y igagaw, akong best friend og labaw sa tanan, dako akong pagsalig na to kaniya. Sa dihan nakagraduate na miss, pareho ni Ace sa college. Iya din kong giagda nga magpakasal mi, ate. O sa ka-proposal nga akong gimahayan nga akong gidawat.
Para masabdan sa tanan, isaysay nako kung unsa ang rason ate. Sa kasal namo ni Ace, si Eden ang ako nahimong maid of honor. Siya usab ang nahimo namong wedding planner ate. Naasya sa akong kiliran sa adlaw sa akong kasal siya ang nagtabang nako sa akong gown. Mitabang sa pagpili og mga bulak sa decoration sa venue sa pagkaon. Aya pa nako na realize. Nagikan pa di ay sa ako ang kasal ate. Nanaday ko'y kaagaw sa kumbana. Ang mga bulak, ang invitations, tanan sa akong kasal, siya ang nagpili. Kaya iyang huna-huna, iyaha ang matuman. Murabag iyang kasal ate. Dito palang diedaan, wala na ako nabantay nga ako katungod iyan nang gikuha ate. Nga akong gusto nga pastel blue, iyang giilisan ng lavender. Nga akong gusto nga venue, iyang giilisan. Kay mo kuno iyang gusto. Ako siya gipasagdan kay lagi misalig ko. Pagkahumas among kasal, may balihin kog puyo, uban kang Ace. Kanunay gumulaag si Eden nga rika namo, bisag buntis ko. Hangtod nga nanganak sa among kamagwangan ni Ace. Isa si Eden sa ninang, ate. Gani siya pa ang naghatag o pangalan sa among anak. Wa gid ko'y pagduda, bisan gamay sa kumbana o sa ko'y agaw. Hangtod nga nananggit na kanako si Eden nga mabalik na siya sa Cebu, kay manarbaho na po't ka na siyang balik. Tuod man, wala may nagkita ni Eden. Samtang si Ace, ado na may negosyo ate. Gikan sa Zamboanga, mangumpra siya nga dito o dadundri sa among lugar. Yung ipag-deliver sa mga customers, natural lang nga maghapit-hapit siya og lugar. Alam ka na ako normal. Walakaw siya, mapauli. Na may higayon nga muuban ko, huwag ko'y makita nga dapat na ko'y ikabalaka. Iyang cellphone, limpyo. Pag naa siya sa balay, bisan asa lang niya ibutang. Kanibitong diligid ka makakuha og clue ate. Limpyo kaayong agi sa iyang pagbinuang. Busa, kampanti kaayo ko ate. Nga huwag ginagbinuang. Ang akumbana.

Makati R. Sukat nga milarga si Eden balik sa Cebu, wa na kay siya magminsahe pa kanako. Di na po kayo mag-istorya. Apan aware ko na doon na siya kaipon. Gani, nakabato na po silang anak. Apan bisan kanus ah, wa po ko nakalaag nga to kaniya. Wa na po niya mapaila ka namo ang iyahang kaipon. Ati R. Nangutan ako nga nung dili niya ginapost sa social media ang amahan sa iyong anak, di ko nung masugot ang amahan sa bata. Ati R, na-excited na noong kumamit ang iyahang kaipon. Doon ay mga higayon ate. Nagmupauli si Eden, ako ang maadto sa iyang balay. Kaya kung dili, di nagit siya makikita ka na ko. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, tulo na ang akong anak, ubang kang Ace. Wa na ko na matikdi nga, 10 years na di ay, ang milabay sukad nga nagpakasal kami sa kumbana. Sulod sa napulo katuig malinawon ang among pamuyo ate. Dili man perpekto ang among kaminyon, apanway, dagong isyo nga angayan namang awayan. Ang dati nga Ace, way pagbago ate. Siya lang gihapon ang Ace nga papinanggaon, caring o thoughtful ate. Dili lang kanako kung dili akip usab sa among mga anak. Wa ko masayod nga sa iyang gipakita adunay nakatago nga sakit ng kamatuuran. Nagtuo ko nga walay sekreto nga dili mabutyag. Ate R. Osaka, paryente na mo. May nisulti ka na ako. Doon ako ni relasyon si Ace o Eden. Naluoy na kuno sila nako ate. Busa, ila kong isultihan. Pagkadungog ko ate na mugnaw ko, murag mihunong pagpitik nga kong kasing-kasing. Naasalida lang ebidensya. Pictures. Ate R. Ang pinakasakit. Ang giingon ni Eden nga iyang mga anak, duha ka mga anak. Anak ay nila sa kumbana. 10 years, ate. 10 years ko nilang gibinuangan. Ako pagtuo nga tuas si Eden sa Cebu, apan naaraday siya sa Cagayan de Oro. Na sila'y balay nga kaugalingon, nagpuyo sila isip matuod nga magtiayon. Na sila'y duha ka mga anak. Isa sila kapamilya. Wala ko makahulat nga mauli si Ace, ako na mismo ang misurpresa kanila. Gaduan ako sila sa ilang pinoyanan. Wa ko nag-wild. Wa ko nag-iskandalo. Wa ko nangitag-away. Ang ako lang, masaksihan ang kamatuoran ng maistorya silang duha. Naabtan ako si Ace sa ilang balay. Hapsay ilang balay ate. Dili man dako apan kini ang ipatukod ni Ace, gikan sa iba paning kamot. Kompleto ang appliances, mahalon ang mga furnitures. Kabalo ka ate, ang kunon ko. Sayop na ko kay dili ko kapanghilabot sa among negosyo. Siguro dili mo abot og pila ka tuig para ako masayran ang tanan. Ngang uban niyang kita, lain na di agipadulngan. Kumpiyansa ko ate kay lagi. Dako ang akong pagsalig sa kumbana. Sobra kasakit. Gusto ko mahilak ate. Apan way luhang magawas sa akong mga mata. Siguro kung laing babae ang involved, dili pareho kasakit ng akong bation. Nga mismong akong igagaw ang nahimong kabit sa kumbana. Igagaw nga akong gimahal, giisip nga ate. Way kabutangan sa kasakit ng akong gibati ate. Basta masap na nagani, saad na dahil nga magbulag. Mga yugpasaylo, saad na dahil nga biyaan. Matod ni Eden, potlo na kuno nila ilang relasyon. Hangyo lang kuno siya nga susintuhan ang mga bata. Sayod ko nga way labot ang mga bata. Apan dili ko mapaka-plastic, giingnan ako sila nga dili ko uyon. Ugwa sila katungod nga magbuhat og kondisyon. Ako ang kondisyon ang matuman. Ako ang asawa. Ako ang getraydoran. Nagulat kong umutingog si Ace. Kipagutana ko siya, pili, kinsa kadamong duha ni Eden. Itubag siya.
mahal ko na ko niya. Apan di siya makatalikod ng Eden. Gito bago siya, oo or dili. Muban ba siya kanako or dili? Halos muluhod siya sa katubangan ate. Nangayog pa sa ilo. Huwag ko na'y labot ang mga bata. May hangyo siya nga. Kung pwede, dawatong ko siya pagbalik. Uga tabangan ko ang ilang anak ni Eden na masustintuhan. Nakakatawa ko ate. Ako pa hinoon ang kitagaag kondisyon. Human sila naghimog binuang. Okay, nasapna na. Maging okay lang? Ate, giingnan ko siya. Tama lang ba nga ako yung ipili? Mihilom si Ace. Dili og dili mawala ang sakit, ate. 10 years. Nga puro bakak ang among kaminyoon. Sa pagkaroon, mapamimahusay, ate. Mapakoy kaya nga mudawat kaniya. Matod niya, magbalik ko na mi para sa mga bata. Tabangan ko lang kuno ang anak nila ni Eden. Ate R, kung kamo ang nasa ko sitwasyon, unsay ang iyong pagkabuhaton, palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Monique.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200 over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, sa di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galaw yung sa ginawa, Tierling. Galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, ang gamit ko NANS Coffee, sa akong asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang dating, iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kaya kana diyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dread sa kapangin, libungan o tabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Health.

0: Happy Living Nuns.
1: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: salamat kani mo, Monique. Sa imo papadangat imo suwatan po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Of course, kao ba na to, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Junos, na nato mga suking tig-subay-bay.
0: And of course, Cap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang pinakasakit bitaw, kana bitaw ang, sa bagay, ang motrider ni mo, kana maging duol sa imong dughan.
1: True.
0: Kay ang motrider ni mo, dili,
1: Billy strangers.
0: No? Kumbaga, muna'y pinakasakit. Ang tao nga imuhang gisaligan, gimahal, gipangga mo yung traidor ni mo. Murag, kalisod dawaton.
2: Traidor? Or basig wala lapod sila kapugong sa ilang gibati po?
0: Wow. Traidor naman na.
2: Ginawa ka nila magtago-tago kay dili ka gusto masakitan?
0: Nasakpan man. Huwag mag-iasa makumkum. Muna'y kabaturan ba nga huwag asong makumkum?
1: True. Lisod kayo nang ingan, labi na bito nga, kanay bito si Monique man ba, na yung mga lalaki nga, kanang inusinti kasi mong pananaw ba, kanang hindi ka magunahaw na nga na siya ginabuhat nga.
0: O niya, lempio kayo kayo, yung siya nga, mauban siya ba na, mauban nun po siya.
1: Diba?
0: O niya, kanang, ang cellphone, ibutang lang po sa mga, huwagi kayo pagduda. Yes. I mean, huwagi pagduda.
1: Muna sakit gamay. Kayo, ma'am, nga, wala kayo pagduda, dili na mo makitaan ang imong bana nga na ay, kuan, na ay something wrong. Niya, it turns out, no, nga, naagiri siya tinagawa, muna pinakasakit.
0: O niya, kailan bang igagaw rin po sa iyong asawa? Oh.
2: Diba? At least dili lahi, ha?
1: At least ka pamilyar ka. Simbaka!
0: Kala, di na nagkumpiyasaan ko ang trabaho sa imong ban na biyahe-biyahe.
1: Yes.
0: Kayo ang kakabaw ngayong ulian lahing ang pamilya.
1: Sakit.
2: Mo ba?
0: Oo. Oh, di ba? Kung ang imong ban na mo biyahe o niya tungkol sa yung negosyo kunuhay, dapat checking. Doon ay checking mahitabo. Kay why checking mahitabo ba? Sig doon ay katulog.
1: Money warning sa mga asawa na ginigusyo yung mga ban na di hapa. Pakialam yun mo. Makialam.
0: Dapat makialam. O niya, manawag ka
2: question,
0: alas dos.
2: Question of kwan naman good na, of drugs.
0: Manawag ka alas dos sa kadlaw.
2: Kung namoy sa inyong ban na, ayaw mo pagsigod.
0: Alas dos sa kadlaw, manawag video call.
2: Maba! Yeah, kapahulay imong bada kay perting kapuya biyahe tawagan mo video call. Gapaning kamo
1: karon nga panahon kinahanglan na ta magkuan mat-an na ta kay basin lang.
2: Grabe pud mo mga bayahanan no.
0: Amo gid na dapat
2: may ani nga istorya
1: kap, mga ingani nga istorya kap ang makahatag yung warning sa mga kababayen-an nga. Miskan unsa kabuotan na simong panan na imong bar na i-sure lang gyud nga wata ka balo no.
0: Wata lagig na ka unya gwa ka.
2: Klaro na to ha, ang University of Retired Playboy. Ginakundina nga ang kining taras ng mga laki.
0: Pero in fairness po kang,
2: kita na yung bana, ang bana ni Monique. Na.
0: In fairness po sa iyang bana,
2: si Ace?
0: Si Ace. Gatiman po dog maayo iyang babae, no? Kaya na siya anak. I mean, ipaling kamutan ganyan itago.
2: Butan nga pagka
0: lalaki. Ipaling kamutan ganyan itago. Responsible. Hindi siya mabuking.
2: Yeah, responsible kayo nga pagkatao.
1: Ang nakapait lang gidani kay ang side ni kuan ba ni Eden ba nga sila bi ang kuan no kana sila gid kay sila igagaw niya sukad gid pagkabata niya nakaya niya traidor si Monique ba
0: yes.
1: Niya
0: relative ba ang nagsumbong
1: true so
2: wala lang siguro kapugong silang gibate
1: na hindi gyud di gyud
0: pero dili gid ka dapat pagkagusto sa kanang pamilya na nimo kay
1: diba
0: bana si Mike
2: kay ang kasing-kasing manggod na ipanulti yung hindi mo mapungkan.
0: Mabay ang gibutang ang utok na tos ibabawas kasing-kasing
1: pa mahuna. Ang laki ma'am kay duha man na ilang ulo di ba si sa pikas koan di ba ang ulo sa babaw o ulo sa ubos niya na misplace ba ilang utok na padulon sa ulo sa ubos.
2: Ano na yung mga laki ngayon nga na no? Maglimpugpud ko.
0: Di ka pariha sa imo hakap no?
1: Ay nako.
0: Nadili ko kayo niya na.
2: Nagpabilin ni kong ulitaw ate mo na nawalay kabilingan.
1: Paitan. Pero kung ako si Monique, ma'am, dili ko gusto. Dili na ako nadawaton.
0: Yes, kung ikaw si Monique, o sa imong buhaton, since na booking naman ni mo, o sa buhaton ni mo, DJ Novs?
1: Dili na ako dawaton ng akong bana pagbalik. Siguro ako si Monique, ihatag na lang gina siya kang Eden. Kay imagine the audacity nga, ignon ka nga.
2: Surrender doon ka.
1: Dili ka, kaya ano, the audacity nga, ignon ka nga, ka ng panang magbulag na lagimi niya, pasailo ako, pero suportaan lang nato ang mga bata. Karang, ngano ikaw ang maghatag o kondisyon? Dapat,
0: correct.
1: Di ba si Monique, siya mo, hangyo, lobo, di si I mean si Ace dapat mahangyo lobo dili siya nga siya muhatag ang kana siya muhatag og kanang kondisyon sa unsaon sa pagdawat ni Monique.
0: Kay ko imo bentan awan pwede sa kasuhan.
1: True. Kay kasado gud pwede kayo no kung mangtas lang ginigbatasan si Monique, pwede kay niya kasuhan ipapriso.
0: Correct.
1: Pero ang atuan na lang diya Monique para
0: nabali. Dapat unta Eden ang pangalan sa sender. Monique ang kuan kanang nangilog og bana. Kay ang Eden murag buutan kay ngalan.
1: Pa?
0: Nabali. Anyways,
1: So muna siya nga dili siya angay nga iya pandawaton 10 years grabe na nga kuan. Uy,
2: gyud sa sabot ra gyud love kayo ni
1: Ace. Maayo gyud sila mo tago Ginoo ko.
2: Di love ni ang gugma ni Ace kang Monique, grabe. Kay sayo nang kanang
1: 10 years inya gitago-tago para di masakitan.
2: Dili sa gusto masakitan si Monique.
1: Maulag eh. So kung ako si Monique, dili na nako nakaya mo. Uy, grabe na nga kanang kung napulbos na ang imuhang pagsalig ba, kumbaga, di na gyud, hopeless na gyud, di na siya ma-scotch tape.
0: Isura na, oy.
1: Kay 10 years, may imagine mo ba nga, grabe imuhang kanang kuan, salig si mong bana.
2: Kamu, grabing, grabing daig ninyo kang is, kibayong at pagkatao, may matrabaho, a good provider nga pagkabana, karoon nakasala ka isa.
1: So, rason ba na para kuan atong pasayloon ang iyang binuhatang niya, di mao?
2: Grabe mo mga bayan na mo.
1: Kasala ra ka isa. Igagaw ra pag yun.
2: Wala ka rin ang itaglain, igagaw ra gani.
0: Para magkasinabot ra.
1: Ay, laino ka. Ay, ano. Grabe na kasakit. Di na ko ma-imagine. So, kung ako si Monique na, yan na lang naihatag ang Eden. Kaya murag, sukat pa lang even ganit sa kasal nila, no? Nga, murag si, kung ano ang nagbuot.
0: Ang problema, ang ilang business kay si Ace ra ba ang nagdala. So, kung siya mo take over, makaya baka niya. Kaya ang may tamuan eh.
1: Iyan ang kaya nun.
0: No?
1: Kay, lisod sad nga.
2: Banubanan ni. Dili siya practical, ate. Dili siya practical.
0: Banubanan na lang niya. Iyan ba na nga magnegosyo.
2: Niya, malas po baguhan uban ang
0: wala asawa. Malas man.
2: Kay walay mabilin sa balay.
1: Eh, digid mo kakiat. Muna ni iyo, uban na niyo asawa.
0: Kung magnegosyo, uban-uban ang asawa, bahala magkinaon sa uban, yun.
2: Yes. Pinsay mo atiman sa mga bata.
0: Ay, magbutang o katabang.
2: Basig binuangan sa katabang.
0: Ay, problema na nasa
1: nanay
0: katabang.
1: CCTV ron.
0: CCTV, tama, tama.
2: Diligid siya. Diligid siya. Diligid siya. Sa mga tagpalamati, no? Kanang inyong bana nga gapaning kamot, tagayin ninyo
0: chance nga maglingaw-lingaw.
2: Kanang,
1: wow!
0: Tagang chance nga makapag-chicks ana lugar.
2: Eh, para ma-unwind po na sa hiba.
1: Allah! Wow! Unwind
2: para baka, baka-game bitaw ka ng energy pagkabuntag.
1: Allah!
0: Nga naman din, ang bana, imong asawa, imong kawala, inom tang duha, sige, mag-inom tang mga hubog ta.
2: Ginabawal ginati mag-uban ang asawa o bana, kay kung mga diskresya, hurutan na ng ba, wala ka
1: ano din, nakahaba. Wayo kay wala sa kapo ka nung ganang rason ba? Nga dapat, ay mo na yung dili, pwede magsigis lang kuyog kain kaso na yung mga hitabo, dili ramaos.
2: Ang disgrasya din ato matagan.
1: Ay, grabe yun.
2: Maguban-uban ka muna ikag is, madisgrasya mo.
1: Muna, sa lain na lang ka ng disgrasya. Sa lain na lang ka ng disgrasya, no? Kundi, munang dili kam kuyog sa asawa.
2: Practical na siya.
0: Safe kayo, ginamang.
2: Digi no ba? Practical na siya nga. Kanang,
1: wow.
2: Diligid ang sakto nga ang asawa o bana maguban-uban sa negosyo, labi nag-travel. Nalagyo nga travel. Dapat kanang kung ang isa mag-travel, bilin gid ang isa kay kung magkinaon sa manggaling, nagi magpabilin sa ilahang.
1: Grabe gid nga palusot, no? Bilin jud kay kuni mo kap as in grabe jud. Dari gid ako na prove nga ang mga lalaki digid mahutdan og palusot. Grabe.
2: Dabs si manay dabs ha. Ayaw gid mag sugot nga mag-uban dabs. Magkinaon sa.
1: Ana day na ha. Mo di
0: na siya rason. Kaya basi ba disgust na tinuod?
2: Di sakto ba na? I-analyze ko na ninyo girls. I-analyze ninyo sakto ba? Sayop ba na akong gi-advise?
0: Perting sayo pa.
2: Sayo.
0: Kaya wa siya nag-uban-uban din. Nakaanak sa lain, igagaw pa. Perting yung sayo pa. Hindi sa no saon.
1: Dako yung factor din si Eden, ma'am. Kay siya good ang kanang.
0: Actually, otro po din si Eden.
1: Diba? Sila ba ang nagtubo? Dungan yun sila. Through thick and thin. Grabe yun ilahang.
2: Dili mo kayo nga na okay. Pero wala siya'y
1: respeto. Hello, mapug nga na ni mo. Kay igagaw ko na ni mo.
0: Iyan kaugalingon yung giyunahuna.
1: True. Selfish kaayo siya nga. Iyan gipatigabaw.
2: Gato, baguhan ang panultiyon niya. Mapunggan pa'y baha.
1: Mapunggan ang kuan
0: sa. So, unsa lugar gibati niya kang Eden, dili gugma. Biga.
2: Naigugma sa kag-idin, naigugma po kang Monique. Ang naramang gunagot.
0: So, inalag-alag-dagang kay gugma, no?
1: Gawas-awas mo na ihatag sa lain. Mag yun. Muna yung problema.
0: Kung sabi buhaton sa lalaki nga dili kontento isa ka babay.
1: Nako. Dili magminyo. Kaya ron why?
0: Imutanan.
1: Kwa, no? Imutanan.
0: Kung gusto ka nga, di ka makasahala. Ayaw pagminyo. Uya ba tanan?
1: Nang dili bitaw ka masabit sa balaod.
2: Actually ako, personally ha, dili ko ganahan sa gibuhat ni Ace. No? Uh-huh. Gikundi na, mag-in na ito na. Pero wala na tayo choice na anamang good na. Mone nga, muhatag ikong advice nga, kanang Eden, sabta-sabta na lang po ang sitwasyon.
1: Wow!
2: No? Monique, sabta na lang ang sitwasyon. Maluoy kasi mong bana, galibog na lang karoon.
1: Siya pa'y maluoy.
2: Makaruloy naging karoon si Ace karong panahon na. Kay pressure kang Monique, pressure pa si Imuha. Ikaw man ang asawa, ikaw ang makasabot.
0: Aw! Mauba.
1: Monique, pait nga. Mo gini mga word, ma'am, ang kanang pait kaayo pamalandungon nga. Martyr, kung ikaw asawa, ikaw dapat mo sabot.
0: Pero nga lang, ngayon gagaw, diba? Di madawat eh.
2: Imaginan, Monique ha, ka nang kung ipabulag yun nimo sila, luipod kayo ang anak ni
0: kung wala sila anak, okay ra. Bahala din na tamag ilang igagaw. Na sila anak eh.
2: O gani, nga sabton na lang ni Monique. Dapat bahin-bahin na lang
1: ay,
2: sa oras.
1: Ay, kayahay ba sa sabton? Huy, kayahay ba? 10 years? Masugot
2: na ka Monique nga ang imo mga pukumangkon walay amahan?
1: 10 years ka gina-tridor niya. Mayingon lang tag-sabton, pasayloon, kahayahay.
0: Alam siya mo tamag anak, kay anak man ni Monique. So, igsoon sa iyang mga anak.
1: Igsoon nga igagaw.
2: Because love is understanding, Monique.
0: Depende sa love. Oh, igagaw sa iya mga anak ni Monique, ang anak ni Eden. Ah, igsuon. Igsuon.
1: Igsuon niya igagaw gani.
0: Oh, igsuon niya igagaw.
2: Mga pagsulay man kuna sa kaya buhi, Monique.
0: Asay sulay.
2: At least kung malampasan ninyo na nga magtiayon, mahimong maligon ang inyong panag-uban ng tod sa hantod.
1: Mako, never.
0: Hindi, naging mahitabo nga. Makidulog pa ka sa tao.
2: Kaya kung ingana ka gamay nga problema, masurinder na ka, Monique.
0: Dili gud siya gamay nga problema, dako gid siya problema. Kay ang tinuod nga lalaki nga nahigugma, bisan pagtan-aw pa lang sa laing babay maghunahuna na ka makasala ko ani. Diba? Muli kay naka.
2: Dapat sabton nimo mo ni kinahigugma po siya sa kang Eden.
1: Siguro kung ang time ba, kung siguro let's say isa ka tuig or kanang less than a year, kay nga na kanang bag-o pa, niya na discover nimo kana medyo napay chance nga pwede nimong dawaton pag-usab. For imagine 10 years?
2: Nagkikigi. Dili gusto ni Ace nga masakitan si Monique mo na nga gitago gid.
0: Yeah. Taas kay panahon nga iyang
2: gitago. Love kayo ni Ace Monique mo na nga gitago niya sa pulo katuig.
1: Embako.
2: Kung ikaw masakitan.
0: Ang nasa sitwasyon ni Monique, imo pa bang madawat imong bana or imo nalang ipabilanggo? Balik naman lamang sa Pika Sawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Daghan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabisan sobra kabisi e si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon na sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo ang cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin ko Google Mind Capsule. Kasi yung kanya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, og Remind Capsule. Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kitapan syempre ato sa Timbayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Shout out sa tanan nga naka-tune in karon, pahuway sa kugamay ate after sa inyo program Back to Work na po dayon from Vanessa Castellano.
1: Ate Arlene, pa shout out palihog sa akong mga paryente diya sa Surigao. Bata pa ko tay paminaw nagid ko sa imong mga drama. Karon nga naan ako sa Cavite na nimpalad, wa gihapon ko masipyat og follow sa imong programa.
0: Thank
1: God
0: you.
1: Bless nimo ate. Gikan ni Michelle Suarez.
0: Ate Arlene, hello, nakaapas nagid ko live karon si Marites Cabahog from Bayugan. Pero na ako karon sa Calamba, Laguna. Usually replay na ako matanawang kay duty ko permi, pero karon nakalingkod gid ko og tarong para sa sunod nga programa.
1: Hello Ate Arlene, usa ko sa mga seaman diri sa barko, permi na ko i-save imong program para ini ka off duty namo, magtapok mi mga Bisaya para maminaw nimo, makawala gid sa kamino sa kamingaw kay murag na arami sa Pilipinas. Salamat kay sa imong programa from Frank Menyoza.
0: Shout out sa ako mga silingan sa Naga, Camarines Sur, labi na kang Tess, Marlon ug Inday. Kamo ba ya ang una nakapaila ka na ako sa program ni Ate Arlene? Karon ako na noon ang sige pangutan ako nakatanaw ba mo karon from Lori May Santos.
1: Ate Arlene, tambal sa kaminga ug kakapoy ng imong tingog. Dako kayong tabang imong programa sa among mental health. Ilabi na namo mga OFW nga gimingaw sa ato. Ayan. Watching live from Saudi Arabia from Elena Cruzada.
0: Shout out to Josephine Velez. Watching from Norala South, Cotabato.
1: Di gyud mo kompleto akong adlaw kundi ko kakita sa imong live at IR. Kada human nako og lunch, nakaatang nako sa akong cellphone para mo tan-aw from Dexter na mukot nga taga Ozamis.
0: Ayan, shout out sa mga taga Ipil sa Buanga Sibugay, sa mga Fernandez family from Arthur Fernandez. Ayan.
1: Shout out sa mga katropa nakong mga call center agents diri sa Cebu IT Park. Naminaw minimoron at IR samtang gabreak pang pawala sa stress sa mga irate callers from Kevin Pasikulan.
0: Ayan, watching from Tandag City, Surigao del Sur, Ate Arlene, nalingaw kay ko sa inyong programa. Makarelate man sad sa inyong topic, oy. Murag ikumot akong kasing-kasing na minaw, pero nalamdagan gig ko sa imong mga tambag, ate, from Gloria Lumontad.
1: Hello, Ate R. Sahay, kay murag makihistorya na lang sad ko nimo sa screen, kay makarelate kayo ko. Usa ka dako nga hagi kandiri sa Ireland from Noreen Ragsak.
0: Lahirag yun ang feeling basta makadungog kag Bisaya ang programa. Murag na arakos amo. Everyday good kong mag-atang nimo kay perting nindu ta paminaon. Si Rowena Macanias ni watching from Kuwait. Okay, dari na taas problema ni Monique. Did you know, ibang final nga tambag para kay Monique.
1: Alang na ko, Monique, di na nimo dapat dawaton pang si Ace. Mm. Miskin pa siguro o grabe niyang hangyo sa imuha. Kay again, as always, no mo maging reality check sa mga, kuan ba, sa mga nagluib nga. Ay, haragin ni mga yung sorry kung nasapon
0: na.
1: Kay imagine for 10 years.
0: Yes.
1: Dako, big deal kayo na, ma'am, nga. Abot yung isa kadikada kanilang giluiban.
0: Correct.
1: Isa kadikada ka nga nag, kanami itong nagmatag morning, hello, nana di siya anak sa lain, igaw sa igagaw pag yun mo.
0: Makita pag yun sila, murag walay na hita mo.
1: So, pait kaayo na nga kanabang kahimtang ba, and for sure
0: ang tinuod bitaw nga kanang guilty bitaw, did you know?
1: True.
0: Kung magkita mo muli kay kaay,
1: yes,
0: di ka ganahan makighalubilo kay ngano murag guilty ka sa imuhang kaugalingan. Diba?
2: Natinta lang si Is, natinta lang.
1: Wow, di na tinuyuan
0: gina. Napulo ka tuig tintal.
1: Ang moto ko tintal kung mga kuana siguro tuig
0: ra katas
1: kana o kana mo nay tintal for imagine for 10 years.
2: Butang ra kayo si Ace kay gibarugan niya ang iyang responsibility.
1: Niya, kana ba ang kabaga sa nawong ni Ace nga mohangyo pagyo.
2: Responsible ra kayo nga tawo ba kay sempre nakintal siya, nakaanak siya. Niya gibarugan niya gyud timan gyud niya maayo. Maayo nga pagkatawo ni si Ace.
0: Agoy.
1: Niya isa pa kanang di na gini madawat or lisod na gini kanang i-recover pa nga relasyon, ma'am, kay ang babae man gud nga involved is
0: yes,
1: igagaw. Niya pinakasuod pa gyud niya nga igagaw.
2: At least dili layo sa ilaha.
1: Na,
2: sa mangita kag kanang dili ka pamilya.
1: Grabe
0: gyud, may manang dili pamilya kay palayaso ni mo, di na mo magkita. Dili pamilya gyud mo.
1: Israel, murag natatsahan ang inyohang dungog. Oh. Dungod ani ilang gibuhat.
2: At least mangita naman ang lain, pamilya ra pud.
0: Kung ako pa ni Ace bitaw ni Eden, manglayas na lang sila ay.
1: Diba?
0: Kapakaulaw lang sila sa kaliwat.
1: Naghatag
2: ragit sila. Naguba yung pamilya ate.
0: So what?
1: Naghatag sila may naguba.
2: Importante mong gud nga buong pamilya kay Loy ang mga bata.
1: Si Loy. Wala siya na low iba 10 years?
0: Kung mahita mo, bitaw.
2: Gitaguan nila 10 years kay dilit nila gusto masakitan si Bonique.
0: O niya, kay na, karoon kay na booking. Kalimang good kung dawato niya si Ace, ang mahita mo, killing me softly every
1: true,
0: day sila kinabuhi. madumduman niya.
2: Kamutin yung mga babae.
0: 10 years, makasala, not 10 years.
2: Makasalara kamay ang laki. Kinisufli na ba yun?
0: 10 years?
1: 10 years niya gamay. Hello, 10 years.
2: Ginawa magani katago sa laki na dili masapon.
1: Simbako, never na yun. Ay, di na ginakuan ka ng mawadaan na ginagugma si Monique. Grabe na siya ka ng...
2: Grabe pa rin kapot sa tao. Gabilar-bilar, gabiyahi, kakapoy niya. Nakasala lang kay isa Monique.
0: Wow! Mabito ang grabe paningkamot kay duha yung gibuhi.
2: Dili okay. Magayod ako nga sala, God. Di asiman man tanan.
1: Kasi dili ako nga sala.
2: Normal man, normal man kuna nga kadang ang mga lalaki makasala.
0: Ah, mao. Sa babae, dili normal.
2: Abnormal.
0: Mo lagi na dina. Mo na grabe gid ka unfair.
1: Unfair kayo. So again,
2: ang pait man, God, nga kabatuoran man, God. Kamo nga mga babae, gusto mo makigkuan gid sa lalaki ba?
0: Makigkumpit?
2: Natural. Lalaki man ang gikuha ra mo sa among mga gusto kunya.
1: Wow! Wow, gigamitan ta mga ingana, no?
2: Gikuha.
0: Gikuha sa gusok si Karan.
2: Yeah, makigumpit na mo. Kung maka baka istorya pa ang nagbuhat sa inyo, unsa man mo nga pasalamat mo gani kay gigahinan mo.
0: Mao na diha.
1: Gigahinan mo gusok.
2: Gusok kunya kamo. Magkikumpit tanungan mo sa mga laki.
1: Wa ko kasagang. Kapasa kagakuan mo mga palusot ka. As in yun.
2: Hindi na palusot. Realidad na. Realidad na.
1: Grabe yun. Iko kasagang.
0: Pastilan. Sa ato pa, dili pwede makasala ang babae kay kuharas gusok sa lalaki.
2: Definitely, ikaw ang nag-istorya.
1: Wow! Bitaw, Monique, ayaw gyog sugot or ayaw na gyud og kanabang isakripisyo pa imong kaugaling. For sure, kung imong tawaton balik sa East, dili gyapon ka magmalipayon kay 10 years is 10 years. Dili na ma-erase, dili na mabuo pa, bisan scotch tape, glue gun. Pero sa di, naging na mabalik na nga pagsalig. Wa na gyud. Guba na nasa nang guba na dugmok na
2: may sitting ramang guna may sitting
0: may sitting
2: lang
0: so dili makaya eh.
1: Dili na makaya so ako panimo no kung mahimo if kaya sa imuhang ko ano sa imuhang kusog may pag imo nang kasuhan kay maka balos ka sa
2: kanang 10 years problema
1: da
2: ko
1: di ba
2: kay mga priso na wa na mag wa na magkusyo
0: sorry ilaban kinayo ang
2: inyo mga bata kit sa mga eskwela mga ayo nag kanang unsa paliton di ka afford do kayo
1: mo na siya face the consequences kay ila man tinuyuan. So again, Monique, mura to ko advice sa imuha, no? Ayog pamina ni Nikap, kaya huwag nagitay ayaw ani masaytag kuan. Kung magpadata, aning gikan rato sa gusok. Di, pwede. So again, Monique, biyae na si Ace, paningkamot sa imong kaugalingan nga makarecover ka. Kaya yes. I know for sure, dili lang ang pag-recover sa kanabang imong kaugalingon nga gitry door ka, dili lang si imong banang kundi sa imong pinakasood nga
0: igagaw.
2: No, ikit in on.
1: Sa kanon ay, kinain yung DJ Nova de Marites, ang Maringang Bayan.
0: Sige. Ikaw na, Kap, bira.
2: Yes, Monique, no? Kanang nagasimpatiyay ko sa imong gi-agian karon sa kasakit nga imong gibati karon, kanang giunungan tagid ka, Monique.
1: Wow.
2: Nabati gyud ako ang kanang kasakit ba nga imong kwantong, no? Kini pud imong bana pod, gyoy pungahot pod. Wala pud nato nagitolerate, no, sa kapisanan ng mga retired
1: dapat
2: people.
1: Lang.
2: Dapat dili gina sa pamarisan sa mga kalalakihan.
1: Mm-hmm.
2: Pero kinaana ni, naa man nga sitwasyon nga ingani. Kanang dili na magud nato ma-rewind pa ang naitabo.
0: Naanamang gid ni.
2: Ato ning atubangon, i-plaster na to. Maminaw ka, Monique. Kanang buluwanon nga tambag, na dili ko gusto mag-guba ang inyong pamilya.
1: Guba na.
2: Luoy mo kayo mga anak.
1: Nag-guba na.
2: Ani hangyo mangguna si Ace nga kanang suportaran lang ang mga bata nila ni
1: Eden
2: nya magbalik na sa imuha dawata lang kay normal mangguna nga makasala pud ang lalaki
1: nya
2: kabo nga mga babae ilaw man ang tahanan ikaw ang ilaw
0: diha, ang haligi sa tahanan
2: kung si Ace na padulong sa kangitngit dapat butangan ni mo kahayag si Is, no? Barugi mong pagkailaw ng tahanan.
1: Yan naman siya ikaduhang ilaw ng tahanan. Ano siya tawag ato? Solar?
0: Masunog.
2: Ang importante nga si Is, mubarog na kanunay para sa imuha.
1: Na may backup solar.
2: At least nakita na ito nga, kung hindi barugin si Is sa kang Monique, no? Ang haligi, hindi barugin para kang Monique. Kumuingon sila nga, nga nung nangita magaglaeng ilaw ng tahanan, gabiyahin maguna imong bana kanunay.
0: O niya,
2: usahay, kinanglan, nagin siya kahayag kung sa kahamot.
1: Sa solar giday, ma'am. Solar. Ang back at
2: ang importante nga, mapasaylo ni Mon, ikaduwa, dili man na lahing tao ang igagaw mo ni Mona.
0: Isabot-sabot
2: lang na igagaw mo ni Mona ang si Eden. At least, sa igagaw rin po ni Adto. Ano? Sa lahi pang tao, masakit noon na siya. Pag move on na, total mo ulit naman kinasi sa imong kinabuhi at least sa katapusan ikaw gyapon ang magdaugon no
0: wow.
2: Sa gyapon kini si Kuya Cap mo ingon dili ko gwapo dili pud ko pangit pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa iyo na hinay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Pero po Bernaldez, Junior, taga Taglaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
6: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon imo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
7: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang ako kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makapanan kung sabay ako gibati. Ano niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kay naata na niya. Ang sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay Aron, kanang imong trabaho, radyo nga ng trabaho, pag tumar o Megaman, tinawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ni Buhang. Akong gibati tayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat gani mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. And thank you, Monique. Sa iyo pa padangat yung swat tampon yung atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Well, para ka na ko, lisod magiguban sa tao ka na sa higang ipasakitan ka sa dugeng panahon. Kung ako'y mangutanon, dili ko ready makiguban sa usa ka tao nga sulod sa napulo ka tuig, dihin mo kang gago. Doon na may panultihon nga ang giusa sa altar sa kaminyon, dili pwede bulagon sa tawapan para nako depende sa sitwasyon kung ang inyong panag-uban mo na makapatay ni mo. Kaysa tinuod lang, kung mag-uban magbalik, I'm sure ang kasakit na nagpabilin sa imong kasing-kasing. Duhara, ang akong pangutana, kaya ba ni mo nga dawaton pabalik imong bana? Kaya the moment imong dawaton pagbalik, be sure nga di na ni mo balik-balikan ang mga nanggagibot. Ipasabot, imo siyang gidawat o gipasay logyot sa hingpit aron dili mahimong rason sa inyong panag-away, sige. Kaya kung imo pasay loon, ayaw na balik-balik ka nagagi. Pero kung di na mo kayang pasay loon, better siguro nga, ikaw na mismo ang mo-decide nga di na makiguban ka niya. Kaya the more nga makiguban ka, the more ni mo nga ma-feel ang iyang gihimo, I'm sure, kasakit lang ang imuhang matagamtaman. Pilia, asa ka sa duha, ang pagpasaylo o kalimot sa tanang na iyang gihimo or ang makigbulag na lang aron totally mawala siya sa imong kinabuhi. Salamat, Monique, sa ipapapadangat imong suwat tampo. Banghinaot ko nga mahayagan ka. When you stand by karon taod-taod, alas to Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis, mosunod galing na malong the great. Kini si Ate Arlene Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: lang sa ating Health Education's program ng Adlang Miyerkules. Of course, it's Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Terline, and welcome again sa toang Non-Health Education's program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Ate Arlene, daghan kay kugi pang bati sa lawas, kanhi. Gasakit-sakit gyud akong kasing-kasing. Nakadungog ko sa iyong istasyon sa radyo nga kabahin sa Nance, mautong nga akong isawayan. Sa dihang pag-inom na ako sa tambal, medyo ni arang-arangin akong paminaw sa kong dughan. Lami akong paminaw sa kong lawas. Tungo sa sakit-sakit sa akong kasing-kasing, maglisod po kong katulog. Akong isulayan ang Nance Coffee, lami na sa mga akong tulog. Og miayo na sa mga akong almoranas na gamit na pod ko karon sa inyong Nance Liniment Oil o sa inyong Nance Eye Drops. Thank you kayo sa inyong mga produkto.
1: Okay mga kanan, sa iya no, nakasinati siya o problema sa iyang kasing-kasing din nagkaroon sa ng insomnia. Okay. Yung kasing-kasing na ito mga kanans, no, magkaroon naman good ni siya og trouble, kumutaas yung uban na mga blood volume sa ato ang dugo. So, unsa ba ni yung mga blood volume na makadaot sa ato ang kasing-kasing? Halimbawa, isa sa mga component sa ato ang blood volume is cholesterol. Okay ang cholesterol kung within the normal level siya mga kanans. Kay makatagid siya og enough na energy, kakusog sa ato para dili kita dali magluya. So mo kini yung ginatawag nato na mga LDL or very common known nato na bad cholesterol. Yung bad cholesterol mga kanans usually mukha nato sa mga animal fats na sa mga kanans. Pero kining bad cholesterol na totally bad kay siya man ang nagahatag og energy sa ato So dapat lang yung bad cholesterol or yung low density lipoprotein or yung LDL kinahanglan within the normal level lamang sa mga kanans. Pag musubra ang ato ang bad cholesterol, diri na siya makakos og mga komplikasyon or mga adverse reaction. So unsa ba may tabo pag mutaas yung bad cholesterol? Kay sobra man ang bad cholesterol, kining bad cholesterol mupilit manggud ni siya sa ato ang mga kaugatan. So nagkakaroon ng mga plaque or nagkaroon ng mga pagbarabara sa ato mga kaugatan and din makapasticky, makapalapuyot sa ato ang dugo. When the time na sticky na, lapuyot ang atong dugo, muhinay na dayon yung daloy sa ato ang blood circulations. So mao to ang effect once na mutaas yung cholesterol na to, lalo na yung bad cholesterol. Another one is yung sugar na to mga kanans. Sodium content and then yung tinatawag po nato na uric acid. Kinitanan mga kanans, mga component kini siya sa ato ang dugo na kinahanglan monitored ang iyahang level. Dapat dili siya mutaas, dili pod siya muubos within the normal. Pag mutaas, taas ang possibility magkaroon ka ng problema sa kasing-kasing. So paano ba nato may bawaan na nitaas na ang ato ang cholesterol, ang ato ang sugar, ang ato ang uric acid or ang sodium level sa ato ang lawas. So una na reaction sa imong kasing-kasing kung dili na niya makayanan ang pagsticky or nahimong lapuyot ang ato ang dugo, maka-feel na kita og mga palpitation. Katong kalit bitaw na magbuto-buto ang ato ang dughan. So isa na siya sa mga sinyalis if nagasugod na ba yung problema sa atong kasing-kasing. So, kana siya, diya nagsugod, no? First symptoms na niya mga kanans. Second symptoms niya, kung mapasagdan ni mo siya napasagdan, i-take for granted lang ni mo siya, pag-check ni mo sa imong BP, makita ni mo, medyo nitaas na yung blood pressure. So, ikaduwa niya na symptoms mga kanans. If pasagdan gyapon ni mo mga kanans, ang ikatulon na mabatsyagan ni mo, yung ginatawag nato na chest pain or naanay mga panakit sa imong dugan or naanay mga tusok-tusok sa imuhang dugan mga kanans. So pasabot ana, nihina na yung blood flow, then there is a possibility na barado na ang mga kaugatan nimo. Ang uban po na symptoms, makabantay na po ka mag nakakapuyon, luya, do lami priminti katulog, bugat ang lawas. So mao na sa maginahinay na nasyag sabay-sabay na dayon ang imo mabatsyagan mga kanans. So when that time na maka-experience na ka kato na mga symptoms, ginarekomenda ko na sa imong mga pagkaon, sa imong mga lifestyle, dapat naana kay pagabag-o, disiplina sa imong kaugalingon para dili na maglala ang imuhang problema sa imuhang kasing-kasing. Mas delikado na mas mudako yung problema sa kasing-kasing mga kanans. Okay, ang mga pagkaon, of course, ang diet niya is low fats, low sodium, and then kung pwede no caffeine, walay mga soft drinks, coffee, mga chocolate, mga carbonated drinks, wala siyang mga kanans. Then low sugar also sa iyang diet mga kanans. Okay? So mao ka to yung sa iyang diet na kinahanglan na bantayanan niya mga kanans. So mga herbal na makatabang para mas ma-improve ang blood circulation, makontrol ang blood component nato, particular na ang cholesterol, dako kayo ikatabang kanimo no, ang pag-inom sa non-herbal capsule o UID herbal capsule. Sama sa ato na sinatian sa ato ang texter, after taking niya sa non-herbal capsule o UID herbal capsule, nakabantay siya na dako ang kabag-uhan. Niarang-arang ang iyang paminaw sa iyang panglawas, din yung mga palpitation, sakit sa iyang dugan o sakit sa iyang kasing-kasing, nahinay siya kawala na kawala. So dito pa lang mga kanans, mabantayan niya na naanay mga changes sa iyang mga blood component, sa iyang blood viscosity, sa circulation sa iyang dugo. And then, nabantayan niya, nibalik o kaayo ang iyang katulog. So when the time na nibalik ka ni kaayo atong katulog, meaning to say yung lawas ni mo, mas nakaangay sa imuhang ginabuhat karon. Sa imuhang pag-inom sa non-scorn coffee, pasabot yung lawas ni mo, mas ganahan siya sa pag-repair, mas ganahan siya sa pagpataas sa resistensya. Then ikaw mismo makabantay na nibalik ang kapagsik sa imong lawas, ang gana ni mo sa kaon, and then dili na kadali ka po yun, and then mas dagan na ka, mabuhat, matag-adlaw mga kanans. So i-continue lamang pag-inom sa non-herbal capsule, sa UID herbal capsule, o sa non-scorn coffee. So ang NANS 3 times a day kung first time nimo, pati man ang UA 3 times a day, sulod sa 15 kaadlaw or 30 days. So after 15 days pass, kung okay na siya, pwede na ito i-reducean into 1 capsule 2 times a day. Din yung NANS corn coffee, pwede nimo imnon 2 times a day mga kanans. And then ayaw kalimti, kinahanglan po ta na mag-exercise every morning, then matagbuntag, ugaliun na ito, mag-inom kita 2 kabaso na medyo init-init, then sa pagtulog na ito, bago kita matulog, 1 pod kabaso na medyo init-init para mas relax, para mas makontrol ang atong cholesterol, para dili kita ataki yun sa gabi in terms sa ato ang kasing-kasing mga kanan. So mao ka to no, ang ato ang mga additional advice sa mga pasyente na naay mga problema sa kasing-kasing mga kanans.
0: Bayan mga higalawa naman tayong oras sa atong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS ug UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayad man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-herbal capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag pod siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagidok.
1: Na murag dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-herbal capsule. Karon ang non-herbal capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herbal Capsule.
0: Yes.
1: Kaya
0: balon
1: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herbal Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herbal Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herbal Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herbal Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. Ug ang Cervicare para gidnis mga kababayenan. Kay lagi usbo nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali
2: ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Mm-hmm. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gikas estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 mm-hmm. ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits ato ang panglawas?
0: Mm.
2: Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
2: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: and kanans. Syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay Doc?
2: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
4: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha. Ayo pa sa di inyong amahan nga magluya ha? Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: ako na mong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalinaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Ayan. Og onya. Atong tigmo 3,600. At tigmo na to megala 3,600. Gidot agway porol na pikas ang flood control. Og paabota sa megala tong giandam karong adlaw nga nasa jud ba kamo. Ayan. Nasa jud ba kamo. Unang lingaw-lingaw. Direta may gala sa to, unang lungaw-lingaw, unang lungaw-lungaw. Otso ang naguna. Pabuta ang duha para makompleto kurimaw. Ayan. Mag-sugod ata, direta sa to ang pagpanaguman.

On se lève. Okay, palayo tayo kay Adrian Stoang pagbragman. Kumusta mang? Kumusta mang kalagayan natin? Wabang piyukot.

0: Kaya, dapa po yan. Manapasun niya, way purong. Na, dabig magian sa dahon, haid ka ng dahon. Tubo. Katong ulo-ulo, nga mura kahumog, o okay, kini ang kuan. O si tawag, ane. Para sa kahumog, bitaw sa... Kalimot, mga ato. Marshmallow. Aga katuwa pa yung text line ato may gala para kaapin sa mo 0997-521-0657 0997-521-0657 Balang tubag imong tigmo kay bungi na alimango ang sudan sinidubuhin ni sa sigra o sa sudan ni mong alimango. Tubag anak tigmo lang kay Purol na Butulis ang gigamit si Nidoboy ni sa Sigra Buanoy Perme Maminaw, sige Nidoboy aga lang tubag imong tigmo ang kanagsakay, naghabal-habal padong sing-sing Nidoboy ni sa Sigra Buanoy dayon tubag lang kay nagbuak o watermelon gamit ang kutsilyo Lando ng Toledo City. Kumusta mga taga Toledo Cebu? Aga tumaglong ang sapatos si Floyd ng Sikihur. Computer. Kumusta mga taga Sikihur? Aga balaw tumag tigmo kay taong nagdaro gidoot ang daro gibira ang Carabao. Ngaway purul og napikas ang yuta si Johnny ng Sikihur. Oy Johnny! Kumusta man niya dyan eh? Ha? Aga, lang tubag imuntik mo kay taong nagpalot og mani dyan ni Giyapon sa Sikihor. Aga, tubag na kulong anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag lang sa tigmo ni mo nag-able og dilatag ikan kang 209. Pihuto! Uwaay pag-Giyapon ba eh? Ha? Wap, agapon long tubag si muntik mo sipper. Saan siya? Sipper sa jacket na balong giablihan gikan sa Pamplona. Di period tubag long ka electric cutter kila ng dumanhog Cebu. Yuto! Uwaay pag-iapon kila taga-dumanhog di ka kaya ang kila. Lang tubag kay lambay pag ukab sa bayanan gikaon ang unod guba lagi ang flood control manang ni sa Marinduque oy manang oh, kumusta mang Marinduque di manang dayon kay balang tubag kogmo na paggawa sa kogmo guba ang flood control Marites ni sa isla unsa man nga isla di Marites lang tubag nag CR niya ng flash sa bowl agihubo purol niya gidoot plus na pikas flood control daday baroy nang ginatilan kumusta niya gaga baroy lang tubag kay pampot nga pag andar sa pampot na pikas ang dagat pikas gid ang flood control manang sa Bohol computer lapod ni lapod ni manang sa isla ha lapod ni si manang sa Bohol okay direta may galas unang pasiyaw Inting daw may galas Bohol.
1: Kanang bayhin? Oh, nagdamgo ba ako gabi eh, bay?
0: Oo, oh, isa po'y damgo ni mo.
1: Tagaan daw ko sa Ginoo og 10 million, bay?
0: Uy, dawato na, bay. 10 million na kina.
1: Ay, murag alanganin, manggo, bay.
0: Ano man?
1: Dito man niya ipakuha sa langit. Bay, hin, ay maayo og kuan.
0: O sa man?
1: Ikaw kuha dito ka, tunga lang ta.
0: Ano, gilong? Kibasin nila, kabalik si Yuta lang. Ano na ka magpirmi? Ikaw daw kang inting sa buhon. Ikaw, Teng. O ikaw, Teng. Ano, ano yung Teng? Ha? Ayaw! Lang ako ang sir kay nang hinga tuli sa dalunggan long. Gikan daw kang jaja tagaamang ka jaja. Og tubag balong kay nang iti among iro kuya paggawa sa iti napikas ang flood control. Gikan daw kang inday sa masbate computer. Dayon lang tubag kay nag CR niya giflash sa bowl kay gihubo ang parol nag CR dayon giduot ang flash. Akong tag-an long kay nag-slice og saging hinog niya giluto asa ka puring ng San Remigio Cebu. Kumusta man niya puring? Dayon na tubag tigmo kitaong nag-toothbrush Julieta Suficiencia Cebu City Philippines. Lang tubag kay sako ng sabas Linlin ng Medellin Cebu. Kumusta man din sa Medellin Cebu Lin? At tubag si muntik mo kay balong kay Banzohan sa kahoy Floyd ng Sikihur. Long si Permanalong asa purong. Siper sa purong. Ag balong tubag na ko anang imong digmo ang TV na long gikan ni Rolly Salvacion na Subida Sing Sing Gurunis Balamban Cebu. Og di panyod tubag kurimaw tubag ko kurimaw na sinidoboy ng Sigra Buanoy. Lain pang tubag long tubag kay gikarapata na kasi gikarapata imong itlog gikarapata. Sa kadakos garapata mura lang natulo yung itlog. Lang tubag imong tigmo kay Toho na Nidoboy Sigra Buanoy. Kumusta diya Nidoboy sa may Sigra Buanoy? Dayon na balong tubag kay Lubot na Nidoboy Gapon Sigra. Kom lang tubag imong tigmo sa pana daghang halwan na Oga Puyo naming with Sinri Sinidoboy ni asa Buanoy. Napoy kuha. Idoboy, kakuha po si Andre. Ako sa ulo, namingwit ko, ni Kubit, alimato ko. Lahat tubag, imutig mo, kay nangumpay na ilawag sa bakang aslunon. Si Nidoboy, sa Sigra Buanoy. Ganaan ko, aning litson baka, mas nainit. Mabog na. Kayo ra. Sabot. Ay, katang paipok-ipok niya. Ay, sigpapik-ipok niya ang paa, murag posting na lubag. Siyalan po niya. Pagkarsunis lang. Ayan, tumag lang. Pisot na, gipatuloy kay. Tag-uli, wanay purol kita ng flood control ng kaitlog o usa kahatlog. Ni Duboy, Sigra Buanoy. Ikaw ni Duboy, mapagpatuloy na kanya. Eric si Katuna Street. Dagan kayo. Cebu City tumoy ra gasod bay. Og balong ako ang tubag. Anang imuhay. Adik mo kay sundang nga gisakob lito ng Balamban. O kumusta man di lito? Sa may Balamban. Tubag kay bagi ta oron og super lito gyapon sa Balamban. Computer. Daghan na galing sipper. Balaw akong tumag kay sipper sa jacket. O gikan daw kang Johnny Boy Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Dayon akong tumag lang anang imong tigmo remote control. Gikan daw kang Uwin Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dayon na akong tumaglong nag-on og mic. O niya, nag-istorya. Mga nang napikas ang flood control. Og akong tumaglong nagdaro. Og ikan daw kang Weng sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Aga akong tuwag long anang imuhang tigmo kay si Purgapon nga giablihan unya gisirado ang pitaka. Aga akong tubag long sa imuhang tigmo. Okay, tubag anak balong kay irrigation. Ikan daw kang pool, Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Aga akong tubag balong anang tigmo nimo. Ayan, ang tubag anak long kay gate na long ni pagyod melon computer. Awa pagyapon mga silingan ha. Og tubag lang nagpritog itlog computer. Wa ay pagyapon. Og lang akong tubag asa imong tigmo kay nagpikas og kawayan ikan daw kang bing tunghaan ming lanil YouTube. Ayon ang tubag analog kay nag nagpikas og ligid imuong tadyaw or kaang ikan kuno kang ruli may gala sa bogo YouTube. Wap aga po, dito may galas line pang pasiaw. Ikan daw kang awing, Sikihor. May balong. Ah, panang liton ba'y nakasabas ba'y galingkod ka?
1: Nya.
0: Naimusa ka nga chicks ko pa kayo, nya wala na yung lingkuranan. Imong ihatag sa iya imong lingkuranan?
1: Niko eh.
0: O nya, pagkataon-taon ba'y nanisa ka nga tiguwang, kurug-kurug. Imong ihatag sa imong lingkuranan.
1: Lili ay.
0: O pagkataon-taon ba'y napuburos ka, pingit-pingit, ihatag ba'y mo imong lingkuranan sa iya?
1: Lili ay.
0: Kabati ko ni mong batasan.
1: Ano ihatag man ako nga driver mga kusbas?
0: Ayaw!
1: Kabalo, pati sila mang drive.
0: Ayaw!
1: Ipadrive imong tiguwang.
0: Ayaw!
1: Buros.
0: Ayaw!
1: Ayaw!
0: Sakto po do.
1: Ayaw!
0: Ikan daw kang awing sa Sikihor.
1: Ayaw!
0: As ihatag ko ng lingkuran, nanak ko ng driver man ko.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Hello!
1: Ayaw!
0: Okay, padayon to sa ligan. Dari sa toang pag panag-uban lang ako at tubag anay mong tigmo kay butong nalo.
1: Ayaw!
0: Pareha itong may buanga ganiha ba'y nasuko mang tao sa ako ba'y? Ano man?
1: Naglingkod ko niya, nagtindo ang tao. Akong giingan nga si mulingkod sa akong gilingkura, nasuko man noon.
0: Ano nasuko man?
1: Alangan kay nagtapan man among bus dito sa traffic. Oh, naman siya sa pikas back, bus. Niya ako naapun ko sa pikas bus. Ikaw ba'y, ikaw lingkod din ba'y?
0: Ayaw! Isa ko di masuko ano yun.
1: Ayaw!
0: Pabalihin nung lugar ni mo sa ito di palingkor.
1: Ayaw!
0: Lahig paingan.
1: Ayaw!
0: Punto.
1: Ayaw!
0: Lag akong tubag anang imong atig mo kay nagbuak og nagkagod og lubi. O gikan ko nung kay Noel sa Bohol.
1: Ayaw!
0: Kumusta mang Bohol Noel? Aga akong tubag long kay Pinya. Aga ikaduang ligaw-ligaw city ha. O size una. Ikaduang city. Pabutang usa para makompleto kurimaw. Long akong tubag naga pika naga buak setian sa babulit sunon na gikan daw kay Abel Bohol. Musta man mga taga Bohol. Akong tumaglong asa imo ang tigmo kay babaeng boros gisisarian Piyuto. Wap, agya po. Aga, kandado lang giyawihan. Ikan daw kag Puldo, asa buhol. Waay pag-iapon. Dayon akong tumagbalong anang imong tigmo kay Bintana. Papultahan balong nga naay durnab. Piyuto. Waay pag-iapon mga kurimaw. Og balong akong tumag anak kay Kanal. Piyuto. Long panuhot na. Oh, ingat ni lagi ang resulta sa kini ang panuhot to. Allah.

lang akong atubag anak kay Nilcator. Sa Ilocan na kay Nilcator. Pilodor. Sudakrakor. Lang akong atubag anang imuhang digmo. Okay, nagbigkas og palialaw. Lami po ning paliutan, no? So, napoy mag-utag paliya nga pait kayo. Napoy mag-utag paliya nga wagi pait, bay. Lami akay kayo. Kana ko nung pait, may gala nga paliya. Inig-slice ni mga utan nga mug-ut. Pero magluto daw ka, magnisiha ka, di na napain. Agalo akong atubag anak kay nagtahi.

Long, Kalamay sa Bohol, o Roger kung may galas Hagna. Ah, kumusta man mga taga-Hagna? Piotr! Aga, akong, at tubaglong anang imuhang digmo. Sani, nagtuli lang. May na kayo. Tuli na. Ingin nga dong. Ah, pagkayo ana, subihin na ha. Ang saan pang subutay. Oh, pagitag og bangag, bang isulog ng bangag. Kita bito siya bangag sa kahoy. Kanya, nade makiot ito sulog. Nang hubag pa. Mahal din isubuhin nga nitay.

0: akong tumaglong anang imuhang tigmo. Ang tubag anang tigmo ni mo balong. Tulay. Kompiyoto. Kantos balong may galang sapong gibirahan nilang baboy. Unsa man ka nga imo mang gibirahan ng atong baboy? Giunay man imo na.
1: Ikaw gani, imo ganyang giunay si nanay.
0: Imong giunay si nanay.
1: May buangas ang asawa ba yan? Wa may klaro, napurdoy mi ba? Gumikas yung trabaho.
0: Oy, trabaho niya, mapurdoy noon.
1: Oh,
0: unsa may trabaho dyan yung asawa?
1: Kanang iskatering mita?
0: Unsa?
1: Iskatering.
0: Si iskatering.
1: Ay, kanang si iskater ba?
0: Palabi ka dyan ng iskatering. Oh, mayo pagpaminaw sa mga iskatering. Sa una, gamotor pa, karon gabayk na lang. Pagganahan, naman mo na ba? Oh, padaogon, padaogon, pagdako na kayo, wala na yun. Dako na kayo, sugal, ali ka na yun. Oh, biyayin na yung trabaho ng iskatering. Akong tumaglong, anang imuhang tigmo, bako na long nagkanal. Piotor! Wap, agi hapaw! Okay, dirita may gala sa lain pang pasiaw. Gikan daw kang lablab may gala sa Bohol. O, kantos lunatik lang at iguwang. Karaang tao ka nang mag-hapslip, hapslip pabita. O, gibirahan siya yung uyab nga si Balong ang batan. O, agay, agay.
1: Agay, agay. Ayaw! Ano sa kanya? So, agay, agay. Agay. Ay, sabi kay naapil ang hapslip. Ayaw! Naapil ang solo ng hapslip lang. Ayaw!
0: Ayaw! Pura ka, naghihinlog butilya. Ayaw! Ayaw ka pinag-hapslip lang.
1: Ayaw! Okay, okay. Ayaw! Aga, aga, aga.
0: Ayaw! Nga nung giapin mo pinag-hapslip po. Okay, dito may gala sa toang nasayod ba kamong? Nasayod ba mo mga silingan, kinsay sikan nga nahimong? Ang nahimong sikan president sa USA. Ikaduha, nagamata na hibalaan, di ba? O, nagkakitag na ilahan ay. Pero nasayod ba mo kinsay nahimong ikaduhang president sa USA? Matod pa din, he. Ang sikan president sa US, mao ko na mahigala si John Adams.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack. Atong paminawon si Ma'am Elena Lapot.
1: Kabao ka nag-mind to pagka pila kabuan, ning kabuko lang kong tutoy, bunog lang good. Nitry ko akong isugo, akong apo. May na ma'am, nga kainin ko anang imong nans na product.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nans.
2: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
3: Ang Remind capsule, wala pa ko katumar. Lagod si po si Alin, kaya ka nang dati kong malimot. Pagulbo na lang yung bisag atura usakay. Kasi kung balik-balik sa kong agi, duklo na lang galing ako akong ulo. So katong nagkainom ko sa Remind capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dilin ako daling malimot. O mo nang daghan dito yung salamat at Alin sa imong Nance Prada. Kaya wala pang imong Nance Prada. Siguruhan doon ka ron. Alam kong gipamati. Wala po nawala. Annalyn Bulado. Taga-Gunan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nans. Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan, Del Sur.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nans.
2: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to Megana. Dito sa tulang pagpatagawan na mga kurimaw. Dog, akong tumag. Anang imuhang. Atik mo. Ayan. Ang tubag, anak, balong kay. Pusil na lang. Okay, dito Megana. Slide pang pasiaw. Gikan daw kang Zin Megana sa sikihor.
6: Kanang sir.
5: Oo, suman.
6: Pwede ko mag-CE, sir?
5: Uy, wala mag-CE man ka.
6: Ay, importante mag-CE, sir?
5: Oo, so may gamitan ni mo si mong CE.
6: Kwan, sir?
5: Kwansa?
6: Ipalit na kong balde, sir. Kaya magtigom kong tubig samtang nag-1-1 pa.
5: Ah, grabe, gihimo mo pong gihimo pong isyo, may galas kalaban ni BBM. Ingon po din si Anticlear nga. Oh, katong kuan. Katong na'y utok, pagpalit mong balde kay butangan sa utok. Katong sige panaway si katawa. O, oh, wama mo'y utok kay butang, ano palit balde. Ingon pong uban. Unsa ang mamanang balde kuan ni uwan? Karon gani magtigom bugok ya. Ay ay pagka magtigom mo nay uwan. Oy baba. Panik bay sila bay. Oh panik bay sila ug palit may galag mga baril mga kanong plastic. Katawa ko yung ingon siya, Tickler. O, katong na yung mga utok, pagpalit mong balde, para naisunlag utok. Kamong siya panaway, huwag mamoy utok. Ayaw na magpalit, kaya huwag mamoy utok, ibuta ka ng balde. Dog, akong tubag, anak kay. Sipper na long. Ayan. Yara, long, akong tubag kay Sipper nga giablihan. Gihawiran ang runner o niya giablihan. Oy. Long, Sipper. Sipper nga. Sipper. Bisag unsa nga Sipper. Gihawiran ang runner o niya ablihan. Gikan daw kang Claribel. Claribel ng Sikihor. Oy. bisag unsa nga sipar nga ablihan, hawiran ang runner o niya ablihan. May computer! Igo na sa may gala. Ha, igo. Igo na sab ato dang tisdag tawag may gala ang usni ang number. Oh, usni iya ang number masalingan. Ulit lang kayo ato ning tisdag tawag. Kayot lang. Okay. Yara. Ato dang tisdingan may gala tawag pa contact ning Kurimawa niya. La Revel ng Sikihor. Umaga! Hoy.
7: Morning.
5: Hello. Sik laki mo na di. La Revel ne?
7: Di, yan yung bana.
5: Hoy! Ha, mali si La Revel di ay.
7: Ni CR.
5: Ay, si CR. Oh, ina siya nga, didaog siya may gala, ha? Ha, didaog.
7: Okay, salamat. Kaya salamat.
5: Ah, ina siya, ha?
7: Okay.
5: Oh, sige, sige. Ay, sige, LBA pa to. Ang baan naman, nakatubag. Larimel ng CR, congratulations. Wala tayong oras, may gala katapos ang email number one. Salamat isa magpaminaw. Ogma na sa puhon sa mga oras o sa mga istasyon.
8: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
9: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa siyudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kainan, si Miss Clee Orculio. Salamat o maing hapon.
10: Tag na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
12: panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sir Archie, maayong anlo ni Mudra.
14: Yes, Lucans.
13: Gainom ka o dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
14: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
15: Mabibilis sa mga butika.
16: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
17: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
4: Sa Bohol, tayo ay masaya.
6: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
7: Higala, kumusta? Maayong hapon. Pausap sa itong tulumanon, takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Miyerkules, mga higala, it's 14 karon sa buwan sa Oktubre 2026. Mag-uban-uban o sigbita sulod sa usa ka takna nga programa maghatod sa labing uhay mga pangitabo diha sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Ilabi na ang mga gibuhaton og trabaho sa atong mga provincial board members. Karong mga orasa, naka-outside broadcast kita, gumikan kay gikan pa usab kita sa usa ka activity no sa sangguniang panalawigan, usa ka committee meeting ang gipadayon tabaguhay pa lang usab na tapos mga kaigsoonan mo nang outside broadcast usab kita karon niya dinha pa laing meeting no nga posibleng ipadayon karong mga orasa. Bueno, atong mga pagpanimbaya sa atong mga kaigsoonan mga suking tigpaminaw, ipaabot ang mga pagpanimbayag pangamusta gikan sa atong mga sakop sa sangguniang panalawigan gitunguluhan sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa atong mga provincial board members sa 1st District board member Nanay Lucy Lagunay, board member Mutia Terol, board member Benji Arcamo, sa 2nd District board member Jessel Ray Amintado Villamor, board member Tomas Abapo o board member Fernando Iping Estabilia. Mahingan mapod sa itong mga bukal sa tersero distrito, gipanguluhan sa naginusarang babae, senior board member Tita Baha, board member DJ Valite, board member Greg Hala, o board member Daniel Binlod. Mahingan mga to sa itong tulukan mga ex-officio member, atong presidente sa Liga ng mga Barangay, board member Romulo Sibidosa, board member Lawrence Biranclang, atong SK President, o board member Joanna Cabalipinita, yung atuang presidente sa Philippine Councilors League. Sa atong SP Secretary, Sir Bonnie Quirog, sa tanang mga staff, Legislative Staff Assistant, o sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office, may ngaman sa mga batans, sa mga board members, may hapon na mga pagpaminaw, welcome mga igala sa itong tulungan ng SP Bohol in Action. Kaganihang buntag, mga kaigsunan, na-interview no, sa programa sa DYRD, si board member Greg Hala, kalabot sa iyang proposal mga kaigsunan nga muhimo o ordinansa nga mag-regulate sa kining pagpamalit o pagpamaligya sa mga scrap metals o guban pang mga susamang mga kabtangan. Sanglit na alarma no ang atong magbabalaod sa 3rd District kalabot sa sagunson nga mga panghitabo nga pagpangawat no sa mga ilabina gyud ang gikawat nga kampana kon brass bell sa simbahan sa lungsod sa Lubok mga higala unya gisundan kini og laing nga pagpangawat og mga bronze no mga copper bar sa guban pang mga mahalon nga mga butang mga higala diin mga suspek ani katong mga scrap collector no katong mamalitay pud og mga scrap sa mga balay-balay kining manggisuroy mga higala busa si board member Greg Hala mga kaisunan ni duso ni og usa ka lakang aron nga ma-regulate og masanta no ang maong mga dautang binuhatan mga higala. Subay niini atong paminawon ang interview ni board member Greg Hala ug unsay iyang mga proposal mga higala no kalabot nini nga maong isyu. Kauban ang DYRD angkorman si Bong Bulisar atol sa interview kaganiha sa tulumanon sa inyong alagad. Atong ipabati iya ka rin
8: sa Vice Bong o sa tanang mga listeners.
9: O dili tingali Lubok ang gikawatan ani board member nga kampana. Murag dili kayo mahagit ang ato ang board member. Pero nindot sa nga tanan, ang imuhang plano to regulate.
8: O sa po na tanaw, Vice Bong, no, ato na inaingan nyo doon ani ni Rista ani nga concern tungod kay naabutay usa ka kauban ba sa BCBP nga nireklamo kay iyang bahay lagi gikawatan o kanang mainline sa wire o ang copper tube sa iyang aircon gipangkawat po.
9: Jesus Gino.
8: Mabutong. Nataghan naman eh kay Kibaw naman ta Vice Bong no nga sa Lubok Luway Waterworks gikawatan doon nga gayon nga gikawatan po ito.
9: Kawatan po niya.
8: Linya sa Corinthe.
9: Oo.
8: Nga ako ang katupong bell sa Lubok historical bell na gikawat so daghan na gud ning mga inaning panghitabo ha Vice Bong mo nang
9: daghan nagpahitabo sa Lubok angay na gid mo tingog ang taga Lubok ani
8: bird bell ha dili na po kay di man sa Lubok ra Vice Bong no kay sa atoa ra ning lungsod wa man gyud po kay tuan kay natural of course ato po naglaing lungsod ibaligya so dapat doon katibukan sa probinsya ang kaning atuhang legislative mission na buhato na ni kay labi na ni mga junk shop kaning mga scrap metal buyers na naadi ma-regulate pa may regulation
9: para unsay elemento sa regulation or control nga itong himuon sa mga junk shop ani board members anong proposal unsa ona to pag-regulate unsa ilang himuon unsa
8: sa proposal actually Vice Bong na inanglan ang mga another monitoring sa ato ang mga scrap metal buyers na una dito na ibaligya pangutan on yun og disagikan ang maong items o na kita ay og katingatan labi na ka ng mga kanang copper wire ito nga ibawahan man na nga ka ng mga gipangsunog o diba gipanitan may buwan na dahan nga disagikan pangutan on yun og legal bang source niya na ay of course, kanang data recording ba? Nga ganusa ni Gibaligya, unsa niya. Kung may mga yung nana, akibaw na ng mga tanksya pa na nga Gibaligya, gikan dun sa kanang illegal ni Gibaligya kay naabagoy mamaligya o kanang pinanita ng mga wife.
9: Duha ka butang na board member. Duha ka butang na asa mo cooperate ang maong buyer adto ba sa gobyerno o adto ba sa ilahang mga assets kung tawagon nga pighangdos nila og mga wire unsa may on our part no and sa ilahang manang bahin nga ilang pangutan-on no kapila rapod pag-ingon lagi pangutana o unsa ba unsa pa may uban kaha nga masiguro nato nga
8: actually ay appeal po nato actually wa ko ni mahimo ning maong proposed ordinance sa Vice Bong pero appeal po dana no nga kung naay mga scrap buyer dapat mangayo jud og clearance dito sa barangay kapitan.
9: Okay.
8: So ato kay namugoy utahay no nga naay magsurisuroy diha pagando pa di ay naniid na tong mga scrap buyer nawator na nila ng mga kanang labina og naay mga mga putaw nga naara deskilid, makita nila. Kung ito, yun na. So, munang nindot nga naagoy, tiras una sa barangay, o usod sila, o asa sila ganahan mo. Yan na mag-iidagan, katulisuroy po, Vice Bong, nga mga scrap buyer.
9: Na ay daghan. Oh, nya makabantay na guay tao, mukalit lang po nagpamunit sa inyo mga butang.
8: Mao jud na. Oh, wa ta kay baw nga balikon po nila. Pagtan-aw nila eh, naay hindot kwao nino. Balikon nila ini kagabi eh, so munang dapat jud mo monitor nya ang miruuno jud kana mga gang shop nga tinanlan di sila mo dawat og mga inana nga produkto. Labi na kaning mga tupperware, klaro magyud na nga labi na pinanitan or kanang uban na kay sulugon mo na nila.
9: Oo.
8: Para mawa ng guma. So, ibawa na dahil pangutan o nila di sa manigikan. Gawas o biligal ang source. So, dapat na ay murag recording yun dito, murag ikuan ba ang data kinsang tawana, ganusan niya, gibaligya, aron mamonitor na ito, Vice Bong, kay ato ni pasagdan, basig mo kulyanap dun sila. Kaya nagkaan naman may tabo. Pareha itong akong gingon nga tauban ako sa bisibito nga luwi kayo di kawatan in town.
9: Okay. So, ang human na nimo ang privilege speech, kintay nimo a board member, musunod na nimo ang proposal nimo ani nga ordinansa on how to regulate the junk shop.
8: Oo. Vice Bong, mao na ito ang gikuan no nga among gi-refer sa Committee on Trade and Industry in collaboration with

0: panel niya, niya nakitaan ra yon. So diay kanang nadakpan gyud nga maoy usas nga tawat.
1: Ang nadakpan ron asa naman na board member?
0: Warap ko yun ng kuhan na buong dita asa na ron basta kay nadakpan na murag na aman siguro sa kanang sa bayan na to ang last nga kuhan na to wakoy atuloy kanang kanang kung asa na ron ang katong nadakpan pero at least nadakpan yun mahibawaan yun mo ba nakita po actually na may CCTV nakita po dito.
1: Mm-hmm. So kaning giingon nimo regulation aning mga junk shop boot ba nato ipasabot suhidon tanan nga mga junk shops nato dinhi sa atong nalawigan sa Bohol ani board member.
0: Oh, mao gyud ni kapilit sa to gyud sa interong junk shop sa probinsya kay lisod lagi pod ta og ani ra ani kapita kay of course adto buna ibaligya at akong laking lugar so kinanan tanan gyud nga junk shop na ma-appeal ani nga regulation.
1: So far sa ato ang initial nga mga investigation ani board member. Nining mga kawat karon na naabay na nga sulbad ang mga kawat bahin nining butanga board member gawas atong lubok ang uban pang mga kawat nga nahitabo na nabata initial report ana.
0: Kasagaran jud Facebook no nga dili jud masulbad kasagaran di apo koy actually di apo giingon si BM Lagunay no nga kanang gikawat gikawat pud nga linya pud sa Orinte lagi sa silingan kono nila niya wa gyud pud masulbad daghang wa masulbad para kun sa ato sa kanang lubok luway waterworks wa man masulbad tong kaduhang higayon nga gikawatan.
1: Mm-hmm.
0: Murag daghan dili masulbad ana Facebook tungod lagi kay dali man nila ipanusot ang maong kinawat nila kay na may mudawat usa gyud na og wa pay mudawat ana mga kinawat dili po na sila mainganyo nga manguha
1: na naman tele existing law ana board member no if I'm not wrong
0: anti-fencing
1: no so kana tingali mm-hmm. Oh kana tingali mo iya pangusga nato ka makiha po ng mga owner na ana for not able to explain og isa nang source nila ana tingali usa na sa mga rason nga ikiha kag anti-fencing no. Oh, klaro kayo ng capture wire nga kinawat dapat ikiha na automatic ng kuan na tag-iya kanang junk shop ana board member kung makita nimo nga dunay mga copper no kay gisamay na gikan
0: mao tumaw na ato ang usa sa pagatutukan ha Vice Bong og usay ato ang mabuhat ka bahin ana kay na may kuan no nga nang balaod nga ning anti-fencing law. Kung sa'yo kay mura manggudog, generalize na. Kasi more on, kana yung mamagoy usual sa nang tabo sa tuwang probinsya, kaning mga scrap lagi nga pangkawaton, mo nang ako mapaligon ba? Labi na sa pag-regulate sa mga gun shop na dili mudawat o mga kinawat.
1: Kinahalan doon ay random nga mura ba o random nga check sa mga junk shop, tanawon ang unannounced nga check, no? Tanawon tanang suok, ana, o asa ng mga butanga.
0: So, dapat may source doon ba sa ilang tanang gibaligya ng items o bisagikan. And of course, butanga siguro na o CCTV dito sa ilang mga tagsatagsa sa mga junk shop. Kaya aron makitaan yun na kinanan ang CCTV within one month naagyod ang video ba? Hindi mawa.
1: Pwede, oh, pwede nga. Tanawon na ito kasi ng manood diha, no?
0: Na,
1: kaya imposible na mo sa napo ka mga mubaligya padong sa junk shop o wadya mo yung usang kawatan na na. Asa mo nang gikan diyan ng ilahang mga copper wire, no?
0: Wow. Included na actually ang ilahang name doon ibutang dito kung kasi sa maligya. Ibutang ilang name, address, of course, contact number, ilang detalye ba sa mga nagmaligya.
1: Kana oh hasta dagway pa og mada og wadya mo tay malabaw ka na sa human rights
0: ayo kay siguro sulbo karon pa pupo na kauna una og kinan lang sila kiras gikan sa ilang kay ingon ka sa barangay mga do sa kiras sa kapitan nga kani awa

0: inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
1: Sa Bohol tayo ay masaya.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
4: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: This news is brought to you by Alaksan. Pagtuto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
7: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford ba? Afford ba?
8: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
9: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
3: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Way palinay, DYRD kanunay.
11: Senior citizen baka ug adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads. For details.
15: DTX 500!
16: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
15: DTX 500!
17: Mapalit sa mga butika.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
20: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
21: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
22: Let's go, Lola!
21: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
22: Uy, what a-
23: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Unilab yan.
25: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
25: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod kagikan sa imong anak sa Eskilahan?
27: Ah, oh, Mari. Ako sa lang ang gahatod karon.
0: Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
26: Uy, kanindot ay anak marino?
0: Unya, unya. Magbayad ta ana karatuin mare para makaabil ta sa mga diskwento.
26: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor.
0: Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
26: Oh, mao ba mare?
0: Interesado ko makuha sa bug share mare. Ado awa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
26: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
1: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
4: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Kajut lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
27: Unilab quality yan.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
30: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
31: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
30: Let's do this!
31: Pag Enervon Z+ na!
27: Unilab quality yan.
28: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
27: Unilab quality yan.
25: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto ng tigmaligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
34: Mensahe alang sa maayong panglawas.
35: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Las Fuerte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: DTX 500. DTX
8: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
11: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: Ubo, blema, igawas!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nganong watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
7: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Buhata na!
9: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
10: Unilab yan!
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kinsay ngalan na to, sir?
13: Paul Mercado, diyan ni sir.
12: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
13: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susun taon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Labistud kayo, sir. DTX 500.
14: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
15: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
16: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dadaa ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas. Bali!

ng pakikuman o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities na ito sa pagpagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments ni ato ang Gakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man ko ito ministry na itong programa ug asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga higala, mayong adlaw ug daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ug syempre di sa na ako makalimtan sa pagtingbayahan ni ato ang mga 15 ka kapitanes ni ato ang Gakbayan sa Tagbilaran, sa mga 15 ka mga barangay sa mga Tagbilaranons. Hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim, ano ba ang inyong makauban karong adlaw? And yes, mga higala, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimo na tong programa sa si DJ Cyrus Divayos, Sir Gilbert Tulog, Sir Jerry Cahes, DJ Bumbolero, o ni Sir Eric Ihok na may nag-insure na madungog ta sa kahanginan mga higala kung di naka-air ato programa no, sa ito mga listeners na to sa ito ang kahanginan na ito matag-adlaw nga programa through sa ito ang DYRD station at labi na usab sa ito ang Facebook page kung di na sa mga higala atong makita no, o ito madungog through sa ato mga online viewers usab nga na kiguban ka nato no sa ato ang official Facebook sa DYRD Bohol ang kasaligan ug sa ang official website ang www.dyrdam.com. Yes mga higala, it's a new day because today is October 12, 2026, adlaw nga Lunes. Yes mga higala, unang adlaw na nato karong sa manahunan sa itong pagpanerbisyo sa pambuatan sa City Government of Tagbilaran. So ang kailang adlaw na sa mga higala, lain na sa mga adlaw na ito ang pag-aisgutan, kamain sa makatikaran, programa, serbisyo sa pampagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. So stay with me until the end of our program. Tumod kay atong ipanghatod, diri sa itong programa, ang mga labas ng mga balita, grabe na usab sa mga news beats, and update usab sa mga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Gakbayan sa Tagbilaran. So, para updated siya sa tanang mga kalihukan, programa o servisyo, ilabi na usab sa mga announcements, programs, and of course, information alang sa itong mga Tagbilaranon. Sa dili pa natin ito, mga higala, itong madadayin ang mga news feed, and of course, mga updates ni Mayor Jane Yap, mga higala, sa itong mga kaigsiunan, ayon sa itong kamustahan, sa ito ang mga listeners na ito, both sa ito ang radio, and of course, sa ito ang Facebook page. Yes, mga higala, kamusta naman mo, no? Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're good. You are all fine, no? Dama sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, reminders sa itong mga suking tigpaminaw, no? Karong mga panahon na mga higala, itong mukabimot sa pagdala. Ayaw, no? Kung magawas man tas, tumatag sa tagsa ka mga panimalay, or magawas man tas, tumatag sa tagsa ka mga ipagtrabahoan. Again, ay itong mukalimot sa pagdala o payong or pagsutod siya kan adunay hood for protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga daman sa panahon. Kaya itong panahon mga igala kung atong mabantayan sa high mo wine and then sugaan po ka init. Labi na karoon nga init kayo ang panahon mga igala. Please, no? Ang pingiin ta ng ito ang kaugalingon, no? And ay itong makalimot sa pag-drink, no? O water, 8 glasses of water a day to stay hydrated. Or mas more pa, no? Kaya gabi kayo ang panahon mga igala na kaibong po ng kainit sa panahon. So, mahon ng, yes, kailangan dyan na ito, kampingan na itong lawas. Let's stay hydrated and also, please don't forget food, no, to take vitamins para tabak sa protection laban na niya mga sakit-sakit kama sa ubo, sipon, ug hilanat. So, mahon ng kampingan na ito, ang itong lawas, matalad lang. And, ultimanan usab nga, health is wealth. Yes, no? So, mga higala na ito maglangan, aduna tayo mga importante ng mga ibang tibian. Of course, importante usab ng mga impormasyon alang sa itong mga suking di paminaw, kabahin sa itong mga news beats nga itong nakuha itong buatan sa City Government of Tagbilaran. Ang Gakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership o OHGP Local, na nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability for technology and innovation. Ipahiluna sa City Government ang dakong bili sa tingog sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Test, ang naorganisa ng Tagbilaran City People's Council ug ang padayon ng feedback mechanisms ug bukas na pagdawat sa mga suggestion aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaran.

0: ganun. Saya pala administration labina ni Mayor Jania, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauman sa pagplano o pagkauman sa kalabuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong syudad. Ug sa laing bahin mga higala, padayon ang pagpahatag sa City Government of Tagbilaran og libreng PE uniforms alang sa 10,000 ka public elementary students sa syudad. Kabahin kini sa mga programa sa City Government ubo sa pagpanguna ni Mayor Jania aron makahatag og suporta sa mga ginikanan ug matabangan ang mga estudyante sa ilang pag-eskwela. Gisugan na ang PE uniform distribution sa Kabawan Elementary School ug Mangga Elementary School kun dihin si Mary Jane ang personal na nagtunol sa mga PE uniforms. Karong sumulahan na gihimo sa distribution sa PE uniforms sa elementary school sa Ubuhan, Taloto o Buoy. Matod ni Mayor Jane na ang libreng uniforms sa kapaaging na pagsuporta sa mga pamilya ug pag-atiman sa mga kabataan ilabi na sa paghatag kanila ug kinahanglang gamit alang sa ilang pagtuon. Ug mao kato mga higala ang atang news beat nga atong nakuha sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ani punto mga higala ani sa kita sa line of sight na update kabahin sa mga tikaran, programa ug serbisyo nga gibuhat ni Mayor Jania anang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala sa mga Tagbilaranon sa wala pa naka-like and share sa Facebook page ni Mayor Jane, please don't forget to like and share sa name Jania with blue verified check para mahatagan pag-update and of course para update at usabtan sa mga programa o serbisyo na gibuhat ni Mayor Jania alam sa Dakbayan sa Tagbilaran and also sa mga developments na diri sa siyudad sa Tagbilaran mga higala and ilabi na usab sa mga announcements information nga ipang hatod sa mga Tagbilaranans nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran mga higala atong basahon ang usa sa mga Facebook page posts ni Mayor Jania. 100% completed na 2-story 6 classroom building sa City of Tagbilaran National High School in partnership with NGCP. An early Christmas gift para sa atong mga estudyante. Daghang salamat NGCP. Prioridad sa Yapala Administration ang edukasyon gikan sa daycare, elementary, high school hangtod sa college na ay libreng edukasyon sa Tagbilaran. Dugang pa ang atong TESDA courses para sa skills o panginabuhian. Padayon tang mangita o partners o magdugang o classrooms para conducive ang learning environment nila. Kini ato ang Asenso Pamoy Legacy, edukasyon o oportunidad para sa tanan. Ug sa laing bahin sa mga higala sa Facebook page post ni Mayor Jane, a productive week well spent. Press conference, rare bomb threat incident. CDC meeting, turnover of Urban Act outputs, and MOA signing with Alinea and BIDEF. Meeting with GCash executive. RQAT validation for new courses. Turnover of allowances to governor's cup players. Awarding of the CMO pickleball tournament. Pink Bazaar 2026 ribbon cutting ceremony. At Island City Mall Activity Center. Ribbon cutting of Kayla Wash and Dry Laundry at RIK or RIC Commercial Building, CPG East Avenue, Tagbilaran City. 2026 Cooperative Month Celebration and the CSWD Anti-Violence Against Women and Violence, A. Bausi Seminar and Induction of Officers. Thankful for another productive week for every opportunity to serve, build partnerships, and work for the progress of Tagbilaran City. O kato mga higala, ang ato ang Facebook page post sa to ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. And yes mga higala, ayon sa kita sa line of sight na update, kabahin sa to ang Tagbilaran Citizen ID Card. mga higalan, kabahin sa akong programa, usap for the information of everybody, Mokini, ang usap sa mga programa o ginisyatiba ni Mayor Jaya when she assumed office na ito ang July 2022, the first executive order na design na ni Mayor Jane Yap, ang ito ang pag-digitalize sa mga transactions and services sa pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kung mga higala, kung kabahin sa ito ang Tagbilaran Citizen ID, sa itong mga kaisunan na itong mga Tagbilaranons, please don't forget no, sa pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Mga higala, diha mismo sa ito ang City Hall Atrium. Abini siya sa 8 o'clock in the morning, hantod 5 o'clock in the afternoon. Okay niya ito ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. O libre ni siya, o wala mo yung pag-abayran, maski piso no, sa itong pag-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Again, open ta diri sa ito ang City Hall from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock sa Mondays to Fridays, mga higala. So, kung sa mga perks and benefits na itong makuha sa itong Tagbilaran Citizen ID card. Una, mga higala, kung doon ay ipadala sa ito ang mga, kung natin ipadala sa ito ang mga binahas kinabuhi through our GCash, yes, pwede na itong ipapaano? Pwede na itong ipapaano na ito ang Tagbilaran Citizen ID card, mga higala, sa pag-withdraw sa ini ATM Visa machine and also pwede pa rin siyang magamit sa mga ito ang pagbayad na ito sa ito mga establishments na nila i-purchase na ito ng mga order or mga pamaliton. And yes, no, sa ito ang ikaduhan ni mga higala, pwede sa din siya magamit na ito sa pag-withdraw, no, again, sa ATM Visa machine. Kaya kinin, ito ang current citizen ID card, again, no, powered by GCash. And also, maupod ni ang ito ang mga higala, ang ito ang mga establishment na to, no, na doon na po tayo partner, pero we'll give you an update one po one kung saan itong mga establishments na itong partner sa Tagbilaran Citizen ID card nga nihatag usap o mga diriiyang mga discounts, mga higala. So, mga ka to, ang ito ang update sa itong mga kalihukan, mga programa, o mga servisyo sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Okay, pero mga higala, alinaw sa pitas ko, mga pinalangga, mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsahulog sa lang-adlang natawahan karong Adlawa, October 12, 2022. Kagabarangay Dao, happy birthday nila ni Sepiano, Prahado Senior, Pilar, Baguio, Sabina, Bayot and Pilar Gamas. From Barangay San Isidro, happy birthday ni Teresa Altor, Iva Gria Ugar, and Serafine Sufficienza Sr. From Barangay Cabawan, happy birthday ni Ferdinand Montes. From Barangay Titi, happy birthday ni Feliciana Toretta. And Barangay Mangga, happy birthday ni Presenciana Balihon and Remigio Intrampas. From Barangay Ubuhan, happy birthday ni Mariano Dumayac and Eva Alaban. From Barangay Talupto, happy birthday ni Ophelia Coronel and Pilar Pinanos. From Barangay Buoy, happy birthday kilala Pisciano Castro Senior, Liberato Lupot Jr., Pisciana Lagi, Wilmar Bangalaw, Alexander Flores, and Jose Ruben Chagas. From Barangay Tuguan, happy birthday. Usab nila niya si Piano, Palen Francis Lagitao, Jocelyn Balahis, and Barangay Pobasyon 3, happy birthday ni Wilfredo Cruz and Dolce Glovasa. From Barangay Pobasyon 1, happy birthday ni Rebecca Amada. From Barangay Mansasa, happy birthday also nila ni Edwina Halesgo, Prudensya Pumatong, and Marites Pernia. From Barangay Buol, happy birthday nila Francisca Biancong, Erlinda Arcaya, Maria Leticia Espirito, and Marian Raot. From Barangay Campas, happy birthday ni Pilar Toralba, Rilino Amper Jr. and Rinaldo Cuerpo. Happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa kakauban sa buhay sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usap sa halong natawahan karong adlawa. Happy birthday kaya ni Sir Harold Doloritos Quijada, TSMS Godfrey Granada Piquero Pisiliano Martinez Batingal, Jeremy Kenneth Alaba Guluso, Anabel Rosales Lansang, Priscilla Ancon Peñaroya, Jeneline Humamay Fuerte, Jerry Ligones Ilugon, Jyothi Arvin M. Cubantes, Lee Aupe Saligumba, Terence Capino, Danilo Sumabong, and Eva Mioli Alaban. Happy birthday kaninyang tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Ala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, and our Sisin Saguni ang Pandungsod City Councilors. Wishing you all the bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And also sa mga sunay paminang na nagsaulog sa kanilang natawahan kayong adlawa, na wala ko na mention sa itong programa, happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa mga sunay paminang, dagan kayong salamat mga higala sa iyong pagigunong, pagiguban, o pagpag Paminaw, kamay sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, and our updates and developments na ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ugmagubayan, ubanaw sa kita mga higala, ugmang adlawa sa samang takna itong sasyon ng programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinisi Kim, ano, buhingon na lang kaninyo, servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran, o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson, hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babaya, and our 16th Saguni ang Kalungsod City Councilor, sa Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all train in Tagbilaran City, Asenso pa mo.
1: Kining Sibya, usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Oh,

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DJX 500!
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Balit!

Okay, mayong gabi ka na itong tanan, no? So, mayong adlaw ka na itong tanan, no? So, ano na po ta? Nilain na nga episode, no? Kaya gayunan nga mag-ubanta, no? Ninyo sa itong mga sukang tipaminaw. Ini Aris Development Program, Wednesday Edition, nga hiskuta o mga dugang mga updates and development nga doon ay kalamigitan, labi na gyud in relation sa ito ang pagpanguma, no? More on adiri sa natural or organic nga pagpanguma. At the same time, labi na gyud pod no, sa mga dugang hiskutanan nga doon ay kalamigitan usab sa ito ang mga sa atong kalikupan, no? So sa environmental protections and conservations nga ito ang mga initiative or mga gipanghimo nga nasumpay, no? Nga ito ang mga movement, okay, mamaguna ang dagan sa pagpanguma sa natural organic, which is mukomend gud siya ngadto na pod sa environmental protections and conservations, no? So before pa ni ana upadayon, no, atong mga igsoong tipo pinaw tuguti ko sa pag hatag, no, o pasalamat, no, una gyud sa atong labaw magagahom, no, sa paghatag niya og kabaskog, no, sa atong tasa-tagsa nga paglawas manginaot pumi sa atong mga igsoon nga tipo pinaw, no, lukop maabot ni atong pagsibya worldwide sa kahimanan sa DYRD ang kasaligan reduce sa Facebook nila live at the same time sa ilahang AM station, no, at the same time sab dito sa ilang mga hook up stations, no, nga madungog ta lukop sa probinsya sa Bohol at the same time tibuok ngadto na sa tibuok kalibutan pinagi sa sige na ko sa internet, no, sa Facebook nga account sa DYRD ang kasaligan. So muna nga dakong pasalamat ginato na, no, sa tuang labaw magagahom nga tagaan ta og maayong paglawas at the same time maayong mga kauban, no, partner sa ato ang panarbaho, partner sa mga institutions nga this is moy maka-support usab, no, yung may parihuan ni nga nata o nga kitagaan usab ta og kahigayunan nga sa matag Miyerkules makahisguta nining liyain ng mga hisgutanan. So sa punana atong pasalamat usab, no, sa provincial government of Bohol, no, headed by Governor Aris Mintado sa Aris Development Program niya nga nalipay usab siya, no, nga nigahin, no, then yun usab sa pagahin usab, no, with coordination usab sa main anchor ning programa sa Aris Development si Kap Alan Mangmang. So una pasalamat gyud pud gyapon na kay usa gyud siya sa usa po yung nag endorse, no, nga mahatagan ta, no, at the same time with approval ni Governor Aris Mintado. So muna nga ato gini siya nga gi pahimuslan, no, pahimuslan ng mga kaigayunan nga maka hatag ta og mga updates and developments sa usay mga nahimo, no, although nata sa private nga mga initiatives nga ato ang mga gipanghimo, programs and developments, pero with coordination gini ang ito sa inline, no, inline ng ato ang gihimo labi na in terms of farming or sa natural organic nga farming components or sections is naisubay gini ang ato ang mga gipanglihok at the same time mga grupo nga ato ang mga gipang-establish gi-assist ato ang mga grupo is naisubay ni siya sa mandato gihapon sa Department of Agriculture. So at least complement, no, tawag niya complementary and supplementary ang ato ang mga gipanghimo nga programa para makahatag yung taong mga dugang gyud nga mga ligon nga mga developments, no, kay mamugina ang ligon yun nga pagpadagan, no, pag-implement sa mga programa o mga aktibidades baka is nagod ang pagtagimbayayong sa nagkadaiyang mga grupo at the same time from government side, from private side, from other individual groups o mga dagko ang ginagmay nga grupo, mga dagko nga grupo. So appeal gud na siya, no, nga ma-partake para gud sa kalambuan, no, the whole stakeholders o unsa na nga mga developments nga gipanghimo, no, or mga activities nga ma-involve tanan para maka-contribute gud sa ka
sa usa ka tumong, no, para sa mahimong magmalampuson o malahong malungtaro ng mga gimo ng mga kalihukan o mga programa, no. So manang munang kalipay na to, munang bisan na pinili or dinaginot gyud, no, inapsanay gyud atong mga oras sa matag adlaw, gibayen bahin gyud atong mga panahon, pero basta nag hunahuna ta o kayuhan sa usag-usa, kayuhan sa tanan. So ang Ginoo na gyud, no, ang mga pahiluna ni ana para makahatag kinig ka katumanan, no, sa imong mga maayo nga panglantaw. So muna, pasalamat na to di tanan. At the same time sa the Diwari Station sa mga pagpahiluna, no, pag-guide, at the same time pagpahiluna sa so, pag-assist nga makapalupad ta sa mga information, no, by the radio outlets nga kahimanan sa ilahang station. So muna nga, muna yung dako po na ito nga pagpasalamat, no. So, dugang po niya na, pangumusta na to, no? Pangumusta mo diha, tanan. Tanan nga madungog, ngayon ito pagsibya, dungog, tibuok kalibutan, no? O sa mga kasikas niyo diha, no? Sa inyong tagsatagsang kinabuhi diha, o panginabuhi, o sa inyong pamilya, no? O sa mga kasikas niyo diha, no? Ang uban siguro, no? Humanag panihapon, no? Ang uban po is, humanag po, o andam baka, no? Or busy ba baka? Andam sa ilang panihapon, uban po is naghanday-handay na, no? Luyo sa at least karelax gamay, luyo sa kabudlay, kakapoy sa tibuok adlaw ng mga pagpaningkamot na to sa itong pagpanginabuhi. So, mga na importante yun, no? Nga nagyoy panahon, no? At least ma-relax, no? Ato ang lawas, at the same time, di lang atong lawas ma-relax, kung dili ma-relax, usapang so, ato ang mga panghunahuna, no? Para murag ma-let go nimo ang the whole day, kung loaded ang imong the whole day dia is ma-let go nimo na sa karon, at least dili bugat nga mo patighog na pud sa kagabion nga makatulog na buta, at least nindot ang pagkatulog kay dili loaded ang atong mga nahuna. At the same time nakaplasta na buta, no, kay once ma-let go na to ang the whole load of the day or in the previous day, makahuna na po ta sa unsay mga maayo nga mga schedules sa sunod nga mga adlaw, no. So at least ma-appeal na siya og pahiluna. So at least pagbango nimo sunod nga adlaw is dasig na gadaan, no, kay na-rinse na nimo, at the same time naplastada na nimo kung sa imuon nimo ang adlaw. So muna siya, so muna ang ibahin gyud, no, ang tibuok adlaw na to, mo bitaw na nga nakbitan na to nganong 24 hours ang usa ka adlaw, kay gibahin pa gyud sa katulo, no. So mo nang dili na to shapulon gyud tanan, no, kay lisod og ma-imbalance ang ato kinabuhi. So mo nang problem balance, so naging tawag og 888, no. So 8 hours na ato ang pagtrabaho waka, no. So depende na sa mode of hours, mode of work, no, nga ito ang i-apply, no? Lain-lain man sa itong pagpanguma is labi na kay kung init ang panahon, sudag sa'yo or trabaho tag sa'yo, pahuway na pwede udto, no? So na po din sa hapon-hapon na, hantod nga mahapon na or lapas na gani alas 5, ana pa out at least, ana ka pa yan. At the same time, managin yun ako, no? Ang bakante na ito ng mga oras is gahin na gina, no? Sa ito ang kinabuhi, no, sa ato ang pag sa community involvement, sa spiritual na to nga part, sa atong pamilya, sa ato ang pagiguhigoy sa mga grupo. So at least muna siya ay ma-balance na to, no. So muna imong other 8 hours, ang imong other 8 hours po at least mapahilunan mo, no, diha ang pagpa-relieve, no, sa imuang kabulay kakapoy sa imong lawas, at least nagyo kay minimum of 8 hours nga pagkatulog, no, kay muna ang crucial niya diha, no, ang challenges diha kung sige ka og kakuwang sa imong pagkatulog, which is may balance gyud ang imuang kinabuhi. Dili lang may balance imong kinabuhi, indili ang imuang lifestyle, at the same time yung imuang health ng imong pagtuhan. So ana lang, no,
labtik lang na siyang ginagmay na to, at least panggiya na to sa maayong pagpinabuhi. So muna, pangumusta niyo tanan? Hopefully, nawagi ka rin sa itong station sa DYRD at the same time sa risk development na itong program o sa organic agriculture at the same time environmental protection program matag Miracles. So hinaot mi nga naata sa maayong panghimutang na balansi ang ito ang papanginabuhi niya. No? So pangumusta niyo tanan, no? Sa ito pa po ng mga partner nga agency offices diha, no, in relation sa itong pagpamuma. So sa OPA na to, Office of Provincial Agriculture, no, kaya din may Ma'am Lisa Kirog, no, ay assistant niya diha, si Dr. Larry Pamugas, o sa tanan ng mga section heads diha, no, o special mention na to diha sa section diha sa organic agriculture nga section diha, organic organic farming, no, sa natural farming. So na diha si Sir Emmanuel Tuhan pod, no, ang gitasan diya, no, sa pagbilo na sa mga programa. Then, patighog na po tayo rin, no, sa atuang Department of Agriculture. So, direct diri sa Region 7 na to. Then, patighog diri sa Province of Bohol na to. So, naang opisina nila diha sa EPC, no, Agricultural Promotion Center na to diha sa dapit sa Tagbilaran City Hall. So, napod, naghan po ng mga sections diha, no? So, ang section diha sa Organic Agriculture Section, so, nag-manage diha, nag-lead diha si Sir Charlie Cruzpero, no? Then, sa ETI na to, no? Sa Agricultural Training Institute, no? So, salamat yun, no? Puspusan yun, paghatag sa mga trainings, enhancement, labi na yun sa mga trainings sa natural organic nga pag-adapt sa pagpanguma, no? So, salamat diha, no? O, sa po diha, nagpahiluna si Ma'am Mary Jane Patulilik, then sila si Sir Andrew. No, labi na gyud sa ilahapon nga head sa ETI si Doc Biani, Dr. Biani. Then sa TISDA na to, no? Labi na gyud sa mga components, sa mga learning skills and development nga gihatag in relation sa farming, labi na gyud sa organic agriculture nga mga components or sa organic agriculture nga production. So nakatie up na sila diha, no, sa kadaiya pod, no, kalain-lain nga mga TISDA accredited nga mga farm schools, no. So pag-coordinate lang kung kinsay gusto about natural organic farming sa mga schedules, no, or sa mga slots baka masina pa mga open slots diha. So at least nindot ni ana, no. Then din po the relation okay sige na ko is ma-connect kini atoang mga discussion kung magisko tag natural organic farming ngadto na pod sa environmental protections and conservations, no, kasi mga mahimo po diha nga magka tambayayo, no. Pagkumusta gyud po nato, no, ato ang mga heads, mga kaila nato diha sa Department of Environment and Natural Resources, no, labi ni gyud diri sa probinsya sa Bohol, sa ato ang Penro, no, si Sir Wilson Henson, no, ato ang hidiha, no, magibay ni mo diha sir tanan sa mga ginsakpan. Then sa ito po nga DNR Sindro, no, sa Community Environment and Natural Resources Officer, si Sir Edgar Ricafort, no. May gabi po niyo diha, sir. O sa mga tanan nga gisakpan, labi na yun ni Sir Walter Ramirez, no. O nga ito po, no, ni sa ito ang region, no. So, basic kayo, no, kang papahiluna, the whole region at least mapuusan. So salamat sa paggiya ni Sir Salak, no, may ito ang regional director, no. So muna nga salamat kay pona na at least makatabaya yung sa mga kalambuan, no. So muna nga dasig ta perminte, no, bisan sa mga hagit sa panginabuhi o sa ato mga kinabuhi, no, kay ato magigilantaw ang kayuhan gyud sa ato ang tagsa-tagsang kanabuhi, tagsa-tagsang pamilya. At the same time, makabuot lang nato kana kung nagitay mga sustainability, no, sa ato ang basic needs, no. So unsa man siyang basic needs nato, eh, siyempre una gidiha nga magisikutan sa basic needs ato is ang atong food gyud, no. So atong pagkaon gyud mo gyud na ang pinakaimportante nga hunahunaon nato, no. Bisan gani ning mata na to sa buntag sayo, una-una gyud ta kung sa ato ang hikayon sa ato ang pamahaw, no. Then ug na gani ta, no, nangaon na sa ato pamahaw, wala pod murag maghisgot pag usa may puyatong ipaniudto, no.
So kung nangyanto na po tawa na, isguta na po. Bisan pa gani. Namahaw pa, isguta na kung sa'yo paniudto, kung sa'yo panihapon, no? So, kaya uban po diya, usa na po, no? Para na mo nga, undag government eh, usa na po nga muang gihikay, labi na giyod sa mga gilungag, nga, ang pamahaw, paniudto, sa'yo mabot pag panihapon, no? So, anak yun, no? Muna nga, importante yun, no? Unang consideration, kung muna po itong kinaunahan yun sa basic needs sa atong kinabuhi, is food yun, or pagkaon, no? So, makonnect na siya, antod sa shelter and clothing, sumuna siya. Pero number one is food yun. Muna nga, dako yun ang itagaan itong pagtagad, no? Labi na yun sa pagpahiluna, no? Kung sa mga programa or developments, no, para makahatag gud, no, ma-establish gyud nato ang sustainable food, no, or food security gyud sa tagsa-tagsa nga pamilya, no. Muna nga bisag mingon sila nga murag sirang plaka na tagbalik-balik, balikon gyud gyapon nato, no. Kumusta, no, pangusta ko sa tagsa-tagsa nato nga mga tigpamina o diha. Kumusta man ang inyong mga backyard gardening diha, no? Ang iyong tugkaran diha, naba bumi mapupo diha sa iyong tugkaran, no? Naba bumi mapupo diha ng mga vegetables, no? Or mga lagot mun baga, or sa niyuhang ng mga panglamas, no? Bisag basic lang panglamas. O sa basic, kina murag way lami yung mga usay hikayon na bisag basic nga tangad lang, no? So kinapobrehan na yun ng adi man ningon ato in terms of break, kung kini murag loy, no, kung bisan tangad man lang isuwa ta diha sa atong tugaran, no, or bisag imong kamunggay diha, no, daghana na lang na imong kamunggay diha, no, para maapilan nimo imong silingan. So muna siya in relation as a whole, kumusta, no, in serious way, kumusta diha ang imong mga pagpananom sa imong palibot, no, or in term common term or nabunog na nga term ang imong backyard gardening, no? Kay kung wa gani kay pagpananom diha sa imong palibot, murag bugat gyud na, no, sa side sa pag-establish sa food security sa imong pamilya, sa imong kagalingon, at the same time sa pag kuha pod og no? Maka-save ka, no, sa imong gasto, no, nga mahatag dito sa pagkaon, no, kay in sumari, no, ngano bitaw nang gisgutan gyud ng numero uno gyud, no, number one gyud ang food gyud, no, ang number one sa basic needs sa tao, tungod kay nadiha ang pinakadako nga allocation, no, or gasto nato sa ato ang inadlaw-adlaw nga gasto, no? So imagine nimo 60 to 70% sa imong gasto sa kaladlaw, no? O 60 to 70% sa imong kita, no? Ino na to, no? Kay lisod man ang maghiskuta rin sa gasto niya o patay kita. So ari na ta tighog sa 60 to 70% sa imong kita sa usa ka adlaw is napadung na siya. Ang 60 to 70% na gasto na siya padung sa imong pagkaon, no? So muna imagine nimo, no, kung no ito na kay 500 pesos ang imong income sa usa ka adlaw, no, imong sweldo sa inadlaw nga competition, so nasa 300 kapin, no, nasa 300 kapin ang napadung ni ana, no, nga sa imong pagkaon, no, sa simple competition na guna, no, labi kay pila na may kilo karon sa isda, no, kilo sa bugas, no, plus lamas pa, no, plus gulay pa, no, imong pang ipangsagol ni ana, no, so dako kay na, no, competition matinga na lang ka, no, tinga na lang kay ini duong ni palit nito, oy, wala na magkatulis dito. So, kay sinsiyo na lang nabilin sa imuang sweldo ang adlaw kung na kay inadlaw nga rate. So, ana na to, no? Ana lang, basic na siya pag-calculation, no? Kung usa ka-importante nga no, nga kinahanglan yun ma-establish ang backyard gardening sa kara tugkaran,
no? Kay imagine mo makuhaan, no? Di may nguna to si 60 to 70% bisan sa imong pagpananom diha na imong instead nga mopalit ka dito sa merkado, no? Mugasto pa ka, no? Kung doon kang merkado, sigag doon merkado, mugasto pa po ka o gasolina, no? Nga mahal kayong gasolina, no? Last day is an increase ang gasoline, no? So another gasto na po ito, another part of consumo, no? So why not, no? Kung dili na to siya, imagine mo kung na kay kung dili man tanan ng 60 to 70%, at least katunga niya na, no? Or even 30%, 40% niya na makuha ni mo na dita diha sa imuhang food supply sa imong palibot, tungod kay na diha ang imong mga gulay, na diha ang imong mga panakot, na diha ang imong mga lagot noon, no? Saging, kamuti, unsa na diha, balanghoy bagha na sa imong palibot, no? Utilize, maximize ang atoang mga palibot diha, kay mutubo ra gyud na, no? Ang atoang mapananom basta ampingan lang, no? Walay umaw gyud, no? Bisan batuon ang yuta sa buhol, dili gyud na rason, no? Way umaw gyud nga yuta, way batuon nga yuta, basta tambok ang imong nahuna, no? So muna nga, at least ana nga pagiha, o kung makapalit mga galing ta, palit-palit mga galing, at least nara sa mga 20 to 30% ang makaltas sa atoang sweldo sa matag adlaw. So at least gamay na na siya, no? So makasave na ta na, no? Mahatag na po na, ma-supplement na po na sa lain ng mga panginahanglan, no? Panginahanglan mo ka sa eskwila, sa itong mga anak, no? Or sa mga personal or those savings ni mo diha, no? So, ana, no? Ana, simple calculation lang na siya. So, munang unag yun lang itong ipangamusta diha. No, munang pasalamat unta, no? Gihapon sa itong mga programa sa Department of Agriculture, sa Office of the Provincial Agriculture, no? Nga na yung mga support, no? Nga mga farming materials, gardening materials, nga makabenefits ta at the same time, or maingon naman to at instead of mamalita or ini nga masumplement na to, no? Sa ato ang mga pagpananom, so at least na tay makuha, no? Mga bisita lang, no? Feel connected lang diha sa tagtasagsa ninyo nga mga municipal agriculture office kung unsay mga seeds baga available or unsay mga fertilizer nga available, no? So niya na, no? Then pakiglambigit, no? Cooperate, no? Labi na gyud karon kay puron gipalig-on gyud ang mga groups gyud, no? Mga labi kay na punta, no? In celebration po sa cooperative month or sa mga groups nga, which is na diha gipatighog ang mga programa gyud sa or mga assistants, no? Mo na nga at least mas nindot nang ma-appeal ka, no, sa mga farmers association nga groups, no? Either organic man na or unsa nga mga farmers association, kay depende mo kun na kung sa poy ang mga main nga tumong sa mga nga grupo. So importante diha is ginagmay-gagmay nga mga initiatives o mga farmers, gitapo siya para ligon ang mga pag-implement sa mga programa. At the same time, pag-support pod sa ato ang mga support programs, no, mga materials gikan sa insya sa mga sa gobyerno, no, from national down there sa mga province ng mga gipanglaan, no, ng mga farming support is makabenepisyo gyud, no, mabahin-bahin gyud siya, no. So ana siya, no, kay huyang kung maginusara ta permente kinahanglan gyud ay mga kauban, no. So manang pasalamat ni ana, no, sa mga previous nga hopefully na bahin-bahinan ko tong mga naay example sa molasses, no, more labi na gyud, more on there sa natural nga farming nga mga intervention, organic farming nga intervention. So naay mga panghatag previous gikan sa DA nga molasses, no. So gamit ko kayo ang molasses diri sa mga livestock nato. At the same time, pag sa fertilizer nga mga formulation, no, or sa mga concoction nga formulation nga ka-establish ta og mga full year fertilizer, at the same time mga liquid fertilizer. So muna siya na. Then yung masab, no, salamat ta sa tiapod tay mga uban daghan man mga support program usab pud ato, no, labi kay murag on threaten punta sa
dry season or drought season, if mo tabangan lang nato ampo gyud, no, nga di mo dayon ang gikahadlukan nga Super El Nino, no. So mo nang mangandam gyud gihapon, no, apil sa preparation ana, pasalamaton ta as part niya na is katong mga drum nga gipanghatag, no, katong mga dagko nga drum nga mo capacity yung mga 200 liters nga mga drums, at least pa-utilize sa maximize gyud to kay gamit kayo to karong panahon na i-take opportunity na to, i-grab na to ang kagayunan nga nagsigi gyud, no, ang mga pag-uwan-uwan sa nagadaiya nga mga lungsod sa atong probinsya sa Bohol. So mo nang way sayangan na to, no, hantud sa katapusan nga patak, no, hagbong sa uwan or hagbong asa man padong ba dito sa imong nga downspout sa imong nga panimalay, no. So mas masawd gyud na siya, ma-preserve gyud na nimo, no. Mo nang sa area gyud kay habog man kayo, then napulsay makaabot gyud ang supply, no, sa municipal water. So mo nang nagay kay tulo ka dagong tangke dito, no, plus ang mga drum pa nga direct og sangga sa uban nga mga outlet nga mahagbungan sa uwan. So way na sayang gyud, no, sa mga rainwater. So muna itong practice gyud, no, lakbit po niya na dapita. So way sayangan, no, muna masayang upuli gyud. Lakbit na po niya ito, kay masayang magunta. Usa po, as part po gyud to prevent sa flooding, kay dakong contribution ginana ang mga downspout, no, labi na sa mga dagko ng mga establishment, dagko ng mga gyms, no, dagko ng mga balay, no, o mga any infrastructure nga ang ilahang mga rainwater nga sangga sa ilahang mga atop is napatagihog lang diretso na labay dito sa uban gani wala man diretso hagbong dito sa kanal, uban is nahagbong ni daga na diretso dito sa kalsada, no, mo nang nadugang siya hata contributor siya sa mga pagbaha gyud, no, mo nay hopefully, no, lakbit naman ito, ha, hopefully dai basi naka santik po ni sa mga huna-huna o sa mga dalunggan sa mga law enforcement na to sa pagtaghimo sa mga pamalaod. Nga ka ng, as part bitaw, ma-appeal sa requirement ng mag-apply ka o building permit or sa building code baga or sa any requirement sa mag-establish o construction, is appeal yun diha ang mga specification or sa intervention, no, or sa asa, no, asa at least required baka diha ang mga rainwater collector, no, nga dagko mga tangke nga sawon gud, no, appeal na siya diha, no, or sa mga balay baka, no, as part to requirement pagkuha og building permit is appeal gud, no, ang pag-establish gud niya og rainwater collector, no, rainwater nga mga tangke nga adto gid mahagbong, no, kay usa gud na siya, usa gud na siya to nakita nga maka dako, no, dako na siya contribution, mo na siya gamito ni mo sa imuhang una kung kaya depende man po na sa unsa poy quality sa imong atop diha, no, kung gawon mo ato pug medyo dili po maayo ang quality sa tubig ng imong mga sablis, pero bisan pa niya dako na gyud gamit, bisan diri sa pagpamubo sa ato ang mga kasilyas, no, so dako na kayo na siya, no, pag banwas, pang washing, so dako gyud siya magamit kung na matigom na to na siya. At the same time, to effect in the effect of flooding is maka-minimize gyud siya kun dang dako magud nga impact gyud sa ang flooding is kanang pag first wave gyud sa uwan nga mo blagasak gyud mo labay ritso, no, murang uwan ka dugay nang uwan is dugay ra man tuwa kang uwan pero sige pa mag-agos ang tubig, no, tungod kay dako kayo ang pagibuluog dito, no, dako ang nalabay nga tubig, no, so lakbit po na, hopefully pod nakahatag po na o dakong pagtulunan, no? So muna nga pamuslan utilize kina to na manang pasalamaton ta na, no, sa mga uban nga mga intervention, no, initiative nga ipanghimo kay muna itong gilantaw gyud, no, kun nahuna gyud buta kita pud sa ato ako mga pareko nga mga farming services, no, and environmental initiatives, so muna isa sa mga ipanglantaw gyud nga mga mabalance, no, while natay development kag gihimo at the same time ga-conserve ta, no, ga-conserve bar na to sa pool sa sobra sa tubig, no, kay
wala bagay sobra gyud, no? Last experience na to. Nang kini karon kay gibisita ta sa mga sigiging pag-uwan, mo nang di na to sayangan ang sobra. Kay kumuhasi na po ng tinginit, ay sobra sa kuwang pag-inasya ng mga tabo, no? So, muna nga, apil na siya sa ito ang mga consideration yun, no? Sa ito ang mga developments nga mahimo, no? I-balance yun ang mga developments na ito. Muna, minsan pa niya na, padayon nagpunta, no? So, at least, na natin yung mga ideas nga mahimo, no? Kay at least kita na po yung mupauyo ni ana ng mga idea ngadto na pod sa tagsa-tagsang application sa ato ang tagsa-tagsang umahan, tagsa-tagsang kinabuhi. Kay nagdepende man po na siya, depende man na pod sa usa pod ang tagsa-tagsang mga sitwasyon. At least na natay idea nga mahimo na to nga ma-apply ni ana, no? So ma-adjust na siya, no? Basta nag-consider po ka, no? At least nasinati ka, nakita nimo kung sa dagan sa mga application ngayon mong gihimo, no? So muna nga padayon gihapon, no? Napasalamaton ta kay diri lang yun ta murag tighog ta sa organic agriculture ng mga developments, no? So karon sa national level na to, no? Kay nationalized mumugunay hagbong, no? Diri gyud down na diri sa kara region, down diri sa kara province, hangtod na sa kara municipality, down sa mga barangay, ang mga national programs gyud, no? Kay adto man gyud pandayon ko or ini revision sa mga balaod, no? Labi ni gyud sa mga guidelines, no? Or mga implementation sa agriculture na to nga side, no? Or labi ni gyud sa organic agriculture nga which is mo puni ang gipanghusga na gyud karon ng pag-adapt, no? Or pag-establish o pag-sustain sa organic agriculture. So mo na nga karon ongoing, no? Ongoing ang gihimo nga national participatory guarantee system nga assessment nga kining PGS nga program mo ni siya ang katong pag create gyud, no? Pag labi na gyud pag monitor pag certify, no? Then dili lang tama des pag pag certify, so apila ang audit, then balik na po sa monitoring. So tuyok gyud siya. So muna siya gihimo nung anong gi-reenact ang original nga balaod sa Philippine Organic Act atong 10.0068. So nahimo na siya karon nga 11.5.11 tungod kay pag-sold gyud diha ang participatory guarantee system nga program. Unang karon naghimo og balik lang tao, no? Gi-revisit ang pag-implementation ug unsay mga katong revisiting siya, dilingon nga paglantaw ko unsay mga kayuhan sa pag-implement niini. At the same time paglantaw pod, no? Sa murag makita dito nga murag nakabugat baka sa side dito sa atong tagsa-tagsang mag-uma nga magpa-certify sa ilang produkto nga organic. So asa nga dapita diha nga nabugatan atong mag-uma, kaya ato diha is pagtabang magyud ang mga programa maong balaod sa tagsa-tagsang mag-uma, labi na gyud ang mga small farmers, no? So muna, no? Muna pasalamaton po ta garbo po sa Bohol nga ang atong president sa Bohol Participatory Guarantee System Association, which is mo po ni siya the only certifying body into organic agriculture sa Bohol, nga ang atong president nga si Ma'am Efrenia Nining Holt, siya ang gipadala dito sa national, no, to represent the region, no, sa region 7 siya ang gipadala dito to with pag-guide pod ni Ma'am May Montesilio nga mo siya itong regional nga focal person. So sila dito sa national, no? Then karon pod nga in event in line with that event is nagpahigayon pod ang sa Bisayas na to nga area, nagpahigayon ta og participatory guarantee system gihapon pag revisit, no? Pag-enhance nito sa mga gipanghimo nga mga manual operation sa nagkadaiyang nga mga tagsa-tagsa nga mga grupo,
no? So og sa pag-revisit po sa paghimo nila sa internal standard sa kara grupo kay at least ma-synchronize ang pag-implement ani nga dili masukwahi sa lain nga grupo nga anong lahi man tong ilaha lahi po nang inyo ha no although naatay allowable tolerable nga mga consideration ni ana kay to the effect nga lain-lain po ang mga farming practice between different region or different province so at least dili lang kayo maglayo no maka-synchronize gud siya ni ana mo nang no ni ana is gisynchronize no gisynchronize eh. Tay is good synchronization is gisynchronize po ang paghimo ni mga activity na gihimo sa national at the same time na po diri sa Visayas ng mga area no na apod po dito nga schedule kini po sa Luzon and Mindanao area so diri sa Visayas which is nabilong ang Bohol pod is natay representative pod nga gipadala sa ato ang Bohol Participatory Guarantee System which is usata sa officer po ni ana si atong ipadala dito nasa Leyte karon no nasa Leyte sa Tacloban ang himubinyo ni karon si ma'am Ging Ramirez no so si siya na dito si Maria Luisa Ging Ramirez ang padala dito no so ayo ni siya as siya po ang atuang committee chair no sa learning and development committee sa Bohol Participatory Guarantee System kay retired supervisor ni si Ma'am Ging diri sa Tagbilaran City. Then, passionate yun ni siya into natural organic farming. So, hopefully, pangampo na to nga makakama-up sila o maayong mga idea nga para makasayon, no? Makapaspas sa mga pag-implement sa mga programa. So, manang pasalamaton tani ana, no? So, muna, no? Then, at the same time, lakbitan ko na to, no? Hopefully, sa tanan ng mga farmers na to, andam-andam ta, no? Andam-andam ko na, take advantage ko na to, munang malipay ko ta sa uban ng mga farmers nga pag-sod sa gabi man itong hinuwatay, kung nasa mo sa sod ang sige nga uwan, tungkol kating aging buwan, is na sinati ko na to, almost 1 month ko itong grabing init. And karon, isulod ng mga pag-ulan, lipay yun ta, no? Kaya mga farmers ito is pinaspasay, ginugdanay nila ng mga pugas dito, no? Pugas ng mga kamaisan, no? So, salamaton tani ana mo na nga at least part of the preparation nga appeal po nato sa mga preparation ang moabot nato nga organic, no? Organic Agri Festival, no? Sa Bohol this para sa karon nga 2026 nga tuig. So karong sunod buwan no sa karong buwan nga sa November nasa third week no of November so ana no atoy pahigayon pud sa Plaza Rizal no natay gipanghan-ay diha nga mga aktibidades so part of the although giprepare na to ang mga pagpahiluna diha sa pag butang na dito sa ato ang mga abot sa atong kaumahan dito sa area sa Plaza Rizal karong sulbuan November sumunang so, the best nga preparation importante preparation sa tuwa nga matag sa tagsa nga atong mga

itong preparation, appeal sa ito ang mga puli na tanom na o ruban pa is itanom na at para pag-abot ana, no? Kay given, no? Sa mga niagi ng mga organic agriculture festival is hurot-hurot yun, no? So, sayang, no? Sayang ang uban is mahuriak po nito, no? Luma-luma mong maligya o man din mo yung supply, no? So, muna siya. Ito na yung part of preparation, taganaan na ito na siya, no? So, salamat itong tanihan na, no? So, good luck na itong tanan, no? Sa itong pagpanguma. Then, lakbit na po tayo rin, no? Sa itong pagpanguma, ito yung part of consideration ng sa itong pagprotektar yun sa itong kalikuban, no? Nga, protektahan na ito kini. Then, sa mga management na itong gihimo, which is, ang kana nga pag-practice na ito sa natural organic nga farming, dako na yun na siya nga contribution sa pagpahuli sa itong kalikupan. Plus, i-add-on pag yun na ito, kung unsa po yung mahimo na ito, nga paspas ang recovery, no, sa ito ang nayabag nga kalikupan na, no? Kay challenging kayo, no? Uban is lax na kayo, no? Kay karon na para sa siging pang-uwan. So muna puli ampo lang yun na ito nga dili mo apikto, no? Dili mo sulod gyud ang supply ninyo, pero bisan pa ni ana apil gyud sa atong pagpanangandam ang pagpahiluna, no, o pag protektar sa atong kalikupan, kay which is mo gina ang ato apod nga kay kung mo nay ang takong consideration magud, no, kung nadaot ang atong kalikupan, mo na po na ang madaot gyud ang ato ang klima, no, ang klima na to, no. So malibog na, no, libog na ang libog na ganing uban, no, kay this season nga dry season, so wet season naman on, no. So kaya sa tawa adiri wala man tay pareho sa uban dito sa Lengawas nga daghan sila season dito, no, sila spring, autumn, unsa diha nga mga season sa ilahang klima. At tawa adiri sa Asia, sa Pilipinas, duha lang ato ang season, no. Wala tay, wala nang summer season, no. I-appeal na ito diri sa dry season, no. So nalang tay dry at the same time wet season, no. Sa muna siya muna nga kung di na tong pingan ng kalikupan, wala tay imuon nga mga dugang, no, pagpahiuli niya ini or yun know, massive at the same time urgent, no, or pinakadali nga pagpahiuli niya ini. So lisod na maapsan gyud ta sa magsigi og kadaot ang ato ang klima, no, which is dako kayo na siyang implication, dako kayo siyang epekto sa paghimo nato og mga pagkaon nga which is mao atong ikinahanglan, unang kikinahanglan sa ato ang gikinahanglanon sa ato ang pagkinabuhi, no, ang ato ang food security, kay minus na ang mahimong maproduce sa ato ang pagpananom kung dili na mubalance pod ang klima sa ato ang palibot. No, muna nga, pasalamat unta, no, kay dugang kasibot, no, kaligon gyud sa mga grupo sa nagpahiluna sa bamboo developments na to sa Bohol, labi na gyud sa Bohol Bamboo Industry Development Council na to, no, led by Governor Aris Mentado gihapon with sa coordination direct dito sa BPMO na to, no, led by Restituto Piolio, Sir Tuting, nga ipaspasan gyud at the same time with coordination also sa nagpahiluna sa mga programa usab sa bamboo at the same time sa industry sa bamboo sa DTI, no, led by sa focal nga nagpahiluna niini si Sir Carlo Caloy Escobilla, no, nga nagyud ang mga kasibot at the same time inubanan pinabayungan sa nagkadaidain ng kalain-lain nga mga grupo nga connected ang kinabuhi, ang pagpanginabuhi, no, sa bamboo o sa common term na to is kawayan, no. Muna po na nga duwang kasibot, no, kay usa po sa nag-lead ni ini is ang grupo po na to nga which is usa po ta sa founding member ni ini kining Bohol Bamboo Advocates Incorporated, no, United Bohol Bamboo Advocates Incorporated, no, UBBEI, no. So ubay, no. So muna siyang UBBEI, no. Muna nga salamat nung tinana kay malampuson gyud nang magipanghimo nato nga mga nang dakong pasalamat gyud nato sa labang mga gahom ni ana kay gihalad gyud ning tanan nato nga mga lihok nato para sa kahiusahan o kay mayaan gyud, no, sa

0: katawhan, no, which is muna sa dakong kalipay sa tulong labang mga gahom. Nga gimo na to nga naging buwan nga World Bamboo Day, no, nga dito sa Lubok is ang balampuso niyo. At the same time with a series of activities for the month of September, which is the whole month of September is considered by in the Philippines as National Bamboo Month. So daghan ang ganayan, no, sa BPMO naghimo training dito sa ubang mga municipality nga or participant from other municipality nga wala may appeal sa mga niaging training. So gi-appeal na gyud, no, nga pag mga sa propagation, no, sa pagpadaghan niini, pagprotektar niini, pagpalambo niini, pagmanage sa mga bambu, no, para mulahutay gyud, no, mas mudaghan pa siya, no. Then a series of training seminars, no, and workshops nga gipanghimo labi na gyud usab ang dakong kalampusan, ang dakong workshops nga gihimo. Dili lang siya simple nga workshop nga maghimo lang tag mga miniature diha nga mga structure or into the room ng mga workshop, kundi actual workshop nga gi-implement dito gyud actual nga area dito sa LIP, no, sa Lubok Eco Adventure Park nga area, no, dito repeat sa jeep line nga area dito, no, say nakaanha diya sa Lubok Eco Adventure Park nga area na dito nahimutang gyud ang output, no, ang output sa gihimo nga una nga Bohol Bamboo bootcamp nga gihimo with pagtinabangay gyud, no, sa mga nakadaiya nga mga ahensya, no, from government nga mga agency then sa mga private agency, no. So malipayon ta naghiusa gyud nga imagine kato siya nga unang bamboo bootcamp is initiated, no, initiated gyud to unang nagda ito is ang Bohol Bamboo Industry Development Council. Labi na gyud dako gyud, no, murag wag ito katugi ni Sir Caloy Escobilla. Labi na gyud pod pagtambaya yung pod sa United Bohol Bamboo Advocates Incorporated ng mga membro nga ni full support gyud adtong tungura, no. So sharing of expertise, sharing of talents into bamboo. Labi na gyud ang talents ni Architect Erwin Digal nga siya gyud ang naghimong conceptualize as mo po na iyang korte, no, sa iyang construction or sa iyang architectural nga mga works, no, and construction ang pag-incorporate gyud, no, sa bamboo, no. Muna nga munang mag-meeting pamuta, mag-coordination pamuta, papilo na kung kanasa po to paluparon ang tikarol nga waiting shed, no. So kanang tikarol muna siya ang kingfishers, no, nana siya sa daghan na siya sa suba sa Lubok muna gi inspired po dito, no, kingfishers inspired waiting shed nga nagya na dito gibutang, no, sa sentro gyud sa snack area, no, before po kamo go into dito sa receiving area sa Lubok Eco Adventure Park. So na dito na nahuman na gyud, no, ang balihibo sa tikarol dito. So kumpleto na, no. So pelu na lang to kana sa ato pasinayaan o kana sa ato paluparon, no. Pero at least gamit na gyud labi karon ang siguan ato ninyo makita, no, maambiance kung unsa kanindot ang waiting shed, the first waiting shed nga gihimo na to with contribution tinabangay gyud sa private. And this is proud to say, no, nga walay giingon nga government fund nga giimparted to is by the support also, the contribution, the solicitation, the pledges, no, muna pasalamaton ta kinsa di na lang to tagsa-tagsaon ang mga mga tao nga naka-contribute gyud, no, sa ginagmay ginanagko nga na-realize gyud, no, ang pag-establish na to sa Kingfisher inspired nga waiting shed o anti-carol nga waiting shed, no. So kung insay na confused diha, gusto mo pamatuod sa atong isigutanan, bisita lang mo dito sa Lubok Eco Adventure Park na dito makita ninyo ang waiting shed, no. Dili lang siya simple nga waiting shed. Kung naka makita ka dito sa gawas na nasod nga mga nindot nga mga art, mga construction into bamboo, Amo na'y makita niya dito. So, kaya di ay, no? Mahimo gyud ay, no? Basta magtinabangay lang, no? So, mo po na ang nahug nga gasa na to, no? Dito sa lungsod sa Lubok, no? Sa paghatag pod, grabe gyud lang full support, pagpahiluna nga sa pag mga aktibidades nga dito muron gipahiluna gyud sa ilang municipality sa Lubok, no? So, mo nang nakong pasalamat na to, labi na gyud ni sa mayor diha, no? Sa Lubok, no? So sir, kang mayor hala, no? Kay usap mo na, no? Munay regalo, no? Kay ato pud nga September 18 ang World Bamboo Day, mo po tong adlaw natawhan ni Mayor Raymond Hala, no? So munay regalo, no? Regalo na to ni Mayor Den. At least napamatud-an nga kaya man di ay, although nagyoy mga gipalahanuhan na, no? O ang paghipahigayo na to sa 2027 nga Bohol Bamboo Bootcamp, then to be finalized pa ang area. Pero at least, nighanay na to, advance ang mga kalihukan ng pangimo para mahanay yun nga ma-smooth yun ang dagan, no? With the experiences, with the considerations sa gihimo na to sa unang paghimo na to sa bootcamp. So at least, muna siya i-pattern na to. Karalungsod, nagitay tukod, no? Ng mga waiting seed. Depende on say inspired, no? Pag-inspired baka na siya o kalamay inspired o unsa dito ng mga flagship products o sa mga trademark sa Osaka lungsod. So, muna himuo na to, no? Sa isip gasa diha sa lungsod nga mo host, no? Sa World Bamboo Day ng mga celebration, no? Kay daghan maguda ang mga activities nga ipahiuyon ni ana, dili lang kay common ana ang pag bamboo planting and growing man, no? Pero dili lang diha na kutob tanan, no? Kung dili daghan gyud, dili lang siya appeal na gyud, incorporate gyud the whole value chain sa bamboo is incorporate gyud diha sa lungsod nga mo-host diha para gyud ligon og buhi gyud ang bamboo industry na to sa Bohol, no? Kay mopuna, no? Mopuna nga tuwa pud nga ipanghambog karon, no? Og maari ay, no? Huwebes, no? October 15 and 16 is paghimuon ang regional Bamboo Congress, no? So last year is diri man sa Bohol. Karon is adto na po sa Cebu, no? Unang yung kadlawon is manglarga na sad mi dito sa Cebu. Para gyud as to support at the same time garbo sa Bohol gyud nga ma-showcase, no? Ma-showcase ang mga crafts at the same time, no? Nga made of bamboo si mada dito nga ma-showcase ato. At the same time nakong garbo gyud, no? Kay murag nanay pre-departure nga pagpalupad, no? Sa Tikarol na to nga nahuman, no? Ni Architect Erwin Digal, which is siya mismo usa sa muhatag yun, no? Sa special talk, no? About sa yung topic nga bamboo architecture, at the same time the woven sanctuary, no? Which is in line also po na ang woven sanctuary sa gi-construct karon, no? Nga San Vicente Ferrer nga bamboo church diha sa Kabawan District, Tagbilaran City. So muna nga sige na tag-prepare gyud dito sa mga bamboo pole nga moy ipabarog, no? Sa pag-assemble, no? Pag prepare sa mga haligi, no? Kay nagko daghan mo tong requirement kara haligi. So at least karon nanagid dito gipang-prepare na ang mga bamboo pole. At the same time dakong garbo ni anak akong mga gipang-construct even sa Tikarol or sa Kingfisher inspired nga waiting scene nga diha sa Lubok is treated gyud mo na the best nga pamatuod na to nga long lasting ang mga gipang-construct na to nga with bamboo or any crafts so made of bamboo diri sa Bohol. Tungod kay proud to say nga treated na ang mga bamboo na to sa Bohol, no? Labi na gyud tong mga assisted nga mga establishment, incentives ng mga PO, association, bamboo groups, and association, sa DTI, no? So manang treaty na na siya. Manang salamaton tanan na. Don good luck yun sa tanan. Hirot, magdakong kalampusan ni anak kay incorporation yun, no? Nagpo na nga to ang regional director sa DNR o sa Potsamotok, no? Sila si special guest, si Ma'am, si Governor Pambari 4. Then tanan nga mga dago from national nga national international nga label muhatag yun sa ilahang nga mga inputs sa paghimuon nga Regional Bamboo Congress dito sa probinsya sa Bohol magsugod ugma Huwebes og Biyernes, no? So muna nga dakong kalampusan in realization as a whole sa ato nga pagpanguma og ngadto na pud sa ato nga pagpahiuli sa atong kalagkupan. Og ngayon niya na daghan kayong salamat sa inyong pagkuyog na atong pagsibya karong higayuna o uban-uban ta sa sunod na pod nga episode sa paghatag na to kalambuan sa pagpanguma, natural nga farming development at the same time sa environmental protection and conservation. Hanto na lang sa sunod gayon, kinaingson sa kahinginan, dito, Pariro Bisabal, pabot sa upa, salamat o God bless, karangang tanan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
3: Engineering ko Spirida, then sir, taga-Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko mabat-ang. Nya high blood pod ko, nya masulubog ko kalipo. Nya maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na pod ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, nya kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500 500 o may tisira, dito nga akong ginainom, sir.
4: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Kadyot na!
16: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Na ay lechon, humba, adobo, kaldereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
10: Adiway arde, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
11: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
12: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: 500 Health Alert.
1: Kasi Irma Harjo, 62 years old, taga Purokono, Barangay 20.
2: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng Ditribayo o DTX 500?
1: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag check na ko sa Ditribayo, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na yun o hangoso na yun.
2: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o Ditribayo?
1: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
0: DTX 500, mabalis sa mga butika. Ditribayo, mabibilis sa mga butika.
3: Isigutan nato rin ng lugo nato mga higala. Aron nga kaning ato ang lawas, mamahimong healthy. Kay laban ron sakit, naas dugo. May high blood ka, dugo. May diabetes, dugo. Sa uric acid, dugo gihapon. Kasing-kasing, dugo gihapon. Ang atong dugo, mga higala, muni siya responsible sa pag-transport sa tanan ng mga materials sa atong lawas. Ang oxygen, ang carbon dioxide, ang hormones, clotting factors, ang sugar, ang fats, ang mga cells of the immune system, toxin, waste products. Muni siya ginatransport gina-travel sa ato ang dugo. So, importante kayo ng dugo, kay kung way dugo, patay.
0: DTX 500 Health Alert!
3: Nga kinahanglan natin healthy o himsog, limpyong nga dugo, because blood is the current of life. Ang dugo mo'y kadala natong kurinti sa atong kinabuhi. So, kung ang ato ang dugo, mga higala, hugaw, possible nga na ay mga manifestation nga ato ang mabatyagan sa atong lawas. Especially kining atong panint bitaw, na ay mga manifestation sa mga skin problem nga dala, mga higala, sa pagkahugaw sa atong dugo. Pwede ta magkabaton og mga skin diseases. Tagikaingon ko na, pinakaunang function sa atong dugo, kinahanglan nga mag-transport, mga higala, ang atong dugo sa oxygen sa tibok na atong lawas og mukuha sa mga carbon dioxide aron mapagawa sa lawas. Kini usab gadala sa atong immune system, guardian cells, waste product, hormones, and so on. Kay kung na ay kakulangon sa dugo sa parte sa atong lawas, mag-lead kini mga higala og pagkamatay sa minilyon nga mga selula sa parte sa atong lawas.
0: DTX 500 Health Alert.
3: For example, kung sa brain na mahitabo, dili ka circulate og tarong ang dugo. Sa to pa, dili siya kaabot dito sa area sa brain, dili siya kaagi kay naay bara. Kantong mga area nga dili niya masuplayan sa oxygen, kay gadala man og oxygen ang dugo. Katong area nga dili niya maabdan, katong mga selula dito, mga matay to sila. Every seconds, there are millions of cells ang gakamatay. Eh, mag-lead ka na siya sa pagka-stroke. Kung sa kasing-kasing ka na mahitabo, mga ka-DTX, mag-lead na siya sa pagbaton ng heart attack. And also, ang kining dugo na to, gahatag ni siya protection na ay white blood cells sa ana, which is part of our immune system. Kamawaan nagapatay sa mga kagaw nga musulod sa itong lawas. No, naapon na siya sa ito ang dugo, mga higala ka ng ato mga immune system. Kining platelet factors para sa blood clotting. Aron nga ma-minimize ang loss of injury. Naagya po na sa dugo. Ang dugo usab, nag-regulate kini mga higa sa pH and water balance o temperature sa itong lawas. Sa ito pa ang pagka-alkaline, ang acidity, iya po nung gina-control, iya ang gina-regulate. Ang tubig, gina-regulate po niya. Ang temperatura sa itong lawas, ang kainit o ang kabugnaw, gina-regulate usab mga higala sa dugo. Muna nga, importante nga ma-detox nato ang atong dugo. Malimpyo nato.
0: DTX 500 Health Alert. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purokono, Hingog City. 55 anyos, nagbalitian ako sa usa ka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatim ako sa advertise sa radyo sa Energy FM sa maong produkto nga Ditribayo. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulo ka tuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purokono, Hingog City.
0: Ditribayo, mabibilis sa mga butiga.
3: Muling usa sa ito ang kanunay ginapahinom-num, mag-inom yun sa DTX 500. Mag-inom yun sa Mighty C, ha? Kay gatabang kini mga higala sa pagdetox sa atong dugo. Murag mo say babay ko mga higala kay tong oras limitado kay anyway sa gyapon Dog Hands Lim, dolo yung nagkauban sa programang DTX 500.

0: Clooney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health

0: hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga bintik. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan. Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Atong oras sa DYRD Worldwide, alas 9.20 sa gabi.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Higala, kamusta may gabi ka na itong tanan? Welcome na usab sa itong tulumanon, Tagbilaran by Night. Adlaw kita karon nga Webes, mga higala, pizza... Ah, Webes ba taron? Murag, Merkules pa di ay. Adlaw kita karon nga Merkules, mga higala, pizza 14 ng buwan sa Oktubre. Buwan sa Santos nga Rosario, tuig 2026. Atong panimbaya as itong mga kegsoon ng bulanon sa tibok kalibutan at itong mga panginaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas. Samtang nagsunod ug nagtubay ning atong tulumanon. Sa mas naandan kauban gihapon nato ato makuhihan mga alagad field reporters nga mohatod sa tagsatag sa mga balita panghitabo ug gikan sila nahimutangan. Uban kang alerto John Gutierrez diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center kang rubok ka pwili maestrado sa kapulisan atong dakbayan kang the Barker Cell Remulador nga mohatod sa mga balita gikan sa kalungsuran didto sa nahimutangan sa gawas. Ato usab nga makauban diri speakers lawak atong co-pilot engineer Gilbert Tolop ug engineer Jerry Cahes dito sa transmitter site, engineer Rani Mulat ug engineer Goody Felicia, atong chief technician si engineer Phil Abandula, atong security guard on duty si SG Namok, mga technicians on duty sa atong mga carrying stations karong mga orasa sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Obay FM, 95 San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Buholano Cable Networks ug ang BCC TV. Sa mas naandan, kung doon na mo'y buti paabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa atong mga hotline number sa DYRD. Ang atong Smart 0964-932-6383. Ang atong Globe 0952-558-2760. Atong mga landline numbers 411-3100, 235-3353, 510-3092 ug 501-0077. Alang sa inyo mga reklamo ug opinyon nga buto niyo ipadangat sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa atong hotline number sa DYRD. Text klamo 0947, pwede ninyo i-text sa atong text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Harita sa mga nagbagang uluhan sa ato mga balita dinhi sa atong dapit.

0: Sobras 200 ka mga estudyante na tanggong. 53 ka mga motorsiklo gipang impound dito sa kapulisan sa lungsod sa Ubay. Sagi pang hingusgang kampanya batok sa pagmanihog motorsiklo nga mga walay lisensya, labi na mga estudyante atong subayon karon ta daud kini. Uluang tudling sa mga balita gikan sa ato mga alagad field reporters tan duwaton pag-una gikan sa inyong tangan sa gawas uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
1: Okay, dikang salamatan ato mga pinagayap matyong gabi matyong pagpaminaw sa ato mga pinangga sukit di paminaw na kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Kalbilaran by night o ang dito sa lungsod sa Tubigon gito na ang katipayon sa ginagili na droga na dakpan sa bypass comparison sa kapulisan may tabo dito sa barangay Putuhan sa lungsod sa Tubigon Lunes sa hapon. Samtang sa Carmen nadakpan usap ang usaka suspect umaninil puspusan o itong gabang kaubang sa tagay ay tabo dito sa barangay Buenavista sa lungsod sa Carmen. Nanukardikan sa Kampo Nagahoy, The Barker, sa lumulang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagang salamat, The Barker, Cell Remulador. Samtang sa laing bahin, andam na ang seguridad sa pagbisita ni DILG Secretary Junvic Remulla og PNP Chief Jose Nartatis Jr. dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Ulan tudling sa mga balita gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center uban kang Alerto John Gutierrez. Go ahead, John.
2: Yes, sir. Salamat ton mga gabi sa mga soking at pamilya ang nagsunod kuno na itong termonon tag Bilaran by night. Nakangkon ng mga angol bunog sa kaluwasan ang tulo ka mga tinunaan sa high school human kini may pagkabalintong ilang isakay ng motorsiklo kay miungot ang kanina diha sa lungsod sa Inabanga gidali og dagan diri sa Galliares Medical Center ang duha ka mga bike rider mga kompleto ni tali sa atong pagbalik.
0: Dagan salamat Alerto John Gutierrez. Mokadto mga uluhan sa itong mga nagbagang balita ang hingpit nga aso inanay at itong mabati sa itong pagbalik.
3: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
4: DYRD, Sniper ni Bay.
3: DYRD Sniper.
0: Bueno mga higala, padayon kita sa tuntulomanon tagbilaran by night. Atong oras, alas 9.29 na sa kagabion. Atong panimbaya sa mga kaigsuunang bulanon sa tibuok kalibutan, ilabinagyod sa mga kaigsuunan sa 15 ka mga barangays ng atong dakbayan sa tagbilaran. Sa ato mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ng atong lalawigan sa Bohol. Mga silingang probinsya sa Luzon, Visayas ug Mindanao sigun sa mabot sa atong Sibya. Lakip na kadto nagpaminaw kanato sa atong Facebook Live karong mga orasa, mga kababayan nato mga Boholanos nga tuas sa gawas sa atong nasod nga samtang nag-relax o nagtrabaho na minaw sab sa atong tulumanon karong mga orasa. Aron makasunod sab sila sa pinakauhing mga panghitabo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So welcome sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Nanukad gihapon kita diri sa atong sibianan sa DYRD sa dakbayan sa Tagbilaran atong mga panghinaot nga naa gihapon mo kanunay sa Kapiskay sa Panglawas. So daghantag mga hisgutanan mga higala sa atong palibot. Og may gani no kay sige gihapon og uwan dinhi sa atong dapit no kay matod sa pag-asa di pamumpod kaayo mo ipikto sa atong nalawigan sa Bohol ang El Nino karong buwana pero murag magsugod ni karong sunod buwan hangtod na sunod tuig mga higala kutob Hunyo. Sa ubang mga dalawigan mga higala og probinsya, mga kalungsura no, nabalita naman to nga moabot na 106 ka mga lugar sa Pilipinas ang gideklara nga state of calamity. Kay grabe na og pagpanglutak ang ilang mga kayutaan dito na nagadaot na ilang mga tanaman, ha? Gumikan aning El Nino nga nabati na gyud dito sa ilang lugar mga higala. So mao to nga ang atong presidente si PBBM mga higala, ha? Mingingon siya nga pag-anda mo og balde oy para og na ay uwan, sauda ninyo ng uwan. Kay ug wa nay tubig, mao na inyong imnon. Tudloan ko no ta og unsaon pagfilter. Ha? So papaliton tag balde mga higala. So mahimo ta aning boy balde. Pero ingon ana amang yun na no, hagbay ra man ta, sige man tang panganda mo ingon ana kay bisan bitaw dili El Nino. Do na man gyoy panahon nga hinay gyud ang agas tubig, di ba? So samot na ni karon nga gideklara og El Nino, so sakto man sad no. Tigom-tigom gyud mo din ha. Og uwan kay tudluan kuno ta kun unsaon nga mainom ang maong tubig uwan mga higala. Ha, tudluan kuno ta. O tong ingon ang atong presidente, ha, El Nino maron, ha, pagpalit mog balde kada uwan saura ninyo. So murag arang pangatawas uban pero sakto ba yapod no, sakto man pod no nga tigumon gyud nato ang tubig uwan mga igala. Kay watak kay bawa karon sunod buwan basin og nihit na gyud kaayo ang tubig no. Saon man nga maura ba gihapon atong mga sources unya nagkadaghan ning mga mugamit no, nagkadaghan ang mga patigayon no, daghan ang mga negosyo no. So sa una wag yo di amo ning karwas-karwas no, wa ya mo nang mga unsa dinha kanang mga negosyo nga dagko nga ning sud na sa kalungsuran og dinhes dagbayan sa tagbilaran, puro man ang mga inahanglan og dagkong supply tubig. Oh, maura gihapon ang atong supply pero nagkadaghan ang mga nanginahanglan, maunang bisag duhang semana lang istret nga di uwanon sundan og grabing init, magkamalisod na og tubig ang kalungsuran. Mao na nga dapat yun pod makat-on yun pod ta og tipid no. Unya sa side sa gobyerno di naman mapugnga no, asa man ta di man ta kapalit og panganod di ba. So magandam gyud aron nga makatabang no sa mga mag-uuma, that's number one, kay sila may unang maapektuhan no, maapektuhan ang mag-uuma, apektuhan ang pagkaon, mo domino effect ne natuntanan no. So mumahal og samot ang mga palitonon kay mao may unang maapektuhan ang atong mga pagkaon. So mo na nga no, ang atong mga LGU sigurado ta no, nagsugod na pud ni sila og pangandam sa pagkakaron mga gala. Okay, so aritas atong laing hisgutanan dito sa lungsod sa ubay mga higala no, atong nasayran nga pirting daghana tong mga estudyante ditong natanggong mga higala no, di mo minus 200 ka estudyante natanggong unya 53 ka motor gipang impound no, gumikan eh kay kanang mga estudyante nga padraybon og motorsiklo nga way mga lisensya no, aron mo kunhod ang disgrasyas kadalanan mga higala, mao ni gihimo sa kapulisan dito sa lungsod sa ubay no, bag-o pud sila gihepe dito no, kadtong hepe kaniadto sa Dawis nya nabalhin man pud ni siya og baliliha no, nya luon no, si Police Captain Thomas Jen Chong. So siya maoy bag-ong hepe karon dito sa lungsod sa ubay no, mura wa pa gani siya semana dito ha. So mao ni gibuhat dayon nila dito dakop sa mga motorsiklo nga gipang-driban sa mga estudyante nga mga walay lisensya mga higala ha. So gaguot sa kalsada ng mga motor nga mga walay lisensya ning ga-drive mga higala ha. So karon atong nakontak kining hepe sa ubay mga higala no, ato namang gi-introduce ganina pero nakontak na nato karon ni Aspicas Linya ang Chief of Police sa lungsod sa ubay si Police Captain Thomas Jen Chong. May gabi eh, Police Captain, si Tonton Aniskal sa Tontolo Manon sa Tagbilaran by Night sa DYRD.
5: Sir Ton, may gabi eh, diha.
0: May gabi eh, Chief. O unang-una, salamat kaayo sa paghatag ni mong kahigayunan nga ma-interview ka sa Tontolo Manon karong gabi una. Unya,
5: salamat po, Sir Ton, sa pag-uan, tawag.
0: Okay, nakakita ta sa post nga sa Facebook matud pa dire mga ginikanan at 200 kapin ka estudyante na tanggong 53 ka motor gipang impound sa lungsod sa Ubay. So mahimo ba atong kahatagan og pagpasabot ang mga naminaw karon Police Captain Siong og unsay mga background ani sa atong gipanghimo dinha sa lungsod sa Ubay?
5: Yes sir, pinakauna sir no. First and foremost, before I answer your question sir, but una-una to ang mga data sa PNP una. Because statistics sa PNP nag-show nga ang kasagaran mga disgrasya karon minors. Kasagaran makaangol karon minors. So what intervention is available to us police officers? Actually, this is not the first time I've been doing this. I know nga ang dakop sa police ray bantayan, checkpoints ray hunungan ra sa unahan hantod mohawa ang mga police. This time, our operations sa Ubay are targeted solely for the safety of our children and for the public. Kaya ang usa sa makatagam sa mga tao karon for me as the chief of police kahasol. Kung mahasol ang tao, dili na naganahan mo balik. Kanya ang ginikanan mao may among pasundoon sa ilang mga anak, mga nadakpan sa motor. Since kada adlaw naman pud among operation, dili ka hassle sa mga parts sa mga ginikanan na ila pang motoron ilang mga anak ug sundoon para naman pud ni silang mga kaayuhan.
0: Okay. So dili day ingon nga mag-checkpoint ta unya mag-atang kay matud nimo targeted operation man gyud kaha.
5: Yes, sir. Actually, sir, this is in accordance with the existing laws and ordinances. The child welfare sa Ubay and traffic laws of Ubay, we hold the parents responsible and liable. Because why? Our laws provide that parents should set a good example to their children. And of course, look out for their welfare. So do you think that they are looking out for their for them by letting them drive motorcycles kay bao silang wala na seminar ng mga bataa?
0: So mato dire sa post sa one day before na one day raman eh 200 kapin o ni asing ka estudyante o ni asing 53 ka motorsiklo gipang impound posibleg ni samot nagsaka na karong adlawa chip o maura gihapon ang figure.
5: Dili sir, actually kada adlaw na ni siya, taman mo makakita me og improvement. Actually karon na dunay mga teachers nag-feedback na mo. Positive feedback siya actually kay gipang-announce man sa mga teachers na target sa PNP karon kay kana mga minor na nag-drive og MCs kay gipang-impound ko no sa PNP Ubay. And nilessen gyud ko no ang number sa mga nag-drive na mga estudyante. So at least nakalessen po ta og posibleng mga disgrasya sa dalan, kadalanan.
0: Okay. Okay, so ako kay tig-agi man sad ko anang Ubay on the way to Pitugo Island. So kakita gyud ko nga daghan kaayong mga motorsiklo anha nga gipang-driveban og mga students na usahay moy makaguot sa kalsada. So sa pagkakaron kinta, wa may problema og driveban gihapon ng mga motora, pero ang ginikana na ihatod na nila ang ilang mga anak. Di natugutan nga ilang anak moy magdudas motor padong eskwelahan.
5: Yes sir. Actually, daghan may mo reklamo sa ako apod sir kay they say mas dali do kuno, mas efficient na pamotor nilang mga anak kay less hassle na sa ila, nya dapat sila mga trabaho. Pero murag for me that is not an acceptable reason because imba ko mahitabo nga madisgrasya o makaangol ng mga bataa. Wala dili na mabalik ang kinabuhi sa tao.
0: Tinuod, no? So at least you were mentioning kaganina nga dunay local ordinances, local traffic laws, kay dunay posibilidad ani chief nga kining uban magpalaban anang mga officials lungsod. So at least you are armed with the provisions of the local ordinances nga ang mga local officials ra man pud ang gagamaan na ning implementara ka.
5: Yes sir, but ang una-unahan po nato sir, very supportive man ng ato ang provincial director si Police Colonel Patricio Degay and ang amahan nato sa kapulisan sa Bohol ug ang operation po nato ginasuportahan po sa ato ang very own mayor si Mayor Costan Reyes. So, okay. Dili lang ni ako-ako na kalihukan, kung di kalihukan sa tibok bulis sa Bohol and of course sa kapulisan sa Ubay.
0: Oh, pero mura og ikaw din ha ang ni Shine Jesus Shine rong mga panahona kay mura og ging tinuod yun nimo no nga sagad manggod checkpoint sakto tong imo ganina malangan kay di man pod sila mulabay maghuwat man lang og mawa ng mga pulis pero at least kining imo targeted so sani man pod ni sir og ato ba pod silang do na bay penalty do na bay pagbayaran.
5: Yes sir, actually una dili pasabot na gikalimtan na mo ang ubang violations like mufflers, no helmet and the likes. Pero may man gihapon ang implementation na what I meant by targeted is naguna-huna ko sa statistics na mapagamay ang mga data regarding minors na ma-involve traffic accidents. And og kaduha na mo og madakpan pa na mo balik ng mga bata since naaman may mga listahan ana. TOP na isunod since deputized na po ang Ubay PNP sa LTO. So wala na naipasaylo. Ang kanang mga nadakpan na mo kasagaran na Sir Ton na minor, amo nang i-hold ng motorcycle nila, dili po may mo-violate sa rights sa mga minors, dili man na mo sila prisuhon. Kanang musundo sa motor, maunay silbing pasangin lang na mo, nganong ipadrive na nila sila, unya ang violation nila is to allowing minors to operate motorcycles.
0: Okay, so you're mentioning
5: so ang ginikanan silbi ang among ginapasuminglan ni Basil po nina mo sa ko sila may dapat mo set good example o dapat nag-look out silang welfare. Actually gani sir murag kay ba mo ko sir law student man po ka sir teachers sa mga teachers na naapod sila obligasyon buton na naon because they will step up as parents of these children during classroom hours, di ba?
0: Extended because, parental po, extended oo. Parental supervision.
5: Oh, yes sir. Okay. During classroom hours because if dunay mahitabo o madisgrasya ng mga bata during classroom hours under the supervision of their advisor or their teachers, kamo ang manubag sa danyos. Di ba?
0: Tinuod
5: na. Dili ang ginikanan. So dapat magtabangay ta ani dili ganini dapat namo trabaho mga police alone og sa local officials nilang mayor nilang governor dapat ang disiplina man go nagsugod man go na sa balay. Kay bao na silang walay seminar gini mga bata gipa-drive gihapon. So dili gyud rason for me ang kanang ingnon na nganong dili ko na maluoy nganong actually, dili na mo'y punto na to, ani. Ang punto na to is makasave sa mga posibleng mahitabo, mga posibleng aksidente.
0: Tinood. So, you were mentioning og second offense, TOP na gamiton. So, sa first offense, how do we treat it, Chief?
5: Actually, sir, ang ginaugma-bayaran na nila na sa treasurers na to, ginagamit na mo is local ordinances pa. The next time around, since keep man maglistahan sa PNP Ubay, TOP na isunod mo o implement ana. TOP na mong implement.
0: So far sa mga parents ngaming claim sa mga motorsiklo o sa ilang estudyante, wa ba po'y ning aksyog balinganga nga ing sukol sa ato mga police officers na kigtinubagay?
5: Kung naama ganyan sir, willing di ko makikatubang nila. Pero karon nakasabot man sila. Kung sa nganong gibuhat nila mo. And of course, the teachers nakasabot. Labi na ang mga teachers na lipay.
0: Okay. So sa pagkakaroon daghan og eskwelahan ning diha sa sentro sa Ubay no, do na gani college din ha?
5: Oh yes sir, yes sir. Actually gitagsa-tagsa na mo random ang amoang pagkuan sa mga eskwelahan pag checkpoint kung pag operate. Dili naman mo pud ni kuan, dili lang man pud ni kada hapon kuan, random gid siya even in the morning.
0: So mura og imbes nga bisag asa mo mag checkpoint adto mo duol sa eskwelahan nga mangagin ang mga motorsiklo.
5: Oh yeah, ana ginoy sir. Depende sa kasagaran mga agianan ning estudyante. Gi-explainan man po namo ang mga ginikanan na kaning pag-drive o kaning mga vehicles labi na mga motor, dapat ipasabot na silang mga anak na wa pa seminar na it is not a right, it is a privilege. Mao bitong na i-seminar.
0: Tinood. So gani di anay una-una nga mga reaksyon nato dire no si Koy Nagayal ni good job PNP Ubay MPS. Oh di apod si Leander Velasquez, murag hippie man siguro po ni Slila. Long live Chip Chong. Hindi na yung mga una-una nga mga reactions dire. Gani nakakita man punta sa po sa Facebook, sagad man gani ang mga reaction sa mga tao ning Daig man kay sakto man ka no. Kahibaw gud na sila nga bawal pero mura ba og ilan na lang tugutan ba pero na mga statistics lagi dapat yun unta mabadlong. So unsa may atong mensahe dugang sa atong mga listeners dinha sa Ubay kay hook up ta dinha karon no, madungog ta dinha sa 95.9 Radio Ubay FM og sa DTV Cable sa Ubay. Unsay atong mensahe sa mga estudyante o sa mga ginikanan, Chief Chong?
5: Yes sir, simple raman akong mensahe nila. Karon magpadayon dyan po ng PNP Ubay sa mga operations sa labi na sa mga minor na nag-drive og MCs. Hopefully for the next 2 weeks ang akong target malesen na ginong mga minors na mag-drive. Kaya kung dilipot mo muundang ay naraman po'y mo sunod nga silot.
0: Okay.
5: So karon as of now sir, ako lang pahimangnuan ang mga parents na i-guide og tarong ilang mga anak. And of course, to the teachers na hopefully wala na yung makitang kwan, wala na yung makitang manggimotor ng mga minors. Ilaha po ning trabaho na mo remind, ang PNP igo rami mo implement. So that will be all. Maying gabi sa tanan. Puston.
0: Okay, so kadyot sa sir, mahimo bag mo pangutana pa ta, about sa other police operations nato, kamusta overall ang peace and order sa atong lungsod sa Ubay, Chief Chong?
5: All I can say, Sir Ton, stay tuned.
0: So, excited
5: ta ana. Bago pa sa Ubay, pero stay tuned.
0: Oh, mag-atang lang ta sa inyong Facebook page. Kaya para og sana'y balita, tawgan lang gihapon ka na mo og utro din ha, Chief, ha?
5: Yes, sir. Trabaho okay lang.
0: Salamat thank kay you, Chief. Niya, more power ni mo. Og God bless ninyo din ha sa inyong tropa.
5: Okay, salamat. By
0: night. So mo to mga higala si Police Lieutenant Police Captain Thomas Jen Chong, ang bagong hepe sa lungsod sa Ubay. Sakto po tong iya, kinasaktuhan gyud no. Kaya di man gyud pwede nga mumaneho kining mga minors sa motorsikleta. Kay bawo man tantanan ana, di ba? Mo gani nga mulikay sa checkpoint kay nahibaw nga di pwede, nahibaw nga illegal. Oh. So karon gipang hingusgan sa kapulisan labi na gyud sa hepe sa Ubay kay nakita niya nga ang statistics ang kasagarang involved sa disgrasya mga minors no, kato ganing bag-o ganing bangga og series dito lungsod sa Garcia Hernandez paskang luuya duha ka minor di edad no, 15 og 14 man siguro edad adto ha. Oh, so sayang kaayo ang kinabuhi no? Sayang kaayo ang kinabuhi. Oh, sayang ang kabtangan kay guba ang motor. Huh? Sayang pod ang na-involve kay naka-damage, di ba? Di unta na mahitabo kun wa patugote nga makamotor-motor din sa kadalanan. Di kasagaran bitaw nga mga graon anang kalsada, mga igala. Kini mang mga way lisensya, no? O kining mga way mga nanghuam ra ba? Kay kita bitaw nga naay lisensya, mahadlok man uri tag maembargohan tag lisensya kay. Mao na nga mag-careful ta sa atong pagmaneho. Although doon naman yung mga panahon nga aksidente yun, no? Minus. Kay siyempre kay babaya yun ta nga ang lisensya dili lalim ang pag-process, di ba? Madugay ka, malangan ka, ang gastos pa. So nahibaw pod ka nga og magka-violate ka, imbarguhan ka, dako pod og penalty. So kahibaw ta ana mo nang sagad sa mga driver nga naagyo yung lisensya, careful sa pagmaneho, no? Kadtong mga wajam mo yung mga lisensya, kini mga batanon, skill pa kay dugo, no? Mo na yung mga kamote drivers mga igala, no? Makaulit, no? O, mag-drive ta makita, mahiblad ta. Ha? So mo na nga sakto pud ni, ha? Nga kini mo kung atong kalsada ron mga higala, sagad sa mga kalsada natos Buhol, maura gihapon kadak-ah. Unya nagkadaghan ng mga sakyanan, mao nang frequent pod ang disgrasya. So kun dili pod kontrolon kini mga tao nga wa jamoy lisensya, pasagdan rag mo drive, No mo na mutaasab ang aksidente din has kadalanan, no? So congratulations sa PNP Ubay, no? I hope nga makasabot yon ang atong mga ginikanan din ha nga para manas inyong mga anak, no? Unya matod ni rin ni Glenn Kasta, ipatuman unta na sa tanang lungsod di kay sa Ubay ra. Tinuod, no, dapat tanang lungsod ang mupatuman ana, no? Pero moingon putong ginikanan lagi nga amo na lang ipadaan ng motor sir kay og among ihatod doble ag biyahe, di ba? Ihatod na mog buntag uli mis balay inig humaghatod, kuhao na pod inig kahapon ulis balay inig hat, inig hum, inig human. So nahog nga doble ang biyahe, whereas og ila rang ipada ang motorsiklo usaray biyahe kay inig abot eskwelahan iparking man lang na, inig kahapon uli sad, so usara nya mahal ra bang gasolina. Oh. So mura og kuan pod pero usahay og magtipid-tipid lagi ta, no? Di ra bagyon mahibal-an ang disgrasya, no? Matod sa statistic, minors ang mga involved sa kadaghan ng disgrasya, maghuwat ba punta nga kitay matungnan o sa tamo ingon nga may palagi nga wa gid unta gipa-drive. Oh, so ang ilang gihimo pod dito sa Ubay, targeted operation mga higala, buti pasabot nga kana bitong style karon sa PNP nga sagaran makita na to kalitrag muntar anang highway ba nya ako bitaw magbiyahe ko gikag Ubay ana padon diri tag Bilaran basta gani magkusog mong atong dagan kay layo man atong biyahe pag abutan aus unahan daghan na maning motor nang gitapok ini nagpalandong sa kahoy na siguro yung checkpoint aning unahan ah pagliko to adyo yung checkpoint. So wa maupod na gilikayan ni police Chief Chong nga ingon ana malangan ng uban mahasol, no, ang ilahang gitarget mga minors man lang gyud, so tuwa sila paduol sa mga eskwelahan, ha, adto sila didto mag checkpoint kaysa pagkakaron kining mga minors mo ilang gitarget, ha. Oh, so karon siyempre mo eskwela magyud ng bata, no, ha, mapugos gyud naglabay didto kay padung mag eskwelahan or else absent. Oh, sa pag muna ang nahitabo mga igo gyud, no, masapon gyud sa ilang targeted operation mga higala. So klaro man na nga naa gyud sa balaod, no, even mga local ordinances nga bawal yun na mga ingon ana mga minors magdrive mga higala. So kudos, no, sa atong PNP Ubay kay bawta nga dunay uban ani nga dili makauyon, pero ug atong lantawon generally para mangyud ni sa kaayuhan sa kadaghana, no, dili ra kay sa batan-on nga involved kundi para sa kaayuhan sa tanan, eh, ha, kay maminos-minosan ang mga aksidente nato dinha sa mga kadalanan. So may unta og masundog ni sa ubang mga lungsod, no, depende ra pud ni sa local chief executive, no, og sa ilang hepe sa kapulisan, no, kinahanglan dunay panagtambayayong aning dapita mga higala. Naghatod sa tong oras alas 9:54 na sa kagabhion. Arita sa atong mga alagad field reporters tondawaton pag-una mga balita gikan sa kalungsuran uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
6: Okay, dekan salamat ko. Dito sa lungsod sa Tobigon, dito dahan katik tayo sa kinadili ng droga. Nakakang sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Tobigon, inabagan sa PDA 7 sa Bol at ang susakang baybas na parisyon. Naitabo dito sa Purok 3 sa Barangay Pukuhan, Tobigon, Lunes sa hapon. Ang suspect ilan sa kapulisan ng saka alias Anje, 23 years, lumulupyo sa sitio Ingo, Barangay Sentro, Tobigon, o gagibundyak na positibo kini, na napalitan o gagawin sa kapulisan sa gito ang asyo, pagkinan sa 500 pesos, o sa dugang pakisusi na gihimo sa kapulisan, laing tuloka putos sa gito ang usang asyo, ang nasakit sa kapulisan, ikan sa posisyon sa mga suspect. Ibarada na, namutin lang tinigit ko sa 8.29 grams katinagkapin sa 56,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay officials sa Putuan, Tubigon o ga DOJ representative. Nalapasan sa Section 5 o Gunsi, Article 2 sa Republic Act 9165 kung na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan natok sa natap ng suspect. Atong musimanon o nga kaibaw sa mga kaigalaan kapulitian ilabi na sakot sa Melissa sa kamatayon ni Alfonso Estokia, namatay kagapong Adlawa, October 13, 2026 sa pangitaron nga 84 anyos. Nagpilin sa iyang asawa nga si Teresita Estokia sa iyong mga anak o mga apo. Ang haya anak ron sa iyang panimay diya sa likod sa Q Hotel sa distrito sa Dampas ng siyudad. Ang lubong ipaygayon karong adlong Sabado, October 17, 2026 uman sa Misa Riquem alas 2 sa hapon sa St. Ignatius de Loyola Parish sa Dampas District ng Ciudad o kiyatod ganto sa Victoria Memorial Park. Ato sa ni Salmo o kang Inna o ka ato sa itunol atong pasubo sa Estokia family. Narokagikan sa kampo na kohoy na barker, cell regulator, ang friend mo, whatever, basta balita, DYRD, at kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagang salamat, The Barker Cell Remulador, sa imong report. Katod sa tong oras, alas 9.57 na sa kagabion. Dugang reaksyon dire, gikan sa atong comment section sa Facebook Live si Ninsky Clarin Balo, ato sa unahon ng mga reaksyon nga dunay kalambigitan sa atong hisgutanan. Kaning ubang comments ninyo ato ning basahon pud uban, no? Mga greetings ug karon tantaod. Matud niya, daghan na kaayo mga minor di edad nang gi-drive sirton sagad labi na mga high school. Yano-yano ra mag-drive, wala rabay mga helmet ang uban, delikado kaayo na. Simbako madisgrasya or makabangga og sakyanan. Angay gyud na disiplinahon ng mga minor mo drive og mga motor. Tinuod na, no? Okay. Natong mga ning-comply, di ba? Doon naman yung mga ning-comply, no? Mga sakyanan, gabayad o dako nga makarenew sa ilang registration, di ba? Nag-agwantag linya sa LTO ang uban, mabayad pagmahal kaayo fixer aron lang maka-lisensya. Unfair ba yapod kaayo nga kining mga way lisensya, ha? Way rehistro, o mura og tabla-tabla rag katungod din has kadalanan, no? So una nga sagad di na mailhan og kinsa nang mga pero kahibaw gud ta, di ba? Mabitaw nang mga motorsiklo kasagaran di gyud mulahos og dunay checkpoint kay nahibaw sila nga naa gyud sila violation. So daghan kaayo na, no? Daghan kaayo na pero mo lagi kitang mga sigig biyahe jud ning kamot magyud ta nga makasakto og mga requisitos. Pero kining uban, wa gyud ya mo. Ha, moingon nung pud ni sila, ha. Samok-samok lamang tag badyad-badyad ana unsa human. Ha? Ikuan ra, i-plad control ipang sud ras malita. Oh. So mo na nga di man po siguro kay sukat pa man po na sa una, no? Bisag sa panahon ni Digong way blood control o malita, daghan mga yun po gihapon ang mga di yun mo kuhag lisensya. Daghang mga minors ang magsigi o drive. So at least karon, ha? Dapat yun panghingusgan po ni, no? Panghingusgan po ni kining mga minors nga mag-drive o motor kay mga way lisensya. Aron nga muluag-luag po ng atong kalsada. Uy, karabing guuta na gyud kay nang atong kalsada kay bisan ang mga wa lagi mga lisensya, tugutan naman mag-drive din, ha, kay salig kay way mo dakop, ah, karon dito sa ubay, ah, dakop, no? Sobras 200 ka mga estudyante tanggong, no? Gipanghold man gyud sila, no? Gipakuha, gipaklaim sa ilang ginikanan. Sobra 50 ka mga motorsiklo impound, no? Karon kay first offense, no, local ordinance ang gigamit. Ah, gamay-gamay ray badzard na kay local ordinance man. Ah, galista man sila. Inig second offense ana og ikaduha na, ah, TOP na. Kay deputized na mas LTO ning mga pulis sa kalungsuran. So naa na sila TOP. Yayay na na. No, dako na kaayog Byronon hinoon imbes kay mag-renew kag motor, waray 3,000 imong mabadzad, waray 2,000, ha? Og matiopihan ka, ah, kaigit yung kag binadzad ana og 10,000 mga higala kay unregistered vehicle. Dugang text dere gikan ni 9529. Good evening Sir Ton, sakto na gihimo pulis ubay dakop minor magmotor. Abusado na pod mga bata karon maskin makita raag atop sa eskwelahan, dili mo baktas. Mao. Palit rag bitsin gani eskina, di ba? Motor dayon, no? O nang nagtinambuka ni mga tao ron mga igala kay di na mulakaw eh. Eh nagoy motor. Good PM TBN, dayon ba eleksyon 2026 Kapitan SK Barangay Kagawad? Ah, dili madayon kay tuan na lagi balaod. Gipalusot, gipirmahan ng BBM nga dili madayon. Unya, although gi-question na sa Supreme Court mga higala sa pagkakaron, wa nay panahon no nga makarender og desisyon ang Supreme Court prior sa November 2. No, kay gipatubag pa man ang gobyerno, Solicitor General, hala tubag. Gitagaan og pila to kaadlaw 10 days. Ambot og mutuman ba sa 10 days kay pwede man sad na muhangyo sa Supreme Court nga tagais amig extension. Oh, inig submit ana sa comment sa Solicitor General, posibleng ang Supreme Court moingo na pod nga o kamo mga nagkiha, comment sad mo aning reaksyon sa Solicitor General. So mahuman na lang ning buwan sa Oktubre, di pa mahuman ng ilang comment pikas-pikas. Ingon ana magyud na. Nya pa siguro nga mo set pa ang Supreme Court og oral arguments unya kay November 2 bayaon ta tong SK an barangay election. So bisan pag i-question ni na Supreme Court, mura og pirting lisura na kaayo, no? So sa atong tan-aw mura gwa na gyud ne, di na gyud madayon ang election sa SK og barangay, although at kahibaw og unsa gyud final nga desisyon sa Supreme Court kay basig mapareha atong niage nga ning ingon bitaw sila nga illegal, unconstitutional. Pero naa naman na, hala, holdover capacity. Moto. Karon, posible basag ingon ana gihapon, muingon sila nga, uy, unconstitutional. Pero, ang labay naman, naa naman na, hala, holdover capacity. So, huwat lang ta. Pero sa pagkakaron, ang operating kuan, controlling law, gipuspo na ang SK and barangay election gikan sa November karong sunod buwan hangtod na sa 2028 na. Unya namahayag na pud ang COMELEC, no, niingon na sila nga bisan pag mo pakanaog ang Supreme Court og TRO, di na kaapas ang COMELEC sa mga pagpangandam. Mapit sa 15 na gud ugma. Di ba? 16 o duha na lang ka semana, November 2 na, November 1 na, di na gyud matabang ang mga pagpangandam, no. So wa na. Ko ana ni itsa tuwalya na, no, lipay na kayo ang mga barangay officials, no, matodpas ato mga amigo, ingon sila nga adyon tag di na jud madajon mauna ni kay ning renew na mis among mga loan. Okay. Atong oras mga higala alas sa 10:04 na sa kagabion arita sa dugang mga balita gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center o tanawar gud ni dito sa lungsod sa Inabangan, ha. Tulo ka estudyante high school na nangaangol kay nabalintong ang motorsiklo mga higala. Ang duha sa tulo gidaron din ha sa Galliares Hospital. Atong paminahon ang dugang detalye ni ini uban kang alerto. June Gutierrez, go ahead June.
7: Naitangat deres ng Glarus Medical Center ang duwa ka mga mag-rider sa usa ka motosiklo nga pulos nga minor humakne na balintong ilang gisakyan nga motor dito sa lungsod sa Inabanga. Ang driver sa motosiklo usa ka 16 anyos o kaninyang duwa ka mga mag-rider nga 14 anyos lumalik na taga barangay Bahaan Inabanga. Napoy 13 anyos nga lumad usab taga barangay Maria Rosario Inabanga nga tinun-an gini sa may barangay Dagnawan na National High School. Sa tuwa na sila, gagahapon sa mga alas 12 sa udto, nga kining tulog, gikan kini sa sentro sa Dagnawan, kay nagduwa og basketball. Apan tunungon naging hapit na anting klase, nawa pa sila kapani udto, minundang sa ilang pagdali sa may abot sa may ngabahin, sa may crossing ngabahin sa barangay Dagnawan, tungod kami kalitog ungot ang motosiklo ng ilang isakyan, minunang nga nga lagpot in tawang nga tulo. O gadali o rescue sa tuwa nga MDR Arimo sa lungsod sa Inabanga o gidagan sa Daguo Hospital. Pantungod lagi nga kaning duha ka mga backrider, kaning 14 o 13, gitransfer usap diri sa Tanggalares Medical Center human usap kini nakaangkon og mga angol bunok silang kalawasan. O karon na usap kini sila sa luwas nga kaimta na katong driver nga usa ka 16 anyos di transfer usap kini diha sa may Talibon Hospital o nakaangkon usap kini mga minor injuries sa iya nga kalawasan. Gika lang din ang tangan sa Galeris Medical Center sa Lerto de Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Berita, DYRD, Bisibigan sa Balita. DYRD.

Dagan salamat Alerto John Gutierrez sa imong report daghaton sa tong oras alas 17 na sa kagabhion. Arita sa atong dugang mga hisgutanan. So karong adlawa mga higala no? Ha? Epektibo karong adlawa October 14, 2026. Doon na nay 42 pesos nga dugang sa suhulan sa adlaw-adlaw dinhi sa Central Visayas. Oh. So dugang pud niini ang 500 pesos nga buwanang sweldo sa mga helpers o kining mga kasambahay sa Region 7 ni mga higala. So sa pagkakaron gumikan niini no dinhi sa Central Visayas, Cebu ug Bohol man ang Central Visayas no. Oh. Kantong class A kinta, mga class A sama sa siyudad sa Karkar, Cebu, Danau, Lapu-Lapu, Mandawi, Naga, Talisay, Municipalities of Compostela, Consolacion, Cordoba, Liloan, Minglanilla, San Fernando or expanded Metro Cebu, 582 pesos na ang minimum wage no adlaw-adlaw. Pero sa class B, other cities and municipalities not covered under class A. So apil ang Bohol ani natas class B. So ang tibuok Bohol, apil ang Tagbilaran City. So 542 pesos na ang minimum wage per day. Hmm. So sa mga helper no, kining kasambahay no, pinasikad pod sa wage order number ROV o RO7 DW06 from 7,000 pesos monthly, 7,500 pesos na pod ang buwan sa mga helpers balay mga higala kini mga katabang ba kasambahay. Oh. So karong adlaw sugod no, dunay jutay nga usbaw effective karong adlaw. So adto ni siya muigo sa mga private yon nga mga ahensya. No, di man, although ang gobyerno, lahi man sa gobyerno mga igala, no? Although gi-encourage, no? Labi na mga job order karon, pila na kahiswildo sa kalungsuran, maka-upload, maka-upload ang mga lungsod o himuong 542 per day. Ha? Oh. So, maupon na itanawo nun. Oh. So, doon ay nangutana, gani-ganina, o kini ko nung mga helper, no? O doon ako nung di-swilduhan, something like that. Pwede ba kuno sila mo, asa kuno sila mo reklamo sa dole ba kuno? So atong gitan-aw ning balaod nila no, kay doon naman tay kasambahay lo no. So nakabutang diri sa Article 7 Settlement of Disputes Section 37 no, mechanism for settlement of disputes. So all labor related disputes shall be elevated to the dole regional office having jurisdiction over the workplace. So without prejudice to the filing of a civil or criminal action in appropriate cases. So doon na mo reklamo at tos dole, no? Pero og doon ay mga kalapasan sa maaning mulapas sa revised penal code and other special penal laws. So pwede sad nga at tos mga korte ipasaka ang maong reklamo. Kasi for example, helper ka din ha, o niya kuan ka, kanang tawag ane, kanabitong kuan-kuanon kasi imong amo nga inday, hilota ko day. No, ja. Karing o day kay labad ahong o. O niya, pagkataod-taod, aglaing o na po ipahilot. So, kana, criminal offense na. So, adtos, regular court, no? O, imong ikiha. Pero og dispute lang sa sweldo, ingon ana no nga, or dispute lang nga wa kagi ko anag is SS no, PhilHealth, adtos dole. Pero applicable gani ang civil law, o penal laws o kining special laws, pwede pod adto sa mga regular courts mga higala. Ha? So at least sakag jutay mga higala. No? Sakag gamay pero ag krudo o gasolina, sakag dako
May na lang, no? May na lang. Muna nga, ato na lang yun taan ni mukida sa mga dapat kidahan ng mga gastusan, mga gala. No? Kaya siyempre, kada buwan, budget kurinte. Kada buwan, budget tubig. Ha? Kada buwan, bugas. Ha? Grocery. Puro ng saka. Oh, so, muna nga, imbis kay katulo ka, mga pis o sa kaadlaw, kaduha sa laman or kasara. Ha? Oh, so, imbis kay tagtagurha ka, kutsarita ng imong kape, usa sa laman. Oh, diyan central, imbis kay tagutlong kutsarita, usag tunga sa laman. Oh, so, mga ingon anak ba, di ba? Tipid-tipid lang. Huwag asang dapita nga makatipid. Aron nga, medyo, unsa dong? Hung-hung po rin usa direk ang sigarilyo long. Apilon, ganyan mo na ang sigarilyo da. At lumboy sa lang. Lumboy. Likit-likit ba? So, muna, no? Ngayon mahal man tanan. Ning saka man. So, muna, mangita tag-asang dapita nga medyo maka-us-us ta sa atong kineng gastos. No? So, og manghigda og palis, adlawan, ato nala sala aron mausag electric pan usar ka buok kay ug mag-ijahay kwarto ijahay pug andar ang electric pan. So mga ingon ana nga mga butang ba, no, niya og naanad mo nga og maligo tag usa ka laton gyud mga higala kanang usa ka baril ba nga 200 liters kay gusto gyud mo lami inyong kaligo, anad-anad sa lang pod og usa ka balde ra, no, usa ka balde. So mo nang og asan dapita nga medyo makatipid, magtipid gyud, no. So kita bito pod mo punay atong gihimo kay krudo na lang daan, perting mahala, yayay kaayo. Ha? So mangita tagpaagi nga asan dapita makatipid punta sa ubang mga gastusan kay bisan pag unsa kadako imong income, no? Maigo gyud ka, no? Maigo gyud ka. Ha? Sa kining gumikan sa pagsaka. Si Evelyn Panya Taliedo ingon siya, Jesus dakuan na di ay swildo sa helper karon panahuna. O nakurat gani ko nga ang giingon sa post sa Dole, DOO Dole, 7,500 nga sagad sa mga post din sa Facebook, askang lisura na maguron mangitag helper dong. Sagad sa mga post din sa Facebook, muingon mangani nga 10,000 entrada. Aron lang yun nga matintal ba? Kay lisod na kay mangitag helper karon kay naa naman yung kung saan ang ayuda sa gobyerno daw. Purpose. O, naa naman yung purpose. So, magsalig na po sila sa ilang purpose, no? O niya, ang helper po, muingon og, sana may buhaton, ha? Naabay wifi ng inyo, ma'am. Naabay cable, ha? O niya, kung sa may atong gamiton na nagmanglababam, naabay washing machine. Imbis kay, ikaw may mo interview sa kalidad sa mga ply og helper mga gala, no? Ang helper na mo interview sa employer, ha? Muingon dayon og samang kadak-an ang inyong bahay, dos andanas ba? Ha? O unya, saman inig panglaba, kuskos balungos ba o naabay washing machine? O pila ba kabuok ng bata nga bantadyan? Sa so, mga ingon ana na mga gala, no? Ang helper na maoy mo interview. O, so 7,500 minimum na. O, pero wa may nagbawal nimo kun moingon sad ka nga 10,000 kay generous ka, di ba? 10,000 kay lisod na mangita. Oh. So lisod bitaw gyud mangita naghelper karon niya. Kanang 75, siyempre stay in ko nang imong helper, mukaon na mugamit nag kuryente, di ba? Moinom nag tubig. Oh, mugamit nag sabon. So kaigo ka pod nang another 7,500 para sa usa ka buwan niyang kaon o unsa pa nang uban nga mga expenses.

0: Duration 大榜。
1: Okay, so ni aspikas linya ning ato mangayo og tabang. Hello, maayong gabi eh.
2: Maayong gabi, sir.
1: Kinsa man eh?
2: Sir, kanang si kuan sir si Karen ni gagaw ni Mary Jean na Pukita, taga Clarin kanang.
1: Na di kadjot sa kadjot sa. Kad ikaw sa kisay nga nimo Karen.
2: Royan.
1: Royan, pila edad nimo?
2: 38.
1: Taga asa man ka?
2: Taga Talibon ko.
1: Talibon. So, kinsa may pasyente ni mo, Karen?
2: Si Mary Jane Pukita, sir. Akong igagaw.
1: Himong igagaw. Taga-asa man ni si Mary Jane Pukita?
2: Clarin.
1: Clarin. Pila edad, ane?
2: 41.
1: Naunsa man ni si Mary Jane Pukita, di ay?
2: Kami, ubana na disgrasya sa gindulman, sir, sa motor.
1: Okay, kamong uba na nadisgrasyas gindulman, siya mo'y na-admit, naunsa man dahi siya?
2: Ang iyang TL sir kay na ay kanang na-crack, na nakita sa x-ray sir, baka nang nakuha niyang iyang tuhod.
1: Na-crack?
2: Oo.
1: Unsa may na-crack sa iyang tuhod, ang kneecap?
2: Wala, siya kuha sir kay sa x-ray kay namin nakita niya ang kuan sir sa MRI buwaton pa nga result.
1: Okay. Kanas ama na hitabo na yung nga disgrasya mo sa gindulman?
2: 8 man siguro to sir.
1: October
2: 8?
1: Oo. Naon sa mo itong hitabo ang nga disgrasya man mo?
2: Kuan sir, kana may nag-una na mga sakunan niya, nakalit siya o minor niya. Sa duol naman ni mo to yung gibrit yan niya sir niya mo to na makuan ni na to nang sanay na ba natuwang
1: na dusmog mo lubot sa kyanan
2: wala may na dusmog sa ito yung mga brakan
1: pag break natumba mo
2: natumba mo
1: pastilan in town may ganit kay wa maunsa inyong mga ulo nag helmet ra mo.
2: Ang kuan sir, nag-helmet siya niya kasi wala na akong ulo. Wala raman na kuan, okay raman o akong tuhod, okay raman na din o gara o gamot.
1: So ikaw, wala ka ma-admit?
2: Wala raman na ma-admit ko pag ako, madalas sa dayan ko, okay raman ang nakita sa result.
1: Okay, so kini si Mary Jane karon nga 41 years old, imong igagaw, maoy na-admit din ha sa Galiares Hospital kay doon ay fractured ang iyang tuhod.
2: Oo, pero nakuha na siya sir kanyang nigawas na niya kanyang ng doktor niya kanyang kuhan daw kay dili hindi ko man kanyang tiin niya dili man magyapon siya kaliho kaya na may nakita sa kanyang kay posibilidad niya kanyang sa tiin spinlisip niya akong ginan ang doktor nga yarang mama o papa niya jud mo ya kung ipa-istorya kay igago raman ko.
1: Okay. Nakagawas na ni siya pero wa pa mahuman iyang medication.
2: Oh, wala pa sir. Kay pero hindi pa siya kung siya kung siya kala ko diri man ni kay gipabalik man ni kagahapon.
1: Okay. So makalakaw na siya.
2: Dili gyapon sir. Maliban siya mahingi agad sa Japan. Dihil siya, di siya kalakas. Di siya niyang tuhod. Hubag Japan.
1: Di niya mapilo iyang tuhod.
2: Dili.
1: Pasti lang.
2: Di matandog mo. Mahinat siya matandog.
1: Sige. So, luuya, no? So, sige. Sangpita ang mga naminaw na to karon sa DYRD nga matabangan ning imong igagaw nga ning fracture ang tuhod. Go ahead.
2: May gabi is sa tanan kanyang mga yun ta si Mary Jane Pukita o kanyang sa ginagmay lang ang hinabang para sa iyang tuhod kay kanyang may posibilidad daw siyang istimulito. Ang sa tupiran, istimulito.
1: Sige. Mientras tanto nga nagpaabot ta nga dunay ubang mutabang nimo, dunay pa si unang tabang gikan sa atong regular donors 1,000 pesos pasalamate.
2: Salamat sir.
1: So mo ni sila paminawa.

0: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Altura Supermarket Corporation, Carla's Curtain Shop, Bohol Shipping Lines Corporation, Historia Family, V. Butler, ug Rollitz Auto Care.
1: Okay, sige Karen, paabot lang din ha sa imong papel ha. Okay, so arita sa atong dugang panimbaya sa mga nag-comment sa atong Facebook Live karong mga orasa, mga higala. No, atong timbayaon. Si Sonia Aceves is watching dito sa Pangdan Hagna. Si Danny Salas, no, international ship captain taga Sungkulan, Dawis, pero tuas siya karon watching sa Los Angeles, California, USA. So mayong pagpaminaw din ha Kap Dani o sa imong asawa si Ma'am Bibi. Murag naamo din ha sa inyong anak, no, si Doc Inin ba to? So regards ninyo din ha. Si Mike Bungabong Omega, no, naminaw po siya sa East Poblacion, Albor. Si Mirna Pagong watching from Libertad, Baclayon. Si Hamudyong J sa Kanandam, Puro 4, Dimiyaw. Arita Humamoy, diya sa may CPG North Avenue. Si Aster Doisabas from Habitat, Buol. Si Greg Manigge Senior sa Buol District. Lydia Arat sa Albor. John Mark Tiongson sa Lubgub, Sevilla, Buhol. Teodoro Kahilog sa Seoul, South Korea. Si former mayor o karon konsehal sa Lungsod sa Maribohok, Mayor Arotsa, watching po siya sa Punsod, Maribohok. Mo si Jen Tatad sa Poblacion, Cortes. Elvin Moore, Florame Estanio, watching from Tabalong. Evelyn Taliedo, Josel Castro sa Anda, og ni Leander Velasquez, no, ang hepe sa kapulisan sa Lila. Murag Albor ni si Captain Velasquez na asay, no, hepe sa Albor. Doon natay dugang text dire, no, reaksyon gikan ni 4010 ingon siya, okay ra kagawad bisag 20k bulan basta ang maid round ang trabaho, mumasahi sa amo, way laktaw pero kanang batanon dili tiguang. Ang delikado lagi ta ana, no, makihata, no, pareha na adtong nahitabo si Bunga, no, ang dalaga in town nga yang gipahilot-hilot mga higala niya. Pirmerong hiloton kay ulo man, aris ulo day kay labad akong ulo, ah, hilot in town pos ulo, no, kadugayan kay aglaing ulo na may ipahilot. Kiha gyud hinoon. Oh, di mahimo nang ingunana, no, kay makiha ta ana, no. So arita sa atong tikas lawak alang sa mga pipila ka pahinumdom kay atong oras alas 10:25 na sa kagabion.
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: YY Home Builders Depo. Nagatanyag ng kabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabaligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabaligya usab sila o mga empty drums o usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diyan sa may 70 avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o aduna sa sila'y sangang mga tindahan diyan sa Jake Larin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue apat kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
2: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco 1, District 8 karong Oktubre 24 tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco 1.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal sa bisan asang butika ra. Ang TGP usa ka pioneer sa mga generic nga tambal. Adunay mga ekspertong pharmacist og giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, og Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP Trusted Gamot ng Pinoy.
4: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
5: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
4: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
5: Maunagi, pre, unsaon, narbaho man ta.
4: Yun na, pre, naalagay mailbox na imong balay o sa gate.
5: Wala, pre. Magpagama pa ko.
4: Ay, sus, pre. Ang ngayon po tangan mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aruna na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
5: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
4: Daghan ng mga pamaagi, pre, aro makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
5: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
4: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
5: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
4: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
5: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulang.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe. Kanang silbi ako, ganun siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Immuni Plus Wellness

0: Genie Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bataa.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
7: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Padayon ta sa atong tulong manon tagbilaran by night mga higala atong oras alas 10:45 na sa kagabion. Dugang na tong panimbaya kang Manuel Daguldol na minaw karon kang Nita Valderosa na minaw sa Ditos, Canada. Kang Lito Maghinay na sa barangay Kugon, Purok 5 at Choa Compound. Kang Ero Postil. Shout out ko no kang Remigio Puyo. Okay. So arita sa atong hisgutanan mga igala. Gikan sa kauluhan. Ha? Matod pa gi-demonstrate kaganina ang paggamit aning water filtration mga higala kay mawal kito katong giingong BBM ba nga ha pamalit na mog balde ha uni asawra ninyo ng uwan ha aron magamit ninyo panahon sa kining El Nino. So ato ko nung paminawon ning pinakaawaheng balita bahin aning balde nga asawran og uwan og filtrate kuno mga higala aron mas masabta na to.
1: Ni Pangulong Bongbong Marcos na water filtration system para sa mga hinikayat niyang mag-ipon ng tubig ulan sa balde, idinemo kanina sa Malacanang. Yan at ang iba pang tugon ng gobyerno para sa paparating na Super El Nino, tinutukan ni Ivan Mayrina.
2: Alright, cheers!
3: Cheers, President, tayo talaga.
2: Ayaw eh!
3: Cheers!
4: After you.
5: It's just like drinking any okay.
6: Ang ininom na tubig din na Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Claire Castro. Tubig gripo na sadyang nilagyan ng dumi at nilinis gamit ang isang water filtration system. Kasunod dito ng pagpayo ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-ipon ng tubig ulan sa mga balde para sa paparating na Super El Nino.
7: Bumili na kayo ng balde para pag umulan. Makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo. We'll give you the filter.
6: Ang aparato na ginamit sa demonstration kanina, pwede raw gamitin sa balde o anumang imbaka ng tubig. Balak ito ipamahagi ng gobyerno sa mga komunidad. Pero patuloy raw ang paghahanap ng mga alternatibo mapagkukunan ng supply ng tubig, lalo't ang epekto ng El Nino, aabot hanggang kalagitnaan ng susunod na taon.
8: DENR at MWSS ay nag-activate na ng 61 decommissioned deep wells upang madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila. Pinabibilis ang pagtatapos ng Kaysakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam. Matatapos ito sa November 2026. Magdadagdag ito ng 160 million liters per day ng tubig.
6: Ang Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila at Irigasyon sa Karating Probinsya, nasa halos 209 meters ang kasalukuyang antas nito. Ayon kay Executive Director Mahar Lagbay ng Project NOAA, komportabling antas yan at pinakamataas pa nga raw kung titingnan sa parehong panahon simula noong 2015. Pero giit ng National Water Resources Board, kailangan ngayon pa lang tipirin na ang tubig sa dam lalo't ang inaasahang epekto ng Super El Nino. Malaking kabawasan sa ulang inaasahang pampuno dito.
9: Maapektuhan po yung pagbaba ng dam, no? Kung walang mga pag-ulan. Kaya kung mababa po yung demand natin at makatulungan tayo ng kababayan natin sa paggamit ng tubig, then mas mapapatagal po natin, no? Yung nakaibak na tubig sa mga dam natin. Mm. At para po matugunan din yung pangailangan natin hanggang sa middle of next year po.
6: Ngayong Oktubre, ibinaba ng NWRB ang alokasyon tubig ng MWSS para sa mga kabahayan ng Metro Manila mula sa karaniwang 50 hanggang 52 cubic meters per second. Ibinaba ito sa 44 cubic meters per second. Supply ng pagkain ang isa sa mga mahigpit na binabantayan dahil sa inaasahang matinding tama ng Super El Nino.
10: Alam po niyo.
1: Ang tinukoy ni
0: Okay, so moto mga higala, no? Muraog ga-demonstrate sila nga unsaon ang pagfiltrate aning tubig uwan nga atong makolekta. Pero matod pa balak kuno, no, balak plano pa. Plano nga manghatag sila adtong filtration, no, kun unsaon to. Mahintag mo abot na diris buhol ng ilang og madayon man gani kay plano pa man, no. So igo nas El Nino, plano pa. Pasti lang paita ni mga higala. Ha? sintosize na gud kalugar ang gideklara og state of calamity gumikas El Nino labi na dito sa Luzon. Ha? Pero ang atong national government mga higala gaplano pa nga manghatag og filtration system mga higala. Ilang paita ni. Ha? Igo na ta mao pa iplano kung sa buhaton. Ha? So kini plano pa man ambot kanus a pagha ni mga higala no. Ha? So may unta nga before ta maigo dinis Bohol kay ang ubang lugar igo naman no. Oh, so may untag before maigo ang Bohol, moabot unta din he ng filtration kay atong suwayan, no? O unsa ni ka tinuod, no? Oh, so gi-activate na ko no ang 61 ka decommissioned deep well dito sa Metro Manila. So kanang inyo mga puso din ha mga igala, no? Ipatan-aw na nagsugod. No, ipatan-aw na nagsugod, no? Bubuan man lang nagchlorine, no? Aron nga kining mamatay ang mga common nga bakterya, no? So do na man guy mga karaan gyudtang mga atabay mga higala, no? Mga bomba, no? Nga wa na nato panggamita kay nahanad naman ta aning do na may water system, di ba? Pero ang ato mga atabay nga natabunan lang na gihapon na tubig. So sugde na na ninyo og lantaw-lantaw karon, no? Kay magamit na ninyo, no? Kami bitaw sa balay na aman may karaang tabay, no? Although gitabunan pero anytime pwede itong magamit, no? Sumpayan lang og jetmatic. Oh, so ingon ana kay aron nga dili ra baya kay kitang tawo moy nanginahanglan og tubig, di ba? Og natay mga mananap nanginahanglan sad na silag tubig, no? Do natay mga tanaman sa balay nanginahanglan sad na og tubig. Oh, inighinay sa tubig mga higala asa man tag ibubo sa atong mga tanom, ipainom sa atong mga mananap. So gawas kinta nga magsawod gyud taan ng uwan, no? Normal man na nga magsawod gyud, no? Labi na didto Islas Pitugo nga waya moy water system didto, no? Makatabo ko didto, no? Kasi gisad mi og sawod didto og tubig uwan, no? Nya isod og container ingon ana ba? O niya butangan lag chlorine, no? Pwede na siya ihugas-hugas og plato og unsa pa din ha, basta di lang ilimugmog or di lang i sabaw sa mga dinungag uron sana din ha. Ha? O, so makatipid-tipid ta og anan dapita kay lisod bansad og isalig ra nato tanan sa agas sa atong gripo. No, dapat na agyud tay mga alternatives. No, kay di man pod kanunay ning problema ha, pero og muigo grabe pod kay ilaliman kag super El Nino. No, hapit ma super Ingo. Ha? So basta kay super El Nino man ang term mga higala, no? Kusog yun eh. No, kusog yun ang epekto ano mo nang mangandam ta, no? Mo disiplina ta sama sa kong giingon, mo disiplina sa atong kaugalingon. So medyo katawanan man tong advice ni PBBM nga pag andam mo balde saura ng uwan, pero mo pud toy naabot sa iyang panguna-huna nga itambag sa mga Pilipinos mga igala. So mo na nga palit na mog balde din ha. Oh. Dapo gyud ni comment si Neil Atyerk Serton. Asa ra man di ay tong giingon ni BBM nga ipundo tong tubig sa baha kadaghan atong tubiga. Amo lagi. So primero ingon man siya siya mo iponin ko no ang tubig baha karon kamura ko na ipon, no? Palit ko na mog balde. Ilang paita ni mga igala. Oh, di ba? Di man pud tanang problema ato gyud pong iasa nga to sa gobyerno og wa gyud poy hanaw ang gobyerno kay busy ra gyud og binirahay mga higala ba, no? Binirahay sa nasyonal, no? Murag ang gikabisihan sa panggobyerno panggukod lang sa mga kontra. So wa na kita mulihok na lang puta og atoa mga higala kay lisod man pug atong iasa tanan ngadto sa atong gobyerno. Ngadto sa atong oras alas 10:54 na sa kagabion arita sa dugang mga balitag panapos uban kang The Barker. Ha? Wala di ay. So abi kog dunay panapos dugang panimbaya kang Chufilo BC ang naminaw pod nato karong mga orasa mga igala. So mao to palaran gihapon ta din his Bohol kay nagpadayon gihapon ang atong pag-uwan-uwan gani ang cloud seeding, no, nga na bidding na unta do nanay winning bidder, no, sige ka postpone ang ilang paglupad kay nganong usikan man pud ang paglupad nga mag cloud seeding nga gasige man jud pud og uwan. Ha? So karon medyo nakakita ta nga ilupad na kuno nila, no? Gamito na kuno ang cloud seeding aron nga maka pundo-pundo sab ang atong mga dams, mga higala. Unya ang lisod ani kay Kitas Bohol ari gyud nato ma-feel pag-ayo ning El Nino sugod December, no? January, February ngadto sa Hunyo, taas-taas ni mga higala, no? Duha ni ka cropping season sa atong humay, no? So og ingon ana nga maglisod og produce og humay, magmahal og samot ang atong mga bugas sa kamerkaduhan, no? Suroy-suroy ko ganina dito sa dao merkado, mga higala, na magyud dinha ng mga wholesale, no? So ang bugas dito kinabaratuhang kilo 52 kada kilo, mga higala, perting mahala na, no? Ordinary rice, no, 52 pesos per kilo, no? Sa wa pa ning crisis karon, makapalit man tagtag 41 na pagari 39, ba? O, 39, 40. Karon ang pinakaubos nga presyo ako nakita dito 52. Ha? So mahal na gyud. Oh, so wa pa gani nato ma-feel ang epekto sa El Nino, ha? Oh, so samot na og mag-El Nino musaka gyud pud ang precious bugas, kitara bantanan mga og bugas, mga igala. Ha, mao na nga mag-practice gyud og tipid-tipid kay dili ra man gud usa ka butang ang mingsaka, no? Tanan man mingsaka, mga igala, ni ang sweldo og ang income juta ra gisaka, pilde pirmi gyud, no? Mao na nga kinahanglan makat-on gyud ta nga priority lang ang gastusan sa atong kwarta, mga igala. Ha? So, dugang text dire, no? Dakong tinunto manang balde, magsawod tubig, samot daghang kaso sa dinggi ana, sirton. So, mo lagi taklube lang pod. Taklube lang pod ng inyong mga ipang sawod nga mga balde. Labi na karon nga siging uwan bitaw ni daghan na puning lamok. Ay, daghan na puning lamok. Oh. So, mo na nga every now and then, no? Ipangyabog yun ng mga kining tubig na nagpundo. Kaya usually, kining wudyo-wudyo mga higala, no? Mukabat ni og siyam ng toskin si kaadlaw aron mahimong lamok, no? So, much better every week ato yung iyabo og pulihan kanang mga tubig nga atong gipundo, ba? No? Labi na to mga naay mananap bitaw sa balay, no? Sagad imnanans iro dugang-dugangan ra pirme, so di nakakabantay nga daghan na itong wudyo-wudyo kana mga flower base, no, unsa pa na din, ha? So amnon gyud nato kada semana iyabo gyud na nato kay aron nga di makahimong lamok ang mga pito-pito, no, pito-pito bagi hapon na, no, wudyo-wudyo nga naa din, ha? So mo lagi no, gani karon kay sige pataka sinati og kalat-agat-ag nga pag-uwan, no? Wa pa nato ma-feel ang El Nino, pero feel na nato ang kamahal sa mga pamaliton. Sigurado ta 101% nga inig-igo og maayos El Nino, mo samot og kamahal ang pamaliton sa atong palibot. Mao na nga magdisiplina ta, no? Magdisiplina ta, no? Di magsigig sugal anang online, no? Daghan kayong kaila nato kadlawong dako mangayog GCash. Ha, kay nagsugal di ay. Itunong sa insakto, ha, nga pagagastusan ng inyong kwarta. Kay bisan unsa kagamay nga mausik, dako na na siya, sod sa usa ka buwan, no? Muusik kag 50 pesos kada adlaw, ha? Sa usa ka buwan, mga higala, kanang imong 50 pesos, 1,500 na na, no? Kabadyad na kas 40 ana. Mo na nga kada 50 pesos pud nga matipid nimo, kay nagtipid ka sa usa ka buwan, 1,500 sad ang imong natipid, no? Nang tipid-tipid yon, no? Bantay og asa kadong ng gastos inyong kwarta, ha? Kay aron nga di magkalisod. Unya karong panahon na lisod pud magpautang, ha? Kay nagkamalisod pud tanan, mo nang di magsalig og utang-utang, kay ato ra yung kaugalingon mo aton saligan ani mga igala kay saon man na amaning krisis sa atong palibot. Okay, so gikabsa na gyud ta sa oras, mga higala. Ato na lang pasalamatan ang atong mga alagad field reporters. Ato pong pasalamatan ang atong na-interview karong gabi una, ang hepe sa kapulisan sa hubay si Police Captain Thomas Jen Chong. Pasalamatan po nato ang atong mga texters, ang atong mga nag-comment sa atong Facebook Live, no, atong mga listeners nga nagpahipi lang din ha sa Dublin, no. So salamat kay ninyong tanan. Sa nga na lang sa kinatibuk ang Persas Tagbilaran by Night, uban kang Alin Deidora, kang Ern Pahayahay o kang Leonard Simbit. Kini na lang inyong alagad sa kahanginan si Tonton Aniskal, may kaninyo Hantod Ugma. So samang takna o samang istasyon, God bless na tontanan.
4: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD-AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD-AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD-AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Kalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karabuntaga ni adlaw Webes, Oktubre 15, 2026. Mahidangat karong buntag si DILG Secretary John Vic Remulla o PNP Chief General Jose Nartates Jr. aron pagigtagbuha ng mga opisyalis sa Bohol. Sa laing bahin, nag-angkon ng mga angol sa lawas ang tulo ka minor de edad nga sakay o motorsiklo. Humana aksidente tungod kay niungot ang kadina sa ilang gisakyan nga motor dito sa lungsod sa Inabanga. Nasakmit sa kapulisan sa tubigon ang kadidad 56,000 pesos nga ginaling droga at also sa kabaybas operation dito sa barangay Putuhan, Tubigon. Samtang sa sports sa basketball, ipaigayon karong gabi ang Game 3 sa Best of 5 Final Series sa Governor's Cup Season 4 Under-17 Division. Tali sa Tagbilaran City batok LG Ubay dito sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Mawag itong mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap. May buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ibon nga, ginuot-untuin ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Arco Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Arco Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
4: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo!

mangi bisnis, nagre-recruit ka ng burles, tinitraining sa anghiles, dinadala sa Middle East.

Oh.

0: 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Kala mga nga buntag ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita garabuntaga ni Adlaw Webes, Oktobre 15, 2026. Mahidangat karong buntag si DILG Secretary John Vic Remulla o PNP Chief General Jose Nartates Jr. aron pagigtagbuha ng mga opisyalis sa Bohol. Sa laing bahin, nag-angkon ng mga angol sa lawas ang tulo ka minor de edad nga sakay o motorsiklo. Huma na aksidente tungod kay niungot ang kadina sa ilang gisakyan ng motor dito sa lungsod sa Inabanga. Nasakmit sa kapulisan sa tubig ng kadidad 56,000 pesos nga ginaling droga at also sa kabaybas operation dito sa barangay Putuhan, Tubigon. Samtang sa sports sa basketball, ipaigayon karong gabi ang Game 3 sa Best of 5 Final Series sa Governor's Cup Season 4 Under-17 Division. Pali sa Tagbilara City, batok LG Ubay dito sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Mawag ito mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap. May buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon niya po nato nga gimonitor kini mong bagyo nga nasa gawas sa PAR or outside Filipino area of responsibility. Pero sulod pagyapon kini sa pag-asa monitoring domain. Base sa pagmabana sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression nga nasa gawas sa nasod gibana kini basis sa lang available ng mga data na kini may mutang sa 2015 km east of extreme northern Luzon. O na kini sa coordinate nga 22.1 degrees north 141.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga makabat ngadto na sa 45 km matagtak na do sa sentro. Ug aduna kini gastin sa mga paghuros nga makabat ngadto na sa 55 km matagtak na. O kini naga-irog sa direksyon, westward or paingon nga to sa kasagpan, nga doon nagikuskon sa pag-irog 10 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. O samtang kini mong bagyo, ubos ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon kining ITCG or Intertropical Convergence Zone, nga mga nakapekto sa Kabisayan, ug Mindanao ug lakip na sa bitong dapita sa Palawan ug samtang northeasterly wind flow may nakapikto usab sa northern ug central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dagbayan sa Tagbilaran karong adlaw makasinati kitag madagumon ang kalangitan ug adunay mga katag nga mapag-ulan, mga pagpanulbakilat gumikan sa ITCG. Ug samtang ang Ilocos Region, Cordilleras Steep Region, lakip na usab ang Cagayan Valley ug Central Luzon, kini mga lugar usab makasinati lamang ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay madagumon ang kalangitan ug inubanan sa mahinay nga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang Bangbay sa Luzon makasinati lamang ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay madagumon ang kalangitan. Ugun pa na sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, huwag ito na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa mga silangan. Nga mo ay mapuslabi ditong dapita sa mga extreme northern Luzon o samtang kadagatan ng mga lugraha, kasarangan, huwag ito na sa pagkabaluron. Samtang sa bangbahin, mahinay, huwag ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan o pahingon na ito sa silangan. Nga mo ay mapuslabi sa bangbahin sa Luzon. Samtang lain nga mahinay nga hangin ug ngadto na sa kasrangan nga nagagikan sa amin silangan ug paingon nato sa amin kasagpan nga may mopslabi sa tibok Kabisayan lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa eastern section sa Mindanao. Ug samtang karagatan ining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Samtang atong adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:26 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa Dios ti pag-asa Albuquerque Board of Education. Yunardo Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Inay, DYRD kanunay.
1: Panguta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Panguta na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpili og tambal sa bisan asang butika ra. Ang TGP usa ka pioneer sa mga generic nga tambal. Adunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, o Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP All Out pa Premyo Raffle Promo Year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Kinsay ngalan nato, sir?
5: Paul Mercado, diyan ni sir.
4: Ngutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
5: O sir, mga naginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbagman, maubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
6: DTX500. Mabalik sa mga butika.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: Si Maria, nakasabot siya sa mensahe sa Diyos tungod kay una sa tanan. Doon naman siya'y panahon sa pag-ampo o pagpaminaw sa Ginoo. Karong panahon na ang kalibutan sagba kaayo. Kabantay mo? Sagba kaayo ang kalibutan karon. Labi na gyud diha sa social media. Murag matagos sa dunay mikropono ang kada usa murag katingog. Pero daghan sa mga tao dili na makadungog sa mensahe sa Diyos. Bisan diha sa balay, I hope kamo nagpaminaway pa ha. Abi ninyo daghan pa yang mga lulo ug lula karon masulubon. Ngano man di naman sila mapaminaw sa ilang mga apo ug sa ilang mga anak. Kay ngano matag usa nato busy man tas ana-ana. Busy man ta. So wa na tay panahon kaayo para sa usag-usa. How much more panahon para sa Ginoo. Mga igsoon, mga anak, kamo mga batan-on ha, importante ba yan mo kayo para sa simbahan? Kay kamo man ang present o kamo po ang future, importante na mo na unta kamo mga batan-on na agay panahon na maminaw sa Diyos. Ang tao nga di na maminaw sa Diyos, di na gyud mo tunong o di na gyud makaabot sa iyaha nga paingnan. Sama kang Maria, unta, dili lang ta maminaw sa pulong sa Ginoo, kundi ato gining puyan sa ato ang kinabuhi. Ya, importante ni nga pahimangno, tungod kay abininyo, pwede ba ata mo simba matag Domingo? Pero sa atong mga silingan, kita gihapon garboso. Tinood dili, tinuod kaayo. Pwede ba yata kadaan lang mag-usaryo? Pero kung na ay tao nga naglisod, di tamaluon. Pwede man ang hitabo. Tinaot, opposite ang mahitabo. Sa atong sasigigrosaryo, mahimutang mas manggiluluyon, mas masinabtanon, mas mapasayloon. Pero it is also possible nga bisan si kita grosaryo, di ta kamaong maluoy sa atong isig kataw. So mga igsoon, inaotunta sama kang Maria sa atong pagpaminaw sa pulong sa Diyos, atong ning puy-an sa inadlaw-adlaw diha sa atong kinabuhi.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
4: Kalamay nga buntag ginisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita garabuntaga ni Adlaw Webes Oktobre 15, 2026. Mahinangat karong buntag si DILG Secretary John Vic Remulla o PNP Chief General Jose Nartates Jr. aron pagigtagbuha ng mga opisyalis sa Bohol. Sa laing bahin, nakaangkon ng mga angol sa lawas ang tulo ka minor de edad nga sakay o motorsiklo. Humana aksidente tungod kay niungot ang kadina sa ilang gisakyan nga motor dito sa lungsod sa Inabanga. Nasakmit sa kapulisan sa tubig ng kadidad 56,000 pesos nga ginaling droga at also sa kabaybas operation dito sa barangay Putuhan, Tubigon. Samtang sa sports sa basketball, ipaigayon karong gabi ang Game 3 sa Best of 5 Final Series sa Governor's Cup Season 4 Under 17 Division tali sa Tagbilara City batok LG Ubay dito sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Mga katumangigalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Kaya kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Igala mayong buntag kanato tanan. Good morning. Mayong papanikay sikay sa ato ang mga kaigsuunan. Salamat sa Dios sa tanan ng mga grasya ng atong nadawat, mga higala. Mayong pagpamati sa ato ang mga senior citizens. Mga senior citizens nga sayo nga nagmata, sayo nga nagmata ang atong mga anaa sa mga pangidaron na, no? Aduna na yung mga pangidaron. Good morning nila ni Ma'am Clarice Cheng, ang atong regional coordinator o ang atong provincial coordinator sa Aldridge Corporation, si Pare Gilbert Arise, suban siyang banay diha sa lungsod sa Maribuhok. Good morning. Katong mga adunay gihambin nga mga problema sa panglawas, naaman sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan o sa mga hospitals, inautunta nga ni arang-arang na ang inyong gibati. Katong mga adunay ng mga diferensya, kabilinggan sa panglawas. Good morning. O ayaw gyud kahunong sa pag-ampo sa atong Diyos nga magagagahom. Unya, ayaw po kalimot sa pag-inom sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule o uban pang mga produkto sa Aldridge Corporation, mga higala. Nga anha mapalit sa atong mga suking butika. 150 ka mga butika ni libot sa ato ang lalawigan sa Bohol. So di ta angay nga mabalaka o asa ta maka kuha o supply, mga higala, sa atong mga produkto sa Aldridge Corporation. Ang atong mga produkto sa Aldridge Corporation, wa ni kaingo gisuroy-suroy ug naagyo ni sa mga butika aron sa pag-atiman sa ato ang mga pharmacist, no? Aron maatiman gyud sa ato ang mga pharmacist ng ato ang mga produkto. Pau de Arco Herbal Capsule man, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports og uban pang mga produkto sa Aldridge Corporation nga may gipanggamit sa ito ang mga kaigsuunan karon. Sangkap ni, dunay panggamit sa gawas, adunay pangsuot sa ginuhaan atong Pau de Arco Herbal Capsule. Tulakan lang og init-init nga tubig 30 minuto sa dili pa ka mukaon, mga higala. 30 minuto sa dili pa mukaon. So walay harmful side effects, walay contraindication, o bahalag aduna kay nahauna nimong mga gipang-maintain, mga higala, makahimo gihapon ka sa pag-inom sa atong Pau de Arco Herbal Capsule, no? Pau de Arco Herbal Capsule. Kadtong mga babayeng buntis, nagpasuso og bata, nag-edad og ubos sa 18 anyos, adunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder, wa na to sila dasiga nga mo inom sa to ang Pau de Arco Herbal Capsule. Kay basing mapasanginlan, no, sa mga bina sa mga buntis o sa mga minor de edad. Ang Pau de Arco Herbal Capsule katabayayong nato sa tuntinguha nga mabatunan ng atong maindagan sa panglawas. Labi na gyud gadtong mga senior citizens. Mamahimong imuning imnon kining Pau de Arco Herbal Capsule, bisag kanang aduna kanay gihambin nga mga problema, unya og kadtupod nga gustong maglikay nga adunay mabagatang problema sa panglawas. Prevention, mga higala. Good morning nila ni Boss Iti Sanchez diha sa Baclayon. Nagdaas tingog ni sa mga senior citizens tigamitan sa tuang mga produkto sa Aldridge Corporation. Teofilo Bisi, Evangeline Libot Inas, good morning. Doris Caloyong, Ma'am Dorica Goko. Maupo ni nagdaas tingog sa mga seniors diha sa lungsod sa Alburquerque. Mauman ni ang Oscar Head, no, diha sa Alburquerque. Iyang gisieran pod ang mga sakop sa USCA diha mahitungod sa ato ang produkto sa Aldridge Corporation. Salamat kayo, Ma'am Dore Kaguko. Good morning usab ni Paring Biloy Bustamante diha sa San Isidro, ni Dudong Jet Romanilios Ridulia diha sa Lourdes. Sonia Acebes, good morning. Aida Lunghas Almedilla, good morning. Okay, good morning nato ni Paulina Batilong, Ferry Habahab sa Kankata Kurilya gikan ni Ma'am Dors Kaluyong. Kini si Ma'am Dors Kaluyong tigamitan istong Pau de Arco Herbal Capsule o Pau Liniment. Good morning usab nga to ni Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia nga nagagamitan sa tuang Pau Liniment. Bisag tuwa dito sa gawas sa nasud mga higala. Si Sir Francis Antonio sa New York, good morning. Mayong nga pagpamati. Ang atong mga kaigsuunan nga naa sa mga kabaranggayan ng mga hilit-hilit nga dapit, mas nindot nga og muanha mo sa lungsod magtingob og palit, no? Ma Maria Gima Auman, good morning. Pau Liniment user si Ma'am Maria Gima Auman. Aisa Opus Bustamante, good morning. Ang nasa layo na may usa ka garapa nga 30 ka buksol sa Pau de Arco Herbal Capsule. Mas nindot po na, bali na og katulo ka muinom sa kaadlaw, balik po na kaadlaw. O kay 30 magkabuk ang sud og blister pack ang imong paliton na po kabuok ang sud ana mga higala. Asterio Doy Sabas nagtimbaya ni Edgar og ni Ma'am Lisel Del Rosario diha sa Kugon nga sige gamit sa Pau de Arco. Salamat kayo, paring Asterio Doy Sabas diha sa Habitat Buol. Mayo nga pagpamati. Unya, ang ato nang gikasulti sa tuang mga kaigsoonan, labi na gyud sa mga seniors, gawas nga nag-inumanta sa tong Pau de Arco Herbal Capsule, pay laing lima ka mga sikritong bitamina, no? Mamay ato ang gihatag di kaninyo. Agi og dugang ba? Okay, kining ato as sharing malang ning ato apong na kinuykuyan ato. Atong kinuykuyan mga higala. Kitang mga seniors na kinahanglan tag vitamin D3, agig puno sa Pau de Arco Herbal Capsule. O asa man yung makuha? Mamahimo man yung imong makuha sa pagpainit lang sa adlaw. Pagpainit lang sa adlaw, mga alas 6 buntag, hanto sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Dili kayo ngun, anang duha ka oras mo nga magpainit ha. Mga 10 to 15 minutes lang makakuha ka na vitamin D3. Unya, og doon na po'y kuan, kining na'y tuna, no? Isda nga tuna, sardinas, og igyok sa itlog. Pero ayan ang pagpalabi, kaya basig taas kag kolesterol. Ang mga seniors na kinahanglag calcium, dili lamang para sa bukog, kundili para po ni sa heart. Mamahimong atong makuha ng calcium, gawas nga nag-inumantas tong Pau de Arco Herbal Capsule, apila na to o kaon sa utang kamunggay kay makakuha o calcium. Kamunggay. Gikinahanglan po ang mga senior citizens o vitamin B12. Nga makuha po ni, makuha din po ni sa isda, no? Sa karne, sa itlog o sa atay. O karne, o di ka high blaron o kanang unod lang, no? Labing dako, kanang murag puspuro, usulan nagpuspuro kadak ah, unod. Nya atay sa mga karne o sa mga hayop kinta, no? Pero di ka pagpalabi ka kining atay. Kining atay mga higala sa ato pong panuki-duki, dili po ni angay nimo sa gunsunon, sige kagkaon ni kay kining atay mauni saanan sa hugaw sa lawas, no? Sa mga hayop o sa bisag sa tao, no? So kini may mo sarap, so ang mga toxin nga gipangkaon sa mga hayop na kuan ana nasa atay, kay mao man siya kuan mura na og kuapas mura ni siya basurero basa lawas. So ginagmay lang lami mo yun ni kanon eh, pero ginagmay lang, no? Ginagmay di po kanunay itlog ginoon, no? O pero taas po ka o kolesterol, ayan lang po palabi. Kay giingon mo to sa doktor nga bisag usang ato sa duha kabuk itlog sa sakadlaw. Okay na. Gikinhanglan po nga gawas nga nagainuman tas tong Pau de Arco Herbal Capsule. Kinahanglan aduna po tayo vitamin C o iron. Oh. Or potassium o magnesium. Gikinahanglan po nato. Pinaagi sa pagkaon po o saging. Labi na yung saging nga sabah. Sabah. Lisura na ba pangitaon ng saging nga ron. No, niya mao po'y himalitan. Kaya ka na pong nagtanong na di po niya ibaligya. Kaya ila pong gawas o daghang yung gayo. Kaya ila pong supply nila, ila pong pagkakanon kay ang sabah makatabang yan sa atong lawas, no? Potassium, kining lakatan po nga saging. Mas daghag potassium ang lakatan itandi sa tundan, no? O sa kusta nga saging. Magnesium, pagparelax sa ugat o bikog. So, kining magnesium, makuha po sa kamote, abukado, pitsay, kangkong o alugbati mga higala. So naragyo ni sa ato ang palibot kung ugaling magkugita, no? So ayaw kalimot sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule nga mga produkto. Abagan po sa atong pangsulti na to nga makuha sa atong mga utanon o sa silaw sa adlaw mga higala. Salamat kayo o mayong buntag sa tanan nga nagpamati na to karong buntag mayong adlaw. Ato usab nga timbayaon si Atty. Edgar Migrino Chato uban siyang banay diha sa lungsod sa Balilihan. Brad Ching o Sister Alice Tandog Subohol Bicycle Supply o sila mga suki de CPG North Avenue. Ang Cortez Bicycle Shop de sa Upper La Paz, Cortez. Ni Ma'am Christine Joy Tandog, Dawis Cycle Center de sa Marabilis, Dawis. Ni Sir Jay Tandog, good morning ka ninyo tanan. Mga pensionado sa SSS, GSIS o mga senior citizens, suki nila Ma'am Jigjig sa Cebu, APC Finance Corporation. Bradry Batugan, Sister Phil Batugan sa Rivals Jewelry and Repair Shop. Bro Kagawa, Dani Abiliana. Kinakugihang Kagawa de Barangay Kugon ni Dakbayan sa Tagbilaran. Puparihara ni sila si Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ni itong syudad. Ni Kagawa Paul Pahang deha sa Mansasa. Ni Kagawa Sabel Rinca deha sa Buol. No? Good morning. May pagpamati po ni City Councilor Idi Burhao ni City Councilor Plong Rinca. Engineer Edgar Maminda Balunga sa Balungas Lechon, Sport 3 Barangay Dao. Magkontak sa 0939-904-6801. Greetings sa Tantaga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ug General Manager ng SMM Janet Romero. Taga Bohol People's Lumber, Release Appliance Plaza, Taga Bohol Tropics, balik na sa maayong kalihukan mga higala. Good morning, 11 na rin sa Accounting Division. City Mayor Jane Yap ning atong siyudad sa Tagbilaran. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1. Ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Roja sa Tanan Taga BDMPC. Ubos sa pagpanguna sa pagpamati ni General Manager Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station at 45 barangay Buol. Barato ilang mga produkto dito mga higala. Oga sila si Municipal Councilor Sin Gingging ug muloy kabalyo de sa Baclayon. Ni Ma'am Edith Rebita de sa Montanya, Baclayon. Nagpakapaka ang ato ang sibya mga higala. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy. Og ang kinakusgan kayong Vice Mayor sa Lungsod sa Albuquerque, Vice Mayor Dan Samar. Og ang mahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Des Palmas Street, Poblacion 2 ng atong syudad. Haumsta ng mga events mga higala. Dool ra kayo sa pantalan ng atong syudad. 3 minutos lang kung imo pag-asakyon maingad daw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 6 stress ang atong oras.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tatna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag at inibang bulaanon Kabisayan ng Mindanao nining adlaw karon nga Huwebes pitsa 15 na nining buwan sa Oktubre tuig 2026 karon di ay may paghandom sa makamalilisang linog nga miigo sa Bohol niadtong Oktubre 15 2013. So kuan na ni katuig dai 13 na katuig no. Mangilog-kilog ta magunahuna, mga higalan, itong mga panahuna tungod kay human sa 7.2 magnitude nga linog, mga aftershocks po nga mga anaa po sa magnitude 6 po nagikuskod. Kapuhi ang ato ang mga kaigsuunan, mga higala. Salamat sa Diyos sa tanang mga grasya ang atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatun sa labing labas ang nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ng istasyon DYRD. Ano na si mga live reports gikan sa mga patrollers? Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. O sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosap ang magatun sa mga uluhan. Og tudling sa itong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Posibleng magatubang o kakuwang sa supply sa kuryente ang Bohol o gubang bahin sa Visayas hangtod sa 2028 matod sa Department of Energy. Samtang gihulagway sa Energy Regulatory Commission ang deadline sa pagbayad o kuryente pinaagi sa no disconnection policy o hulugan nga pagbayad. Gihandom sa mga bulanon karong adlawa ang 7.2 magnitude nga linog nga nikalas og daghang kinabuhi nitong 2013. Mahidangat karong buntag si DILG Secretary John Vic Rimulya og PNP Chief General Jose Nartates Jr. aron na pakigtagbuan ang mga opisyalis sa Bohol. Mahimong ikiha og manubag sa balaod ang mga ginikanan og guardian kung ang ilang minor de edad nga anak madakpang nagmaniho og motorsiklo. Pasidaan kini sa Bohol Police human daghang minor de edad ang nadisgrasya sa pagmaniho og motorsiklo og nakaingon pod nga madisgrasya ang uban nga mga motorista. Giawhag ni Board Member Eping Estavilla ang sangguni ang panalawigan nga susihon. Ang kaandam sa Bohol sa gikabalak ang very strong El Nino. Aron mahibal-an daan unsay mahatag nga tabang sa tanang sektor nga maapektuhan sa gikabalak-an nga grabing huaw. Wala mahinayon ang pagsugod unta sa cloud seeding operation kagahapon dinhi sa Bohol Tungod sa nasinati nga mga pag-uwan-uwan dahi sa ITCG o low pressure area. Himuon karong alas 8 ang takna sa buntag ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan diha sa Bohol Covered Court sa Barangay Bohol ning siyudad. Olhan tudling sa mga balita gikan sa kaulohan. Mipalag si Vice President Sara Duterte sa pagtawag nga buli sa iyang lead defense counsel. Mitumaw mangguning ingon ining pulong nga giluwatan sa usa sa mga counsel sa prosecution mga higala kay gihinganlan manggod ni Attorney Sheila Season nga ang prosecution ginganlag persecution motong iyang giingnan nga gabinastos daw. Sa gawas, Pope Leo XIV na diagnose sa lung cancer human operahan sa baga. Olohan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remolador Cell Punal.
6: Mokabat kapin sa 56,000 pesos ang kantidad sa ginadiling druga ang naipo sa kapulisan at o sa kabaybast operasyon ay tabo dito sa Barangay Putuhan, Tubigon, Lunes sa hapon. Narugad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
7: Tulo ka mga minor nga sakay sa usa ka motorsiklo. Mayong pagka-aksidente ang ilang gisakyan nga motor kami. Ungot ang kanina. Idali siya og risk sa tuwa nga MDRRE mo sa lungsod sa Inabanga o Gidagantes ng Laris Medical Center. Kinis alerto sa Gutierrez. Ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang sabigan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibukang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod kanato sa Marcela Feeds. Balita dinhi sa atong dapit. Posibleng magatubang o kakuwang sa supply sa kuryente ang Bohol o gubang bahin sa Visayas hangtod sa 2028. Matod pa sa Department of Energy, kini mo'y gitutukan sa report ni Zira Arcayena.
1: Posibleng magatubang pa sa kakulang sa supply sa kuryente ang Bohol hangtod 2028. Diin sa maong tuig pa usab gilauman nga magsugod ang operasyon sa dagko ug bag-ong power plants samtang temporaryong mga lakang ang gisaligan sa gobyerno aron malikayan ang duga nga brownout. Giila ni Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin nga dugay pa ang pag-abot sa dugay nang gipaabot nga solusyon sa power shortage sa Visayas. Ilabi na sa Sugbo nga nagatubang sa kakulang sa supply ug posibleng epekto sa Super El Nino. Matod ni Garin nga nagtrabaho ang gobyerno aron malikayan ang brownout panahon sa Pasko, apan dili siya makagarantiya nga walay mahitabong pagkapalong sa kuryente tungod sa limitadong supply o posibilidad nga adunay mga power plant nga mohunong sa operasyon. Samtang naghulat sa mga bagong power plant, nagtinguha ang DOE nga mapadali ang pag-instalar sa battery energy storage systems nga adunay hiniusang kapasidad nga mga 250 megawatts sa Visayas, lakip na sa Sugbo, Bohol, Leyte ug Iloilo. Gituyo kini aron tipigan ang sobrang kuryente ug magamit panahon nga mukulang ang supply ilabi na sa gabii. Gipadayag ni Garin nga ang pagpadali sa maong mga proyekto sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, importante kini aron mapalig-on ang grid ug matubag ang panginahanglan sa mga konsumidor. Dugang sa battery storage, giplanong ipadala sa Visayas ang mga power barge nga adunay hiniusang kapasidad nga dulaan sa 300 megawatts. Apan sa unang quarter sa 2027 pa kini gilauman nga moabot og temporaryong solusyon lang kini sulod sa 3 hangtod 5 ka tuig samtang gihulat ang mas permanenteng mga pasilidad. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang gipalugwayan sa Energy Regulatory Commission ang tagal o deadline sa pagbayad og kuryente, pinaagi sa no disconnection policy og hulugan nga pagbayad. Sa paugnat sa kusog sa basketball, ipahigayon karong gabi ang Game 3 sa Best of 5 Final Series sa Governor's Cup Season 4 Under 17 Division tali sa Tagbilaran City batok sa LG Ubay sa Bohol diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. At paminawon ang report ni Leonard Simbit. Leonard, go!
2: Sunod sa basketball kampiyonato, mao kini ang tinguha sa Tagbilaran City sa Game 3 sa Best of 5 Final Series sa The Governor's Cup Season 4 Under 17 Division. Nasakmit ang duha ka sunod-sunod nga kadaugan sa Tagbilaran City batok sa LG Ubay sa Game 1 101-75 ug sa Game 2 95-80. Ang Game 3 pahigayon karong gabi sa Bohol Wisdom School Gymnasium human sa battle for third place tali sa LG Tubigon batok sa LG Pilar. Ang kampiyon sa Under 17 Division nagtangag og gante kantidad og 75,000 pesos cash prize og 3 million pesos project grant para sa sports development, samtang ang second placer adunay gante nga 50,000 pesos cash prize og 2 million pesos project grant. Kung ugaling masakmit sa Tagbilaran City ang kadaugan sa Game 3, hayan mao na kini ang pinakaunang nahimong kampiyon sa The Governor's Cup Under 17 Division. Kanyang duman nga ang Tagbilaran City nahimo ng kampiyon sa Seniors Division o sa 20 Under Division. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Padayon ko muna paminaw din sa atong tulumanon DYRD Patrol Balita nga makita o mabati sa DYRD Bohol kasaligan Facebook o sa YouTube, no? O gawa sa mga sa ato ang 1161 DYRD mga higala, no? Mga balita gikan sa kauluhan. Mipalaga si Vice President Sara Duterte sa pagtawag nga bully sa iyang lead defense counsel. Ato paminawon ang UNTV News kabahin niini.
3: Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pagtawag ni Private Prosecutor Lorna Capunan na bully sa kanyang lead defense counsel na sa Attorney Sheila Sison. Sa inilabas na pahayag ng Vice Presidente, sinabi nitong ang pahayag mula sa prosecution counsel ay parang pagtawag kay David bilang aggressor laban kay Goliath at paraan para siraan ang taong lumalaban sa malakas na political power. Ginawa ni Atty. Capunan ang pahayag matapos ang mainit na manifestation ni Atty. Sison laban sa pag-atras ng prosekusyon sa 3 sa 4 na articles of impeachment. Inakusahan din ni VP Sara ang prosekusyon ng pananakot at panggigipit sa mga tauhan ng kanyang tanggapan dahil nabigo umano ang mga ito na magpakita ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Ipinagtanggol ng Vice Presidente si Sison at sinabing ginagampanan lamang nito ang kanyang trabaho bilang defense counsel. Muli ring nanawagan ng pangalawang pangulo na ebidensya at tunay na pananagutan ang dapat manaig sa halip na umano'y political persecution at political theater.
0: Nahitabo ang maong panagsungi mga higala kinihuman nga ang prosecution nakahukom ni sila nga i-drop ang tutu ka mga articles of impeachment no katong articles 1, 3 and 4 og ang ila lang ipadayon katong article 2 mahitungod ni sa unexplained wealth sa Vice Presidente. Unya nag resess sila ron sa ilahang sa ilang trial mubalik ni pizza 13 man to sila gasugo sila grises pizza 14 kon kagahapong adlawa after 26 days mubalik na pud sila kadtong ilang tukion kadtong article 2. Sa lakad sa itong panahon atong Leon kon wa na bay gitutukan karon nga low pressure area ang PAGASA. Sir Leonard, good morning.
4: Good morning, usap kini mo, Sir Atoy. Good morning, usap sa tanan natong mga suking tigpaminaw ng istasyon sa DYRD. Aniya kini pinakauling kalabuan sa kemtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon natong nga gi-monitor kini maong bagyo, tropical depression category nga naa sa gawas sa PAR or outside Philippine responsibility nga sulod pagyapon kini sa PAGASA monitoring domain. Base sa pamalabana kaninang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang maong tropical depression gimanabana kini basis na available ng mga data anakin may mutang sa 2,015 km east of extreme northern Luzon o anakin sa coordinate nga 22.1 degrees north, 141.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, gadoon nagikuskun ng mukabat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro o gadoon na kinigastinis o pag

0: northern ug central Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tikbayan sa Tagbilaran. Og ingon masab ditong napita sa Mindanao, Bicol Region, Quezon ug Palawan. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kita og mga pagdagom-dagom or pagnag-um nga kalingitan ug dunay mga katag nga mapag-ulan, mga pagmunol-pagkilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Ilocos Region, Cordillera and Steep Region, lakip na usab ang Cagayan Valley, Central Luzon. Kining mga lugar ha usab makasinati og pupanagsang pagpanag-um ug ngadto na sa usahay adunay maragom nga kalangitan ug gidumanan sa mahinay nga mga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbayan sa Luzon makasinati lamang ang mga pupanagsang pagpanag-um ug ngadto na sa usahay adunay maragom nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa Mining Silangan nga mao mopslabi dito napita sa may extreme northern Luzon ug samtang kadagatan ini mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa Mining Silangan ug paingon ngadto sa Silangan nga mao mopslabi usab sa ubang bahin sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa Mining Silangan ug paingon nga to sa Mining Kasagpan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug ingon man usab ditong dapita sa may eastern section sa Mindanao ug samtang karagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 31 degrees sentigrado samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon salop sa kini sa may alas 5:26 sa kahaponon. Dinila lang kutob, kini nagiging sa Diyoyeste Pag-asa, Albuquerque, Buhuna Dal Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
1: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
0: Why sa pa Sir Atoy, lang salamat ug Mayong Buntag sa tanan.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Mga balita gikan sa gawas, na-diagnose si Pope Leo XIV sa sakit nga lung cancer human gioperahan sa baga. Ato paminawon mga balita gikan sa kaulohan may tungod niini.
3: Na-diagnose na may lung cancer si Pope Leo XIV. Yan ay matapos siyang operahan sa baga. Narito ang frontline report.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. Ho deciso di operarmi per toglierlo.
5: Mismong si Pope Leo XIV ang nag-anunsyo sa publiko nitong linggo na uoperahan siya sa baga sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy. Sa pahayag ng Vatican ngayong araw, naging matagumpay naman ang operasyon sa 71 years old na Santo Papa. Tinanggal daw kay Pope Leo ang lower lobe o ibabang bahagi ng kanyang kanang baga. Matapos ang operasyon, nakumpirmang mayroon siyang pulmonary adenocarcinoma, isang uri ng lung cancer. Sa ngayon, maayos na daw ang lagay ng Santo Papa habang nagpapagaling sa ospital. Kanselado na ang lahat ng kanyang mga pampublikong pagtitipon hanggang sa October 20. Dahil sa nadiskubring sakit ng Santo Papa, ang Pilipinong si Cardinal Luis Antonio Tagle ang nanguna sa banal na misa sa St. Peter's Square sa Vatican ngayong araw. Bukod sa pagdiriwang ng ikasampung anibersaryo ng isang dokumentong isinulat noon ng yumaong si Pope Francis. Ipinagdasal din sa misa ang agarang paggaling ni Pope Leo. October 9, nang i-anunsyo ng Vatican ang pagtatalaga kay Cardinal Tagle bilang Dean of the College of Cardinals. Si Tagle ang kauna-unahang Pilipino at Asyanong kardinal na naitalaga sa mahalagang posisyong ito sa Simbahang Katolika. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, TV5 News.
1: Garbo sa mga Pilipino. Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ka na ito sa Marcela Feeds.

0: Indonesia.
1: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
2: Oras alas 6:27 na.
3: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
5: Takna sa Buhol-Lay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
7: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
14: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
15: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Gadget lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco 1, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Director sa Buheco 1.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga, ginuot-untoy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
8: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
14: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
8: Unsa man ang dividendo mare?
14: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
8: Mao ba mare? Papila ko anabi?
14: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
20: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
14: Pwede kay ka makahulam pri oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
20: Mao ba mare? Kanindot good.
14: Nindot jud gayo pre, og naapagid sa like KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
20: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
14: Sige pre, way sa payan.
21: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
22: Kung tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpili og tambal sa bisang asang butika ra. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic nga tambal. Adunay mga ekspertong pharmacist o giila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. If symptoms persist, consult your doctor. TGP, trusted gamot ng Pinoy. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Over 6 million worth of prizes. Buy 250 pesos worth of TGP brand products to join the raffle promo. Get a chance to win 1 million pesos and many more. 100 monthly winners of 5,000 pesos will be given away. TGP, all out pa premyo. Raffle promo year 5. Promo runs from October 1, 2026 to January 31, 2027. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
2: Alas 6:34 ang takna sa kabuntagon. Good morning sa mga online viewers sa YouTube o sa DYRD Bohol Balita. Good morning ato ni Dodong Jet Romanilios Ridulia, Hamudyong J. Dea sa Puro 4 kanan o taungon kanandam Dimiaw. Jan Mart Yongson, Lubgob Sibilia. Renerio Onyot diha sa Lourdes Cortez. Good morning usab ni Asterio Doy Sabas. Nagtimbaya ni Albor Vice Mayor Dan Samar. Good morning ni Kagawad Paul Pahang. Dia sa Mansasa ni Kagawad Sabel Ringka. Good morning dia sa Buol. Cecilia Satera Calipes. Live from Bungahan Antiquera. Edward Guyano. Good morning sa Bunal 89.3 Beat FM San Miguel Buol. Good morning. Good morning po ni Sniper Kisatong Gino Pilungo, no? Diha sa Beat FM, no? Good morning usab ni Mike Bungabong. Mayong nga pagpamati ni Mike Bungabong Omega. Watching and listening diha sa Ipo Alborquerque. Salamat kaayo. Good morning usab ngadto nila ni Ma'am Dori Kagoko, ni Ma'am Bete Matiga Humawid. Onya ni Ma'am M. Srikina, great ko sa akong hobby og happy birthday nga nagsaulog siyang adlaw natawhan garon na si Sir Leo Rikina gikan ni sa imo pinanggaong asawa nga si Ma'am M. Srikina mga higala. Good morning ni Ma'am Helen Buakinya. Nagatimbaya og palihog og basa nining pahibaw gikan sa among presidente sa barangay citizen sa San Roque, sa mga senior citizen sa barangay San Roque Baclayon nga si Miss Arsenia Limpot. Giauha kitang tanan na senior citizen sa pagtambong sa special meeting og mga adlawa Biyernes October 16 diha sa barangay hall alas 2 ang takna sa kahaponon sa elderly activities karong October 23 nga mag paghisgutan ang mga daghang butang mahitungod sa maong naisgutang kalihukan. Salamat kayo, gikan ni Ma'am o Sister Helen Buakinya. Good morning usab ni Bro Winnie Aya. Good morning ato ni City Councilor Edi Burha og ni City Councilor Plong Ringka. Alas 6:37 na.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
23: ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
24: Nagpangita ba ka mo karoon ng butika na nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan na naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diyat bang sa ACE Hospital sa Mansasa, diya sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University, diya at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad, o diha sa City Square, at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mupili ta o butika nga makadaginot, o diha lang sa kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Ringka. At tuwa o palit na!
25: BDMP Cooperative.
5: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, allotte loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposit, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9400 or call online at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, G

0: Alas 6:45 ang atong oras sa kabuntagon. Padayon karon sa atong mga balita. Malampuson na nga gipahigayon kagabi diha sa Wisdom School Gymnasium ang MJ Flores TV Worship Experience. At ang paminaon karon si Boom Bulero.
1: Salamat kayo mga Boholanos, no, sa inyong pag-adto dinina during sa tuang worship experience. Nasaya jud ko nga naagi pinasaya nga gibuhat jud ang Ginoo sa mata ko sa kanamok kanato. Ug salamat gayud sa inyong pagsuporta, and I really believe and I pray nga kaning atong gibuhat dili na ni sa mundang, no. Mapadayon na kini. Dili lang para kanato, apan para pud sa atong lungsod o probinsya sa Bohol. I pray that the blessing of God and the power of God will continue to work in our lives. Huwag naghang kayong salamat gayon sa inyong pagsuporta, dagang salamat sa inyong pagtambong, o sa sunod na po nato nga panagkita, dinhi gayon sa probinsya sa Bohol.
2: Malampusong gipahigayon kagabi ang MJ Flores TV Praise and Worship Experience diin napuno sa mga tao ang Bohol Wisdom Gymnasium aron mag-iusa sa pagdayeg ug pagsimba sa Ginoo. Napuno sa kalipay o pagdayeg ang tibok lugar samtang nag-awit ang mga mananambong sa nagkalain-laing praise and worship songs diin gibati sa matag usa ang presensya sa Dios. Nahimong highlight sa maong kalihukan ang pagdasig sa matag usa nga makasinati og personal nga encounter sa Dios nga usa ka kasinatian nga magdala og kausaban sa ilang kinabuhi aron maulit silang bag-o ang kasing-kasing ug mas tig-on ang pagtuo.
3: Bible says, matag usa ka tawo na makaenkwentro sa presensya sa Dios na agayoy pinasahi nga madawatan o ma-experiencean gikan sa Dios. That is why we call it worship experience. Because as we begin to worship God tonight, as we begin to lift up tananato igsoon ng mga kabalaka, karong kami una, kampiyuhan na sa Ginoo o kalipay na wala yung susama. Now kay malatian, whatever sicknesses that you have tonight, as you begin to live the name of Jesus, nawata ang kayuhan, you will be never be the same again.
2: Nagpaambit usab ang pipila ka mga kabatanunan sa ilang personal nga kasanitian sa pagsimba.
4: Ang experience sa concert is kuan naglab ka kalayo.
5: Ako dai na experience sa karon dai sa concert kay kanang worth it kayo din nakahatag jud siya kanang nakahatag jud siya encouragement sa ako kagalingon sa pagpangalat si Ginoo din. Naglab ang crush siya sa Ginoo din. Napuyan jud sa balaang espiritu then nakapagawas sa mga
2: lakip usab sa programa ang pag-ampo alang sa tanang pastor nga may tambong, alang sa ilang kusog, kaalam o pagpadayon sa ministeryo. Dili lamang kini usa ka konsyerto, kundili usa ka makahulugan nga panagtigom sa pagtuo, paglaom o gugma sa Dios. Og kini si Boom Bulero, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Alas 6:48 ang takna sa kabuntagon. Doon ay pamalihog si Municipal Councilor sa Baclayon, Singgingging. Pahibaw nga ang sangguni ang bayan sa Baclayon magpatawag og public hearing karong adlawa, Oktobre 15. Magasugod sa alas 9 ang takna sa buntag o kinipagahimoon dito sa Balwarte Covered Court. Ang isyo nining maong nasangpit nga kalihukan mao ang bahin sa pagpaabang sa merkado sa lungsod sa Baclayon. Ang nagpasibya o nagpapahibaw niini mao si Councilor Sindoy Gingging, ang chairman sa Committee on Public Utilities and Market. Atong timbayaon og happy birthday ngadto ni Dorin Iris diha sa Governor's Office. Salamat kaayo. Happy birthday Dorin Iris diha sa Governor's Office sa Kapitulyo. Good morning usab ni Boss Babebero, no? Good morning. Unya aduna tay mahinungdanon nga public service mga higala, no? nagpapahibaw si kursing kagawad kursing Ogis diha sa Lourdes Cortes. Kon kinsa ka nakakita sa pitaka coin purse dark brown ang color. Ang color aning maong coin purse dark brown. Nahug ni sa tag-iya niini niadtong Domingo sa buntag. Gikan ang tag-iya ani kay dili man si kagawad kursing Ogis may tag-iya ani na malihog lang ni siya. Kaya naluoy in taon siya sa tag-iya ani. Netong Domingo sa buntag, ikan diha sa ICM, paingon din sa kinapusuran sa Dakbayan, sa Tagbilaran, wa na mabantay, asad, tungura, tunahog. Ang sod ato, adunay 26 kabuok nga tagsakalibo. So 26,000. Doon na po itinag 500 pesos. Wa na makwintag pila to kabuok. So musubrag yuto sa 26 kalibo ka pesos ang sod ni atong maong coin purse dark brown ang color. No, palihog lang sa pag text aning maong cellphone number sa mga nakakita ani. 0915-735-4176 atong balikon. 0915-734-8176. Oras alas 6:51 na.
6: Ang round the whole balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated. Ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
7: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag na sakmit sa kapulisan sa Tubigon ang katidad 56,000 ka pesos nga ginadiling druga sa tol sa usa ka bypass operation dito sa Barangay Putuhan, Tubigon ni atong Lunes sa hapon. Si The Barker Cell Remulador sa iyang detalye. Cell, go!
8: Sa lungsod sa Tubigon, gidudahan nga tigpayoot sa ginadili nga druga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Tubigon inabagan sa PDEA 7 sa Bohol at also sa kabaybast operasyon na itabo dito sa Purok 3 sa Barangay Putuhan, Tubigon gibana-bana alas 5 Lunes sa hapon. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga usa ka alias Angie 43 anyos lumulupyo sa sityo Ingod sa Barangay Sentro, Tubigon. Gibutyag base sa tao nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shabo kantidad sa 500 pesos kini mang suspect og laing tulo ka puto sa gituohan usab nga shabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibana-bana nga motimbang kini ngadto sa 8.29 grams kantidad kapin sa 56,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mong anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Barangay Putuhan, Tubigon o ga DOJ representative. Kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Tubigon batok sa nadakpang suspect. Nanukad gikan sa Campo de Goy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: Good morning ato ni Maria Reeves. Shout out sa Angkloy Du J-Mart, Mary og Nanay Teresa Kaske. Happy birthday gikan sa Teresa Tandayanon Kurilya. Good morning usab nga to ni Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ning siyudad o ni Kagawa Dani Abiliana sa Barangay Kugo ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Sa lang bahin na kaangkon ng mga angol sa kalawasan, ang tulo ka mga minor di edad nga sakay sa motorsiklo, human na aksidente kay ni ungot ang kadena sa ilang gisakyan nga motorsiklo dito sa lungsod sa Nabangka. Si Chun Gutierrez sa iyang detalye. Chun, pasok!
9: Ang dagandes ng Galeris Medical Center, ang duha ka mga bakteri sa usakang motorsiklo nga pulos minor. Umakinay na aksidente ang ilang gisakyan nga motor diha sa lungsod sa Nabangka. Ang mga bakteri, kaming usaka 14 anyos, lumad nga taga barangay bahaan sa lungsod sa Nabangka. Ay usab nga kauban nga schoolmate nga 13 anyos nga lumad usab taga barangay Maria Rosario na lungsod usab sa Inabangga. Sa tuwa usab nga nasayran ato nga naging adlaw sa mga laslusi kapin sa kautuhon nga gikan kini sila sa may sentro sa ilang barangay Dagnawan na Inabangga tungod kay nagduwa og basketball. Ug sa tuwa nga paginabi sa iyang inahan si na Vitalmos.
10: Tung dos la alas la pregunta.
11: Ikan sila dito sa basketan, nagbasket man ni sila sir. Ah. Kanang padung na muli sila kay maliit man sila no pasalay pa ni Utko.
10: Ah, dyan kay parang driver ani ba?
11: Oh, great din.
10: Uy, minor po. No sa pagkatapo ato natapo niya dong. Bamo kay Paolo?
12: Ngum man utong.
11: Utong kuno kalit ang mo sir, na balibag sila.
10: Ah, nabalinto mo.
11: Ari, das karsa dali ito.
10: Nare?
11: Hindi ka nabalibag.
10: Ang kasalang tulo. Ang driver ani wa mo. Wa mo dahil dali, minor po.
11: Exercise
10: po sa mga kita? Kita
11: nang
10: basket po sila? Dapat daw na maulim ta?
11: Sa eskwila ka, padong eskwila na. May ganit, wala garante rin, bukod na po ang pag-uwi.
10: May helmet na, kasi jantik.
11: Bumaw na, matmatlo na ito lagi.
9: Pero nga buntag ato nga gisusi kang duha ka mga minor, nakaangkog rin mga angol, bunok sila nga kalawasan o nanausap ko niya sa luwas nga kahimtang nakatong nga driver nga iya usab nga schoolmate nga usa-usab ka minor nga 16 anyos wa ni madadis ng Galeris Medical Center o dito kiniginagan sa hospital sa lungsod sa Talibon. Gikan ang direhong tangan sa Galeris Medical Center sa Alerto ng Otseres ang Prime of Ever. Basta Brita, DYRD ang siligan sa balita.
13: DYRD.
0: Wala mahinayon ang pagsugod sa cloud seeding operations kagahapon dinhi sa Bohol tungod sa nasinating mga pagwanuan. Kini mo'y nasaran sa DYRD Patrol Balita sa dihang gikuhaan o papakiginabi kagahapon sa hapon. Si Juni Abehuela, ang Marketing Director sa Pegasus Air Services Incorporated, ang midaog nga service provider sa 5 million pesos nga budget sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol para sa cloud seeding operations. Matod ni Abehuela nga adunay nalagda ang kasabutan tali sa Pegasus o sa Cloud Seeding Operations Technical Working Group TWG nga walay pagtaktak sa asin sa kawanangan aron mouwan kon nasinati ang kinaiyanhon nga pag-uwan dala sa ITCG, bagyo o localized thunderstorms. Matod ni Abehuela nga nakaandam na sila sa pagpahigayon sa operations. Ang TWG gilangkuban sa mga kadagkuan sa Kapitolyo, Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management, BSWM, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Irrigation Administration, Philippine Crop Insurance Corporation, National Food Authority, ug uban pang mga ahensya sa gobyerno nga nagtutok sa agrikultura. Ang TWG meeting ni atong Martes nga gihimo sa office ni Provincial Agriculturist Lisa Quirog sa Kapitulyo nga gipangunahan ni TWG Action Officer Larry Pamugas na iguan nga human matod o human nga matauran og internet connection og pagbutang og mga tulda contents dito sa Bohol Panglao International Airport sugdan gilayon ang cloud seeding operation.
13: DYRD Radio Balita Balita.
0: Nagpapahibaw ang Bohol Light Company Incorporated nga adunay ilahang mga konsumidor sa kuryente nga makasinati ang makasinati og brownout karong adlaw, October 15 adlaw nga Huwebes. Sumala pa ni Cyril Paga og ni Engineer Paulino Almedilla sa Bohol Light nga ang makasinati karon og brownout sugod karong alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Mao ang gilagarang kabahin sa Talukto Districts subay sa CPG North Avenue corner P. Castillo Street, paingon ngadto sa Monastery sa Holy Spirit, Orok Street, Obuhan District, Manga District, o kamahin sa Tip-Tip District, Uptown Subdivision, Uptown Road, Salazar Street, o nearby residences. Ang hinungdan nini mo ang papapahiluna sa pagpabarug sa postis kuryente o ang stringing sa three-phase primary line o installation sa distribution transformer. Nunod nini, adunay masinati usab nga pagkabalda sa aga sa tubig. Gipapahibaw sa Bohol Water Utilities Incorporated nga karong nga kadtong nakasinati sa pag-aag walay agas nitong Oktubre 12 mula nat pa kini hangtod karong alas 5 ang takna sa kahaponon Oktubre 15 ang hinungda nini mo ang corrective maintenance servicing sa pumping unit number 1 nga nakaangin sa Dampas, Mansa, sa Buol, San Isidro, Taluto, gabahin sa Dao, part a Buoy, gabahin sa Poblasyon 3, Dasitam, Libertad, Baclayon ug Dawis. Inyo na bati ang kinatibukang bahin sa tong Round Buhol Balita.
7: Round Buhol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Buhol Balita.
6: Ang Round Buhol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated. Ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
13: DYRD. Operation. Tabang.
0: Hello, good morning.
12: Hello sir, good morning.
0: Kisa ni?
12: Jacqueline Dicer, Jacqueline Sumandig.
0: Kisa may imuhang pasyente?
12: Akong mama sir.
0: Pila, kisa may ngaan?
12: Yunora Tabay.
0: Pila may edad?
12: 67.
0: O sa may sakit ani?
12: Kuan ka nang, nasa, girequisan may kuan sir ba? Girequisan may ugitis pan sa doktor?
0: Ah, sige, huwat-huwat lang mo din sa gawas ha? Sige, ho, ingna lang po din mga kauban nga pahuwato lang po din sa gawas. Ingna lang okay, nila si Florita Roba, si Eladio Libot o si Nelson Timbal. Salamat sa itong mga loyal donors.
14: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB. Bohol Quality Corporation. Alturas Group of Companies. Florencio's Caltech Station. Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Altura Supermarket Corporation, Carlos Curtain Shop, Bohol Shipping Lines Corporation, Historia Family, V. Butler, ug Rollitz Auto Care.
0: Salamat sa taga-Purok 2 sa Barangay Dao, Purok 3, Luyos Dao, Diamond. Salamat kayo ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirikina, ni Ma'am Praxidis Mahoma. Salamat ni Sir Jeboy Tabera sa Rulit Soto Care. Naimutang ni Leo sa Kupa Hospital, Barangay Dampas ni atong siyudad. Salamat ni Father James Darunday, ang 500 pesos. Gikan si programang Baksan, ipagi ang paghatag utaban ni sa STK Diner at bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2. O ang 500 pesos ni Ma'am Inday Bonite sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan, himutang Dili Haleyo sa KFC Church. Wala yung restaurant punuan sa Acacia, mga higala. Pigado iti, ang atong oras, kinisi ato'y kosap ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag ka na itong tanan.
7: Kaaso-aso ng mga balita. Dinilang sa Patrol Balita.
0: Alas 7:03 na.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Hatod sa may tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap. Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, the Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
7: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: This news is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
10: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
11: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
12: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras, RDYRD Worldwide, alas 7:06 sa
1: buntag. Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
4: Itanyag sa Island City Mall.
3: Ang DYRD.
4: DYRD.
3: Breakfast News.
0: Sigala may nga buntag. Kininausap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Ito ginis may nga tinguha sa Island City Mall. Hindi kayo giyanam sa mga gisaligan tikipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
5: O kinisigli orkulyo ang friend mo forever.
0: Muhatod sa mga balita o garoon sa itong mga uluhan. Mahimong ikiha o niya manubag sa balaod ang mga ginikanan o guardian kung ang ilang minor de edad nga anak madakpan kini nga nagmanehog motorsiklo kini mga pasidaan gikan sa Bohol Police. Human, daghang minor de edad usabang nadisgrasya sa pagmanehong motorsiklo.
5: Posibleng magatubang o kakuwang sa kuryente ang Bohol o gubang bahin sa Visayas hangtod sa tuig 2028, kinimatod pa sa Department of Energy.
0: Samtang gipalugway sa Energy Regulatory Commission ang deadline sa pagbayad o kuryente, pinagi kani sa No Disconnection Policy o hulugan ng pagbayad.
5: Mahidangan karong buntag si DILG Secretary John F. Crimolia o PNP Chief General Jose Nartates Jr. aron makigtagbo sa mga opisyales sa Bohol.
0: Gihandom sa mga bulanon karong adlawa ang 7.2 magnitude nga linog nga ni kalas kini og daghang kinabuhi ni atong tuig 2013.
5: Giawhag ni Board Member Iping Estafilla ang sangguniang panlalawigan nga susihon ang kaandam sa Bohol sa gikabalak-an nga kusog ni El Nino aron mahibaw-an daan unsay mahatag nga tabang sa tanang sektor nga maapektuhan sa gikabalak-an nga grabing huwaw.
0: Malamposon nga gipahigayon kagabi ang worship concert sa MJ Flores TV diha sa Bohol Wisdom School Gym.
5: Himuon karong alas 8 sa buntag ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan diyan sa Bohol Cavalry Court sa Barangay Bohol.
0: Sa ato nga police report na sikop ang usa ka drug pusher atol kani sa bypass operation sa Barangay Putuhan, Lungsod Tubigon.
5: Sa balitang regional, 41 ka mga babae naluwas sa online sex trafficking dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
0: Samtang sa kauluhan, si US President Donald Trump bisita kani sa kauluhan alang kani sa usa ka ASEAN Summit sa buwan sa Nobyembre.
5: Gibutyag ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro nga ang China ug dili ang Pilipinas ang tinuod nga nagdaog kagubot o tensyon dinhi sa atong nasun.
0: Samtang sa gawas sa nasun, giatake ni sab sa mga rebuilding Houthi ang headquarters sa Saudi Aramco.
5: Sa paugnat sa kusog, andam na si Carlos Yulo sa World Artistic Gymnastics. Sa balitang artista, namatay na ang veteranang aktres nga si Erlinda Villalobos sa edad nga 84 anyos.
0: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita, ang kompletong detalye sa mong pagbalik.

0: DYRD Weather Report.
1: Parang sa lakad sa panahon, na itong paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng Mutan sa Pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Good morning, sab, sa tanan na itong mga suking ating paminahon ng istasyon sa DYRD. Aniya kini pinakauling kalabuan sa kiptang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor kini maong bagyo tropical depression category nga nasa gawas sa par or outside Philippine responsibility nga sulod pagyapon kini sa Pag-asa monitoring domain. Base sa pamalabana kanina nga alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang maong tropical depression gimalabana kini base sa nga available nga mga data na kini may mutang sa 2015 km east of extreme northern Luzon. O na kini sa coordinate nga 22.1 degrees north, 141.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, gadoon na gikuskun nga mukabat nga ito na sa 45 km matagtak na doon sa sentro. O gadoon na kinigastinis o paguro sa angin nga mukabat nga ito na sa 55 km matagtak na. O kini nagairog sa direction westward or paingon nga ito sa kasagtan. Nga doon na gikuskun sa pagirog 10 km matagtak na. Base sa pagbabana-bana, kini mo ang bagyo, ubos ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility ug samtang wala usab kini direct epekto diri sa ato asan nasod. Ang ato ang mga sistema nga nagpasulabi karong panahona or karong adlawa, una kini gitawag og ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa tibuok Kabisayan, lakip na usab ditong dapita sa Mindanao ug probinsya sa Palawan. Samtang northeasterly wind blow o hangin ang ikan sa amihang silangan nga mao'y nakapikto usab sa northern ug central Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tikbayan sa Tagbilaran. O gingon masab ditong napita sa Mindanao, Bicol Region, Quezon ug Palawan. Kining mga lugar ha karong adlaw makasnati kita ang mga pagdagom-dagom or pagnag-um nga kalingitan ug dunay mga katag nga mapagulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Ilocos Region, Cordillera and Steep Region, lakip na sa Cagayan Valley, Central Luzon. Kining mga lugar usab makasinati og papanagsang pagpanagom og ngadto na sa usahay adunay maragomo nga kalangitan og gidumanan sa mahinay nga mga pagulan gumikan sa northeasterly wind blow. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbay sa Luzon makasinati lamang ang mga papanagsang pagpanagom og ngadto na sa usahay adunay maragomo nga kalangitan og gidumanan sa panagsang ang mga daklit nga mga pagulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa amin ng silangan nga mao'y mapuslabi dito na pita sa may extreme northern Luzon ug samtang kadagatan ini mga lugar ha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ng silangan ug paingon ngadto sa silangan nga mao'y mapuslabi usab sa ubang bahin sa Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ng silangan ug paingon nga ito sa amin ng kasagpan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab din niya sa itong probinsya sa Bohol ug ingon mo usab ditong dapita sa may eastern section sa Mindanao ug samtang karagatan ini malugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod din niya sa itong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug salop sab kini sa may alas 5:26 sa kahaponon. Dinila lang kutob kini nagiikan sa Dios ti Pag-asa Burger King Radar Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News at kini sa mayong tinguha sa Island the City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD ang Radyos Katawahan. Nagkang salamat ug mayong buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 12 minuto sa dili pa mag alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
7: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap.
5: Lakas ng Tama.
6: Ranchig is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugang nagaunang balita sa mga bahin sa ato ang nasod. Nagpasinaan ang pangu sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Asia batok kini sa line of nga crisis sa panalapi. Kinagdugang balita niyo mabati, humani ini.
3: DYRD, kinaham, kanuna.
8: Arita sa itong mga greetings, good morning. Good morning ni Rowena Pindikasi, naminaw karon Chris Harana, Louis Ayop, Desahan Diman, Cherry Navarro, Monique Sumudong, May Buntag, Marvin Lebres, Renan Gaburno, Geneva Tabiliran, good morning. Gladys Perocho, Joel Anusa, Chi Alburo, Sir Rose Kidlat, Jessa Claire Pamaong, good morning. Sir Franz Binhor, May Buntag usab ni Kagawad Bachoy Alba, naminaw karon sa barangay, barangay Poblasyon 2, no? Naminaw karon ron, ng pamilya. Si Kagawad Bibot Budlong na minaw po doon yung asawa nga si Ma'am Luz Budlong. Ang sahab si Ma'am Nila Kahes Kagulada, Sir Ray Kagulada, sige paminaw po. Ang sahab nagtanaw po ka na karon sila si Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo de sa lungsod sa Albor. Sige tanaw ni Televisyon Karabuntag yun sa itong balita. Si Rowena May Cesar o Rowen May Cesar, good morning. Arnel Buluran, si Marlo Pilicano, Jerome Baluarte, Bernard Claros, Eric Vallejo, si Tata Rosada, si Nuling Rosada, Fredo Morata, Catalina Morata and family. Diya sa Panggangan, Kalapi Bohol. Good morning. May buntag usab diya sa Maribohok, ni Romualda Garsuta, og ni Kakay Alminye, og Kiking Alminye.
9: Way balinay, DYRD kanunay.
10: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
13: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
16: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
18: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
19: At sa Panginoon.
18: Una po ay sa Panginoon.
20: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Bali!